At syempre kahapon, ito po ay ano to ah, itong sa impeachment naman, naghahanda na ang Senado. Naghahanda na ang Senado. Kung sakasakaling maiakyat na sa kanila itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ito pong House of Justice Committee ng House of Representatives inaprubahan na, pinasa na yung mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at magdidesisyon na yung plenaryo, ibig sabihin yung kabuuan ng Kongreso, kung ito ba ay approved o iaakyat na sa Senado. We need what? 1/3 votes ng kabuuan ng mga miyembro ng Kongreso.

0: Lahat pong yan, lahat pong yan, ano po, ay tinututukan din natin yung mga sitwasyon at mga kaganapan na yan, ano ho. Of course, sa labas naman ng bansa, itong si US President Donald Trump ay nagsabi, nagpahayag, lumabas na rin sa mga international news wires, handa ang Estados Unidos na magbigay escort, ha? Alalayan itong mga vessels na naipit sa Strait of Hormuz na makalabas sa nasabing strait. Kaya sinabi naman po ng Iran, subukan ninyo at aatakihin namin kayo. Hindi na ba matatapos talaga dyan? Diyos ko, pagkatakot na pahirap na inaabot natin ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo dahil dyan sa girian na yan, sa gera na yan, sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Yan, tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw na ito ng Martes. Tumaas ang presyo ng diesel, tumaas ang presyo ng gasolina, pero mukhang may pagbaba naman yata sa kerosene. Pitong minuto, 40 segundo makalipas ang alas 8 ng umaga, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing National Food Authority Administrator, Attorney Larry Lacson, Administrator Lacson, Dr. Larry Lacson. Magandang umaga po, Administrator Lacson, at welcome back sa Bangon Bayang Mahal.
1: Hi, good morning. Good morning, Ray. Naging attorney ako.
0: Okay. Yun, na yun, na yun. Ibalik natin kagad si ano, si Dr. Larry Lacson. Ayan ang ating administrator ng National Food Authority. Right, Administrator Dr. Larry Lacson, good morning po muli.
1: Hoy, good morning. Good morning, Ray, at sa mga tagasbaybay natin. Good morning po.
0: And doctor na, attorney pa. Ayan, sorry.
1: Kaya nga eh.
0: Anyway, maraming salamat po, Administrator. Administrator, napatawag po kami kasi ano bang mga hakbang ang ginagawa ngayon ng National Food Authority para ma-address itong mga issue ng ating mga magsasaka, lalo na pagdating sa pagbebenta ng palay sa NFA, sapagkat sinasabi nila de, wala na silang mapagbentahan, parang punong-puno na yata yung mga warehouses ng NFA, Administrator Lacson.
1: Well, hindi po ganun, no. Hindi yung accurate na punong-puno lahat, no. In fact, nabanggit ko na nung mga nakaraan, sa tala namin na free up na natin ng 40% ng ating bodega. Ngayon ang nangyayari kasi ang situation. Siyempre mayroong mga bodega na by sheer volume nung lugar na 'yon, mabilis mapuno, no? Mm-hmm. So may mga warehouses na talagang napuno na. That's why ang sabi ko nga sa mga tao ko sa baba, instruction ko, kapag napuno na, i-inform nyo agad through social media and all, ugnayan, napuno na itong bodega na to. Siguro yung mga nakainig po natin, yung mga napuno na bodega na yung pinuntahan nila, no? So kakaawa naman, pero yun po yung realidad, may mga bodega na napuno na ang bilis, no? Kasi katulad niya last month, 1.9 million bags ang nabili natin last month, and ngayon namibili pa tayo. So kasi nga bigla tayong napansin muli ng ating mga kamagsasaka na magbenta sila sa atin. Nung mga nakakaraang buwan, wala talaga tayong mabili sa kanila dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga traders. At ngayon, nung bumababa na ang presyo ng traders, sinalo na natin, no? Nagkaroon na tayo hanggang 30 pesos

0: Yung sa may bandang Apayao, almost napuno. Pero the rest of the Region 2 in general, marami pang pwedeng paglagyan. Region 3, halos marami pang paglagyan dyan. Kumbaga marami pang bakante dyan. Region 6, Region 12, Region 9, marami pa pong mga... Region 5, marami pa pong mapaglalagyan dyan, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ano kasi spot-spot yung mga warehouse na napupuno, like yung sa Alakapan, napuno na, yung sa Apayaw nga, yung tatlong bodega, halos napuno na, kaunting-kaunti na lang yung sa Flora, I think mapupuno na. So, yun ang mga situation natin ngayon. Pinapa-update ko nga ngayon, no, sa mga tao natin, kung alin-alin yung mga bodega na puno na at hindi pa puno para at least ma-disseminate natin.
2: Dito po sa Bicol region, kamusta po ang mga NFA regions natin, maging warehouses natin? Naapektuhan po ba nung recent na pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon?
0: Oo, ito nga recently, nung nakarang araw, pumutok nga. Una, wala namang damages sa ating mga bodega kasi asphalt lang ito at ano, madaling linisin, so wala pong na-damage, no?
1: Mm-hmm.
0: In terms of stocks naman, inalam po agad ang stocks, sufficient ang stocks natin doon, mga nasa sa region ng Region 5, nasa 85,000 bags ang readily available natin na bigas dyan. So wala tayong magiging problema, plus nagpa-emergency milling pa ako doon para at least makasuporta pa. So sa ganung aspeto, wala po tayong dapat pangambahan. Ready po ang ating NFA sa Region 5 at wala naman damage.
2: Ayun, that's good, that's good. Ngayon, administrator, nabanggit niyo yung mga lugar kung saan napuno yung mga bodega natin. Pero magkano po ba ang sa ngayon ang bilihan? Binibili ng NFA ang palay sa ating mga magsasaka?
0: Sa ngayon, ang range natin mula 25 hanggang 30 kada kilo. Mm-hmm. Clean and dry. Clean and dry. May mga areas na like Region 3, nasa 16, 17, yung kanilang fresh, no? So, kung susumahan niyan, plus 5 clean and dry, kung 16, 21 lang ang dry nila dyan, no? Kami, bumibili kami hanggang 30 dyan. Sa ano, no? O, 25 hanggang 30. So, maganda talagang, Ray, alam mo.
1: Hmm.
0: Yung term ko dito, sinalo talaga ng NFA yung pagbaba ng presyo ng palay. Para sa gayon, may extra money makukuha yung ating mga magsasaka in preparation for this coming planting season. Alam naman natin tumaas lahat ng presyo ng input. So, we're giving the farmers an extra income dito.
2: Yung kaya nagtunguan lahat sa NFA, ano?
0: Kaya nagpuntahan
2: lahat. Pagdating sa trader, mas mababa yata yung bili ng trader sa kanila.
0: Ay, mababa na ngayon. Mas mababa na kasi ang ginawa ko talaga is sabi ko lahat ng mga presyo na yan, monitor maigi, minimum plus 2 ako. Kung kapareho, kung parehong dry, minimum plus 2 ang ginawa ni NFA. May mga areas na ginawa ko pang more than 2 kasi alam ko maganda ang palay doon. At mas magandang mag-imbak doon strategically, mas konti yung logistics cost ko doon, mga ganong aspeto ba? Kanya medyo mas aggressive tayo.
2: Administrator, so napuno yung ilang mga warehouses natin, ano po mga plano nyo ngayon gawin para sabihin natin na mabawasan man lamang yung load nito at makabili kayo ulit sa ating mga magsasaka?
0: Eto, finalize na natin, Ray. Maganda yung tanong mo para at least maintindihan. Finalize na natin yung ating emergency milling, no? Para makakontrata ulit tayo ng mga millers, no? Eto, pag pinabilis natin itong pag-mill, luluwag ang bodega, plus magtutustusan natin itong P20, yung 20 bigas ng ating Pangulo. Kasi nakita namin, bumilis talaga ang labas ng bigas natin sa 20 bigas, no? So kailangan nating paspasan lalo para hindi magkaroon ng ika nga pagbagal ng labas ng bigas dahil baka ano man, yung paggiling at saka yung paglabas ng bigas, kailangan ma-match natin para hindi tayo maubusan ng milled rice.
2: Alright. So ang ganda ng presyo na bili ng NFA sa ating mga magsasaka. Pero ang tanong po, may sapat bang pondo ang NFA para sa pagpapatuloy nitong ganitong klase ng presyo?
0: Ay, Ray, ito naman, ito sabi ko nga, mayabang tayo dyan, may pambili tayo.

0: tayo. Dahil hindi tayo nakabili ng January, February, March, dahil sa sobrang taas ng presyo, mayabang tayo dyan, marami pa tayong pondo para dyan sa pagbili ng palay. Wala tayong problema sa pondo sa ngayon. Ang kahit pa dito sa susunod na ano ba to, wet season, nako, may pondo pa tayo.
1: Yan. Yung yabang na for the benefit of the farmers, yes, di ba? Yung mayabang talaga.
0: Yabang na alam natin, kaya nating ibigay sa magsasaka yung nararapat para sa kanila.
1: Pero ito, Dr. Larry, Administrator Lacson, bago kita bitawan, alam ko advocacy mo to eh. At sinusuportahan ko itong advocacy mo to. Ano na ang update tungkol dito sa pagbebenta ng NFA retail sa labas ng merkado o sa loob at labas ng merkado? Sa mga tindahan, lalo na sa retail.
0: Oo. Meron mga kin-create ang palasyo ng mga working group, ng mga inter-agency, no? Kasalukuyan itong umaandar at pinag-uusapan. Ang target dyan, mga June, July, makalabas na. So, hoping baka yung target date na maipasa, maipasa talaga. Ako naman, confident ako rin, mapapasa ito.
1: Yan, inaantabayanan ko rin yan, ha. At marami nag-aantabay.
0: Yan, oh.
1: Hindi lang ako kundi ang buong sambayanan nag-aantabay diyan dahil yan ang nakikita na isang platform para talaga maramdaman ng ating mga kababayan yung magandang dulot na hatid ng NFA sa pamamagitan ng mababa sa retail sa mga talagang naabot kayo.
0: Katulad ng dati, no, yung sinasabi mo nga, maramdaman ng ano, walang sinisino doon eh. Kumbaga, kay vulnerable ka, ano, lahat mabebenta.
1: Yes.
0: Alam mo ba, Ray, siguro may singit ko lang quickly, no? Kung kami ay inaalaw ngayon magbenta sa merkado, ang presyo lang namin, 33 pesos per kilo. So, ang laking kaaluan sa ating mga kababayan, di ba? So, pare-pareho tayo magdasal. Maipasa ito ngayong taon at early next year, maipatupad natin to.
1: With that, Administrator, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. As always, thank you very much for joining us. Mabuhay po kayo.
0: Wala pong anuman at magandang umaga po sa atin lahat.
1: Ang ating pong butihing Administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Nagkatid sa ating oras, 18 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 19 na minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Putong ito, dumako muna tayo sa mga kaganapan sa labas ng ating himpilan. Narito yung mga sigwada na mga balita. Department of Public Works and Highways magpapadala ng karagdagang kagabitan para sa clearing ops sa Albay. Ang detalye mura kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agarang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan sa Kamalig at Ginobatan, Albay para matulungan ang mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayona. Dahil dito, sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magpapadala ang DPWH ng karagdagang tauhan at kagamitan para sa clearing operations at declogging ng mga drainage na nabarahan ng abo. Sinabi pa ni Dizon na layo ng hakbang na mapabilis ang paglinis sa mga apektadong lugar at maibalik ang kaayusan sa komunidad. Nakikipag-ugnay na rin ng DPWH at ibang national government agencies at mga lokal na opisyal upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Energy, patuloy ang ginagawang hakbang upang mas mapalawak pa ang 10 pisong fuel subsidy sa ibang petroleum products. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Sinisikap ng Department of Energy na mapalawak pa ang 10 fuel peso fuel subsidy para naman sa gasolina. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, marami pang inaayos na programa ang kanilang kagawaran, maging ang national government sa pagsasayos ng fuel subsidy program ng pamahalaan. Dagdag pa ni Garin na nakafocus pa lamang ang kanilang kagawaran sa tulong ng Office of Executive Secretary at DBM para sa PUJ at UV Express. Samantala, patuloy naman ang pag-aaral ng DOE, Land Bank at Office of ES para naman maparami pa o mas maparami pa ang mabibigyan ng subsidiya ng ating pamahalaan. Siniguro naman ni Garin na ang bawat fuel subsidy ay mapapakinabangan ng bawat chopper na nagmamaneho at tumutulong sa sektor ng transportasyon sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, sa iba pang kaganapan, 100 balikbayang OFW mula Kuwait sasailalim sa National Reintegration Network ayon sa Department of Migrant Workers. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nakaanda na mga programa ng pamahalaan para sa 100 balikbayang overseas Filipino workers mula Kuwait sa ilalim ng National Reintegration Network. Ito ayon sa Department of Migrant Workers ay kasunod na pag-uwi sa bansa ng Pinoy repatriate sa kinabibilangan ng 77 OFW at 3 kaanak na mga ito. Kahapon nakauwi ang mga naturang Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 lulan ng Kuwait Airways. Sinalubong sila ng mga kawanin ng DMW, OWA at ng MIAA kung saan agad silang binigyan ng tulong pinansyal, medikal at transportasyon pauwi sa kanilang mga lalawigan. Kabilang sa mga ipinatutupad ng NRN na ay job matching skills training at livelihood assistance upang masuportahan na maayos ang pagbabalik ng mga nakauwing OFW at kanilang pagsisimulang muli. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Leader, nanawagan na itigil ang pagpapakalat ng fake news. Ang balita mula kay Lali Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si House Speaker Faustino Botjidi III na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news dahil hindi ito nakatutulong sa pagresolba ng mga suliranin na kinaharap ng bansa. Ayon sa kanya, ang paglaganap ng maling balita ay lalo lamang nagpapalala ng kalituhan at nagdudulot ng pagdududa sa isipan ng mamamayan. Sa kanyang talumpati sa plenaryo sa muling pagbubukas ng sesyon na mababang kabulungan ng Kongreso, binigyan din ni D ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko. Hinimok niya ang mga nagpapakalat ng fake news na itigil ang ganitong gawain at sa halip ay makiisa sa paghahanap ng solusyon sa tunay na problema ng bansa. Iginit ni Dina mananatiling nakatuon ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang mandato na nagsisilbi ng may pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojedi.
10: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mula sa House of Representatives, dumako naman tayo sa Senado. Impeachment Court, automatikong dapat mag-convene pagkasumite sa Senado ng Articles of Impeachment ayon kay Senate President Tito Soto. Ang detalye mula kay Nimpa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Giniit ni Senate President Vicente Soto III na automatikong dapat mag-convene ng Senate Impeachment Court oras na isumite ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa harap ng posibilidad na questionin ng ilan ang pag-convene ng Impeachment Court. Binigyang diin ni Soto na ang pag-convene ng Senate Impeachment Court pag-akyat ng Articles of Impeachment ay nakasaad sa saligang batas ng bansa at dapat nila itong sundin bilang bahagi ng kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Nakahanda naman anya siya sa anumang pwedeng mangyari. Gayunpaman, muling binigyang diin ng Senate President na lahat ng ito ay speculative pa dahil wala pa sa Senado ang Articles of Impeachment. Narito ang pahayag ni Senate President Soto.
12: Eh, sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasimple ang usapan.
13: Yes, sir.
12: Which is to convene. Once we receive the Articles of Impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante ron, ang sinasabi ng Constitution, ay kami pag natanggap ang Articles of Impeachment, we convene into an impeachment court. Ganun ang sinasabi.
11: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon, Bayang Mahal, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, kapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
16: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Balita,
15: impormasyon,
18: isyung dapat tutukan,
15: iisa-isahin,
18: at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan
15: kasama si Ray Sampang
18: dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kamusta yung ating mga kababayan sa Kamalig at sa Ginobatan, Albay at sa buong Bicol Region? Ang aming pong dalangin na nasa mabuti kayong kalagayan maski na nakararanas pa rin mga ikanga aktibidad bunsod po ng ikanga Bulkang Mayon. Speaking of Bulkang Mayon, muli nagkaroon po ng aktibidad ang Mayon ngayong umaga. Aramin natin ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ray, mahigpit pa rin binabantayan ng PVOX itong lagay ng Mayon Volcano sa Bicol Region at pati na itong Canlaon Volcano sa Negros Island. Kaninang pasado alas 7 ng umaga ay muling na itala itong lava flow sa Bulkang Mayon na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa southwestern slopes ng bulkan. Naitala yan sa pagitan ng 7:19 AM at 7:26 ngayong umaga. Nananatili pa rin ang alert level 3 sa Mayon Volcano kung saan pinagbabawal ang pagpasok 6 km permanent danger zone. Habang nagkaroon naman ng pagbuga ng abo sa Canlaon Volcano kaninang 5:32 ng umaga at 6:01 ng umaga. Ito ay nagdulot ng grayish plumes o talagang usok na umabot ng 800 metro ang taas. Alert level 2 naman ang nakataas pa rin ngayon sa Canlaon Volcano. Mula sa PBOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: So, nang lumalabas ngayon, bukod sa Mayon, sumasabay na rin ang Canlaon, Mariosep.
15: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon, Bayang Mahal, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Talaga naman, ano, when it rains, it pours ashes. Ay nako, wala ka na magagawa kundi tumawa na lang. Kasi kung talagang ano, siseryosohin mo, mabaliw-baliw ka talaga. Biruin mo naman. Ang hirap na nga ng buhay dahil sa gera sa Middle East, nagtataas ang lahat ng presyo. Taas ang presyo ng produktong petrolyo, lahat ng bilihin, ano. Tapos ito pa, meron pang mga nature, ano, calamities na ito tulad ng Bulkang Mayon. Ngayon, sasabay pa yung Canlaon. Tapos meron pang Chinese Coast Guard na ang kulit dyan sa West Philippine Sea talaga naman. No, eh, tapos ang dami pang problem. Eh, nako. Kaya kung siseryosohin mo lahat, alam mo, kabayan, nako, Diyos ko po. Kapit lang tayo, sama-sama tayong babangon. Lagi tayong manalangin at manampalataya sa poong may kapal. Nang walang imposible sa Diyos na napakahaba ng pag-unawa at awa. Ano? Eh, pero sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa lahat, bawasan. Kung hindi man mawala, bawasan ng malaki ang korupsyon dito sa ating bayan. Na makakatulong talaga, isa sa mga makakatulong upang tuluyang makabangon ang ating bayan. Sinasabi nga ng mga financial institutions, eh, di ba? Yung mga financial, ano ba yan? Yung mga ADB, yung kung ano-ano mga financial institutions na nag-aaral, nagre-review, nagbibigay ng, ng pagtasa sa performance ng ekonomiya ng isang bansa katulad ng Pilipinas. Eh mukhang ano eh hindi nagiging maganda yung kanilang mga print out. Isa sa mga tinuturo dito, corruption din ang nagiging dahilan. Na kinakailangan daw po kasi lalo pa lumakas ang ating government spending. Ang problema sa government spending, yung nga pong issue ng korupsyon na ina-address naman po ng pamahalaan ng gobyerno ng Marcos administration. Yan tanong, itong ating sa taas o gumagawa ng action, ipaparo dito sa baba. Kasi hangga't wala kang nabibigyan ng sample, di ba? Hangga't hindi mo nasasampulan, talagang hindi ka nakakapagpakulong ng malalaking tao tulad ng isa na sa abroad pa rin. Eh, mahihirapang maniwala ang taong bayan. That is the plain and simple truth. Di ba? Walang sugar coating. That is the plain and simple truth. Walang, let's call a spade a spade. Ano po? Huwag magagalit sa akin ng Bureau, huwag magagalit sa akin ng PCO. Pero that's true. Hanggat wala tayong walang napapakulog, yung talagang mapakulog na malaking tao na involved talaga, mahihirapan tayong mapaniwala ang taong bayan na totoo ba ang mga hakbang na ginagawa na ito ng gobyerno. At isa yung sa korupsyon na nakikita ng mga international financial institution na nagre-review ng mga economic performance ng iba't ibang bansa katulad ng Pilipinas, yung issue pa rin ng korupsyon.

0: samantala ngayong araw na ito, mga around 9 in the morning, mga around na alas 9 ng umaga, ito pong ating PSA, yung Philippine Statistics Authority, ay inaasahang magre-release ng April 2026 Inflation Report. Ito dito natin makikita ngayon, papalo ba sa 6% o mahigit sa 6%? May kasi mayroong ilang mga financial analyst or economist ang nag-forecast before na sabi pwedeng maging between 5 to 6%. Meron naman iba nagsasabi 6 to 6.3%. Tayo natin, alas 9 na umaga, yung official na inflation report for the month of April. Samantala, eto na, dako na tayo sa Eastern Samar kung saan nakaramdam ng 6.1 na lindol. Bayan ng San Julian dyan sa Eastern Samar. Sabihin natin, kamustahin naman natin ang ating mga kababayan doon, lalong-lalo na sa ating pakikipagpanayam sa ama ng bayan ng San Julian. Walang iba kundi si Mayor Dory Estaron. Mayor Dory Estaron, magandang umaga po.
1: Yes po, sir. Good morning din po. Nanay po.
0: I'm sorry.
1: Nanay po.
0: Okay. Nanay Dory. Nanay Dory.
1: Thank you.
0: Salamat po. Nanay Dory, salamat po sa pagpapaudlak po niyo sa amin.
1: Good morning, sir.
0: Good morning, good morning. Unang-una, kamusta po ang San Julian dyan sa Eastern Samar matapos po kayong tamaan ng 6.1 na lindol nitong nakalipas na araw, Nanay Dory?
1: Yes po. 6.0 po yung ano, parang updated po ng ano ng CVOC. Mm-hmm. So far, sir, ano, medyo naging okay naman po. Siguro we experience lang po ng like 7 aftershocks after po nung pinakamalakas na lindol yesterday. Ngayon naman po nag-ano na lang po kami, nagko-collect ng other ano pa, additional information to be reported. Mayroon na kaming na release na partial report kagabi po, 6 p.m. po. So yun po yung may bibigay ko as of now. Bali, as of 7 p.m. po kagabi, ito po yung naging partial namin. At yung ano yung activity po namin ngayon is ongoing yung assessment sa mga infrastructures.
0: Mm-hmm.
1: So sa amin po, with the experience po sa lindol, sobrang lakas, sir. Sobrang lakas. Pero yung ano, parang dribbling yung ano, yung experience po, yung shaking.
0: Right.
1: And hindi siya nagtagal.
0: Mm-hmm.
1: Good thing na lang, hindi siya matagal. Pero kung, I think kung swaying, based sa mga past experiences, malaki talaga yung magiging damage. Yung mga damages naman po na na-record namin, na-report ng from the 16 barangays, we have 36 as of yesterday po, 7 p.m. 36 private damaged structures, pero mga ano lang po, mga minimal.
0: Okay.
1: Mga like mga cracks lang po, mga hairline.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tapos sa public structures naman, government offices, saka ano, may church kami, kasi yung church namin is an old church.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Kasama po sa tourism heritage culture namin, naka-inventory po siya. And may naging damage po nitong ano, recent lang na earthquake. Pero minimal lang din po, cracks. Tapos may mga falling debris na konti. Siguro mayroon din kasi ano, sir, from the past din na mga earthquakes. Bali, nadagdagan lang po siya.
0: Okay.
1: And we have one lang, good thing, one lang po na ano, injured person. Bali na ano lang siya, na nahulugan ng mga debris, na maliit lang yung abrasion yung naging injury niya.
0: Alright, so at least walang casualty, may injury lang, ano po,
1: yes,
0: Nanay Dory.
1: Yes, correct.
0: Okay, may pinapanood ako dito sa ating video feed habang kinakapanayan po namin kayo. Parang hindi ko alam, ito na po ba yung simbahan na sinasabi niyong kasama sa
1: po,
0: heritage?
1: Yes. Ito yung pinaka ano namin, church namin sa munisipyo.
0: Okay, kasi nakita ko bagsak yung crucifix eh, yung malaking krusipiho.
1: No, hindi po yan dito sa amin, sir.
0: Hindi sa inyo to.
1: Okay.
0: Okay. Pero yung pinaka sinasabi po yung simbahan na kasama sa inventory ng National Heritage, hindi naman po masyadong naapektuhan.
1: Hindi po. Yun lang po, yung mga minimal lang, may mga nag-crack.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pero may with the assessment ng municipal engineering namin, kailangan siya ma-check nang maigi, saka naglagay na rin kami ng ano, we are recommending a precautionary measure para hindi po malapitan ng mga tao.
0: Mm-hmm. So sa ngayon po, back to normal naman po ba ang sitwasyon diyan?
1: Yes,
0: nakakaranas
1: yes,
0: pa
1: po,
0: ba
1: yes,
0: kayo na aftershocks, Nanay Dory?
1: wala po. Even yesterday, sir, minimal po yung aftershocks. Bali yung 7 na naitala po hanggang sa 7 PM, 7 po yun after ng lindol. At saka ngayon, hindi ko lang alam, hindi naman masyado naming nararamdaman, pero pag nakikita namin sa update ng PBOX, may natatala pong mga 1 point something, ganun po. Mm-hmm. Pero wala, as of ngayon, wala naman po kaming nararamdaman na medyo malakas po.
0: Yun. So, Mayor Dory, kamusta po ang ano, ang classes, tuloy-tuloy po ang classes, Mayor Dory, sa mga paaralan.
1: Po, sir, ano, yes, yung classes po, sir, is bakasyon po. Kasi yung available lang na schools dito sa amin is high school and elementary po.
0: Okay.
1: Yung college po, hindi, wala po sa aming ano, municipality.
0: Mm-hmm.
1: And as of now, bakasyon po sila. Buti na lang po, bakasyon po.
0: Okay. Yung mga ano, yung mga eskwelahan, ay what I meant was yung mga eskwelahan.
1: Apo, opo.
0: Okay, yes, naman, wala naman.
1: Oo, as ano, kakahapon kasi nung mag-assess, nang nag-conduct ng assessment yung MDRRMO tsaka engineering, hindi kami masyado nakapasok kasi naka-lock. Pero sa labas po, may mga nakikitang maliliit din na cracks. Pero ngayon, yun yung pinapa-prioritize ko para nga ma-prepare siya before magpasukan this coming June. So, yun yung pinapa-prioritize ko na ma-check yung mga buildings.
0: Mm-hmm. Okay. Kamusta po ang pagkikipag-ugnayan sa inyo ng national government at maging ng mga regional offices ng mga DSWD, DOH, DPW, DPWH?
1: Yes,
0: kamusta po ang coordinator
1: okay naman po, yes po. Okay naman po, DSWD actually sa region namin is talagang siya yung unang nag-message sa amin, pangumusta, tsaka nag-express na anytime pwede silang makaano ng tulong, ng assistance kung kailangan po namin. Also with our ano constantly coordinating with our provincial government in kay GovRP, lagi po siyang naka-monitor po.
0: All right. Yes, with sir. That Mayor Dory, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Alam ko napaka-busy po ninyo ngayon sa pagtulong
1: okay
0: at pagbibigay
1: po,
0: ng
1: yes,
0: kalinga sir. Sa ating mga kababayan niyo sa Sanglia sa nasasakupan po ninyo. We pray for the best, makabangon po kagad ang bayan ng San Julian.
1: Thank you po. Thank you, sir. God bless.
0: God bless din po. Mayor Dory Estaron, ang San Julian Eastern, San Marcos, ang tinamaan po sila ng 6.0 na magnitude na lindol nitong nakalipas na araw. Alright? At least magandang balita, may injury pero parang abrasions lang at wala tayong casualty o namatay o nasawi sa ninang nasabing lindol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alright, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong umagang ito sa ating programa. Sila Rolly Arsenio Bumatayo, nakamonitor si Rolly. Ayan, ingat ka lang ha, paring Rolly, ingat lang ha, ingat lang. And of course, kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sabi ni Sean Kyle Flores, Rolly, itong makinig ka, Rolly. Sabi ni Sean Kyle Flores, idol Rolly. Idol kanya. Ayan. And of course, si Tena Walter, nakikinig at nanonood din. Good morning. At kay Ate Betty Atinan mula sa Singapore. Pantala, narito na. katapos natin ma-interview ang magkatapos natin ma-interview si Mayor Dory ng Eastern Samar, eh pumunta naman tayo ngayon dito sa Bicol Region sapagkat kasama na po natin ngayon ang Regional Director ng Department of Labor and Employment Bicol, walang iba kundi si Regional Director Imelda Gatinao ng Dole Bicol. Maganda umaga po, Regional Director Gatinao. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
8: Good morning, Sir Ray, at good morning sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin na maibahagi po ang serbisyo ng Department of Labor and Employment, especially in this present situation that we are experiencing right now dito po sa Bicol.
0: Kami po dapat magpasalamat, Regional Director Gatinao. Alam kong busy-busy kayo ngayon dyan, your hands are full. Para po dito sa mga kababayan natin sa Bicol Region. So, Director Gatinao, ano po ang mga tulong na pinapahatid ng Department of Labor and Employment para sa mga naapektuhan nating kababayan, lalo na dito sa Ginubatan, sa Kamalig, at sa iba pang mga lugar na talagang naapektuhan yung kanilang hanap buhay, Director Gatinao?
8: Sir Ray, bilang tugon sa epekto ng ashfall, dulot ng pag-alboroto ng Mayon, ang Department of Labor and Employment po dito sa Bicol ay nagpapatupad po ng iba't ibang intervention para sa mga naapektuhan, manggagawa at ang kanilang mga pamilya. Kabilang dito po yung tinatawag nating emergency employment kasi ito po yung pinaka-agaran na pwede nating mai-offer sa ating mga kababayan dito. Patuloy po yung aming profiling at assessment ng mga apektadong mga manggagawa upang maisama sila sa iba't ibang programa ng Department of Labor. Inihanda rin po natin dito yung ating long-term intervention, yung DOLE Integrated Livelihood Program. Kahapon, nakipag-ugnayan po tayo kay Mayor Gemma Onghoko ng Ginubatan at kay Mayor Caloy Baldo ng Kamalig. At in-offer po natin yung ating services, the DOLE reached out to them. Although inherent na nandyan na built-in na ang support mechanism ng DOLE through the Public Employment Service Office, pero in-offer po natin yung opportunity para talagang matulungan. At ngayon, na-dispatch na po natin yung ating staff from Albay Provincial Office dito sa dalawang munisipyo na hard hit, no, na tinatawag nating badly affected dito sa grabeng ashfall. So meron po tayong mga programa na nakalaan. Kung marapatin nyo, i-diretso ko na lang
0: po,
8: yung...
0: Opo, go ahead po, Director.
8: No? Opo. Kasalukuyan po nating pinoprofile kasi yung target po natin ay more than 20,000, lalong-lalo na sa Ginubatan. 44 barangays po ang affected sa Ginubatan. Tutulungan po natin ito. Nakipag-ugnayan tayo kay Mayor Gemma, kausap natin siya kahapon. At sinabi natin na more or less mga 20,000 beneficiaries ang maka-avail. Kung nasa 500 beneficiaries per barangay ang matutulungan natin. Ang trabaho po nila ay ano, yung sa rehabilitation, yung tinatawag nating debris clearing. Ito po yung agarang trabaho na pwedeng gagawin. Kaya pinoprofile na po natin ito. At dito naman po sa Kamalig, tinutulungan din natin si Mayor Caloy Baldo, especially doon sa apat na barangays na very much affected. At merong pinopose si Mayor Baldo sa atin. Kakausapin din siya ng ating Albay Provincial Office staff, nandoon din ngayon sa area para sa detalye nitong ating mga intervention. So patuloy po yung ating pag-profile dahil kailangan nating maisaayos ang mga dokumento para kaagad ay matulungan natin. Meron po tayong inilaan na pondo para dito, para sa dalawang munisipyo na hard hit. And magre-reach out din po tayo sa munisipyo ng Uwas at Ligaw na affected din po. Pero dito naman, minor lang naman po ang effect. Ang pinaka-immediate ay dito po sa dalawang munisipyo ng Ginubatan at Kamalig po.
0: Yun. So dito papasok ulit yung Tupad Program, Director Gatinao?
8: Yes po, Sir Ray. Kasi ang Tupad po, ang emergency employment natin, ito yung pinaka-immediate na pwede po nating ma-offer sapagkat nagbibigay ito ng pansamantalang hanap buhay sa mga naapektuhan na mga manggagawa. At ang mga aktibidad po nito ay ang mga clearing activities, community cleanup, community development interventions, rehabilitation efforts sa mga barangay. So kung tutuusin, bukod po sa pagbibigay ng benepisyo, layunin din po nitong makatulong sa agarang paglilinis at pag-recover ng community. So rehabilitation effort po all together. Ito po yung ating intervention na concrete na pwede pong makamit ng mga tao. May sahod po silang matatanggap at the end of their work. Ang tinatarget natin, dahil gusto natin na makatulong immediately at sa marami, 10 days work po para sa mga barangays.
0: Alright. So, ibig sabihin na Director Gatinao, sa laki ng epekto nitong latest na activity ng Bulkang Mayon, nakita naman natin, ano, simula pa nung last weekend, tapos kahapon hanggang ngayon, meron pa ngang na-report na another activity sa Bulkang Mayon today, batay sa mga report ng PBOX. So,
8: yes,
0: napakalaki
8: po,
0: ng trabaho, di ba?
8: Namin ngayon.
0: O gumalaw na naman, nagkaroon na naman ng activity, Director Gatinao.
8: Yes po, minomonitor namin ngayon at ang mukhang maapektuhan ay yung malapit doon sa tinatawag nating PDZ or Permanent Danger Zone. Dito naman po sa may daraga area kasi ito po yung daanan talaga nung tinatawag nating lava. So minomonitor po natin ang mga pangyayari ngayon.
0: So ibig sabihin malapit sa PDZ? Director Gatinao, sa pangmomonitor ninyo itong latest na activity
8: naman? Opo, kasi ano, dumadaloy ang ano, ang lava. Hindi pa masyado ang ashfall, pero may ashfall din.
0: Oh, wow.
8: So yung ashfall kasi dinadala ng hangin, kaya papunta doon nung Sabado, papunta po doon sa Kamalig at Ginobatan area at Ligang Uwas, papunta doon sa 3rd District. Pero ngayon, hindi masyado ang ashfall, pero yung daloy ng lava ay minomonitor po natin.
0: Minamanggit kayo na, well, sa pagmumonitor ninyo, papunta ng daraga? Tama ba yung dinig ko kanina?
8: Meron po siya kasing dinadaanan, yung tinatawag nating Miisi Gali.
0: Ah, yeah. Okay.
8: Talaga ang daanan niya. So, ang monitoring namin ay through the DOST field box na ano, na post po.
0: Yes. Okay, so all right. So napakalaking trabaho nito. At least you know, Director Gatinao, doon lang sa road clearing operation, napakalaking trabaho nito.
8: Yes, sir. May inihanda po tayong pondo. Nag-connect din po tayo sa provincial governor dahil inassure po natin si Governor Noel na may assistance po ang Department of Labor. Around 110 million po ang ating inilaan para dito po sa immediate assistance. Hindi po natin pinag-uusapan pa dito ang sustainable employment through the DOLE Integrated Livelihood Program na pwede pa po nating ma-offer. Kasi that will come later. Ito po yung pinaka-immediate na gusto po nating ibahagi sa mga naapektuhan dito. Kasi ang kapal po talaga ng abo at talagang hirap na hirap ang mga tao. At kung hindi po natin malilinis yun, mahihirapan po talaga sa pag-recover ang mga kababayan natin.
0: So ang immediate mitigating effort or immediate na tulong ng bibigay ng Bicol Region sa ilalim po na pamumuno ninyo is yung Tupad program tapos susundan ng livelihood reintegration to sustain.
8: Yes,
0: this
8: po.
0: To sustain yan.
8: Yes po, Sir Rain.
0: Okay, so all right, pero kamusta naman po kayo at yung ating mga kasamahan diyan sa Dole Bicol Region? Hindi naman po ba kayo naapektuhan, kayo mismo na nagbibigay ng tulong at financial assistance sa ating mga kababayan, yung mga taga Dole Bicol? Hindi ko pa naapektuhan. May mga naapektuhan ho ba tayo mga kasama sa public service?
8: May monitoring po kaming ginagawa through our HR. And thankfully, wala po sa mga affected areas yung ating mga kasamahan. Pero yung ating mga kasamahan na pupunta sa area ngayon, meron po tayong bilin sa kanila na magkaroon po ng yung PPE, the mask, at iba pang mga gamit sa katawan para po maprotektahan po sila. So, ganito po yun eh. Nasa frontline services po kami in the exigency of the service. Kami po ay tutugon sa tawag po ng panahon.
0: Alam nyo, napakalaki pong respeto at ika nga sa inyo at sa mga kasamahan natin dyan sa Dole Bicol. Para po sa serbisyong pinagkakaloob ninyo sa ating mga kababayan sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap nyo, lalo na sa inyong kalusugan. sa inyo at sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Director Gatinaw. God bless
8: Maraming
0: po.
8: Maraming salamat, Sir Ray. Marami pong salamat. Nakakataba po ng puso at umasa po kayo na patuloy po ang Department of Labor sa pagsuporta sa mga manggagawang naapektuhan, lalong-lalo na sa panahon ngayon.
0: Maraming salamat po and God bless. And always keep safe. Ang ating pong Regional Director ng Dole Bicol, Regional Director Imelda Gatinaw. Samantala, balikwas tayo sa PBOX dahil nga po nagkaroon muli ng activity ang Bulkang Mayon itong mga nakalipas na minuto o oras lamang. Nasa linya natin si Director Teresito Bacolcol ng PBOX. Director Toto, nakapagtalaraw po ng lava flow, collapse bed pyroclastic density current sa tibok kanlurang bahagi ng Bulkang Mayon ngayong umaga. Can we confirm that, Director Toto?
13: Yes, meron po tayo at 705 to 747, meron tayong collapse-generated na pyroclastic density current. Okay. Umabot ito ng 3,000 meters. Hindi naman yan na-breach yung 6-kilometer permanent danger zone. At saka yung nung Sabado, umabot yun ng 5 kilometers. Ito, 3 kilometers lamang.
0: So, malayo pa ito sa PDC, Dr.
13: Yes.
0: Toto?
13: Yes, yung PDC natin is 6. PDC is 6. Yung kanina is nasa 3 lamang. And then nung Sabado, yun yung 5.
0: Hmm. So, lava flow lang ba nakita rito? Walang pagbuga ng ash o ng ashfall? Ng uson?
13: Wala. Hindi nakasama yung uson. May uson, pero hindi kasama yung ashfall. Unlike nung Sabado na habang bumabagsak yung mga volcanic materials natin, nag-generate ito ng ash plume kasi yung lighter or finer materials, mainit pa, umangat. Kaya yun yung nakita natin na ash plume nung Sabado. Pero ngayon, wala. Ang bumagsak lang, pero walang kasamang abo.
0: Pero ang Kandlaon yata, nagkaroon din ng activity, Director Bacolcol?
13: Yes, yung Kandlaon volcano may activity din and in fact kahapon meron din tayong limang ash emission activity na umabot ng 500 meters ang taas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero nasa alert level 2 lang ang Kandlaon as of now?
13: Yes, nasa alert level 2 yung Kandlaon volcano. Yung ash emission activity naman ng Kandlaon volcano is a recurring event. In fact, noong April, meron tayong 62 ash emission activities at ang pinakamataas is 1,800 meters.
0: Mm-hmm. And of course, ang Mayon is still on alert level 3.
13: That's right. Alert level 3 pa rin.
0: All right. Before I let you go, Director Dr. Toto, ano bang mga importante pang paalala na nais po niyong ipahatid sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region at maging dito sa mga kababayan natin sa palibot ng Kandlaon?
13: Okay, so paalala natin sa ating mga kababayan living around Kandlaon Volcano and around Mayon Volcano na kung pumasok sa permanent danger zone, yung for Mayon it's 6 kilometers and for Kandlaon it's 4 kilometers. Kasi anytime, like what happened last Saturday, nagkaroon ng pyroclastic, nag-collapse yung mga bato natin sa taas, yung lava flows, and bumagsak sila as PDC. So pwedeng maulit yun. Kaya ang pinaka-importante, huwag silang pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. The same with Kandlaon Volcano. Pwede magkaroon ng explosive eruption and pwede magkaroon din ng PDC coming from that eruption. And again, para sa kanilang kaligtasan, huwag pumasok inside the 4-kilometer danger zone.
0: With that, Dr. Toto, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin.
13: Maraming salamat din po.
0: Ang ating PBOX Director, Dr. Teresito Bacolcol. Sa ngalan po ng ating maagang bumangon team, ako naman po yung lingkod Ray Sampang at ito ang programang Bangon, Bayang Mahal. Ang tabay na ng mga balita ay atin sa inyo ni Ms. Ep Busongan mula sa PBS News Division.
12: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Philippine Standard Time, 8:59.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. House Panel Chair naniniwalang mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Justice Committee members, secretariat at mga naging resource person pinasalamatan sa kanilang kooperasyon para gawin ang kanilang mandato. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Iniwala si House Justice Committee Chair Jovie Luistro na mahaba pa ang tatahakin ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, malayo pa ang lalakbayin ng House Committee on Justice sa impeachment complaint at dapat ipagpatuloy ng komite ang prosesong itinakda ng konstitusyon hanggang sa maihain ng committee report sa plenaryo. Sa plenaryo, pagdidesisyonan ng mga mambabatas kung aaprobahan ng ulat at tuluyang ihahain sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa kabila ng mga batikos at legal na hamon, kinilala ni Luistro ang mga kapwa-miyembro ng komite sa kanilang tiyaga at pagsunod sa tamang proseso. Pinasalamatan din ng Justice Chair ang mga resource person na dumalo at nakibahagi sa marathon hearing ng komite at ang sambayan ng Pilipinong sumubaybay sa kanilang ginawang pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Committee Chair Jovie Luistro.
17: Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: International Media Center bubuksan na ngayong araw sa mga accredited media para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Formal nang bubuksan ang International Media Center o IMC ngayong araw para sa mga mamamahayag na magko-cover sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Matatagpuan ang IMC sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City, Cebu at magsisilbing central hub para sa mga lokal at international media. Sa IMC ay may nakalaang mga pasilidad para sa mga mamamahayag habang may nakahanda ring technical support at operational services upang matiyak ang maagap, tumpak at komprehensibong coverage sa mga opisyal na aktibidad ng summit. Mayroon din itong main briefing hall para sa mga opisyal na press conference at anunso, secondary briefing room para sa delegation-led media engagements. Nasa 800 hanggang 1,000 local at international media ang inaasahang magko-cover sa nakaschedule na kaganapan kung saan ay makakasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ASEAN member states leaders gaya ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor Leste at Vietnam sa May 8. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Philippine Red Cross na mahagi ng face mask sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Tina tayong aabot sa 2,000 face mask ang ibinamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon. Layon nito na maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan dala ng pagkakalanghap ng abo mula sa bulkan. Partikular na namahagi ng N95 mask ang PRC sa mga bayan ng Kamalig at Ginupatan National Highway na binalot ng makapal na abo na nagnulot naman ng abala sa mga motorista. Bukod sa pagsusot ng face mask, nagpaalala rin ng Red Cross sa mga albayanon, protektahan ang mga mata at huwag magbalis ng tuyong abo at basahin muna ang ashfall bago linisin upang hindi ito muling kumalat sa hangin. Sa mga lugar naman na apektado ng ashfall, pinayuan nila mga residente na manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari, siguraduhin ligtas ang inumin tubig at pagkain. Bantayan ng mga bata, nakatatanda at gayon din ng mga may sakit sa baga o hika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
25: Ng ating walang gutom program.
24: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
26: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
24: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
27: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
24: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
27: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
24: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
28: Salamat, President. Okay, salamat.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
30: Radyo Pilipinas,
31: Radyo Publiko.
21: Leslie Bocopo, live
1: talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
2: Leslie Bocobo
1: Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po ng umaga. It is once again a sunny Tuesday morning. Ang petsa po ay May 5, 2026. Kahapon po, May 4. Kaya ang greeting natin, May the 4th be with you. Yan. Today po, May 5. So binabati namin ang mga fans ni Tirso Cruz III. Ang bati namin, May the 5th be with you. Ang korte po. Anyway, bago tayo magpunta sa ating guest, I'm very excited. We have a kinda may relasyon yung aking dalawang guest sa profession and sa history. But before I go there, I'd like to thank first si Maricel Pajarillo ng SSS. Hill Puyat Avenue. Siya ay tumulong sa akin. Nag-inquire ako at nag-file ako ng aking retirement. So she assisted me. Thank you, Maricel Pajarillo at ng SSS sa Buendia Avenue. No? And then, I'd like to greet Angel Foronda who celebrated his birthday last May 1. Si Angel kasama ko dito sa CESA. Also, si Arwin Tamangen, yung abogado dito sa CESA, chief of staff namin. Also, si Jennifer Aquino, na po yan ang kaibigan natin na walang palto sa pagpapakinig at pagpapanood ng ating program. And then my other colleagues here, si Lashay Castro, si Aljun Mela, si Angel, si Angel Ronda, si Jojo Melchor, si Gabe Lingat, Elena Yu, Enricel Cruz, and also Joyce Kalimag, the head of the Corporate Affairs Division of the Cezano. And also my personal friend and pastor John Guy. Ayan. Natapos ka. Of course, my boss is Secretary Katrina Fonsevilla. I'll say that. Ma'am, I will see you tomorrow. Okay. We'll go now to our guest. I actually have two guests and I'm very excited. The first one she's here with us is none other than Pia Roses Morato from the historic Roses family. Otherwise known as the founders and the ones who

0: honorary Navy SEAL in this country. So I've gone through my training and I'm ready to serve. Shall we need to serve for our country?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Can
0: I
1: you still see me, Pia?
0: can see you. I can see you. I can. I can see you.
1: Hold on. I don't see myself.
0: Okay.
1: Christopher, mag-break muna tayo. I lost you. I lost you. Mag-break muna tayo, Christopher. We'll be back with Pia.
0: Okay.
1: Christopher,
2: Let's Leave a Kobo. Let's Leave a Kobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andiyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
14: Kay lungkot nitong hating gabi.
13: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
14: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
13: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
14: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
13: How do you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
15: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Leslie Bocobo.
21: Leslie Bocobo.
20: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo ay nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:20 na ng umaga. Nandito na ang aking pangalawang panauhin, no? We're having Pierre Roses Morato, and then we're now having Charlie Manalo. Meron pong connection itong dalawang special guest natin. Si Pia Morato belongs to the family of the yung pamilyang Roses. Sila ang nagtatag ng The Manila Times and among other newspapers, no? Si Charlie ngayon ay isang opinion writer din katulad ni Pia sa Manila Times. Ang sabi ni Charlie, siya ay isang mangkukolum. Pero ang totoong Tagalog ng columnist ay manunudling. Pia, alam mo ba 'yon?
0: Wow, akala ko manunulat, yung pala manunudling.
1: Manunudling is an opinion writer.
0: So kasi opining. So nanunudling.
1: Yeah, so anyway, okay. Ipasok na natin si Charlie para makabati siya. Charlie,
22: eh, magandang umaga po. Go Leslie Bocobo, syempre idol ko si Mampia Morato.
0: Hi Charlie.
22: Ito bakit pa sa makakasama mo? Bueno, bakit kayo ni-invite sa programa ko?
0: Pero sorry, I only said yes to this tito of mine because sabi ko nga retired na ako tito.
22: So, eh, tsaka schedule natin, 'di ba? Friday umuwi ka nang ano. So, hindi pa kami tumutulong. Eh yeah. Tapos yun nga, yun. Syempre, magandang magaling no, sa ano sa mga taga-subaybay no ng ano Leslie Bocobo Live. Yan.
1: Thank you. Bago tayo pumunta muna sa live, may live report. Ang pag-uusapan natin yung journalistic code of ethics. Ito, we gathered that the journalism code of ethics mandates that journalists speak the truth and report it accurately, minimize harm by respecting privacy, act independently to avoid conflicts of interest, and remain accountable through transparency and prompt correction. Key principles include fair methods of gathering information, avoiding plagiarism, and resisting advertiser influence. Ako, Charlie, ano masasabi mo dyan? You are publisher of the Daily Chronicle.
22: Actually, nga po sasabi ko noon pa, parang ang hirap. Kasi supposedly neutral dapat daw ang media, pero nga po mahirap maging neutral kasi lalo po no sa mga malaking ano media entity, alam naman po natin na sa Pilipinas no mainly ang involved sa media industry dalawa lang, either negosyante o politiko, no? So kung negosyante, syempre ano yan eh, isang negosyo po ang ano eh, yung media industry isang negosyo yan eh. Kaya syempre saan kukuha ng income yan? Doon sa mga advertisers na hindi, ang hirap i-compromise nung ano nung yun yung responsibility mo bilang media at yung pangailangan mong i-sustain yung media outlet.
1: Pagkakalikang kita, tapos si Pia. May flash report lang. Pasok muna tayo, may flash report. Sige, Christopher, pasok muna yung flash report.
23: Radyo Pilipinas, flash report.
24: Flash report.
2: Leslie, ramdam sa inflation itong Abril, itong epekto ng patuloy na oil crisis dahil sa tensyon sa Middle East, matapos na umabot sa 7.2% ang headline inflation. Mula yan sa 4.1% noong Marso ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, umabot sa 3.9% ang average inflation ngayon sa bansa mula Enero hanggang Abril. Paliwanag nito, ito ay bunsod ng mas mabilis na pagtaas sa presyo ng pagkain, kabilang na ang bigas, galunggong at baboy. Nakaambag din ng malaking inflation pagdating sa transport na umakyat ng 21.4%, lalo na itong gasolina na may all-time high na 59.6% inflation rate, at diesel na sumampas sa 122.7% ang inflation, pinakamataas raw mula 2018. Nakaambag din ng mas mataas na presyo ng LPG pati ng renta sa bahay. Dito sa Metro Manila, naitala rin sa 5.5% ang headline inflation noong Abril mula sa 3.5% noong Marso, habang 7.7% ang inflation sa labas ng NCR. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mera Endostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Magbalik tayo kay Pia muna. Charlie, si Pia muna. Kasi, Pia, you are an opinion writer also, no? But I notice when you are in social media, hindi ka nakikipaghalubilo sa mga away ng mga boat camps. You're an objective, you give your opinion objectively. Wala kang, in short, may nagtatanong, saan ba siya? Kanino ba siya? So ang sinasabi namin, and si Charlie will agree to this, she's on the right side. She's she will give you the truth. And then she will tell you exactly how it should be given. That's the way a journalist must really present the story and the facts. Yeah.
0: Hey, thank you so much for that. I mean, that's how we were also taught. Like in our family, in the Rosas family, talagang sinasabi naman parang we're free thinkers. No one should tell us how to think, like what to think. I think you know one of my uncles, you know, si Verhel. Verhel Santos.
1: Kaibigan natin si Verhel Santos.
0: Yeah. You know, Tito Verhel is someone I really, really learned from as well. And I can, it's also because of people like him where many times kasi nagsusulat ako and I'll opine and I'll say something na kahit mahirap sa akin because let's say, oh, kilala ko to, or, you know, I actually think na this person is someone that I really like, I have to also say the truth. Kailangan ko rin sabihin yung totoong pangyayari. Facts lang. Ayokong manakit dahil hindi ko personalidad ang manakit. Okay? Hindi ko talaga personalidad ang manakit. Kahit na maraming nananakit. Diba? Hindi ko personalidad yon. But tama ka. Sa tama lang tayo lagi. Sa tama lang.
1: Pero siyempre, katulad ninyo ni Charlie, pag kayo'y binabasa, more or less, nakikita rin ng mga nagbabasa kung saan kayo pumapanig. Hindi rin na itatago yan ng manunudling or mangkukulo. Katulad ko, pag ako'y magsulat, makikita mo kagad ang bias ko. I'm pro-BBM, I'm pro-Marcos. I'm anti this, I'm anti that. But siyempre, ako naman, when I see something wrong, I call it out.
0: Yun lang.
1: I call it out. But of course, sometimes it's not enough. You call it out, you also give an alternative. Katulad ni Charlie, pag nagsulat, meron siyang laging parang solusyon na binigay. Charlie, di ba? Pag ikaw yung magsulat.
0: Oh, maganda yan. Di ba? Maganda yan.
1: Oo. Si Charlie, sometimes he comes out with mga story na siya lang ang meron eh. So, marami talaga nagtatanong. Di ba, Charlie?
22: Tapos naman yun, mayroon tayo kanya-kanyang biases. No? Sabi ko, wala talaga neutral. No? You have to side with something. Sa amin ni Idol Pia. Idol ah. Ano yan? Ano?
0: Ikaw idol ko, excuse me.
22: De, kami, we always side with the truth based sa aming perception ng truth. Siyempre, ano yan eh, yung sa amin yung totoo, maaari sa iba, hindi to, ano yun eh, di ba? Iba yung perception nila eh. Pero sa amin, honest kami doon, na yun ang tingin namin katotohanan eh. So, we will write, no, based doon sa perception namin sa perception namin ng katotohanan, eh, yung iba o sa ibang punto de vista, eh, na maaaring hindi sa kanila umaangkop, no?
0: Yeah. Like, example na lang sa akin. Siyempre, parang, one time I wrote about the ICC. Eh, facts yun eh. Nagsusulat ako ng facts. Kinukuha ko yung details sa, like, experts, like, Askuna, mga ganyan. So, pag sinusulat ko, may nagagalit sa akin, sasabihin sa akin na, akala ko ba yung tao na to? Pero hindi yun yung point eh. Sinusulat ko lang yung facts. So, hindi, yun ang sinasabi ko, yun yung punto ko. Hindi ako nananakit ng tao, pero kailangan ko rin, kahit na mahirap paminsan, magsulat ng facts. Yun lang.
1: Kasi nga, well, from your point of view and from Charlie's point of view, really, being a journalist, no, yung opinion writers, no, in the old term, periodista. That's the old term, actually, periodista.
0: Espanyol pa, up to now,
1: Espanyol pa,
0: periodistas.
1: no? Meron pa rin three key responsibilities. Number one is fairness, no? Present all sides of the story and avoid stereotypes. A lot of us,
0: Correct.
1: we fail in that. I fail in that too.
0: Yeah,
1: And
0: yeah.
1: then this is very challenging, especially when a journalist is faced with members of Congress or senators. Eto, confidentiality. Protect confidential sources of information. That's a very difficult. And then,
0: Yeah.
1: kasi pressured ka doon. And then the third is public interest. Distinguish between what is truly in the public interest and what is merely sensational or interesting to the public. Di ba? Yeah.
0: Yeah, nako, mahirap 'yan kasi kunyari ang advocacy ko, education. Interesting ba 'yun sa public? Oh my gosh. Diba? When you think about it, I had a show focused on education. Lahat ng educational concerns, lagi kong pinag-usap. Hindi siya interesting sa public. Pero it's a matter of public knowledge. They need to know this, di ba? Because why? They meron rin sila mga anak. Kung gusto rin nilang mag-participate sa sistema, kailangan rin nila malaman, hindi ba? Lalo na sa public school system, for example. Pero yun, I cannot just write about things that make other people happy all the time. But since, importante to eh, this is nation building sa akin, itong part na to, part niya ng nation building. Kailangan maging tumulong rin tayo sa formation ng interest ng mga tao. Kasi ano yan eh, meron tayong tinatawag na we have to help people understand what media literacy is all about. That's our job, di ba, Tito Leslie? That's our job,
1: Correct.
0: Charlie. We have to do that, interesting or not.
22: Eh, ano ah, I beg to disagree ah, ano Idol Pia. Maaring hindi ganoon kapopular yung issue ng edukasyon, pero marami din namang interesado diyan. Like ako, napakaano ko diyan.
0: Syempre,
1: Ah.
0: Idol Charlie.
22: Hindi kasi mga anak ko nag-aaral pa, 'di ba? So, ano ko diyan, interesado ko diyan. Maaring hindi siya ganoon kapopular like ng issue ng impeachment, 'di ba? Talagang kabi-kabila, lahat ng tambayan, na tindahan, or di ba, yun ang pinag-usapan. Pero hindi mo pwedeng alisin na yung subject at advocacy mo ay maraming interesado, ma'am. Di ba?
0: I'm happy to hear that. You're the very first person who has told me that, and I appreciate it.
22: Hindi, totoo naman yun. Ako talaga napakano ko dyan. Kada development sa, ano, sa sistema ng edukasyon natin, pina-follow ko yan.
0: Wow, good.
1: Charlie Pia, I'd like to throw this question to both of you. What, like, we belong to the old world. We know what it is to write a column, yung sa broadsheet, di ba? Or if it's a tabloid. Basta sa old style of writing, no? Yung, tapos ngayon, may social media na tayo, may online. Ano ang kaiba? What do you miss and what do you see as something new? When comparing both the online and the old traditional. Charlie, ikaw, anong
22: Dati kasi doon, you have to wait for ano yung evening news, 'di ba, para malaman mo yung ano. Tapos and then syempre dahil yung ang kaibahan kasi ng broadcast saka ng print. Sa broadcast kasi may concise pero ano, 'di ba? Ano, nandoon lahat pero maiksi pa rin eh. Unlike no sa kinabukasan, aabangan mo yung print para yun yung comprehensive ano, story nung pangyayari. Eh sa ngayon kasi, may online. Parang sorry po, no offense man to, parang lahat nagkaroon ng lisensya na mag-disseminate ng information, unahan na sa posting kahit hindi na po nababalidate. Like ito sabihin ko po, no, yung isang online media outlet, no, naglabas yung kasi may issue ngayon yung isang distribution utility, no, sa kuryente. Totoo naman po, may mga tumaas, no. Ang unang issue dito, yung bakit daw sa kanila yung bakit daw sila naniningil ng lifeline subsidy, like pang senior, pang ano, pang porpoise. Eh hindi naman po, eh lumabas naman po, hindi nila kasalanan yun kasi nasa batas po yun, pero antimano sinisiagad sila without validating. Tapos lumabas naman kahapon naman yung isang araw yata na naglabas din yung same gallery, same ano, no, same outlet ng bill ng kuryente na ang laki ng tinaas from 700 to 7,000. Pero kung nung chinek po yan, magkaiba yung number, yung CAN. Diba? May number po yan. Magkaiba. So talagang, hindi na po ito simple kamali. Sinadya na po ito. No? And then yung mga tao nag-share without validating. No? Nakita, oy, ito, sobrang taas. Eh, yun po yung kaibahan ngayon. Dahil sa lahat meron ng lisensyang mag-post, mag-disseminate ng information, without validating na i-share na po. Kaya nga po nangyayari yung di ba, yung nadidemanda o nakakasuhan ng ng fake news,
1: Private
22: cyber
1: library.
22: libel, di ba?
1: Tama.
22: Yeah.
1: Tama, tama. Pia, ikaw, you come from your family, yung Manila tayo, Laban, Buwaga. You know what I miss? And I know you might, you could relate. Yung sa diaryo, yung ako lagi kong binabasa yun, yung letters to the editor. Hindi ba? We that's the reaction of the reader, eh. Di ba? Nandun sa opinion section yon sa baba, right side, letters to the editor, may mga sumusulat. Eh, wala na yun sa social media. Eh. Everybody now is writing letters to panikan. What can you say about that, Pia?
0: Kasi me, when I write, I'm very like I take it so seriously. You know, in my head, what comes into my head is how I impact others, but at the same time, my family legacy, right? How I continue my family legacy and everything else that you learn. Plus, I also pay respects to certain experts that have influenced my writing as well. So, syempre, whatever I pour into that writing, for me, it's very deep. I spend a lot of time pondering, researching. It's very deep as compared to social media. So when you read letters to the editor, you take that more to heart because then you realize that there are people who are still reading and with heart, you know, those same emotions that you go through when you're writing, people who are reading it are somewhat, you can say, feeling the same thing and maybe sharing that with the editor as well. So it's a deeper connection. That's what that is.
1: Ako kasi, what I miss, and I'm sure you can relate, is going to a coffee shop and then you read the newspaper.
0: Yeah. While
1: coffee. Wala na yun eh. Wala na
0: yun. I know, yeah.
1: Now I appreciate when I see somebody reading a newspaper, I'm like, uy, meron ba?
0: May dyaryo siya.
1: Di ba, Charlie?
0: Charlie, may dyaryo siya.
1: Ang galing yung dyaryo. Dati eh.
0: Yeah.
1: Wala na rin yung newsboy.
22: Oo.
0: Oh,
1: yung logo ng Manila Times, newsboy.
0: Oh, yung newsboy na sa Malacañang yun, ha? Kasi nandun ako not too long ago.
1: Okay.
0: Oh, yung newsboy nandyan. Okay.
1: Wala na yung naglalako ng dyaryo dati.
0: Oo.
1: Umagang umaga, isang bundle yun, nakatali yun. Tapos, I remember sa bahay, asintado yung pagbabato ng dyaryo dun sa It Will Not Kung Your Garden, di ba?
22: Yeah. Okay,
1: sisingit sa ngayon, tulad ni Charlie, online na tayo. Charlie,
0: so... Oo nga. Yeah. Oo nga. Ako, when I see my dyaryo, I'll grab all. Not just yung star. Lahat kukunin ko yan kasi ganun ako ka-excited. Diba? Wow, there's a physical newspaper. I'm gonna get it all. Diba?
1: Ano kaya ang percentage na, kasi meron pa rin mga opinion writers that are still in the newspaper. Yung newspaper, pero wala sa online. Or marami na bang lumipat? Or meron pa rin?
0: That's a good question for the publisher, Charlie,
1: ikaw, publisher ka nga pala.
22: Online lang po kami. Kaya lahat
0: ako sa online. Ganun ba yun? Oh, okay, online.
1: Online, no?
22: Pero, ano, no, going back sa, ano, no, yung physical newspaper, before nung pandemic, may kausap ako diyan eh na ano na pinoproject na ano na baka magano mawala na tong print, no. Pero ako sabi ko kasi it will take time dito sa Pilipinas kasi like mababa sa mga terminal ng jeep, terminal ng tricycle, no, you don't see them na reading ano news on the sa smartphone, di ba? Ano pa rin sila tabloid. Kahit punta ka ng mga probinsya, andun pa rin. Siguro sabi ko sa kanya, kung may mawawala man una, broadsheet. Kasi
0: ito
22: ang leadership ng broadsheet. Diba? Ito yung mga AB Cloud na may mga smartphone na hawak. No, so at minsan laging on the go yan. So titingin niya ng balita sa ano sa smartphone. Pero syempre, yung ano pa rin yung mga old school, no? Ako gaya mo, di ba? Gaya pa akong dyaryo. Kaya kung mapapasin nyo, no? May plugging, no? yung aking online na newspaper, virtual newspaper, pwede mong naka-layout siya ng ano, as dyaryo at pwede siya ilipat ng ganun-ganun. Para lang, hindi mawala yung ano, yung para mga ano na
0: your dyaryo, flipping pa, pages, ganyan. Okay, yeah. Galing na na.
1: Meron ng isang disadvantage, Charlie.
22: Ano yun?
1: Hindi mo pwede gamitin yung pambalot ng isda.
22: Teka na, wow. Ang gagarb.
0: Hindi pwede gamitin yung ano?
1: yung online pambalot ng isda.
22: Ah, yun. Okay. Ah, yun. Yun lang. Medyo mas bentahin nun.
1: But seriously, importante pa rin yung newspaper to all. Because if you remember, last week, no less than the PCO, si Secretary Dave Gomez, has an agreement with the old school newspapers, mga publishers, mga editors.
0: Yeah. He was right with us, I think.
1: Yeah, to battle
0: he's a friend. Fake, pretty good. Yeah.
1: To battle fake news. So, importante pa rin ang mga dyaryo, ang mga periodista. Hindi lang basta online kasi nga, meron pa rin tao, well, the I don't want to say serious people, but ito nga, galing sa old school, they still resort to reading newspapers to get information. And
0: you, yeah. I like that. I think that's a really good project. If Dave is doing that Sec Dave, that's a really good project, and it is important. I agree.
1: Yeah. Pia, why are you not writing for the Manila Times?
0: Well, you know, I'm friends with them, and they always say, "Hey, you know, you're family to us." I'm like, "Yeah, I know that." And I'm not sure the publishing part, the writing part, no. But I think they have their TV or something, and maybe I just might show up one day. Well, I'm thinking about it. I can't promise because, you know, I'm teaching, like I said. But the thing is kasi, my tio abuelo, Anding Ross, started with the Philippine Star. And he was the Secretary of Education as well. And, you know, I was just initially contributing to the Philippine Star until I was asked to go main stage. And it's been 10 years. And I when they asked me, because he's a national artist, big shoes to fill for me. I'm always reminded by my Tita Vergel and all that. I'm like, yeah, I know, Tito. Initially, I was shaking. But, you know, it's very nice, like, when they also come back to me and say, good column, you write well and all that. Because then I see that, hey, I got it from you guys, you know. I'm learning from you guys. And I'm continuing something that's in the...
1: I'll throw the same question to Charlie. Charlie, why Manila Times? Why not the Daily Chronicle?
22: Hindi, nasusulat ako sa Chronicle. Ano. Oh, okay. Pero yung column ko sa Manila Times, kasi ano yan eh, naka-ano ko dun eh, parang may exclusivity.
1: Tama.
22: Kaya,
0: So
22: I write sa news, you know, nag-ano ko dun. Pero yung as column, ano, right, opinion writer sa Manila Times ako. Kasi yun, alam niyo naman yung kwento, paano ko napunta ng Manila Times, di ba? Leslie. Yes, yes.
0: Ako hindi ko alam yung kwento, pero kwentuhin mo ako next time.
1: Kwento.
22: Maganda sa kwento.
0: Oo nga.
1: Kasi kwento yata dito sa atin. Oh, but seriously, itong parating na election, 2028, do you think the traditional media, if I say traditional media, yung mga dyaryo will play a vital role just like it did before the advent of social media? Will they also matter in terms of giving opinion or survey or preferences to the candidates?
0: Yes, yeah. I think so. Yes. Yeah. I really do. Yes, I really do. Lalo na ngayon, people are looking for, you know, something solid, right? Like, it's not just sensational or, you know, so many of us on social media, ang gulo-gulo. It's, they're looking a basis, something solid. And come on, let's face it, people always go back. People always go back to tradition. And that's my opinion. I think people go back to tradition. And in 2028, you know, it's time to work on that now till 2028 for that election.
22: Naniniwala rin ako doon.
0: Charlie, publisher and writer.
22: I agree with you.
0: We writers have a gut feel. Yeah.
22: Oh, kasi yung mga tao ngayon, natututo na eh, na invalidate yung mga nasa SOCMED, no? Magkalabas sa SOCMED, natututo na yung mga tao invalidate, no? Siyempre ito, kumbaga, ito yung pangkiliti lang eh, pag nakita mo sa SOCMED, oy, ganito. And then, dinavalidate na, kaya na na-expose rin yung mga fake news. So, yung mainstream, no? Let's call it mainstream, no? Yung ano, media, no? Or traditional media, will play a major role dito sa 28 elections.
0: Yeah, I feel that strongly.
1: Kasi sa SOCMED, wala nang editor eh. Kung ano na lang ilagay nila, yun na yun eh. Whereas sa dyaryo, dumadaan sa desk editor yan, all kinds of editor yan, bago talaga it's printed. So, and I think people parang naumay na masyado sa social media, yung mga binabasa, yung mga napapanood. Parang they crave to go back to the basics. Parang yung regular news reading, and then kasi alam nila dumaan ito sa ano, stringent editorial eye, no, mga editor. Hindi sila masyado parang fake ito or whatever. Kasi ngayon ang tao, totoo ba ito o fake? Yun ang talaga eh. So anyway, di ba, Pia?
0: Yeah, and iba tayo eh. Kasi tayo, we have this attitude na kunyari as friends or even like my mentors, like let's say Tito Vergel, Tito Verhel say, oh, but you know, Pia, like this, like that, like that. Hindi tayo na-offend eh. Right? We learn. We like to learn. We're the type of people that say, oh, you think so? Is that so? Or, I kind of don't, like, kanina, Charlie, like, parang, P, I beg to disagree. I think your advocacy matters a lot of people. You know, we have those conversations kasi. And that makes the difference.
1: Okay. Anyway, ang bilis ng oras, patapos na tayo.
0: Oh,
1: I will,
0: okay.
1: On this, Charlie, I will ask you 2 minutes to say your last words, and then we go to Pia, and then we'll say goodbye. And I hope this won't be the last. Charlie, you go.
22: Yun lang, no? Ako, ay, syempre, as a, a journalist, no, I advocate for responsible journalism. No? Sana, sana tayo mismo, sa atin kasi, we help create public opinion, eh. So sana maging responsable tayo hindi po tayo yung taga disseminate information or primary taga disseminate information eh maging reckless tayo. Tayo mismo dapat sa rank natin, sa hanay natin, tayo mismo magsimula na i-validate yung ating mga information na i-disseminate.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Your last words.
0: Okay. As for me naman, always be open to lifelong learning. We learn from each other, that's what I said. And there's so much we can get out of those things and so much that we can share to others that will really build connections that matter.
1: Thank you, Pia. Anyway,
0: thank you.
1: We heard it from Pia Morato and Charlie Manalo. Charlie is the publisher of the Daily Chronicle and a columnist of the Manila Times. And Pia is a spokesperson for the Quezon City LGU, an opinion writer for the Philippine Star, a reservist, a second lieutenant army reservist, and belongs to the family of newspaper greats, no? La Vanguardia, the Philippine Star, the Manila Times. And it's nice to have them both this morning, and I hope to see you again next
0: and
1: time.
0: And the Inquirer, thanks to my Inquirer. I have to mention them. Magandang po sa akin.
1: They're family too. So, maraming salamat sa inyong dalawa. Until next time, I hope to have you again.
22: Thank you, bro. Thank you so much.
0: Bye. See you soon.
1: Maria Reparial, Alvin Pelgone.
22: Tawagan tayo.
1: Christopher Geramo, Glory Pagon, and Isabel Silang. Maraming salamat. I'll see you again, Charlie Manalo and Pia Morato. Maraming salamat.
22: Thank you, Nipo. Thank you.
1: Live. Good morning, Senyora. Thank you.
20: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Oras sa buong kapuluan. Mang minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong
6: buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Budget Department nilinaw na walang inilaang ayuda sa unprogram appropriation para sa 2026. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar mula Malacanang.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Department of Budget and Management na walang ayuda sa unprogrammed appropriation para sa fiscal year 2026. Sa gitna na rin ito ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa iba't ibang sektor sa harap ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Paglilinaw ni DBM Undersecretary Gades Hope Limiran, naka-focus sa foreign assistance projects at sa revised AFP modernization program ang unprogrammed appropriation para sa taong ito. Mayroon pa naman pondo, sabi ni Limiran, para sa pagbibigay ng ayuda. At kung sakali mang kulangin na, ay maaari namang humiling ng additional budget. Implementing agency ANIA ang ihiling nito sa pamamagitan ng contingent fund at subject ng approval ng Office of the President. Pakinggan natin si DBM Undersecretary Gades Hope Limiran.
23: As of now, meron pa rin naman po tayong pondo. At in case po na magkulang yun, pwede naman pong mag-request ng additional budget. Subject po yan sa approval ng Office of the President.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Private Education Voucher Bill aprobado na sa Senado. Yan naman ang balitang hatid ni Nimfa Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Pasado na sa ikatlong huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na layong isa batas, ang National Private Education Voucher Program. Kabilang sa mga layunin ng Senate Bill 1981 ang mag-decongest sa mga public schools, mapalawak ang access sa edukasyon at masugpo ang katibalian sa pamamagitan ng isang unified voucher system for basic education. 22 na senador ang pumabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan para maipasa ang naturang panukala. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino, sa tulong ng panukala ay inaasahan rin masosolusyonan na ang kakulangan ng mga classrooms sa mga public schools sa buong bansa sa pagpapahintulot sa mga estudyante na lumipat sa mga pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, ilulunsad ang isang nationwide voucher program kung saan sakop ang mula kindergarten hanggang grade 12. Magiging prioridad naman sa programa ang mga estudyante mula sa mga low-income households, 4-piece beneficiaries, mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, indigenous peoples, learners with disabilities at mga nasa ilalim ng foster care. May provision din ang panukala para maiwasan ang katiwalian o pag-abuso sa pinapanukalang batas, kabilang ang safeguards kontra sa ghost beneficiaries. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa iba pang balita, response capability ng Manila Police District o MPD mas pinalakas sa pamamagitan ng karagdagang motorsiklo. Si Lawrence Tanhoko sa report.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Tinanggap ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang donasyon ng 20 motorsiklo mula sa Chiang Kai-shek College para sa Manila Police District o MPD. Personal na tinanggap ni MPD District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga unit sa ngalan ng distrito ng pulisya. Ayon kay Dumagoso, umabot na sa umigit kumulang 60 motorcycles ang kabuuan donasyon mula sa pribadong sektor na layong palakasin ang mobility at response capability ng MPD. Sinabi ni Dumagoso na agad nagagamitin ang mga motorsiklo sa operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Santiago. Pinangunahan naman ng Chiang Kai-shek College ang turnover sa pangunguna ni na Honorary Chairman of the Board of Trustees Johnson Tan, Treasurer Edward Tio, Auditor Margarita Go, College President Dr. Judelio Yap, Vice President Dr. Roland Chua at Director for Institutional Advancement and Development Margaret Salvador. Tiniyak ni Dumagoso na gagamitin ang mga donasyon para sa pampublikong kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At sa pinakahuling balita, pamahalang lokal ng Quezon City nagdagdag ng 8 bagong electric bus para sa libreng sakay program. May balita si Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: May bagong electric buses ang Quezon City local government para sa libreng sakay program sa lungsod. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pag-inspeksyon sa mga bagong e-bus na biyahe sa rutang Quezon City Hall hanggang sa Gilmore via Tomas Morato simula Mayo 11. Sa kabuuan, naabot na sa 16 ang electric buses na bumubuo sa libreng sakay program 8 sa rutang Quezon City Hall hanggang Cubao at 8 naman sa Quezon City Hall hanggang Gilmore. Ayon sa LGU, tampok sa mga IBAS ang libreng Wi-Fi, CCTV cameras at PWD-friendly features para sa mas ligtas at komportabling biyahe. Hinikayat naman ang mga citizens na samantalahin ang patuloy na libreng sakay sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: At yan ang kalipunan mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha na makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
28: Ng ating walang gutom program.
27: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
29: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
30: Regular.
27: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
31: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
27: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
31: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
27: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
32: Salamat, President.
33: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Ang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta po mga kababayan? Patuloy pa rin nating binabantayan ang sunod-sunod na mga aktibidad ng Bulkang Mayon at ng Bulkang Canlaon. Makalipas noong matatandaan nyo po mga kababayan, noong Sabado nagbuga ng makapal na usok sa natabunan ng ashfall. Napakakapal noong ibinugang usok ng Bulkang Mayon dahilan para matakpan ng ashfall ang mga bayan ng Ginubatan, ng Kamalig at ng Ligaw sa May Albay. Nabantayan din natin kahapon ang nangyaring 6.0 magnitude na lindol na naman po sa bahagi ng San Julian sa May Eastern Samar. Sa ilang saglit, makikipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense ugnay ng mga paghahanda ng pamahalaan upang tugunan mga epekto na yan sa mga nasabing lugar. Sa bago yan, narito muna ang mga headlines sa umagang ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagutos ang full government support sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng ashfall sa Kamalig, Albay. Ang lava flow naman na mataan kaninang umaga mula sa Mayon Volcano. At ang Bulkang Canlaon naman muling nagbuga nang abo kaninang alas 5 ng umaga. Pamahalaan, handa sa anumang posibilidad.

0: Radio Público Servicio. Radio Público Servicio.
1: Ping 2 minutos makalipas ang alas 10 ng umaga. Na nga po nung mga headlines na nabanggit po natin. Sa patuloy pa rin pagbabantay ng inyo pong himpilan. Tingnan din natin, ano po, nag-start kasi tayo dun sa pagbabantay from the local level mula po sa mga local government units. Ito po mga kababayan, naturally, kasi sila yung talagang naroon sa area, ano po. Tungkulin at responsibilidad ng mga local government units sa pamumuno ng kani-kanilang mga local chief executives na unang tugunan. Kasi sila yung first responder. Kasi sila yung naroon eh. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng national government. Sa atas na rin ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga tulong, ano po, ang whole of government approach, full government support para sa mga local government unit. Para matiyak na lahat po ng ating mga kababayan na natiling ligtas kabila po ng mga sunod-sunod na mga kalamidad at unos na nararanasan po ng ating bansa. Bayanan din natin sa ilang mga saglit ng mga balita naman mula po sa ating mga regional stations, ating mga network stations. Mula po sa Borongan, sa Eastern Samar at gayon na rin sa Albay. Sabihin natin ano, ang kasalukuyang mga sitwasyon sa mga nasabing lugar. And then, ano, babantayan din natin itong pinakahuling nilabas na headline inflation rate ng Philippine Statistics Authority. Mas po ito ng 7.2%. O kaya magiging epekto na ito sa mga pangunahing pamilihan sa merkado, ano po. Lalong-lalo na gaya sa mga gaya ko na mga minimum wage earner, mga normal na Juan de la Cruz. Na magiging epekto nito sa sikmura ng ating mga kababayan sa mga bilihin. Tabayanan po sa pag-usad ng atin pong palatuntunan. Babanggit natin kanina, ano po, yung whole of government approach. Pero mga kababayan, dapat hindi lamang po whole of government approach yan. Dapat ito po ay whole of nation approach. Napanayam natin kahapon, ano po, Mayor Onghoko ng Ginubatan, Albay. Papasalamat siya sa iba't iba pang mga local chief executives dahil agaran silang nagpaabot ng kanilang mga tulong sa bayan po ng Ginubatan, Albay. Hindi natin anong lagay ng ating panahon, particularly doon sa mga nabanggit nating rehiyon. Makakasama natin ngayong umaga mula sa ating DOST, PAGASA Weather Forecasting Center. Re-establish natin yung linya ni Miss Grace Castañeda sa ilang saglit. Bayanan po natin yan. Kasi kung nananatili ano, yung makapal na abo. Ako kapag po kasi bumuhos ang malakas na ulan, yung lahar ang tawag, ano po, pag humalo ang abo galing sa bulkan, malo sa tubig, magiging lahar, ano po. Eh, bakit delikado ito? Kasi mas mabigat ito, no, kaysa sa tubig. Talagang magiging malakas ang daluyong. Sakaling ma-wash out, ano, yung mga abo, ito po ay ganap ng maging lahar. Ligan natin ang ulat ng ating mga kasamahan dyan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Makakasama natin

0: Ngayong umaga, Miss Grace Castañeda.
1: Rancho Pilipinas. Weather!
2: Magandang umaga po, Sir Al, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, easterlies pa rin ang naka-apekto sa malaking bahagi na ating bansa. Mataas pa rin po yung possibility ng mga pag-ulan sa area ng Palawan. But kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, medyo nabawasan na din po yung mga pag-ulan na maaari po nilang ma-experience sa area na yan. Well, dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Forecast heat index natin dito sa Metro Manila ay from 38 to 39 degrees Celsius. Well, yung malaking area naman po ng Ilocos Region, saka yung ilang bahagi pa ng Western Visayas, Southern Luzon and Central Luzon, posible po makaranas ng heat index na maaaring umabot from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, mainit at maalinsangan pa rin po yung ating panahon, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin natin yung ating mga outdoor activities kung hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time magpahinga at sumilong po tayo, ugaliin natin yung pag-inom ng tubig at huwag kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. And bukod po dito, meron din tayong minomonitor na dalawang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Unahin po muna natin yung pinakamalapit na sa FAR. Ito po ay namataan sa layong 1,020 kilometers east of northeastern Mindanao. Mababa po o hindi natin ito nakikita na magiging isang ganap na bagyo, ngunit posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong umaga. Generally, pakanluran po ang magiging pagkilos nito at tatahakin nito yung area ng Mindanao patungo sa Southern Palawan. So by Thursday po, posible na magdulot ito ng mga pag-ulan sa Mindanao at Eastern Visayas. Posible pong hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan natin by that time, kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa naman pong LPA pa, yung mas malayo pa po ngayon sa FAR, huling namataan sa layong 2,595 kilometers east of northeastern Mindanao. Generally, pakanluran, hilagang kanluran po yung pagkilos nito in the next 5 days at mataas na po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. Pagpasok naman po ito ng FAR, mostly by weekend pa or by this Saturday or Sunday. Though mataas pa po yung uncertainty natin dito sa magiging track nitong weather disturbance na ito, but still monitoring pa rin po tayo. And as of now, wala pa naman po tayong nakikita ang epekto nito sa anumang bahagi na ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Maraming salamat po, Miss Grace Castañeda, ang ating pong mga masisipag na mga kasamahan dyan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko, serbisyo.
14: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
0: 22 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko, serbisyo. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. At sa punto pong ito, mga kababayan, kayo po ay makikipag-ugnayan direkta mula sa Office of the Civil Defense. Makakausap natin ngayong umagang ito ang kanilang tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
15: Magandang umaga. Magandang umaga sa aking tagapakinig at tagapanood.
0: Opo. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag sa amin ng sa amin pong palatuntunan ngayong umagang ito. Unahin na po namin alinsunod po sa utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung full government support para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng ashfall matapos magbuga nga ng abo itong Bulkang Mayon. Ano po ba yung mga existing measures in place na itinalaga ng OCD para po matulungan yung ating mga kababayan mula sa Kamaligalbay?
15: Yung dito po sa nangyari nung Sabado, no, hindi lang Sir Al sa Kamalig, no, pati sa other mga neighboring towns, especially yung Libatan, yung Ligao, no, at saka yung mga karating na munisipyo at saka syudad, no. Ang ginawa natin, nagpadala agad, no, nagmigay, nag-distribute ng mga N95 masks dahil yun po yung kinakailangan, no, dahil nga doon sa ash fall. Tapos nagpadala din po tayo ng mga food and non-food items para doon naman sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers, no, at saka yung mga karagdagang na-evacuate. Yung ating naman pong every clearing cluster, ito naman po ay agad na nagsagawa ng mga flushing ng mga abo doon sa mga kalsada, yung DPWH, nagde-declogging, TNT naman kasama doon sa mga tauhan nila para sa debris clearing. Yung ating pong, of course, yung mga hygiene kits, no, na namigay din ang Office of Civil Defense. Yung DOH naman po, no, sa health cluster ay nag-distribute naman po ng mga mask at saka yung mga medical na pangailangan po, including yung mga nebulizers, mga nebulizing solutions para sa mga kababayan natin. So yung magkakaiba-iba pong mga clusters ng DRRMC kasama po ng mga local na pamahalaan ay kaagad po nagresponde dito sa nangyari.
0: Opo, minomonitor din po ba natin kung kanina po, no, napabalita galing po sa FEVOX, may panibago na namang aktibidad itong Bulkang Mayon. At hindi lamang po ang Bulkang Mayon, pati na rin ang Bulkang Canlao, no, nagbuga rin ng abo. Ito po ba ay binabantayan natin? Is this a cause for siguro heightened alert mula po sa bahagi ng OCD? Ano po bang ginagawa natin kaugnay po nito?
15: Ugnay po, no, dahil tuloy-tuloy din nga po yung unrest, no, since January nitong Bulkang Mayon. Yung OCD naman po ay patuloy na nakatutok dito. In fact, yung dahil sa nangyari nung Sabado, naka-blue alert status po yung ating NDRRM Operation Center. In case po this escalates, no, nakaplano naman tayo at nakapreposition for the whole DRRM councils, no, and response agencies, no, hindi lang ng OCD, para po tugunan nga po dahil nga ang direktiba sa atin ng Pangulo ay maagap, no, at saka maayos na pagtugon sa mga pangangailangan ito.
0: Opo. Sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ano po ba ibig sabihin itong blue alert status at ano po ba yung mga kaakibat na itong mga paghahanda?
15: Opo, itong dito naman sa amin sa operation center, hindi lang dito sa amin sa national, no, pati dun sa mga local and regional na mga DRRM operation center. Kapag po blue alert status, ibig sabihin po naka-heighten yung monitoring natin doon sa pangyayari. Yung halos po mga kalahati o 50% ng mga ating mga on duty ay nandiyan po naka-monitor, no, 24/7. And then at the same time, no, naka-standby yung ating mga response agencies if in case, no, kakailanganin at itaas yung alert level status So yung blue alert po, itong blue alert, white alert, at saka yung red alert, ito po yung estado, kumbaga, ng mga operation center natin, no? Yung level of preparedness, at saka yung pag-duty ng mga tao natin, at saka mga resources na naka-standby.
0: Opo. Sa pagtataya naman po ng OCD, may report na po ba tayong natanggap? Either initial report, siguro, ano po, mula po sa ating regional office. Dito po sa extent ng damage sa bahagi naman po ng ating agricultural sector, gano'n na po ba kalaki ang pinsala ngayon?
15: Sa ngayon po, ang natanggap nating ulat mula doon sa agriculture sector, meron pong 16 hectares, no, na area affected, at saka in terms of metric tons, no, ng mga produce or ng mga neto ay yung 84 metric tons. Kung pag-uusapan po ay value po, no, yung cost of damage, sa ngayon ang initial report pa lang sa atin ay halos 7 million po na damage on agriculture, kasama dito yung mga high value crops at saka yung mga livestock din po, ano, na damage, no. Pero again, we'll see, no. This is an initial report after what happened last Saturday, at kuha natin ang report sa kagabi po.
0: Opo. Itong initial na report na po ito, kailan po ba natin makukuha siguro yung pinaka-finalized report? Gano po ba katagal ang pagtatali natin ng datos matapos ang ganitong mga klaseng insidente?
15: Actually, Alan, tuloy-tuloy naman yung ating pagkukuha ng mga ganitong reports, no. Magkakaiba depende sa insidente, no, kung gaano katagal hanggang sa makuha yung ating final report. But in as far as our quick response teams, no, from the different sectors, no, ay nandoon sa baba, no, on the ground, gathering these data and then information, no, coming from our LGUs, mula sa barangay, munisipyo, at saka sa syudad, no. Kung timeline pag-uusapan, no, in for this week siguro, no, midweek, kung ay Martes, no, in a day or two pa makukuha natin itong damage kung dun sa nangyari noong Sabado.
0: Opo. Isang katanungan pa po, Sir Juni, maglalabas po ba ng bulletin or ng magagawa po ba ng press conference ang OCD kaugnay po nito para po mas mapaalam po natin sa ating mga kababayan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga nasabing lugar?
15: Opo, tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng mga information, ano. Kung press conference ang pag-uusapan, we'll see, no, kung magkakaroon tayo bukas ng press conference o pag-uulat. Mamayang hapon, meron din po kaming ipapalabas sa Office of Civil Defense, dahil noong over the weekend, ang aming pong Civil Defense Deputy Administrator, si Asek Rafi, ay naatasan po, no, ng ating Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, na bumaba nga po doon sa Bicol Region. So mamaya po, mamayang hapon po ay we will release yung kanyang report po, no, hindi nga po doon sa nangyari sa Bicol Region.
0: Po, Sir Juni, alam namin napaka-busy ngayon ng OCD at naiintindihan namin, ano, napakarami, kumbaga you got your plate full. Ano po ba ang pagtitiyak natin sa ating mga kababayan? Ang inyo pong mensahe na patuloy pong gagampanan ng OCD ang sinumpaang tungkulin nito?
15: Tama, Sir Alan, no? Nangyayari ngayon, no, may bulkan, yung Mayon Volcano, and then yung tag-init natin, ano. Rest assured naman po, ano, ang direktiba sa atin ng ating Pangulo ay yun nga po, the whole of government response, no. Kaya ito yung inutos na direktiba niya sa aming Secretary of National Defense and then the RRMC Chairperson, si kay Secretary Gilberto Chudoro. Kaya ang OCD naman po, no, Central Office, ganun din yung mga regional offices natin, ay patuloy pong nakatutok, no, especially dito sa aming coordination role, na nagko-coordinate po sa iba't ibang response agencies at member agencies ng DRRM Councils, National, Regional, at hanggang dun sa local po, no, yung coordination natin sa mga local government units natin.
0: Opo, with that, maraming salamat po, Sir Judy Castillo, at mabuhay po ang lahat ng bumubuo sa Office of the Civil Defense. Magandang umaga po.
15: Maraming salamat po.
0: Magandang umaga po, narinig natin, nakapanayam po natin ngayong umagang ito, Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense.
10: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Tapos ang panayam na yan, Kasama natin sa ilang saglit naman, makikipag-ugnayan tayo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Julian sa Eastern Samar. Kibalita tayo makalipas ang nangyari kahapon. Ano po? 6.0 magnitude na lindol sa nasabing lugar. Samantala, tanggapin muna natin itong balita mula kay Melanie Valdos Reyes sa kabila ng paliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na koreksyon ng isang bangko sa kanilang bank transaction, iginiit ng House Panel Chair na nasa bilyon pa rin ang kanilang bank transaction. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tinutulan ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang paliwanag ng kampo ni Attorney Manasseh Scarpio at kahit may correction, bilyon pa rin ang kabuang transaksyon na inuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa. Iginiit ni Ridon na nanatili pa rin sa bilyones ang kabuang halaga ng transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio. Ito ang tugon ni Ridon sa sinabi ng kampo ni Carpio na hindi umano isinama ng Anti-Money Laundering Council ang paglilinaw ng bangko o BPI na nasa isang transaksyon unang iniulat na 2 bilyong piso na dapat ay 2 milyon lamang. Ayon kay Ridon, ito ang iniulat sa kanila ng AMLC kaya ang datos sa 2 bilyon pesos ang nakasama sa kanilang committee report. Diin pa ng panel chair, kahit na itama ang datos, nasa bilyon pa rin ang transaksyon, gayon din ang inflows. Ayon kasi sa ulat ng AMLC, nasa 6.7 billion pesos ang kabuang covered and suspicious transaction na na-flagged ng ahensya, bagay na hindi naman anya itinanggi ni Vice President Sara at kanyang asawa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat Melanie Valdos Reyes. At sa punto pong ito, alamin naman natin at makipag-ugnayan tayo sa atin pong MDRRM officer po sa San Julian sa Eastern Samar, Ms. Florence Rebamuntan. Magandang umaga po, Ma'am Florence.
18: Magandang umaga po, sir. Pasasara po, nasa community po kami. Ongoing po yung assessment.
0: Opo, yun. Saktong-sakto, ma'am. Mangihingi po kami ano na po ba ang latest nating update para sa ating mga kababayan. Gano'n na po ba kalaki ang extent ng damage na tinamo ng San Julian matapos po ang 6.0 magnitude na lindol?
18: So far, sir, sa aming report, sa situation ng report namin, as of 7:31 p.m., kagabi po, natapos kami ng aming report. Ang cut-off po kami is 7:31. Meron po tayong 36 damaged private structures sa mga bahay po ito. Then meron pong 22 damaged public structures. And meron po tayong isang injured female po siya from Barangay Kampighan, hit by a falling debris. Resulted to a forearm linear abrasion, parang gasgas lang po sa kamay. Si Ma'am Angelita L. Sinner po sa Barangay Kampidan. So far po sir, wala naman pong major damages na naitala po dito sa aming bayan. Ongoing po po ang aming assessment kada barangay po.
0: Opo. Ano po bang paghahanda ng inyo pong tanggapan ng MDRRMO dyan sa San Julian? Sakali po, ano po, at God willing, wag naman na magkaroon ng mga patuloy na mga aftershocks, ano po, na mararanasan dyan sa San Julian. Handa na po ba ang San Julian kung sakali po na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente?
18: Patuloy po ang aming pag-inform sa mga tao na umantabay sa mga advisories ng ng opisina. Regular naman po ang conduct namin ng information education campaigns, sir. Particularly sa earthquake kasi we are facing the Pacific Ocean. Alam naman po ng mga tao ang gagawin kung sakali may dumating pang malakas na lindol. Mula kahapon, sir, wala naman po kami masyadong naramdaman na malakas na lindol. Yung mga aftershocks, meron po pero mahina lang. So activate po, syempre po, sir, after ng mga incidents na ganito, handa po kami, kahapon po, inactivate po namin right away ang Emergency Operations Center. Then nag-conduct po kami ng Municipal DRM Council meeting, emergency meeting po. Then right away, nag-deploy po kami ng aming response team para mag-assist po kada barangay.
0: Opo, may mga tulong po ba tayong naipaabot sa ating mga kababayan, especially from the side? Ano po, may pakikipag-ugnayan na po ba tayo sa DSWD, kaugnay po nito?
18: Ang LGU po, meron po kaming naka-standby preposition goods, mga food packs po. Kung sakali man po kakailanganin, meron po kaming ready to distribute na mga food packs nasa DSWD warehouse po namin. Sa ngayon, ongoing ang aming assistant, kung kailangan po talaga ng intervention, meron po tayong naipaminigay na tulong sa mga apektadong pamilya.
0: Po, wala naman po tayong kinailangang ilikas dahil nabanggit nyo nga kanina, no, hindi naman ganun ka-significant yung damage. Wala naman pong ganun, Ma'am Florence.
18: Awa po nun, sir, wala naman po tayong evacuees. Meron po nasirang mga kabayan, pero hindi po sila nag-evacuate kasi pwede pa naman po doon, pwede pa sila doon sumilong kagabi. Sige, patuloy po ang ating pag-assess, patuloy po ang ating pag-monitor. So far, wala na pong naiulat na mga major damages at saka mga sugatan or mga injuries related to the earthquake po. Bukas po ang aming opisina sa kahit anong emergency para mag-extend po ng tulong, respond po sa lahat ng mga apektado po.
0: Po, ang lastly po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, ano po, na taga San Julian, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
18: Patuloy po ang trabay sa mga advisories na ilalabas ng PRM office at maging kalma po sa lahat ng mga insidente na hindi po natin inaasahan natin doon, pero darating po yan definitely kahit anong oras. Tandaan lang po yung mga kailangan gawin habang lumilindol. Pagkatapos ng lindol, dito po ang PRM office at pamumuno po ng ating butiling alkalde, si Mayor Dr. George Estaron, para mag-monitor po, tumulong po sa mga apektado. Bukas po ang aming tanggapan, 24/7, para po sa kahit anong emergency, sa coordination po sa mga barangay, at pantabay po sa kahit ano, sa lahat ng advisory po ng mga mandated agency. Yun lang po, sir. Salamat po.
0: Maraming salamat din po at mag-iingat po kayo dyan sa San Julian. Ma'am Florence Rebamotan, ang atin pong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng San Julian, Eastern Samar. 10:39 ng oras. Babalik po tayo matapos ang ilang mga paalala.
19: Radyo Publiko, serbisyo.
20: Radyo Publiko, serbisyo.
19: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
21: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
20: Radyo Publiko, serbisyo.
0: 42 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako naman tayo sa mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Tunay pa rin ang pagbabantay natin sa malakas na lindol dyan sa San Julian, Eastern Samar. Presensya ng pulis sa Eastern Samar, pinaigting kasunod ng pagtama ng malakas na lindol. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang pinaiting pangalan ng Philippine National Police din ang presensya at security operations sa Eastern Samar kasunod na rin ng pagtama ng magnitude 6 na lindol sa lalawigan kahapon. Ayon kay PNP Chief Police General Dominicio Natate Jr., agad na ipinakalat ang mga tauhan mula sa Police Regional para tumulong sa mga apektadong lugar at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at mapanatili ang kaayusan ng pampubliko. At nakikipagtulungan na niya ang PNP sa mga disaster response team para matiyak ang nananatiling ligtas sa mga komunidad habang isinasagawa ang relief at recovery operations. Samantala, inatasan din ng PNP Chief ang Pro 8 na suriin ang kahandaan sa operasyon sa lugar kabilang na ang inspeksyon sa mga pasilidad ng pulisya at pagtitiyak na mananatiling bukas ang mga linya na komunikasyon sa mga apektadong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Tungo naman tayo sa Eastern Samar. Mga gusali na naapektuhan ng magnitude 6.1 na lindol sa Eastern Samar, sinusuri na. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng mga gusali at iba pang infrastruktura na naapektuhan ng lindol na yumanig sa lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol ay may magnitude na 6.1 at mababaw lamang ang lalim na 10 kilometro. Ang sentro nito ay naitala malapit sa San Julian, Eastern Samar. Agad na lumabas sa gusali mga empleyado ng Kapitolyo ng Eastern Samar sa Borongan City at lumabas patungo sa mga ligtas na lugar bilang pag-iingat. Sa inisyal na ulat, wala pang naitatalang malaking pinsala o nasaktan, gayunman patuloy ang ginagawang assessment ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali at iba pang istruktura. Patuloy ngayon ang isinasagawang rapid assessment ng PDRRMO katuwang ang DRRM team upang masuri ang kalagayan ng mga infrastruktura. Ayon sa inisyal na ulat ng DPWH Eastern Samar, passable ang lahat ng national roads at tulay sa buong lalawigan. Gayunman nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy pa rin sinusuri ang mga gusali sa Borongan City. Tiniyak naman ni Governor Ralph Vincent Ivardoni na tuloy-tuloy ang monitoring at pagtulong ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida. Ngayon naman ang pagbabantay natin sa Bulkang Mayon Border Control Point. Sa Bulkang Mayon, mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police Bicol. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
25: Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap kaninang umagang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa Miisigali sa Daraga Albay mula sa Bulkang Mayon. Dahil dito mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Police Regional Office 5 at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon kasunod ng pagbawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Naglagay na ng mga pangharang na kahoy at mga material ang Philippine National Police upang pagbawalan ng mga residente na bumabalik sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng LGU Kamalig, na sa 27 pamilya ang inilikas at ngayon ay naninirahan sa mga evacuation centers. pinag-aalala na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials. Samantala, sanib pwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Camarig Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food box mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaabot ng suporta at tulong mula sa national government alinsunod yan sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na full government approach.
0: Gary?
25: Yan muna ang yes.
0: Oh, yun. Gary, meron bang yung border control point, yung mga nakatalagang PNP personnel dyan, meron ba silang datos kung ilang mga kababayan natin na nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone, yung sinusubukang bumalik? Meron ka bang bilang dyan?
25: Walang ibinigay na bilang yung mga kaibigan nating mga police ano, at mula sa Philippine Army kung ilan yung sakong datos, kung ilan talaga yung mga kababayan nating sinusubukan pa ding bumalik. Gayunpaman, napansin natin kanina na may ilan yung ilang mga kababayan natin o mga Albayano dito sa Barangay Kirangay, Camarig Albay, kung saan ipasok itong barangay na ito sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. May nakita tayong ilang kababayan natin na sinusubukan pumasok dahil nga po sa mga naiwan nilang hanap buhay. Ito yung pag-uuling at hindi sila pinayagan ng Philippine National Police about dahil nga sa naganap na PDC o Uson kaninang umaga sa Bulkang Mayon.
0: Ayan, maraming salamat Gary Carl Carillo at mag-iingat kayo dyan kasama ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Albay.
25: Yan muna ang updates. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Pakiusap natin doon sa ating mga kababayan ano po, na nakatira doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Tuloy-tuloy pa rin po ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Eh, sana po, huwag muna nating balikan. Mga material na bagay, mga kababayan, eventually, mapapalitan din naman yan at naiintindihan namin na yung kabuhayan ng ating mga kababayan, yung kanilang tirahan, ano, yung mga memories ba ng kanilang mga tirahan. Naiintindihan natin yung emotional value niyan para sa inyo. Pero pangunahin po dapat natin konsiderasyon ang kaligtasan po natin at ang kaligtasan po ng ating mga pamilya. Samantala, paglilinis ng mga volcanic materials sa natabunang gully sa Daraga Albay ay pinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Nangulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Diana.
5: Ipinagbabawal muna ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang anumang clearing operations.
0: Balikan natin ang ulat niya ni Diana Mendez mula sa Radyo Pilipinas Albay. Re-establish lang natin yung linya ng ating komunikasyon. Alam niyo po kasi mga kababayan, kung nakita niyo yung nag-viral na vlogger, yung hinilamos, yung abo galing dun sa ibinuga ng Bulkang Mayon. Kung po, delikado yun. Parang naghilamos ng bubog. Kasi po, yung volcanic ash, ano po, may silicate na parang bubog, na yun yung makakasugat sa inyo. At pag yan ay na-inhale mo, maaaring magkaroon, ano po, irritation yung inyong baga. Siguro, even as far as maaari pong magkasugat sa loob, ano ho. Hindi ho natin ina-advise na hawakan nyo directly ng walang pananggalang. Yung lalabas kayo, wala kayong dalang face mask. Delikado po yun. Antala, tunguhin naman natin. Itong ulat ni JM Olarte, mga food pack, ipapamahagi na sa 3 barangay sa Camarig Albay. Ang ulat niyan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
6: Sa bisa ng direktibo Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government support. Matagumpay na sa katuparan ngayong araw ang distribusyon ng tulong para sa mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon sa mga barangay ng Tumpa, Suwa at Kirangay sa bayan ng Caminig Albay. Puspusan na naging pagdiskarga at operasyon ng mga kawani mula sa Philippine Coast Guard, District Bicol, Philippine Army at pamalampan na liwigan ng Sorsogon upang maihatid ang kabuang 1,000 food packs para sa 979 na apektadong residente sa lugar. Kabilang ang 28 pamilya mula sa barangay Kirangay na labis na apektuhan ng aktibidad ng bulkan. Ayon kay MSWDO Chief Edlin Noble, ang naturang inisyatibo ay bahagi ng masigang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan at national agencies upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Samantala, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga health and safety protocols habang patuloy ang pagpabawal sa pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone sa naturang bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, JM Olarte. Samantala, paglilinis ng mga volcanic material na natabunan ng gully sa Daraga Albay, ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
8: Ipinagbabawal muna ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang anumang clearing operations sa natabunang gali malapit sa green lava sa barangay Miisi, Daraga Albay, kasunod ng matinding epekto ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Batay sa mga residente, tuluyang natabunan ng buhangin at bato ang dating humigit kumulang 150 metrong lalim na gali na ngayon ay naging patag kung saan apektado rin ang ilang bahagi ng mga pananim sa lugar. Personal na nagsagawa ng inspeksyon si Albay Governor Noel Rosal, APSEMO Head Oscar Robert H. Cristobal at Daraga Mayor Victor Perete sa tiniguri ang green lava nitong May 3, 2026 upang masuri ang pinsala at kondisyon nito. Kasunod nito, nagsagawa ng emergency meeting nitong May 4, 2026 kasama ang mga key officials kabilang si Maria Antonia Bornas ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, APSEMO Head Oscar Robert Cristobal at mga kinatawan ng FIVOX sa pamamagitan ng phone patch. Ayon kay Mayor Perete, malinaw ang abiso ng FIVOX na huwag munang galawin ang mga volcanic deposits dahil sa mataas na temperatura at panganib ng pagguho o karagdagang pag-agos ng materyales. Kasabay nito, maigpit ding ipinatutupad ang strictly no human activity sa mga apektadong lugar o sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa paligid ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez. At sa ibang mga balita, siyampang mga motorcycle taxi firms pinagpapaliwanag dahil sa paglobo ng ride-hailing units. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Siyam na karagdagang motorcycle taxi firms ang pinatawan ng SOCOS order ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB kaugnay na umani discrepancy sa bilang ng kanilang ride-hailing units. Dahil dito ay umabot na sa kabuang 30 kumpanya ang iniimbestigahan ngayon ng LTFRB dahil sa posibleng illegal na onboarding ng mga TNVS at motorcycle taxi sa kanilang mga platform. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mondeso II, kailangan magpaliwanag mga kumpanyang ito kung bakit mas mataas ang bilang ng kailang mga unit sa naaprubahang bilang lang sa database ng ahensya. Nadiskubre ang mga ito sa pamamahagi ng fuel subsidy. Kabilang sa mga posibleng kaharaping paglabag ng mga ito ang sobrang pagdagdag ng riders at sasakyan na lampas sa pinahihintulutang bilang at hindi pagpapanatili ng kailang mga rehistradong unit sa operasyon. Pinagpapaliwanag ang mga kumpanya sa nakatakdang pagdinig sa Mayo 15. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ibring school bags at supplies papamahagi sa kinder hanggang grade 6 sa Kalbayog, Samar. Ang ulat niyan mula kay Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Magbibigay ng libreng school bags at school supplies ang pamahalaang lungsod ng Kalbayog
10: para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 sa mga pampublikong paaralan. Naisagawa na ang procurement at dumating na ang mga school bags bago pa man ang pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Target, mabigyan ang mga estudyante mula sa 157 barangays ng lungsod sa pamamagitan ng pamamahagi ng starter kits. Kapansin-pansin na ang mga bag at kagamitan ay walang pangalan o larawan ng sinumang opisyal, tanging pangalan ng lungsod, City of Waterfalls branding at city logo lamang ang nakalagay. Sa kasalukuyan, abala ang local youth development office katuwang ang mga grupo ng youth volunteers sa pagre-repack ng mga gamit bago ipadala sa iba't ibang barangay. Hinihintay na lamang ang anunsyo ng eksaktong petsa ng pamamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Maraming salamat, Charmaine Perito Balvez. At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay magpapaalam na para sa ating Tuesday edition ng Radyo Publiko Serbisyo. Pangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong naging lingkod. Al Corpus, maraming salamat doon po sa ating mga nakasama. Ano po? Ma'am Flores Rebamutan mula po sa ating MDRRMO sa San Julian. And po sa may Eastern Samar and of course sa tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo. Siyempre sa ating bumubuo ng ating team mula po sa ating mga engineers, Engineer Rovan Malilin and Engineer Jomari Refarial. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Glory Fe Bagon, ay Ms. Isabel Silang, and of course, sa atin pong kasamahan din, Ginoong Ice Adan. Pamumuno po. Wow, naman. Ang ating executive producer for this morning, Ginoong Christopher Tirambulo. Opo ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Keep safe, everyone.
11: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
26: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD Partner Stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
1: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
23: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Public Works and Highways nagsasagawa ng malawakang road clearing operations sa mga pangunahing lansangan sa Albay.
23: Headlines.
19: Department of Social Welfare and Development nakahanda sakaling tumagal ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
23: Headlines.
18: Department of Agriculture naglaan ng higit 400 milyong pisong agri-inputs para sa mga magsasakang apektado ng Bulkang Mayon.
23: Headlines.
19: Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank.
23: Headlines.
18: Department of Labor and Employment magkakaloob ng emergency employment sa mga apektado ng Mayon Volcano.
23: Headlines.
19: Patuloy na supply ng kuryente sa off-grid areas, tiniyak ng Department of Energy.
23: Headlines.
18: Seguridad para sa ASEAN Summit sa Cebu, tiniyak ng Philippine National Police. Simulation exercises para sa trapiko sa Cebu, isinasagawa ngayong araw.
23: Headlines.
19: At committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, aprobado na ng House Justice Committee. Senado, nakahanda anumang oras na iakyat sa kanila ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
23: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Sa detalye ng ating mga balita, puspusan ang isinasagawang malawakang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig sa Albay, na labis na naapektuhan ng ashfall bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dali-daling rumisponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan agad ang clearing operations sa makapal na abo mula sa Mayon. Giit ni Dizon, maayos na naipatutupad ang mga protocol at sa pagtatanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limited visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumababay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ng ahensya ang heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na nagsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone.
2: Inutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng support ang kailangan ni Gov at ni Mayor nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo iinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din nakastandby yung mga gamit natin at mga tao natin kasi hindi natin alam kung tapos na eh. Dapat ready lang tayo.
18: Ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sakaling tumagal pa ang kasalukuyang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Ito ang ipinabati ni Office of Civil Defense o OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas sa gitna ng nagpapatuloy na koordinasyon nito sa kagawaran. Ayon kay Nas, matagal nang tumutulong ang DSWD kasabay ng pagtiyak ng kahandaan sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga residente na maapektuhan ng aktibidad ng bulkan.
20: Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps.
19: Si OCD Bicol Region spokesperson Grimil Nas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Pumalo na sa mahigit 6,000 kabahayan sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pag-alboroto ng Mayon Volcano noong Sabado. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, ang pagguho ng lava dome ng bulkan ang nagdulot ng ashfall na tumama sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig kung saan umabot sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng abo. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa gobernador, nakatulong ang kahandaan ng mga residente upang maiwasan ang matinding pinsala. Gayunpaman, iniulat ang pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. May mga ulat din na may mga hayop na natabunan ng abo at volcanic materials. Ipinagutos din ng lokal na pamahalaan ang pagsusuot ng face mask, partikular ang N95 dahil sa panganib na dulot ng abo lalo na sa kalusugan ng mga bata.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Sumampa na sa 6.64 million pesos ang naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region bunsod ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Base sa ulat at datos ng Department of Agriculture, apektado ang nasa mahigit 60 mag-asaka at tinatayang 16 hektarya ng lupang sakahan ang labis na napinsala. Umabot naman sa 84 metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang livestock sector kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos na ito ay sumasailalim pa sa beripikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang na ang DA upang matulungan ang mga apektadong mag-asaka.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Kasalukuyan ang inaalam ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga magsasaka na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na ito ay para makatanggap sila ng tulong, partikular ang crop insurances. Nakadepende ang halaga ng babayaran ng PCIC sa nasirang palay o high-value crops.
21: Kung ito po ay rice, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin, hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa...
19: Sa kabilang dako, tiniyak ng PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ng agri-workers sa apektado ng aktibidad ng bulkan at sa harap.
4: One tap and swing. Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish

0: peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na sapat ang pondo nito para tulungan ng agri-workers na apektado ng aktibidad ng bulkan at sarap na rin ang inaasang epekto ng El Nino. Nasa 6.5 billion pesos na pondo ng PCIC at inaasang madaragdagan pa ng 1 bilyong piso mula sa Department of Agriculture.
7: Meron kaming sapat na pondo, 6.5 billion po ang inialat ng ating national government at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
6: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
8: Naka-prepossession ang mahigit 400 million pesos na agri-inputs ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasakang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Kabilang sa agri-inputs ang binhi ng palay, mais at high-value crops. Bukod pa dyan, mayroon ding mahigit 100,000 pesos na halaga ng gamot at biologics para sa livestock at poultry. Handa rin ang pondo para sa insurance at credit assistance sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council. Samantala, nakasubaybay ang DA sa galaw at presyo ng agricultural commodities para tiyaking hindi magkakaroon ng biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Una nang sinabi ng DA na mahigit 60 magsasaka ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa ashfall.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard nagpadala ng mga tauhan para makipagtulungan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan hinggil sa nangyaring aktibidad ng bulkang Mayon. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Chair, dinilunsad ng Philippine Coast Guard at PCG ang Deployable Response Group o yung DRG para magsagawa ng holding at clearing operation sa Ginebatan, Albay. Aabot sa 33 tauhan ng DRG ang katuwang ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang nagsagawa ng paglipat ng mga food trucks at katuwang ang Department of Public Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakipagtulungan din ng DRG sa Bureau of Fire and Protection at lokal na pamahalaan ng sa clearing operations sa Barangay Suwa at Barangay Kirangay sa Kamalig, Albay. Ang mga food trucks ng DSWD ay inilaan bilang bahagi ng paghahanda upang matiyak ang sapat na supply sa panahon ng kalamidad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Sanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Nakabantay naman ang Philippine National Police o PNP sa mga individual na magnanakaw o mananamantala habang may aktibidad sa bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldican na asahan ang mabilis na pagtugon ng pulisya ukol dito. Samantala, mahigpit ding nakabantay ang pulisya para tiyaking walang makakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone.

0: Binabantayan lalong-lalo ng ating kasulong cops, lalong-lalo na yung pagbabantay sa 6-kilometer danger zone na umabot na sa pinataas na hanggang 8-kilometer danger zone na pinagbabawal yung mga residente na bumalik para masiguro na ligtas sila.
1: CPNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica. Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide. Seguridad sa paligid ng Mayon hinigpitan kasunod ng posibleng pagpapalawak ng danger zone sa 7 kilometer. Si J. Mark Dagala sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinakilos nga ng Philippine National Police ang mga karagdagan tauhan nito para patatagin pa ang sigurito sa paligid ng Bulkan Mayon. Ito ay makaraang may ulat na target na palawakin pa ang permanent danger zone sa 7 kilometro mula sa kasalukuyang 6 na kilometrong radius. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., nakikipag-ugnayan ng mga nasa lugar para maiwasan ang hindi autorisadong pagpasok sa danger zone. Una nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na maaaring lumala ang aktibidad sa Mayon, kaya't pinag-uusapan na rin ang pagpapalawak ng kasalukuyang 6 na kilometrong permanent danger zone sa 7 kilometro. Ayon kay Natates, mahalaga ang kaalaman ng lokal na komunidad sa pagpapatupad ng mga hakbang, lalo na't may ilang evacuee na nagtatangkang bumalik ng palihim sa mga pinagbabawal na lugar. Samantala, ay sinasagawa ngayon sa Kapo Krame ang Love for All program na pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos na naghahandog ng mga libreng serbisyo ng pamahalaan sa mga miyembro ng Philippine National Police, kaya hindi sa mga pamilya nito. Para sa Bago Pilipinas, ay Martin na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas sa Bicol sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa programang Bangon Bayang Mahal. Sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na halos 85,000 bags ng bigas ang naka-imbak sa rehiyon. Una lang sinabi ng NFA na walang warehouse ang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
5: Sufficient ang stocks natin doon. Almost 85,000 bags ang readily available natin na bigas dyan. So wala tayong magiging problema. Plus nagpa-emergency milling pa ako doon para at least makasuporta pa.
1: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Magkakaloob ng emergency employment ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig na lubhang na apektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw na kasalukuyan ng nagsasagawa ng assessment at profiling para sa target na may higit 20,000 na benepisaryo. Ang nasabing mga beneficiary ay tutulong sa debris clearing sa kanilang barangay kapalit ang kita mula sa ilalim ng tupad.
7: Ang target po natin ay more than 20,000, lalong-lalo na sa Ginobatan. 44 barangays po ang affected sa Ginobatan. More or less mga 20,000 beneficiaries ang maka-avail. Kung nasa 500 beneficiaries per barangay ang matutulungan natin. At dito naman po sa Kamalig, tinutulungan din natin si Mayor Caloy Baldo, especially doon sa 4 na barangays na very much affected.
6: Si DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinaw.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, isang individual ang nasugatan at walang naitalang nasawi kasunod ng magnitude 6 na lindol sa San Julian Eastern Samar. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron na ilang gusali rin ang nagkaroon ng bahagyang pinsala bunsod ng malakas na pagyanig kagabi. Patuloy naman ang koordinasyon sa pagitan ng San Julian LGU, Department of Social Welfare and Development at Provincial Government para sa ipagkakaloob na tulong.
8: Ang DSWD actually sa region namin is talagang siya yung unang nag-message sa amin, pangumusta, tsaka express na anytime pwede silang makaano ng tulong, ng assistance kung kailangan po namin. Also with our provincial government din kay GovRB, lagi po siyang nakamonitor.
1: Ang tinig ni San Julian Eastern Samar Mayor Dory Georgie Estaron.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin ngayon alas 11:22 ng umaga. Pilipinas, isa sa mga bansang may pinakakomprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank. Magbabalita si Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas Report.
12: Tinukoy ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak at komprehensibong tugon sa pandaigdigang dagok sa ekonomiya na dulot ng sigalot sa gitnasilangan. Sa ADB report ng nakaraang buwan na may pinamagatang The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, ibinaba ng ADB ang inaasahang paglagaw ng ekonomiya sa rehiyon sa 4.7% at tinang aabot sa 5.2% ang inflation bunsod ng mga pagkaantala sa supply ng enerhiya sa buong mundo. Lumaba sa pag-aaral na sa 44 na developing member economies ay isang Pilipinas na nakapagpatupad ng 7 sa 8 kategorya ng policy responses at nakapagpamalas ng malawak na pamamaraan. Kasama rin ng Pilipinas ang India sa kinilala ng ADB sa pagpapatupad ng energy diversification o ang paghahanap ng ibang fuel sources at pagpapabilis sa mga renewable energy projects para hindi lang umasa sa imported na langis. Lahat ng mga inisyatibong ito ay nakapaloob sa UPLIFT framework sa ilalim ng EO number 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapalakas sa mga programa para tulungan ang mga apektado ng krisis sa langis, pinaiigding ng pamahalaan ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa detalye.
11: Radyo Pilipinas Report.
13: Puspos ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epektong dulot ng sigalot sa Gulf region, gayon din ang patuloy na pagtaas ng inflation sa bansa. Ito ang pahayag ng Department of Economic Planning and Development, makaraang iulat ang Philippine Statistics Authority ang 7.2% inflation rate itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, hindi tumitigil sa paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili matatag ang supply at presyo ng pagkain, enerhiya at iba pang domestic supply. Binigyan din panakalihim ang kahalagahan ng UPLIFT o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transportation bilang pagtugon na rin ang buong pwersa ng pamahalaan sa sitwasyon. Kabilang na rito ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon at ang pagpapatupad ng net service contracting. Gayun din ang pamamahagi ng ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng kakapusan ng supply ng langis at pagpapalakas naman sa kaliwa para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa murang halaga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalo pang lumawak at dumami ang gasoline stations na kaisa sa pagbibigay ng 10 pisong fuel discount sa mga public utility jeepney o PUJ at UV Express sa buong bansa. Kinumpirma ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad na nationwide na ang rollout ng fuel discount program kung saan onboard na rin o kasali ang mahigit sa 10 major gasoline companies. Ito ay ang Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Unioil, Petrogas, Jetty, PTT, Total, Flying V, Phoenix at Clean Fuel. Paalala pa ni Abad na dapat ay may prangkisa at rehistrado sa LTFRB ang isang jeepney o UV Express bago ito makakuha ng 10 pisong discount sa kada litro ng krudo na may weekly limit na 150 liters.
14: It also shows that our consumption is steady but it's lower. There's been a decrease on the consumption or on the demand, but also that there is no problem as to the deliveries that our oil companies are getting.
1: Ang tinig ni DOE OIMB Director Rino Abad.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Fuel supply ng bansa nananatiling matatag ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, si AJ Ignacio sa ulat.
11: Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Chad. Muling siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nananatiling matatag ang fuel supply ng bansa kung saan batay sa pinakuling fuel reserves sa tally, umabot na ang gasolina ng nasa 24.631 days o 52.64 days sa gasolina. Habang ang diesel naman ay nasa 54.58, kerosene naman nasa 166.67 days, Ang jet fuel o aviation fuel ay nasa 71.14 days. Ang fuel oil ay nasa 62.69 days. At ang liquefied petroleum gas o LPG ay nananatiling nasa 40.46 days. Dagdag pa ni Garin na patuloy ang pagkalap nila ng ilang mga supply ng diesel upang maging matatag ang supply nito dahil ito ang pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng enerhiya maging ng supply ng pampublikong transportasyon sa ating bansa. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, walang sagabal na biyahe ng mga fuel tanker pinatitiyak ng DILG. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na tiyakin ng tuloy-tuloy at maayos na pagbiyahe ng mga fuel tanker sa kanilang nasasakupan. Ayon sa DILG, hindi dapat hadlangan ng mga truck ban at traffic scheme ang pagdadala ng supply ng langis lalo na sa gitna ngayon na nagpapatuloy pa rin na world pressure sa supply ng enerhiya. Dahil dito ay hinihikayat ang mga local chief executives na magbigay ng exemption sa mga lehitimong fuel tanker. Sinabi ng DILG na mahalaga ang walang sagabal na daloy ng langis ngayon para mapanatili ang takbo na ekonomiya at kapakanan ng publiko. Kaugnay pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod na Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Fuel Pricing Fairness Act inihain sa Kamara sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Inihain ni Manila Teachers Party List Representative Nina Francisca Lacson sa Kamara ang Fuel Pricing Fairness Act. Target ng panukala na pagmultahin ng 5 hanggang 10 milyong piso ang bawat hindi makatuwirang taas presyo ng mga oil companies. Sa ilalim nito, magtatakda ang DOE katuwangan DTI ng biannual review para tukuyin kung may unreasonable price hikes sa produktong petrolyo. May weekly monitoring din sa presyo ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Lacson, kasalukuyan dumaraan ang mundo sa seryosong energy disruption dulot ng tensyon sa Middle East na direktang nagpamahal sa langis at ramdam sa presyo ng pagkain, kuryente at iba pa. Giit niya kahit apektado ng global market, tungkulin ng gobyerno na siguruhing patas, transparent at consistent ang galaw ng presyo para maprotektahan ang publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ramdam sa inflation nitong Abril ang epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot kasi sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% noong Marso. Nakaapekto rin sa galaw ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas, galunggong, gasolina, diesel at LPG.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakatutok na ang Department of Energy sa iba't ibang off-grid area sa bansa na nakadepende pa rin ng kuryente sa krudo. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, malaking bahagi ng off-grid areas ay nasa maayos sa kondisyon ng fuel level na maimbentaryo na hanggang 15 araw. Nakaalalay na rin ng DOE at iba pang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa enerhiya sa electric cooperatives na mangangailangan ng dagdag na supply ng langis upang mapanatili ang supply ng kuryente at kanilang operasyon.
18: We have combined our forces to ensure na meron tayong mabilis yung turnaround ng ating mga fuel inventories. So marami tayong ginagawang posibilidad dyan, including the possible utilization ng imported fuels ng PNOCs. So naka-standby yung ating lahat ng measures pertaining to that.
2: Si Energy Undersecretary Mario Marasigan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5,000 pisong ayuda para sa fresh graduates isinusulong sa Senado. Si Nymph Asuncion sa ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Naghain si Senador JVR Sito ng panukalang batas na magbibigay ng isang beses na 5,000 pesos cash assistance sa mga bagong nagtapos sa kolehiyo at iba pang tertiary institutions para makatulong sa kanilang gastusin sa paghahanap ng trabaho. sa ilalim ng Senate Bill 1961. Layunin ng panukala na mabigyan ng productivity cash grant ang mga fresh graduates habang sila ay lumilipat mula sa pag-aaral patungo sa pagtatrabaho. Ayon kay Ehersito, maraming bagong graduates ang nahaharap sa gastusin tulad ng pamasahe sa job interviews, pagpapaprint ng resume at iba pang dokumento, pati na rin ang pagbili ng angkop na kasuotan sa trabaho. Binanggit din ng senador ang datos mula sa 2025 Labor Force Survey ng DOLE na nagsasabing tumaas ng 2.6% ang bilang ng mga unemployed college students kumpara noong December 2024. Anya, hindi lang kakulangan sa trabaho ang problema kundi pati na rin ang hindi pagtugma ng available jobs at kakayahan ng mga fresh graduates. Dagdag pa ni Ehersito, bagamat meron ng First-Time Job Seekers Assistance Act na nagbibigay ng free waivers sa first-time job seekers, layunin ng bagong panukala na palawakin pa ang suporta ng gobyerno sa pamamagitan ng direktang cash aid. Kung maisa sa batas, kinakailangan magpakita ng diploma o sertifikasyon mula sa paaralan ang mga aplikante para makakuha ng benepisyo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handa na ang malawak na seguridad ng pambansang pulisya para sa 48th ASEAN Summit sa May 7 and 8 sa Cebu Province. Ayon kay PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica, nasa 7,300 na tauhan ang titiyak ng seguridad, katuwang ang force multipliers nito. Araw-araw din ang briefing sa kanilang hanay para matiyak na maayos na ipinatutupad ang security measures.
0: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegados.
2: Si PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kaugnay niyan, pansamantalang isasara ngayong Martes ang ilang kalsada sa Lapu-Lapu City dahil sa isasagawang simulation exercises para sa trapiko at pagbiyahe ng mga kalahok sa mga aktibidad ng 40th ASEAN Summit sa linggong ito. Sa anunsyo ng Lapu-Lapu City LGU, isinagawa ang simulation exercises at convoy run kaninang alas 8 ng umaga na susundan pa ng dalawa mamayang alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ilang kalsada ang pansamantalang isasara para sa simulation exercises, kabilang ang kahabaan ng Maribago hanggang Mactan New Town at kahabaan ng Punta Engano patungo rin sa Mactan New Town. Ayon sa lokal na pamahalaan, asahan na ang pagpapatupad ng pansamantalang road lockdown at pagtigil ng daloy ng mga sasakyan sa mga nasabing oras ng mga aktibidad ngayong araw. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta at diversion road para maiwasan ang itinakdang ceremonial route na gagamitin sa ASEAN Summit.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama na inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended. Sa pamamagitan ng unanimous vote o 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay ng committee ang report. Inatasan ni Justice Chair Jervil Luistro ang committee secretariat na bigyan ng kopya si Vice President Sara Duterte at mga miyembro ng komite. Inaasahang ipapadala naman ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment sa plenaryo na siyang pagbobotohan ng lahat ng miyembro ng Kamara.
20: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore the motion unanimously approved.
2: Yan ang bahayag ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tiniyak mismo ni Senate President Vicente Soto III na nakahanda ang Senado anumang oras na maiakyat ng Kamara sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Justice ng committee report nito at Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Soto, gagawin ng Senado ang kanilang trabaho kaugnay ng posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
21: We've been doing our best to be ready for whatever
3: whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job.
2: Samantala, nilinaw rin ni SP Soto ang magiging proseso sakaling may akat na sa kanila ang articles of impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon kay Soto, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang articles of impeachment pero hindi ibig sabihin nito na magisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkoconvene lang agad ang impeachment court pero may iba pang prosesong dapat gawin. Gaya ng pagpapadala ng kopya ng articles of impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito, magpapadala ng summons at magkasagawa pa ng pre-trial.
3: The day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations siya. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time.
2: Yan ang pahayag ni Senate President Vicente Soto III.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas maglalaro sa Manila leg ng FIBA 3x3 Women's Series mula sa Sports Radio 918. Narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
21: Magpapasiklab ang Gilas Pilipinas sa harap ng hometown crowd sa pagpapatuloy ng FIBA 3x3 Women's Series Manila Stops sa May 7 at 8 sa SM Mall of Asia Music Hall. Pakay ni Mika Cacho, Gabby Bade, Camille Clarin at Reynaline Ferrer na makabawi sa second leg ng tournament matapos hindi makapasok sa main draw ng first leg sa Chengdu, China. Nasa pool C ngayon ng main draw ang Gilas Women kasama ang Germany. Makakalaban din nila ang mananaig sa qualifying draw A na kinabibilangan ng USA, Warsaw at Manila. Binubuo ang Manila team ni Gila standout Afril Bernardino, Samantha Harada at Carl Ann Pingol at Kay Pingol. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras. Antabayanan ang ilang karagdagang report mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Nia Marie, handa na para sa pagsisimula ng wet cropping season sa susunod na linggo. Sapat na patubig sa 80,000 hektaryang sakahan tiniyak sa kabila ng nakaambang El Nino. Ang detalye mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: All systems go na para sa wet cropping season ngayong taon sa nasasakupan ng National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris. Ayon ka Department Manager Engineer Gelio Michael Dimuloy, bagamat may natitira pang trabaho para sa kanilang maintenance activities ngayong nasa cut-off period ang irrigation delivery, handang-handa na sila para sa pagsisimula ng pagtatanim sa Mayo 15. Ito ay sa kabila ng mataas na tsansa na pagkakabuo ng El Nino phenomenon sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Sa sakatunayan sa ginanap na pulong tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang suporta sa mga magsasaka sa nasasakupan ng Nia Maris para maibsan ang epekto ng inaasahang drier than normal conditions sa sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, patuloy na sa pamamahagi ang Department of Agriculture ng binhi at abono at sisikapin ang ano nilang tapusin bago pa man ang pagsisimula ng irrigation delivery sa kalagitnaan ng Mayo. Sa kabila naman ng ilang buwang napakadalang na pag-uulan, tiniyak ng opisyal na sasapat ang tubig ng Magat Dam para patubigan ang nasa mahigit 80,000 hektarya ng sakahan sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon, Radyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. May dalang balita si Glenda Bakungan Sarak. Mga barangay sa tatlong bayan sa La Union nakatanggap ng multipurpose vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inaasahang mas mapabibilis ang pag-aatid sa mga serbisyo at mapatitibay ang disaster response sa 72 barangay sa tatlong bayan sa La Union kasunod ng pagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan ng tig-isang multipurpose vehicle o MPVs. Nakatanggap ng MPVs ang 24 na barangay sa bayan ng Aringay, 15 sa San Gabriel, 11 sa Santol, 24 sa Santo Tomas at 18 sa Tubaw. Ayon kay La Union Governor Mario Eduardo Ortega, magagamit ang mga naturang sasakyan sa paghatid sa iba't ibang serbisyo, gayon din sa panahon ng emerhensya at kalamidad. Lubos na nagagalak ang mga alkalde at mga opisyal ng barangay dahil sa wakas ay mayroon na silang gagamiting service vehicle. Una nang nakatanggap ng MPVs ang ibang bayan sa La Union at susunod namang mabibigyan ang iba pang mga munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa Ilocos Region pa rin, 190 farm-to-market roads na katakdang itayo ng Department of Agriculture Region 1 ngayong 2026. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, magbabalita si Ricky Kasipit.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 ang pagpapabilis ng transportasyon ng mga ani ng mga magsasaka sa pamamagitan ng malawakang pagtatayo ng mga farm-to-market roads o FMR sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region. Sa isinagwang pulong pambalitaan, ibinahagi ng ahensya na kabuang 190 sites ng FMR ang nakatakdang ipatupad sa buong rehiyon ngayong 2026. Tinatayang aabot sa 122.59 kilometro ng mga kalsada ang maitatayo na popondohan ng humigit kumulang 1.8 bilyong piso. Sa apat na lalawigan, Pangasinan ang may pinakamalaking bahagi ng mga proyekto na may 137 sites na nakatakdang pagtayuan ng FMR. Ayon kay DA Ilocos Regional Technical Director for Operations Engineer Dennis Aitaktak, patuloy na sinusuri ng ahensya ang kakayahan nitong maisakatuparan ang mga proyekto sa itinakdang panahon. Kasabay nito, sinusuri din ang posibleng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang ayos at epesyenteng implementasyon ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Kabikulan, Feria de Camarines Delicioso Trade Fair. Kumita na mahigit 5 milyon sa gitna ng sari-saring pagsubok na hinaharap ng mga negosyante sa Bicol. Sa detalye mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kumita ng malaki ngayong taong 2026 ang Feria de Camarines, tampok ang Delicioso Trade Fair dito sa probinsya ng Camarines Sur. Makalagpas na makuha nila ang 5.1 million na kita sa loob lamang ng 5 araw, galing sa average na 2 million na kinikita nito sa mga nakalipas na taon. Ito ay katumbas ng 155% increase. Sa pahayag ni Mr. J. Percival Ablan, ng Provincial Director ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, 150 MSMEs ang lumahok na nagpresenta ng sari-saring mga food products at araw-araw ang food traffic ay umabot ng 15,000 to 20,000 lalo na sa weekends kung saan 50% hanggang 60% sa mga bisita ay aktibong namili ng mga produkto sa naturang peryahan. Mga pinatuyong isda, processed meats at iba pang mga produkto galing sa niyog ang pinakamabenta at naging popular dahil na rin sa mga libreng samples at magandang packaging. At ito rin ay isa sa mga fundamental na pangangailangan ngayon ng mga consumers dito sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol. Dagdag pa ni Director Abla ng DTI, malaki ang naitulong nitong trade fair sa pagpapaluwag at pagpapaganda ng ating negosyo dito sa probinsya ng Camarines Sur, at ang pagbango na rin ng mga negosyante na apektado na nakalipas sa pandemya at sunod-sunod na pagbaha at bagyo dito sa Bicol. Dagdag pa ang latest eruption ng Mount Mayon, kung saan ito ay isang napakalaking pagkakataon para silang lahat ay makabawi. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DPWH Bicol pinabilis ang road clearing operation sa Albay matapos ipagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Alinsunod sa maigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang sinasagawa ng Department of Public Works and Highways, Bicol, sa malawakang road clearing operation sa kahabaan ng Kamalig Bypass Road, Kamalig, Albay, na linisin ang makapal na ashpole mula sa Bulkang Mayon upang muling maging ligtas ang pangunahing rutang ito para sa publiko. Ayon sa ulat ng DPWH Bicol, tiniyak ang maayos na pagpapatupad ng mga protokol sa mga pagtatanggal ng volcanic debris na magdudulot ng madulas na kalsada at limitadong bisibilidad na siyang bantas seguridad ng mga motorista bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon, ginamit ang hensya mga heavy equipment at water trucks para sa sistematikong paglilinis ng mga kalsada habang mahigpit na sinusubaybayan ng sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga personnel na magsasagawa ng clearing sa nasabing high-risk zone. Patuloy na makikipagtulungan ang DPWH Bicol sa mga lokal na pamahalaan para sa monitoring ng mga apektadong infrastruktura habang pinalalahanan ng publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na traffic rerouting at asahan ng susunod na abiso hinggil sa ganap na pagbubukas ng nasabing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Visayas. Cebu City Government inihanda ang mga heritage sites para sa mga bisitang kalahok sa ASEAN Summit. Ang ulat mula kay Angeli Tahapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ng Cebu City Government para sa inaasahang pagdating ng mga delegado na dadalo sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong May 7 to 8, 2026. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, bagamat hindi meeting venue ang Cebu City, anim na mga hotel sa lungsod ang magiging billeting area ng mga delegado dahil dito nakatutok sa paglilinis at pagpapaigting ng security preparations ang lokal na pamahalaan, tatuwang ang mga law enforcement agencies. Isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ay ang posibleng pagsasagawa ng heritage tour ng mga bisita na pag-alaman na noong nakaraang ASEAN Tourism Forum na isinagawa sa Cebu City, naghanda rin ng heritage tour ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga binisita noon ng mga delegado ay ang tanyag na Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Magellan's Cross, Fort San Pedro, Malacanang sa Sugbo National Museum, Casa Gorordo at Museo Sugbo. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, International Agri Group nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar. Sa ulat mula kay Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas Report.
12: Nagsagawa ng assessment visit sa Northern Samar ang Eco Cultivate, isang sustainable agriculture organization na nakabase sa The Hague, Netherlands. Binisita ng grupo ang ilang demonstration farms ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office, kabilang ang Provincial Agriculture and Fishery Extension Center, Libas Estate Multiplier Farm at Agricultural Research and Development Center sa Lope de Vega. Layunin ng pagbisita na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng agrikultura sa lalawigan, tukuyin ang mga lakas at kakulangan at alamin kung saan maaaring makatulong ang kanilang teknikal na kaalaman. Nagpahayag din ang grupo ng intensyon na magsagawa ng capacity building program para sa agricultural extension workers sa probinsya. Inaasahan na ang ganitong uri ng kolaborasyon ay makatutulong sa pagpapalakas ng kaalaman at suporta sa mga magsasaka sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dako na tayo sa Mindanao, full scholarship na handog ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Sur bukas na para sa aplikasyon. Alamin ang detalye sa ulat ni Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
11: Radyo Pilipinas Report.
13: Binuksan na ng pamahalaang panlalayugan ng Lanao del Sur ang aplikasyon para sa kaunonang batch ng mga eskolar sa ilalim ng Lanao Eskolar Program. 15 estudyante mula sa mga pampublikong paaralan ang tatanggapin sa unang batch kung saan mabibigyan sila ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner na universidad tulad ng Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos. Ayon sa pamahalaang panlalayugan, full scholarship ang pagkakalog sa mga mapipiling scholar, kabilang ang libreng matrikula, tirahan o dormitoryo buwan ng allowance at iba pang suportang pang-edukasyon hanggang sa review classes para sa boarding exam. Dagdag pa ng pamahalaan, ito pa lamang ang unang batch at inasang mas marami pang estudyante ang mabibigyan ng ganitong oportunidad para sa susunod na taon. Para sa kompletong detalye ng requirements at proseso ng aplikasyon, maaaring magtungo sa Provincial Information Office na matatagpuan sa New Capital Complex sa lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Turnover ng 9 million peso na fitness boxing gym at 1 million peso cash incentives para sa regional athletic medalist isinagawa ng LGU Hingoog. Ang balitang yan, hatid sa atin ni Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
11: Radyo Pilipinas Report.
14: Nagsagawa ng ceremonial turnover sa bagong itinayong fitness and boxing gym na nagkakahalaga ng 9 million piso ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Hingoog. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng kabuuhang 1 million piso na cash incentives para sa mga atletang Hingoog na nanalo sa kakatapos lang na Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet. Ang naturang kaganapan ay formal na binuksan sa pamamagitan ng isang programa na sinundan ng blessing sa naturang pasilidad. Ang bagong itinayong gym ay nilagyan ng mga palikuran, storage room at isang opisina ng pamamahala na may mga paunang instalasyon ng mga timbang at kagamitan sa boxing. Ito ay inasahang magsilbing isang nakatuong hub ng pagsasanay para sa mga lokal na atleta at higit pang palakasin ang mga programa sa pagpapaunlad ng palakasan ng lungsod. Sa parehong kaganapan, may kabuuang 1 million piso na cash incentives ang iginawad sa mga atleta na nanalo ng medalya sa Regional Athletic Meet na ginanap sa lalawigan ng Bukidnon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 243 solar lights ang ikinabit sa bayan ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. Ang detalye mula kay Noor Haina Hussein ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Sa ilalim ng pagtutulungan ng National Power Corporation at ng local government unit ng Sitangkay, matagumpay na nakabitan ng mga solar lights ang tatlong sityo sa naturang bayan. May kabuang 243 solar lights ang ipinamahagi at na-install sa sityo sa Luwag, Andulingan at Panguan, mga lugar na itinuturing huling mga isla sa hangganan ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni Mayor Haji Alan K. Ahaja, katuwang ang pamunuan ng NAPU Corps. Layunin ng inisyatibong ito na maghatid ng sustainable energy at dagdag na seguridad para sa mga residente, lalo na sa pagsapit ng gabi. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang simpleng ilaw ang hatid ng proyektong ito, kundi simbolo rin ito ng pag-unlad at pagkakaisa. Dagdag pa ni Mayor Ahaja, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na aktibidad ng mga mamamayan at nagbibigay ng kapanatagan sa kanilang komunidad. Ang matagumpay na implementasyon ng joint project na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng NAPU Corps at ng LGU Sitangkay na maabot ng serbisyo kahit ang pinakamalayong komunidad sa bansa. Inaasahan ang paggamit ng solar energy ay magiging susi sa mas pangmatagalan at eco-friendly na solusyon sa problema sa kuryente sa mga isla. Para sa Bagong Pilipinas, Norhaina Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, May 5, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
15: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
3: Salamat, Presidente.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Bagong Pilipinas ngayon. At bago po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Undersecretary Marge Gutierrez mula sa Department of Justice. Yusek Marge, mahigit 2 dekada na ang Office for Alternative Resolution. Kumusta po ang naging pagdiriwang?
22: Okay, Joshua, pinagdiwang ng DOJ Office for Alternative Dispute Resolution o OADR ang 22nd anibersaryo nito sa bisa ng Republic Act No. 9285 na layong palakasin ang mabilis at abot kamay na pagresolba sa mga kaso at sigalot sa pagitan ng mga individual nang hindi dumadaan sa korte. Ang simple ngunit makabuluhang okasyon ay ipinagdiwang noong April 29 sa Seda Vertis North, Quezon City, kung saan tinalakay ang mahalagang papel ng Alternative Dispute Resolution sa paggulong ng katarungan. Binigyang diin sa programa ang kahalagaan ng ADR bilang praktikal na solusyon sa pagsasaayos ng mga sigalot sa mga komunidad nang hindi dumadaan sa mahabang proseso ng korte at mga gastusin na kaakibat nito. Nakiisa sa pagtitipon sina Chief Justice Alexander G. Esmundo, DOJ Undersecretary Raul Vasquez, Garni Candelaria at ang inyong lingkod.
21: At isa pang good news, nalagpasan po ng DOJ ang 20% energy savings na target sa kuryente. Can you give us more details about this?
22: Good news talaga, Joshua. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis na hinaharap ng buong mundo, tagumpay ang Department of Justice na masapol ang 20% na target nitong pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Dahil sa work-from-home arrangements at pag-install ng solar panel sa main office sa Padre Faura, Manila, nakatipid ang DOJ ng mahigit 20% sa bill ng kuryente kumpara sa mga nagdaang buwan. Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. Katumbas ito ng mahigit 30% tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino. Isa rin ito sa mga paraan ng ahensya para suportahan ang Go Green campaign ng pamahalaan na layong isulong ang responsableng paggamit ng enerhiya para sa ikakabuti ng inang kalikasan. Nangako rin si Justice Secretary Frederick A. Vida na hindi titigil ang DOJ sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang makatulong sa anumang paraan para maresolba ang krisis sa enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang mandato nitong Real Justice for All sa bawat Pilipino.
21: Maraming salamat, Yusek Marge, sa mga updates na binahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
22: You're welcome, Joshua.
21: Thank you, Yusek. Samantala, update sa sitwasyon at epekto ng Mayon ash fall sa probinsya ng Albay. Ating alamin kasama si Albay Governor Noel Rosal. Gov, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Governor? Alright, subukan natin balikan si Governor Rosal. Maya-maya lamang. Samantala, sa ibang balita, pinalakas pa ng pamahalaan ang mga pagsisikap para maibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng mataas na inflation sa bansa. Inihayag ito ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev kaugnay na naitalang 7.2% na inflation rate nito nakaraang buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang inflation dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng non-food at food inflation. Kaugnay nito, iginit ng DepDev o ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca ng kahalagahan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift bilang komprehensibong pagtugon ng pamahalaan sa sitwasyon. Patuloy ang naghahanap ang Department of Energy Balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa BTV. Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
4: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan hinggil naman sa Magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar, ating pag-usapan kasama si Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig.
0: Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo.
1: Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig at sa mga manonood po.
0: Okay,
1: salamat po ng marami sa pag-imbita po sa akin.
0: You're welcome po, sir. Isang araw matapos po ang higit magnitude 6 na lindol na tumama po sa Eastern Samar kahapon, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa mga apektadong lugar po sa ngayon? May naitala na po bang pinsala o mga nasugatan?
1: Sa damages po, meron pong mga naitala po, may mga reported. Pero very minor lang, like masonry crack. May mga dati ng cracks na medyo lumaki daw po ng konti. At yun lang po sa mga kabahayan at sa mga buildings na hindi naman life-threatening or matatawag po nating totally damaged po. No? Sa iba't iba po mga barangay po yan around Eastern Samar, especially po dyan po sa San Julian, bayan po yan ng lalawigan ng Eastern Samar. Okay. Nakausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment, pero sabi niya, mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it possible, impossible. Okay. So lahat naman po possible. And in fact, ang San Julian, kung saan po ang epicentro po ng earthquake kahapon, is ready to close out na po yung kanilang report for the earthquake. At dahil bagamat meron pong naitalang mga aftershocks pa, wala na po silang naramdaman simula po nung mas malakas na lindol mo kahapon.
2: Okay. RD, linawin na natin, despite dun sa nabanggit mo na hindi naman major yung mga pinsala at hindi naman life-threatening, safe na pong bumalik yung ating mga kababayan sa mga infrastruktura, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tahanan, kahit magkaroon man na kung wag naman sana ng mga aftershocks.
1: Tama naman po kayo, sir, kasi safe naman po karamihan. Pero minsan, may mga hindi po natin maiwasan, may mga LGUs po na gusto rin makasiguro, o yung mga building owners na mas gusto makasiguro na safe po kanilang buildings. Hindi naman po natin sila mapipigilan na mag-call pa po ng suspension ng kanilang work. No? At mabuti po rin ngayon, summer vacation, wala rin pong klase ang karamihan po ng mga ating mga paaralan.
0: RD Joel, paano po ba tinutugunan ng pamahalan ng agarang pangangailangan po ng mga residente? At ano ang assistance na naibahagi na po sa mga apektadong lugar?
1: Unang-una po, maganda po nito dahil din sa system

0: validation doon sa mga komunidad na apektuhan ng lindol? Like, how long does it take po para mo masiguro na isang infrastruktura ay ligtas ng balikan at para po matiyak na hindi na ito magdudulot pa ng mas malalang pinsala?
1: Opo. Sa ating pong framework ng ating DRM, no? The reason why we capacitate our local government units through their local disaster risk reduction management officers, no? We capacitated them to be able to assess their communities. And as a matter of fact, pati rin po mga NGOs, they even go down to the barangays to help them know how to assess their infrastructure, including private residents or residences. Kaya po yan, pagka marami po tayong natanggap po na reported ng mga cracks. But those cracks, ML po yung mga pwede na pong matugunan ng ating mga local government units o mga barangays. Pwede po silang tumulong, pwede silang makatulong sa kanilang mga residente. Yung mga infrastructure ng ating mga public offices, yan, the local government units can also use their funds to help fix their or repair their damages. At dito naman po sa atin, dito sa ating region, nagantay din tayo ng tulong, nanghingi na ng tulong kasi tayo, we're just ready. In fact, we even capacitate the neighboring towns. Kung sino yung mga hindi tinamaan, tinatawagan po natin yan. Pati yung mga agencies, tinatawagan natin yan. We are looking at the neighboring towns, kung sino yung mga hindi tinatamaan. Baka ready sila, ready with their manpower, ready with their equipment, and all the resources.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ng Palace Press Briefing. Narito po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
4: Pakinggan natin si Undersecretary Cleo Castro para sa press briefing ngayong umaga.
5: Magandang araw, Malacañang Press Con. Tugon ng Pilipinas sa nararanasang global oil shock, kinilala ng Asian Development Bank. Ayon sa isang ulat na inilabas ng ADB nitong April 29, naging mabilis at malawak ang aksyon ng pamahalaan sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok dala ng pagtaas ng presyo ng langis. Bunga ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isa ang Pilipinas sa 44 na bansa sa Asia-Pacific region ang pinaka-aktibong kumilos kontra sa epekto ng gulo sa Middle East. Patuloy na pinapatibay ng uplift framework ang coordinated response ng gobyerno para protektahan ang mamamayang Pilipino at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Kabilang sa mga naging tagumpay ng pamahalaan, ang pagpapatupad ng iba't ibang policy measures upang ibsan ang pasanin ng mga Pilipino gaya ng rollout ng fuel subsidies, tulong pinansyal sa vulnerable sectors, dagdag suporta sa transport sector, excise tax cut sa mga produktong LPG at kerosene, price monitoring sa petroleum products, mahigpit na pagbabantay sa ating fuel supply, pagpapatupad ng energy saving measures, at pag-fast track sa renewable energy initiatives. Maliban dito, kabilang din ang Pilipinas sa mga bansang may dagdag na supply side initiatives gaya ng paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng langis.

kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Ngayong umaga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-anim na uplift meeting sa Malacañang. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang tiyakin na sapat ang ating supply ng langis at pondo ng pamahalaan para tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino at bantayan ang presyo ng mga bilihin. Huwag hayaang may mang abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyunan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabuatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap. Sa ngayon, ang utos ng Pangulo kay Secretary Tio Laurel Jr. ay gawin ang lahat ng paraan para ibaba ang presyo ng bigas. Sa direktiba ng Pangulo, patuloy na pinagtitibay ng APLI framework ang coordinated response ng pamahalaan upang protektahan ang kapakanan ng sambayanan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Matapos ang uplift meeting, nakakatakda ring pangunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang 9th Economy and Development Council meeting mamayang hapon. Layunin ang nasabing pagpupulong na himayin ang mga posibleng solusyon ng pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon ng bansa. Kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing meeting, ang pagpapaunlad sa mas transportation system sa tulong ng mas maayos na railway network. Maliban dito, nakatakda ring talakayin ang pagpapatatag sa kapasidad ng Philippine Coast Guard upang panatilihin ang seguridad at kaayusan sa ating mga nasasakupang karagatan. Bilang pangwakas, nakatakda namang tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. sa isang courtesy call sa Malacañang mamayang hapon si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Naparito ang Defense Minister upang saksihan ang paglahok ng Japan Self-Defense Forces sa Exercise Balikatan 41-2026 ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ni Defense Minister Koizumi sa Pilipinas ay sumisimbolo sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahan namang magiging protektibo at makabuluhan ang nakatakdang paghaharap ng Pangulo at ni Defense Minister Koizumi lalo na pagdating sa mga usapin ng bilateral defense relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Gobyernong kumikilos at walang patid na serbisyo, maaasahan ng Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.

0: At bago tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpalabas ng higit 43.18 billion pesos na pondo para sa tuloy-tuloy na suporta sa mga lubos na nangangailangan. Inilabas ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo ang pondo upang masiguro ang walang patid at agarang paghatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan. Ipinadaan ang pondo sa iba't ibang programa ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Sa 43.18 billion pesos na pondo, higit sa 36.8 billion pesos dito ay mapupunta sa Protective Services for Individuals and Families in Difficult Circumstances Program. Tatanggap din ng higit 3.4 billion pesos ang Supplementary Feeding Program na nagbibigay ng pagkain sa mga batang naka-enroll sa Child Development Centers at Supervised Neighborhood Place. Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens naman ay makakatanggap ng mahigit 2 billion pesos para sa tuloy-tuloy na buwan ng pensyon ng mga senior citizens sa bansa. Bilang panghuli, makakakuha ng 810 million pesos ang Sustainable Livelihood Program bilang suporta sa vulnerable at marginalized sectors para sa pangmatagalang pagkukunan ng kabuhayan.
1: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 7-3-8 sa Capital 104.3. The AM and FM Cola.

0: Masayang Pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng usaping pangpopulasyon. Ngayong episode na to, ating pag-uusapan ng tungkol sa 2025 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang ibig sabihin ng survey na ito at gaano ba ito kaimportante sa ating buhay? At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin live via Zoom si Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority. Pero bago yan, panoorin muna natin ng isang audiovisual presentation tungkol sa population and development integration.
1: Parami ng parami ang programa ng gobyerno at parami ng parami rin ang nangangailangan ng serbisyo. With budgets for programs often stretched to the limit, lalong-lalo na sa LGUs, kailangang siguraduhin na ang programa at proyekto ay tunay na may benepisyo para sa mga mamamayan. The potential for population data to become a game changer when it comes to education, health, employment, food security, and many more is enormous. PopDev aims to make population variables top of mind sa lahat ng development initiatives in all levels of government. Population information ay gagamitin sa paggawa ng mga programs and policies ng gobyerno para mas swak ito sa pangangailangan ng mga tao.

0: to have limited resources. Having leaders integrate this kind of information and data, mula sa planning hanggang sa implementation of programs, will make any effort more focused, impactful, and meaningful. Demographic and socioeconomic data will pinpoint areas that desperately need attention. By using population dynamics sa paggawa ng polisiya, plano at programa, hindi masasayang ang resources ng taong bayan. Diretso ang tulong sa mga nangangailangan. At dahil mas epektibo ang programa ng gobyerno, liliit ang kakailanganing budget ng isang programa para sa parehong resulta. Integrating population variables makes sure na nakakatugon ang mga kinauukulan hindi lang sa mga problema ngayon, but also to anticipate and prepare for the challenges of tomorrow. Integrating population into development strategies will ensure that we improve the quality of life of Filipinos.
1: Ngayong episode na to, ating bibigyang pansin ang isang survey na napakahalaga sa atin. Ito ay sinasagawa ng Philippine Statistics Authority na kung tawagin ay National Demographic and Health Survey. Panoorin natin ito para sa ating pop info. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang pambansang survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Ang 2025 National Demographic and Health Survey ay ika-13 sa serya ng mga pambansang DHS na isinagawa mula pa noong 1968 at ang kauna-unahang isinigawa bilang isang midterm survey tuwing 3 taon. Karaniwang sumusunod ito sa Global DHS Program using standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age from 15 to 49 years old. Ito ang mga datos na makukuha na basic and demographic key indicators mula sa NDHS: fertility, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama na dito ang violence against women. Ayon sa 2025 NDHS, ang total fertility rate sa Pilipinas ay ang historic na pinakamababa. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 noong 1993. Ang total fertility rate o TFR ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganak kung siya ay manganak batay sa kasalukuyang age-specific fertility rates. Sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, tumaas ang paggamit ng family planning methods para sa mga kasalukuyang may asawang babae sa bansa mula 58.3% noong 2022 hanggang 58.6% noong 2025. Ang mga modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas din ang paggamit mula 41.8% noong 2022 sa 44.5% noong 2025. Ang mga female-centric methods ay nanatiling pinakapopular. Pills, 11.6%, ligation o sterilization ng babae, 4.6%, at injectables, 3.4%, ang pinaka-preferred na paraan ng family planning. Samantala, ang mga method ng makalalakihan o male condom ay 1.9%. Ang pagbubuntis para sa mga batang babae na may edad 15 to 19 taon ay relatibong mababa sa 4.9%. Sa usapin ng bilang sa bawat rehiyon, pinakamataas ang pagbubuntis sa mga kabataan sa Region 9, 9.3%, sinundan ng Region 12, 8.2%, at Mimaropa, 8.2%. Ang mga karaniwang indicators ay nananatili pa rin. Ang mga batang babae na may ilang pangunahing edukasyon ay nagtala pa din ng pinakamataas na porsyento ng pagbubuntis. Ito ay 17.2%. Sa usapin naman ng wealth indicators, ang pagbubuntis pa din ng mga kabataan ay pinakamataas sa mga nasa pinakamahirap na wealth quintile at 9.4% at pinakamababa sa mga nasa pinakamayamang wealth quintile at 1.4%. At yan ang ilan sa mga highlights ng 2025 National Demographic and Health Survey para sa reproductive health at family planning. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating segment na Pulso ng Populasyon. Nakapanayam natin ang ilan nating kababayan at ating tinanong ang kanilang saloobin tungkol sa tanong na masasabi mo bang may kalidad ang estado ng buhay mo sa ngayon? Panoorin natin ito.

0: Sa akin po, okay naman na po kasi yung asawa ko po is maganda na, may magandang trabaho naman po. Napoprovide niya naman po yung mga pangangailangan namin. Family.
1: Masasabi ko lang, kung magiging quality ang buhay ko o kung medyo may karangyaan. Pero sa hirap ng buhay natin ngayon, lalo pataas na mga bilihin, medyo hindi ka magiging quality.
2: Siguro po din sa ngayon po lahat ng gusto ko nagagawa ko na, and then sa pag-aaral naman po nandito lahat, so pwede kong umpisahan ulit po. At masaya na po ako dahil sa ngayon unti-unti ko na pong nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kasi never ko po yung nagawa sa buong buhay ko. So approve naman po lahat.
3: Wala po eh. Hindi talaga quality. Kasi yung pinagkakitaan ko ngayon, yung pag-aayos po ng mga flat screen na TV. Minsan mayroon, minsan wala. Kaya hindi po panay na lagi may kita. Ganun po. Pero yung work po ngayon na hinahanap, hindi makuha eh, kung ano talaga eh. Wala po talagang work na para pagkuhanan, para maging maganda yung quality ng buhay natin dito sa Pilipinas.
4: Kali po, ang estado po ng buhay namin ngayon ay ang asawa ko lang po yung nagtatrabaho at ako po ay isang housewife.

0: minsan po OT po siya. So, hindi pa rin po sapat dahil po sa dalawa pong anak ko yung nag-aaral at isa lang po yung nagtatrabaho sa amin. So, kailangan po maging madiskarte sa pagbabudget, pagtitipid po, kung ano po yung mga kailangan sa araw-araw. Ayun lang po muna yung uunahin namin.
1: Okay lang po. Nakakain na tatlong araw. Tapos, may tabaho ang asawa ko. Nakaraos din, kahit pa paano.
2: Ah, nangyating pa siya, ano eh. Hindi. Tawag to eh. Wala eh. Yung baga sa ang hirap ng ano natin, buhay. Lalo ngayon, nasa mga bilihin. Kailan, hindi naman magtitipid, ibig sabihin. Kailan, medyo sakto lang mga bibilihin, ganun. Kailan, talaga mo talaga tayo sa mga ano, lalo sa pera.

0: Napakinggan natin ang ilang opinyon ng ating mga kababayan tungkol sa kalidad ng buhay nila sa ngayon. At nakikita naman natin na karaniwan na sinasabi talaga ng ating mga kababayan na kapag sapat ang kanilang ang pagkain, ang kanilang kabuhayan, ay nararamdaman nila ang estado ng kanilang buhay ay may kalidad. So, ito talaga ang nais talaga natin, ang demographic dividend ng ating mga kababayan na nagtatrabaho, ay edukado, sila ay malusog, at sila ay may livelihood at trabaho para magkaroon talaga no ng demographic dividend ng ating bansa. Kapag ang ating working age population ay nakakapagsuporta ng mga batang edad 0 to 14 at 65 and over, pero ang kanilang kalidad ay maayos, masasabi nating talagang merong quality of life, no, more than the human numbers. Quality of life talaga ang gusto natin sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa ating mga nakapanayam sa pulso ng populasyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa ating panauhin sa pop beat ngayong araw na to. Makakapanayam natin live via Zoom. Let us welcome Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority.
1: Masayang pamilya! Magandang hapon po, Sir Ted. It's really an honor for us that you are joining PopBeat this afternoon.
2: Po, magandang hapon po, Ma'am Mai. At nagpapasalamat din kami at paunlakan at naimbita kami para may bahagi po natin ang resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey.
1: Pinaka-aabangan talaga ang National Demographic and Health Survey results every time na nire-release po talaga siya. Lalo na po sa atin, no, sa CPD. So, pwede po ba nating malaman, Sir Ted, ano ba yung background nitong National Demographic and Health Survey at bakit ba ito mahalaga? At anong mga datos ang maaaring makuha sa NDHS? At every ilang years po ba ito kinoconduct?
2: Okay po. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang national survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority at kasama na ang technical assistance pala dito ng ating UNFPA Philippines. So, ang 2025 NDHS ay ang ikalabing tatlo na serye ng mga national NDHS na isinasagawa mula pa noong 1968 at ito ang kauna-unahang isinagawa bilang isang midterm survey na gagawin ng NDHS po tuwing ika-tatlong taon. So every 3 years na po ang ating NDHS. So karaniwan po ito ay sumusunod sa tinatawag nating Global DHS Program na gumagamit ng isang standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age, meaning ito po ay mga edad ng kababaihan, 15 to 49 years. So kumukuha po tayo ng mga datos patungkol sa demographic and key indicators katulad po ng fertility, kasama na dyan of course yung fertility preferences, family planning, maternal and

0: maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama ang violence against women.
1: Napakadami po nating nakukuha no na datos sa NDHS, kaya super talagang useful itong NDHS. Talagang nagagamit po talaga yung datos ng NDHS sa ating pagpaplano, sa ating mga programa, sa gobyerno lalo na no. So dumako naman tayo Sir Ted doon sa total fertility rate, kasi talagang for this 2025 NDHS napaka-historic ng decline ng ating total fertility rate o yung average number of children na ng mga Pilipina no sa ngayon. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 no nung 1993, at nakita po natin yung historically talagang nagde-decline. Ano kaya yung mga maaaring dahilan Sir Ted ng patuloy na pagbaba ng ating fertility rate?
0: Magbigay lang po muna ako ng parang background no. Ang total fertility rate ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganganak kung siya ay manganganak batay sa na-report sa NDHS na age-specific fertility rates. Subalit sa 2025 NDHS, halos kalahati ng currently married women na may edad 15 to 49 ay nag-report na ayaw na nilang magkaanak pa. So sa mga kababaihan naman na may dalawang anak, ang porsyento ng nagsasabing ayaw na nilang magkaanak pa o sumailalim na sa sterilization ay tumaas mula 62.5 noong 2022 hanggang 63.7% nitong 2025. Yung mga mayroon pong isang anak naman na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak ay tumaas din po mula 22.2% noong 2022 NDHS. At ito ay nasa 25.8 na po ngayong 2025 NDHS. Kasama po ito sa mga nagpapababa sa ating total fertility rate dahil mas pinipili na po nilang hindi na manganak or hindi na dumami pa yung anak. Sa kabilang banda naman, halos walang pagbabago sa porsyento ng mga kababaihan na may marami ng anak na tulad ng tatlo, apat, o higit pa na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak o pwede rin sumailalim na sila sa isang sterilization sa parehong panahon. So, ang kalahating porsyento ng mga babaeng nagsabing ayaw na nilang manganak at ang patuloy na pagbaba ng magbilang ng mga anak na ng mga kababaihan na nagnanais na lamang ng kunti ang anak, kasama na rin ang patuloy na pagtaas ng porsyento ng mga kababaihan naman, mayroong mga anak na marami na pero nagsasabi na ayaw na nilang magdagdag pa ng anak. So maliban pa dito ang pagbaba ng fertility, habang tumataas ang wealth index, ay nakakatulong din na pababain ang ating total fertility rate. Ayon sa kasama rito na yung antas ng edukasyon ay mababa sa mga kababaihan, samantalang yung antas ng pag-aaral ay umabot sa kolehiyo, ay may mababa po na bilang ng anak. So ibig sabihin, parang kung mababa yung natapos, maraming anak. Kung mataas yung natapos sa pag-aaral, mababa po yung anak. So ibig sabihin po nito, mas magandang pamumuhay o mas mataas na antas ng edukasyon ay mayroon ng mas kaunti na ipinapanganak. So yun pong interplay ng mga lahat ng mga indicators na ito ang siyang tumutulong or siyang nagpapabago sa pattern ng ating fertility na siyang sinusukat natin sa total fertility rate na umaabot na ngayon sa 1.7.
1: Ayun, so talagang kahit yung pag-aaral Sir Ted ng CTD ay nagsasabi no na yung majority talaga ng mga Pilipino ang kanilang preference talaga ay i-prioritize ang kanilang economic well-being and the usual po na relationship talaga ng education at saka ng wealth quintile, no, o yung socio-economic status ng ating mga kababaihan at ang kanilang mga partners na kalalakihan. At nabanggit nyo na nga, Sir Ted, no, na talagang may factor yung education and wealth quintile or socio-economic status ng ating mga kababayan sa pagkakaroon ng total fertility rate. So sa edukasyon, ang mga babaeng may some primary education ay may total fertility rate na 3.1, samantalang mas mababa sa mga nakatapos ng kolehiyo or mas mataas yung antas. Sa wealth quintile naman, ang pinakamahirap na pamilya ay may total fertility rate na 2.8 kumpara sa pinakamayaman na 1.1. Ano naman kaya ang mensahe ng datos na ito sa ating mga policy makers at sa ating mga program planners?
0: Okay po. Ang isang maaring interpretasyon po dito na ang fertility sa kababaihan ay sensitibo sa edukasyon and socioeconomic status. Na-mention ko nga po kanina na ang mas magandang pamumuhay o mataas na antas ng edukasyon ay mas kaunti ang ipinapanganak para sa magandang kalagayang pang-ekonomiya. Sa kabilang banda naman, ang mga kababaihan na mababang edukasyon o kabilang sa poorest quintile ang pinaka nangangailangan ng access sa contraceptives, reproductive health services, at information campaigns. So, kailangan din pala kasi ng access sa edukasyon ng kababaihan, lalo na sa secondary at tertiary levels, bilang long-term strategy sa fertility reduction. Dahil ayon sa datos, mababa ang mga ipinapanganak ng kababaihan na nakatapos ng ganitong edukasyon.
1: So, education is still the key, no, para sa isang may quality of life talaga. And kapansin-pansin din, Sir Ted, na mas mataas ang total fertility rate sa rural areas, which is 2.0 kumpara sa urban areas na 1.5. Ano kaya yung indikasyon ng datos din na ito since nabanggit na natin yung education and the wealth, no, or socioeconomic status? Ito namang urban and rural, bakit po ba mas mataas pa din sa rural areas kaya, Sir Ted?
0: Opo, isang general po na information ang isasabi na ang urban living ay may kaakibat na mas mataas na gasto sa, halimbawa, sa bahay, edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay. So nagiging dahilan ito para limitahan ang bilang ng anak. In terms naman of health services, sa urban areas mas malawak ang access sa contraceptives, health facilities at reproductive health services. So, mas marami ang oportunidad para sa mataas na antas ng edukasyon at kita or yung ating mga employment sa urban areas. So, kaya mas pinipili ng mga pamilya ang mas kaunting anak. Sa rural communities naman, mas matibay ang traditional na pananaw na ang pagkakaroon ng maraming anak ay tanda ng yaman o suporta sa kabuhayan, halimbawa. So, limitado rin dito ang access sa, halimbawa, sa modern family planning. Kaya mas pinipili dito ang traditional na family planning na mayroon ng mataas na failure rate. Kaya nagre-result sa hindi planadong pagbubuntis at kaugnay na panganib sa kalusugan. So, sa madaling salita, ang datos ay indikasyon ng hindi pantay na access at oportunidad sa bagitan ng rural at urban populations na siyang may direktang epekto sa fertility behavior.
1: So access po talaga yung nakita natin, no, isa sa mga dahilan kung bakit mas mataas talaga sa rural than the urban areas. So dumako naman tayo, Sir Ted, sa teenage pregnancy kasi talagang itong National Demographic and Health Survey na 2025 ay maganda po talaga yung showing, no, ng teenage pregnancy rates. And I think historic din, no, Sir Ted, na mas mababa na talaga ang teenage pregnancy rate sa mga kababaihang edad 15 to 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis at panganganak. Ito ang pinakamababang antas, ano, Sir Ted, mula 1993 na from 10.1% noong 2013, ngayon 4.9%. So it's really good news for all of us working for this issue talaga for teenage pregnancy. Ano kaya yung dahilan, Sir Ted, ba't bumaba yung antas nito, no, historically?
0: Opo. So ang teenage pregnancy sa mga Pilipinang kababaihan na may edad 15 hanggang 19 ay bumaba mula 54, as mentioned, no, percent noong 2022 tungo sa 4.8% nitong 2025. Sa mga kababaihang may edad 15 hanggang 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis naman nitong 2025, ang pinakamataas na porsyento na inaitala ay edad 19 na nasa 9.7%. Sinundan ito ng mga edad 18 nasa 6.9% at mga edad 17, 5.1%. Sa mga resulta ng NDHS mula 2022 at 2025 NDHS, ang age-specific fertility rate ay pinakamataas sa kababaihan na nasa age group 25 to 29 years. Yun yung po yung peak. Ito ay nagpapakita ng pagkaantala sa childbearing years. So ibig sabihin, yung mga nasa younger age group kasama na po yung edad 15 to 19 ay hindi pa rin talaga nanganganak kasama na yung 20 to 24 years old. So, ang age-specific fertility rates, ang bilang ng panganak, ng ipinapanganak ng kababaihan sa bawat 1,000 na babae para sa tatlong taong panahon bago ang survey o ang NDHS. So, yun pong age-specific fertility rate sa edad na 15 to 19 na siyang pinakamababa. At yung mga mababa ring porsyento ng panganganak ng edad 19, 18, and 17 ay maaaring siyang nagdudulot ng pagbabago ng pananaw ng mga kabataan na magkaroon ng kalayaan muna bago mag-asawa o magkaanak. Dahil sa lumalawak na ang trend ng delayed childbearing or marriage. So, yun po yung pinapakita nung ating age-specific fertility rates.
1: So, ang peak talaga ng childbearing ay 25 to 29. Mataas po ba yung access ng 25 to 29 sa family plan?
0: Yung peak. Pero doon parang nadidelay dahil yung ayaw na nilang mag-asawa, parang noon dati nasa 25 to 20, 20 to 24 lang, ayun yung peak ng pag-aasawa or childbearing years. Okay. Pero ngayon, dahil sa umurong na siya, nasa 25 to 29, di mas lalo nang naging kunti yung ipinapanganak ng 15 to 19, 20 to 24.
1: So, dumako naman po tayo sa family planning. Sir Ted, di ba po sa 2025 National Demographic and Health Survey, 33.8% lamang ng lahat ng kababaihan ang gumagamit ng anumang family planning method. Sa kasalukuyang may asawa naman, 58.6% naman ang gumagamit. Bago ko po tanungin yung question about anong edad yung karaniwang gumagamit ng method sa family planning, tanong ko po muna, ano po ba yung definition ng may asawa sa NDHS 2025? At sa mga, I think, mga nakaraang NDHS.
0: Ang NDHS po, pag nagtatanong ay kapag tinatanong po yung marital status, ito po ay tinatanong kung never married or may asawa or merong living together. So, hiwa-hiwalay po yun. Pero pagdating po natin doon sa family planning, pag sinabi po natin na currently married, posible po na siya ay legally married, currently married na may asawa, or meron po siyang kalibing.
1: Okay po. So, yung may asawa po, no, ay formally married or living together. So, dahil po doon, sir, anong edad ba yung karaniwang gumagamit ng permanent methods ng family planning?
0: Opo, ayon po sa resulta ng 2025 NDHS, ang mga kababaihan na gumagamit ng like permanent methods of family planning ay nasa edad 35 to 49 years old. So ito yung mga kababaihan na dumaan na kasama na dito yung mga kababaihan na dumaan sa female sterilization. Sa short term naman, ang pills ay karaniwang ginagamit ng mga kababaihan na may edad 25 to 39. Ang mga gumagamit naman ng male condoms ay nasa edad 20 to 34 years old, at ang pinakabata ay gumagamit ng injectables na nasa edad 15 to 24 years old. So, yun pong mga nabanggit kong mga age groups, yun po yung may mga matataas na percentage na reported na kanilang ginagamit as a family planning method.
1: So, kita po natin no, na mas older talaga yung mga gumamit na ng permanent method. Syempre ay limiting na sila, ayaw na nila magkaanak, no? At yung iba naman, maaaring spacing ang kagustuhan. Kaya sa short-term methods, ang sabi nga po no, ni Sir Ted, ang pinakapopular pa rin ay ang PIL, no? At ang sinabi niya, yung mas nakababatang mga kababaihan, injectable naman, no? At yung male condom, sir, ano na nga ba yung edad na karaniwang gumagamit ng male condoms?
0: 20 to 34 years old.
1: 20 to 34 years old. Ah, ayun. So, medyo gitna, no? Medyo nandun sila sa peak, no? Ng kanilang, yung mga partners nila nasa peak ng kanilang childbearing ages. Maraming salamat po, Sir Ted, dun sa napaka-rich, no? Na datos ng family planning, yung permanent methods, yung short-term methods, at yung male-centric methods o yung condom. So kapag sinpansin naman din na mas mataas yung modern contraceptive prevalence rate sa rural areas, 47.2%, kesa naman sa urban areas na 42.1%. Ano ba yung mas popular na method sa ating rural areas and urban areas? And ano kaya yung paliwanag ng mga datos na itong nakita natin, Sir Ted?
0: Opo. Ang popular na method of modern contraception sa urban area ay female sterilization na mayroon ng 8.4% kumpara sa 7.4% sa rural area.
1: Opo.
0: Ganun din ang male condom na mayroon naman ng 3.3% sa urban kumpara sa rural area na 1.5%.
1: Mm-mm.
0: Sa rural areas naman, ang popular ay ang tinatawag nating IUD with 3.0% sa rural area versus 2.7% sa urban area. Ang injectables naman na mayroon ng 6.3% sa rural versus 5.9% sa urban. Ganun din yung implants na mayroon ding 4.9% sa rural versus 3.7% sa urban. And ang panghuli ay yung pills na mayroon ng 23.7% sa rural versus 17.9% sa urban. So, mas popular, no, hindi natin inaasahan, pero ito yung trend, mas popular yung pills sa rural kumpara sa urban. So, malayo po yung agwat, 23.7% versus 17.9%.
1: Ano po kaya ang paliwanag sa mga ng datos na ito, Sir Ted? Bakit kaya ganoon, no? Ang nakikita natin, bakit kaya sa rural areas mas popular yung short term, which is the pill, compared to the urban area?
0: Opo. So, tingin po natin dito ay yung access. So, yung mga malalawak ang access sa urban area ay mas nakukuha nila ito. Pero mayroon ding datos kasi ang NDHS na mayroong tinatawag tayo na kung saan nila nakukuha yung commodity, and malaking tulong yung mga government supplies na na sinusuporta natin sa ating mga kababayan, kung kaya't nakukuha pa rin ng rural area, halimbawa itong mga IUD, injectables, implants, na siyang nagpapataas marahil doon sa porsyento kung bakit mataas yung mga paggamit ng IUD, injectables, and implants sa rural area. Ganun din siyempre sa pills, kung mayroon tayo ng mga health center na government operated, mataas na nakakatulong ito sa rural area na siyang nagsusupply ng commodity sa mga kababaihan. And kadalasan naman, ang nasa private health facilities ay yung nasa urban area na siyang nakukuha, katulad nalibawa ng female sterilization.
1: So, napaka-importante din talaga ng supply na galing sa gobyerno kasi talagang nakakatulong ito sa ating mga kababayan. At talagang nararamdaman talaga ito ng ating mga kababayan na nasa rural areas. At kita naman po no, sa datos. Nabanggit niyo, Sir Ted, na yung percentage of Filipinos na nag-a-access ng family planning po sa mga government versus the private? Ano po ba yung mga persyento na nakikita natin sa 2025 National Demographic and Health Survey?
0: Okay po. Halimbawa po sa injectables, about 89% po doon ay galing sa public sector.
1: Oh, yung implants po, naman talaga. Po
0: ay, opo, ang implants naman po ay 93.4% na galing
1: mas
0: sa public
1: pa.
0: Sector. Opo. Uh-huh. At yung IUD na 90.6%. So, yun po sa PILS, mayroong share din yung public sector, 23.1%. Pero mayroon din po dito na ng share na galing sa other source. So, alam naman natin na nabibili na itong commodity na to sa mga stores na private store. So ito yung lumalabas, mayroong 10%, pero mayroon ding malaking share ang private medical sector na umabot ng 67%. Sa male condom
1: pa.
0: Ano, sa male condom naman, parang malaki na lang halos yung share ng other source o yung nabibili sa mga stores, 33.1%, at yung private sector ay mayroong share ng about 54.7%. Ito po ay about male condom use.
1: So nakikita natin yung out-of-pocket spending ng mga Pilipino sa mga private facility at private sector sa male condoms at saka sa pill, mataas din. Ano, Sir Ted? So talagang may panawagan din talaga ang CTD na maging available din yung supplies sa ating mga health facilities na pampubliko kasi napakalaki din talaga ng tulong nito. At tumako naman po tayo sa violence against women. I think yung NDHS po ay may bagong sinalis, 2025 NDHS, tungkol sa violence against women. Ano po ba yung mga porsyentong ito at ano po ba yung bagong isinali po ng 2025 NDHS tungkol po sa violence?
0: Okay po. So sa pagtingin po ng sa trend no ng violence against women, makikita natin ang porsyento ng mga kababaihan na nakakaranas ng karasan or nakaranas ng karasan mula sa asawa o partner. Ito po yung tinatawag natin na domestic violence. Okay. Katulad halimbawa ng emotional violence, physical violence, or sexual violence, ay tuloy-tuloy na bumababa mula 29% noong 2008. So ito po yung kauna-unahang isinali sa NDHS ang violence against women. Ngayon pong 2025, ito po ay nasa 15.4%. Medyo may mababa po yung pagbaba, pero tuloy-tuloy po naman ito. So, sa emotional violence, mula noong 2008, ang emotional violence ay 22.6. Ngayon po ay nasa 14% sa 2025 NDHS. Ang physical violence po, 14.4% noong 2008. Ngayon po ay 5.3% sa 2025 NDHS. At ang sexual violence naman na 8% noong 2008 ay 1.8% na lamang po dito. Wow. Sa 2025 NDHS.
1: Napakaganda pong datos na tuloy-tuloy yung pagbaba ng emotional, physical, at sexual violence ng ating mga Pilipino. But syempre, of course, violence is still violence. Sana ang aim talaga natin is zero. But it's good news, Sir Ted, no, na pababa po siya. It may be an indication talaga of women empowerment, no, sa ating bansa, no, at saka yung recognition ng mga kababaihan na may mga karapatan sila, no, kaya siguro, no, at siguro yung ating mga kalalakihan also, yung recognition of there is no justifiable reason para maging violent sa kanilang partner. Maraming salamat, Sir Ted. Napaka-rich po talaga ng data na makukuha sa National Demographic and Health Survey. Panghuli po, ano po ba yung mga rekomendasyon ninyo para sa ating pamahalaan at sa ating mga stakeholders batay sa natuklasan natin sa 2025 National Demographic and Health Survey o NDHS pagdating sa fertility, which is historic, no, na decline at 1.7, sa adolescent pregnancy, which is also historic na mababa yung 15 to 19 at 4.9%. And yung pagtaas din po ng family planning at iba pang issue na pangpopulasyon.
0: Maraming salamat po. So ito po ay aking opinion lamang. No? So una, dapat pala kasi siguro yung access sa edukasyon at reproductive health services. So ang datos ay nagsasabi na mas mababa ang fertility sa mga kababaihang nagkapagtapos ng mas mataas na antas ng edukasyon at wealth index. Kapag bumababa ang fertility, mas lumalaki ang working age population kumpara sa dependent population. So, mag-invest lalo sa quality education, skills training at job creation upang ma-maximize ang produktibong potensyal ng buong populasyon. Pangalawa po, yung ating targeted interventions para sa mga vulnerable groups. So, ang pagbaba ng fertility at adolescent pregnancy ay indikasyon ng Pilipinas ay nasa mas advanced na na yugto ng demographic transition. Kilalanin ito bilang oportunidad upang iayon ang population policies sa pagbabago ng fertility patterns, lalo na sa pagbibigay diin sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. And panghuli, yung integration sa mga national or midterm development agenda. So ang fertility decline at mas mababang adolescent pregnancy ay dapat iugnay sa poverty reduction, gender equality at sustainable development goals. Gumagamit ang NDHS ng gumamit ng NDHS data bilang evidence base para sa long-term planning upang masiguro na ang demographic transition ay mauuwi sa isang demographic dividend.
1: Ayun, very well said, Sir Ted. Tama po kayo. Human capital development talaga dapat ang ating investment. At nabanggit nyo po sa education, no, sa health, at saka sa livelihood or employment also na opportunities ng ating mga kababayan para ma-achieve natin ang demographic dividend kung saan mas marami na din naman talaga, Sir Ted, no, ang working age population natin sa ngayon, which is 63.9% ayon sa 2020 census, no, of population. So let's maximize that opportunity. Mabuhay po kayo, Sir Ted, at marami pong salamat sa pagpunta nyo, no, pagsama ninyo dito sa Poppy. Maraming salamat po ang ating Chief Statistical Specialist, Mr. Teodoro Orteza. Kahit na may positibong ulat tungkol sa pagbubuntis ng ating mga kabataang edad 15 to 19 na pababa at pagpaplano ng pamilya na pataas mula sa 2025 NDHS at ang historic average number of children or ang total fertility rate na 1.7 na bilang ng anak na karaniwang nagkakaroon ng ating mga kababayan, madami pa din tayong kailangang i-address. Una, kailangan pa rin paigtingin ang edukasyon sa reproductive health at life skills na ating hangarin. Kailangan pa rin talaga na paigtingin ang edukasyon para sa pagpaplano ng pamilya at ang mga demand generation activities natin at ang kaukulang serbisyo tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Ikalawa, kailangan pa rin natin palakasin ang access para sa health services, para sa mga pampublikong pasilidad at sa mga adolescent-friendly health facilities. Habang ang mga positive trends natin na nakikita sa 2025 NDHS ay pabor sa mga socio-economic indicators natin, ang hamon pa rin natin ay mapanatili ang mga kasamang benepisyon nito. Muli, sama-sama tayong gamitin ng husto ang pagkakataon para sa ating bansa upang makamit ang ating mga benepisyong pang-ekonomiya at panglipunan ng ating nagbabagong sitwasyon ng populasyon. Makibahagi sa ating usapin. I-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags Popit, hashtag Tao ang Puso ng Pag-unlad, hashtag CPD at 57, at i-follow ang ating Facebook page at CPD Fails para sa mga updates at impormasyon tungkol sa population and development. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Persales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ito po muli si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya! Pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa Popbeat dahil tao
2: Tayo ang puso ng pag-unlad.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
0: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Okay, salamat.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
13: Radyo Magazine.
14: Sports Radio. Radyo Pilipinas World League Service.
15: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon
20: sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli
22: sa mahalaga kaganapan.
23: 66 impormasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
19: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
24: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Beach vacation.
28: Ano tara?
24: Jogging.
28: Ano tara?
24: Hiking.
28: Ano tara?
29: Taginit is here.
4: Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
5: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
21: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo
23: Publico Radio Pilipinas
25: and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
29: World Service.
30: Ang taginting ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpila.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak,
35: mas maraming mararating
36: at mas maraming maaabot ng impormasyon
37: at serbisyo publiko.
38: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 Colab.
40: Radyo Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon
45: sa Philippine Sports Broadcast.
46: Ipapahuli
47: sa mahahalagang kaganapan.
48: 66 impormasyon.
49: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
50: Radyo Publiko
51: 738.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Magazine
54: 1278.
55: At Radyo Pilipinas World Service.
56: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
57: Mapapakinggan na
58: sa Capital 104.3 FM.
59: Capital 104.3.
60: Radyo Pilipinas
61: World Service.
62: Sports Radio.
63: Radyo Magazine.
64: Serbisyo Publiko.
65: The AM and FM collab.
66: Sa Capital 104.3 FM.
67: Radyo Pilipinas.
68: Radyo Pilipinas
69: and Capital 104.3 Colab.
70: Colab.
71: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
72: Hala, totoo? San ka sumali?
71: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
72: Naku po! Juan! Scam yan!
71: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
72: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
71: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
72: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
71: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
72: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
71: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
73: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
72: Kaya huwag magpabudol, bes!
74: Ito ang Radyo Magazine.
75: Radyo Magazine.
74: 1278 sa Capital 104.3.
75: The AM and FM Colab.
74: Colab.
76: FM 2.

0: Susunod na ang Radio Pilipinas, Radio Publico,
1: Radio Publico
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
3: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan, sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa bayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page, at lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.5 or 1.6 million subscribers.
7: Thank you!
9: At sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus po kami sa Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Napakaganda ng ating pag-uusapan at tamang-tama po ang ating pong makakapanayam ay mula po sa National Conciliation and Mediation Board. No, gaano nga ba kahalaga itong company handbook or yung mga company policy na ito? 'Di ba? Sapat na ba na na-discuss ito sa inyo? 'Di ba? Kung over the years ito ba ay nagbago, kailangan ba may kopya ang isang empleyado, hindi ba? Kasi kung minsan sasabihin ng HR o kaya naman kung sino mang, 'di ba, mga boss na, "Oy, may paglabag ka or meron kang nilabag," mga ganyan. May nilabag ka na company policy. Saan po yun, boss? Kailan po ito? Diba parang mga 10 taon na po ata ako dito sa kumpanya, hindi ko po nakita yung anino ng tinatawag ninyong company handbook na yan. So gaano kahalaga yan? Diba? Kasi alam ninyo kung minsan, hindi ko ho nilalahat, ano? Pero kawawa din po talaga yun pong mga empleyado na walang sapat na kaalaman when it comes to yung mga pagsususpindi sa kanila o kaya naman yung bigla ang pa-power trip ng mga boss, di ba? Pagkatapos biglang sasabihin, "Oy, meron kang nilabag na company policy." Saan po yan? Paano po yan nangyari? Hindi ba? Oh, so tamang-tama po sa mga empleyado po, no? Ito po ay para sa inyo. Pakinggan po natin ang magiging paliwanag dito ng National Conciliation and Mediation Board. Ayan po. At kami po naman ay hanggang 2:55 ng hapon magkakasama dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Marulas Transmitter at dito sa studio, ganun din ang ating mga provincial station na nagke-carry po ng One Trabaho, ang amin pong pasasalamat sa inyo. Magandang hapon po. Hindi na natin patatagalin pa. Kasama na natin, nasa linya ng komunikasyon, si Deputy Executive Director 4 ng National Conciliation and Mediation Board o NCMB, si Ma'am Teresita Odia. Ayan, tama po ba yung aking pronunciation, ma'am, ng inyong last name? Hindi ko po kayo nadidinig. Naka-off po ata yung inyong mikropono.
10: Ayun. Wala okay. Ba? Ayun, meron na?
9: Oh, yes, ma'am.
10: Klaro ba?
9: Opo, opo.
10: Okay. Uh-huh. Tama naman po ang pronounce ninyo ng aking last name, Audea.
9: Audea, okay.
10: Opo.
9: Ma'am, para po sa kabatiran ng lahat, ano, ang National Conciliation and Mediation Board, ito po ay under ng Department of Labor and Employment. Tama po?
10: Tama po kayo, Ma'am Jamie. Ang NCMB, National Conciliation and Mediation Board, ay isang attached agency

0: Ano?
1: Tama po.
0: Okay.
1: So, sa amin po, pinalalakas muna namin yung mga machinery, mechanism within the company.
0: Opo.
1: Maglakas nila ang kanilang mga sariling kakayahan para resolbahin ang sarili nilang mga problema. Para hindi na sila laging pupunta sa Department of Labor, sabi nyo, sa NCMB, sa NLRC. Kung meron silang kalaman at kakayahan, nasagutin yung mga tanong ng mga tao nila sa company. At maibigay yung mga maaaring kalutasan sa mga tanong na yun, sa mga issues na dinadala.
0: Oho, oho. So, ito po yung pinag-uusapan ho, kanina no, sa intro, ay nabanggit ko na nga po kasi kung minsan, ito madalas na senaryo. Halimbawa, napagtripan ng kung sino man. O kaya naman po ay, kung minsan, no, kawawa naman din yung mga empleyado na nalalagay sa alanganin na, ha? Meron pala akong nalabag. O kaya naman, ay, may company policy pala tayo or may handbook pala. Ay, hindi ko nakita. O from day one. Okay. So siguro po ang una nating tanong ay gaano kahalaga yung company handbook? At ano ba talaga yung purpose nito?
1: Okay po. So ang bawat kumpanya ay may mga polisiya. Nabanggit niyo po kanina sa intro kung paano nila ipatutupad yung kanilang mga mission, yung kanilang mga vision, upang mapalago, mapalaganap yung kanilang negosyo.
0: Mm-hmm.
1: Para po maisagawa yon, inilalagay sa mga dokumento kung paano nila gustong gawin yon. So, ito nga po, yung mga company personal policies, ito yung mga expected conduct, expected behaviors ng aking mga empleyado para matulungan nila ang kumpanya na gawin kung ano yung nilalayo natin. Halimbawa, kung ito ay isang manufacturing company,
0: mm-hmm.
1: paano ba kikilos at gagalaw yung aking mga empleyado para kami ay maging pinakamagaling na manufacturing ng isang produkto halimbawa.
0: Uh-huh.
1: So, sineset na niya yung norm, kung ano yung conduct, ano yung behaviors na dapat meron ang bawat empleyado. Isa lang yon, no? Tapos iba pa yung mga benepisyo, pwede ding malaman yun sa employee handbook para alam ng mga tao ano yung dapat nilang matanggap. So, bukod doon, ito, ang pinakamahalaga pag meron ka mga violations dun sa mga expected behavior sa'yo, ano rin yung pwedeng mangyari sa'yo? Para hindi naman mabibigla na, oh, bigla na lang ako mapaparusahan, hindi ko alam na ganito pala kabigat o ganito kamali yung nagawa ko. So, nagkakaroon ng biglaan na, bakit ako biglang naparusahan? Ito lang naman yung ginawa ko.
0: Tama.
1: Samantalang isa sa mga core values ng company ay ito. Halimbawa, yung pagiging matapat, yung simpleng honesty. Mahalaga yon sa isang kumpanya na lahat ay nagsasama ng matapat at hindi gumagawa ng mga nakalalabag sa ganong values. Tapos, hindi mo alam na yung ginawa mo pala ay isa form of dishonesty. And there is a possible sanction for that misbehavior.
0: Oho. Okay. Ito po ba ay mandatory, no? Na kailangan mayroong ini-issue ang kumpanya na handbook o kaya naman ay pinapipirma at tinitiyak nila na nauunawaan ng kanilang empleyado, no? Ang nilalaman ng company policy or ng company handbook for that matter.
1: Sa matatagal ng kumpanya, sigurado mandatory yan. Kasi naipon na nila kung ano-ano yung mga SOPs nila, kung ano yung mga policy na gusto nilang mangyari.
0: Mm-mm.
1: Ilalagay lang yan sa isang libro na kinocompile ang lahat ng regulations na gusto nilang dumaloy sa kanilang company. So, expected yan meron na. At isinasama ang pagpapaalam ng yon sa iba't ibang paraan, no? Usually yung onboarding o yung induction, no? Pagkabagong hire, meron yang orientation,
0: say, yes.
1: Orientation program or induction program, onboarding program, sa iba't ibang tawag. Ang isa sa mga features niyan ay ipaalam ano ba yung mga polisiya natin sa attendance, di ba? Ito yung ano yung panipolisiya natin sa pagpa-file ng leave, paano yung ma-avail ng leave. So, ipinapaliwanag po lahat yan. At karamihan po, tama kay ma'am, mayroong pinipirmahan dokumento na itong mga sets of rules na ito ng kumpanya ay naipaliwanag ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: At para hindi po makalimutan, dahil minsan, nag-attend ka nga ng seminar, pero yung kalahati ng isip mo, wala doon, di ba?
0: Tama.

0: pinopost din po yan. May mga designated areas sa mga sa company kung saan po nakalagay yan na pwedeng i-access, pwedeng tingnan ng company ng empleyado. Dapat. Dapat.
1: Okay. So, dapat din po ba na may copy yung empleyado?
0: Opo. Ngayon, napaka-high-tech na, di ba? Pwede nang i-access yan. Pwede mo yung ilagay sa isang portal. Usually po, yung mga kumpanya ngayon, may mga portals na eh. Para kahit kailan, at kahit kailan, kahit nasaan siya, pwede niyang ma-access. Pero yung mga traditional startup companies, they still rely on written. Written, nakasulat, nakapost, yun pa rin. Yung mga medyo mas maliliit kesa dun sa ibang company. Pero yung malalaking kumpanya, napakaraming paraan para iparating at ipaalam sa kanilang mga empleyado. Ano ba yung mga rules natin at yung ating rules of engagement? Ito yung mga expected conduct of behavior na aking
1: Okay. So, kung halimbawa po, no, yung mga nakalagay sa company handbook ay hindi na sunod at hindi naman na-inform yung empleyado. Sabi ko nga kanina, kahit anino nung company handbook, hindi pa nakita ng empleyado. Meron po bang pananagutan po ang kumpanya or po pwede bang mapanagot si employee for that matter?
0: Pwede pong pag-isapan yan. Halimbawa po, grievance kasi yan eh.
1: Okay.
0: Any violation of a company policy or company personnel policy may be considered a grievance. Okay. At dapat po yung pag-usapan. So, kami po, ang NCMB, isa po sa mandato namin is to ensure na yung mga company ay mayroong grievance machinery. Kung saan pwede nilang pag-usapan yung maling pamamalakad ng maling implementasyon ng company policy or hindi pag-i-implement o hindi naman pag-sup. Any deviation, any non-compliance with the rules, pwede pong pag-usapan sa grievance machinery. So, sa empleyado, sigurado meron yung sets of sanctions and penalties na nagagawin for any deviation, for any non-compliance ng mga empleyado sa mga policy na yon na nakasulat.
1: Okay.
0: Sa empleyado naman po, ay sa ating mga employers, pwede pong pag-usapan yan, pero para itama. Itatama kung mali. At kung wala, dapat magkaroon. No? Halimbawa, dapat kasi ang mga nakasulat doon ay align sa kung ano yung sinasabi na ating labor code. At doon sa mga advisories, department orders na ini-issue ng ating departamento. So, dapat po, nasusulat yun dun at naka-align. For any deviation o mali na hindi align, misalignment, pwede po yung pag-usapan.
1: Opo.
0: At corrective naman po tayo. So, kapag yan po ay pinaalam sa department, so, learning opportunity po o siguro po ay education opportunity sa amin, sa department. Ituro, tulungan ang company na makapag-align para yung mga mali na pamamalakad nila ay maitama.
1: Ma'am, yun pong halimbawa po no, itong scenario na ito, like halimbawa sinabi na kailangan ka naming i-suspend, like halimbawa ganito. Nagtatrabaho ho siya sa isang hospital. And then, kumbaga parang hindi naman siya na-orient na kailangan ilalag mo tong mga vials or kung ano pang mga lalabas dito sa department natin. Mga ganon. Hindi naman siya na-orient na kailangan ilalag mo ito, etc., etc. So, may mga parang marker tayo, ganyan-ganyan. Sinuspend siya. Sinasabi based on company profile or company policy. Pero yun nga, pwede ho ba niyang i-contest yun na una, hindi naman ho ako na-orient properly. Pangalawa, hindi ko nga ho nakita yung sinasabi ninyong company policy. Pwede ho ba yun na i-contest niya yun?
0: Pwede po. Sa grievance machinery nga po yun. So, may pruweba naman po kung siya ay na-orient.
1: Okay.
0: Karamihan, pag nag-conduct ng orientation on this topic, may attendance yan. Meron niyang pinapipirma. Protocol po yun na papirmahin ang bawat umattend ng orientation na ito sa isang dokumento, proof ng company. Kung halimbawa po, nakinontest ng empleyado, na hindi naman yung talaga na ipaliwanag yan sa akin.
1: Opo.
0: So, pwede pong magbago kung ano yung sanction sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Pwede siyang ma-absolve pagka napatunayan niya sa kanilang pag-uusap na wala naman talagang naganap na orientation on this date. Kasi specific yan.
1: Uh-huh.
0: Kailan ba naganap yung orientation on the handling of this request, di ba? Yung paglalabas ng ating mga supplies, paano ba yan? So, may specific period o date na conduct yan. So, mag-determine. Wala namang nangyaring ganito talaga nung petsa na yan.
1: Okay.
0: So, kung ano man po yung parusa o nakikita lang sanction for non-compliance with the policy, pwede pong magbago. Pag napatunayan ng empleyado na, wala talagang ilalaban ko kahit saan tayo makarating, na hindi nyo ako na-orient dyan sa policy na sinasabi nyo.
1: Mm-hmm. Okay. Ito po, no, kasi tamang-tama, yun hong nagpadala ng question na yan ay nakikinig po sa atin, no? Mm-hmm. Paano daw ho kung halimbawa naman ay yung grievance committee na inaasahan niya na paghahainan niya ng reklamo nga ay kumbaga parang yun yung HR nila na mataas, and sa simula pa lamang ay alam na niya na sabihin na nating may pagkiling laban may pagkiling doon sa boss niya, no? May bias. At kasi ang parang sabihin na nating ang parang pinahiya siya, no? Pinahiya siya during dun sa patawag nung mismong nung mismong HR manager. Oo. At tama ho ba 'yun na sasabihin pa na na halimbawa ay ikaw ba talaga may gawa nito, or parang ang galing naman ng AI na ganyan? So tama ho ba 'yun coming from HR manager na part ng grievance committee?
0: Mm-hmm. Ang grievance committee naman po ay step by step level. So appeal appeal mechanism kasi siya.
1: Okay.
0: So kung si HR ay bahagi ng committee mismo, kasi una po yung supervisor, usually ganyan, susunod department manager. Ngayon, kung si HR ay parte ng grievance committee at siya mismo yung nagdesisyon o naglatag ng ano ba yung dapat na penalty for non-compliance o anumang policy yan, baka pwedeng mag-restructure yung kanilang grievance committee. Dapat kasi yung nagdesisyon iba kaysa dun sa appeal. Diba? Kasi mahirap baguhin ng appeal committee yung decision.
1: Yeah.
0: Diba? Kung,
1: lalo na kung may bias sila. Oo,
0: kung
1: tama.
0: Sila rin yon. Kaya po sa structuring ng grievance committee, tinitignan din po kung sino ang nakaupo. Sino ba yung pumipirma sa mga decision ng company in terms of personnel discipline and in cases of personnel action. Sino ba yung signatory dyan? Sino yung nagde-decision? It should, that person should not be the one seated also in the grievance committee.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat pong matingnan yung mga ganong pagkakataon dahil mahirap mabali ng parehong tao yung decision niya. Na i-reverse ko ba yung naging decision ko? So, medyo mayroong dapat ayusin doon sa ganong klaseng step-by-step level. Pwede hindi nakasali si HR manager doon, kundi yung susunod kay HR, baka yung kanilang manager, kanilang director, next level. Para yung decision niya is looking at another lens na pwede nang nagkamali ng sinabi o ginawa itong aming HR, at sa pagkakataong ito ay mabago yung naging decision.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng i-reverse, pwedeng i-amend, o kaya naman po ay i-balance at mag-iiba yung decision. So,
1: kasi sabi nga rito parang conflict of interest no?
0: Yes. So, tinitingnan po yung amin pong opisina kapag kami ay nagkakandak ng mga orientation, seminars, o plant visits, isa po yan sa tinitingnan namin. Ano ba yung composition ng inyong grievance machinery? Para pag tinignan ninyo ang mga grievances na dinadala dyan, ay neutral minds, yung bang hindi kakikiling sa isa sa nagdesisyon, o dun sa empleyado, kundi titingnan mo ng parehas yung merito ng idinadala sa iyong issue, paano ba yung pinroses, ano ba yung ating mga existing policies. Meron nga ba? Meron nga pero hindi naman pala talaga natin na i-communicate. Meron nga pero hindi naman natin pala talaga na ibaba at na-explain sa mga tao na gagamit ng polisiya na yan. So, dapat po, makikita rin yan. Misa, siyempre, pag ikaw yung nakaupo doon, puro in your interest yan. So, pag ikaw ang nagpo-proseso ng mga ganitong grievances arising from the implementation or interpretation ng mga company policy na yan, dapat malinaw po yung ating pamantayan at paningin sa mga bagay na yan.
1: Oho. Ma'am, alam niyo ang gaganda ng mga sinasabi ninyo, no? At marami pa din ako mga tanong dito. Babalikan ko po kayo sandaling-sandali lamang. Magkakaroon lang po tayo ng mahalagang paalala mula po sa ating himpilan, and then we'll get back to you. Ang oras natin 2:29 ng hapon.
2: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayalap.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Collab. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Juan Trabajo.
15: Juan Trabajo.
14: Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo.
15: Juan Trabajo.
14: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7.
16: 2:33 ang ating oras. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre, bago po sa ating panauhin, babatiin ko muna si Elboy Ubas. Sabi niya, naghanap ako sa work, nag-apply kami sa CAPGO. Tagal ko na, wala pa. Ayan. Mag-intay lang po kayo. O kaya naman eh, baka mayroon sinasabi ang Panginoon na hindi ka para dyan. Diba? Naku, kung minsan alam ninyo, mga blessing in disguise yung mga nangyayari sa atin. Kaya pabayaan lang ninyo. And also pala, ha, congratulations sa lahat po ng mga pumasa. Ayan, sa napakahirap na civil service exam. Ayan, so kayong mga ganap na ng mga public servant, sana po ay sulitin ninyo ang pasweldo ng taong bayan. Diba? Hindi po biro-biro ang maging nasa gobyerno. Diba? Kahit na sabihin natin na mahirap, o kaya naman mag-start kayo sa simula, sa maliit na sweldo, o kaya naman ay ano pa, maraming trabaho, sinasabi, eh gusto po ninyo yan. Kaya kailangan po yung paglilingkod natin sa taong bayan, yun ang uunahin. Diba? Pagka halimbawa you feel na parang tatamad-tamad ka, dapat ang iisipin mo, sulit ba ang pasweldo sa akin ng taong bayan? Diba? Okay, so congratulations again at nawa po ay tunay kayong maglingkod sa ating bayan. Ang oras natin, 2:35 ng hapon at nasa kabilang linya pa rin ang Deputy Executive Director 4 ng National Conciliation and Mediation Board o NCMB ng Department of Labor and Employment Attachment Attach Agency ng DOLE, si Ma'am Teresita Odea. Ma'am, magandang hapon po muli at welcome back po. Ayan. Okay, so siguro unahin ko po muna no, bago dun sa mga katanungan dito. Ayan. Unahin ko po muna, ito po bang pagfa-file sa SENA, kayo po ba itong parang nagmi-mediate? Sa inyo po ba bumabagsak yung mga reklamo ng DOLE SENA? Ayan. Yung mga nagre-reklamo sa kanila. Oo.
15: Opo. Ang NCMB ang program manager ng SENA. So kami po yung nagbibigay ng mga policy, ng training. Kami yung humahawak ng DOLE arms. Uh-huh. Pero ang mga iba't ibang opisina po ng DOLE, yung mga regional offices, field offices, at ang attached agency, ang NLRC po, at ang aming mga regional branches, sila po yung humahawak mismo ng mga nagpa-file.
16: Okay.
15: Sa amin po, pag may mga tanong, nakapasok mo sa system, bakit nag-file ako sa, nag-encode kami dun sa online SENA, pero hanggang ngayon, wala pong tumatawag. Baka hindi nakatawid yung aming filing. Sa amin po, pwedeng ma-check. Saan ba napunta yung kanilang itinype, yung kanilang submission do sa online filing. Minsan kasi may system error. Baka nung pag-click niya ay nawala ng kuryente o nag-fluctuate ang power, imbis na dumiretso sa system, minsan naliligaw. Oh. So sa amin pong opisina, pwede pong ma-check yun. Alam namin, makikita namin kung saan pumasok, kung intended gustong puntahan talaga ng Idol SCR, for example, makikita po na.
16: Aha. Uh-huh. Okay. So halimbawa po ito naman, no, yung tanong. Let's say 10 years na siya sa kumpanya. And then all of a sudden, no, ay meron pong sinasabing company policy. Mm-hmm. Oo. Na kailangan ninyo na nasusundin, mga ganyan. At pilit sila na halimbawa ay pinapipirma sa isang kontrata, panibagong kontrata, na kailangan align dun sa company handbook, pero affected yung kanilang duties and responsibilities. Kumbaga parang
15: babago,
16: nadagdagan ng husto, yung mga ganon. Oo. Pero for the longest time na nandoon sila sa kumpanya, walang ganon. So, ano po ba ito? Legal po ba ito?
15: Pwede po tignan yan sa ganitong paraan. Meron po namang mga nagbabago sa development, improvement doon sa isang company.
16: Mm-mm.
15: So, kailangan po na ipapaliwanag sa tao na itong pagbabago na ito, ito ang mga dahilan. Halimbawa na lang po, nag-merge.
16: Okay.
15: Dati, isa lang tayo. Ngayon, mas malaki tayo.
16: Mm-hmm.
15: Kasama na natin yung that company B. So, company AB na siya ngayon.
16: Mm-hmm.
15: Dahil company AB na siya, yung ating mga produkto, yung ating mga kailangan gawin, ay nagbago din. Baka nagkaroon na tayo ng telecommuting, o may ibang, mga iba't iba. So, yung dating gumagawa ng ganitong trabaho, pwedeng ang scope mo ay naiba, nadagdagan. Sabi nyo nga. Kasi kaya naman ng tao yan. Kaya gawin kahit na nadagdagan yung trabaho mo. Pero may mga sinasabi tayo po mga job evaluation na pagka nadagdagan ang trabaho, pwede pong magbago din ang iyong sweldo.
16: Mm.
15: So, may mga ganun po na alignment na dapat tignan.
16: Oh,
15: Parte ng sabi nyo nga pa mga company policy, yung mga pagbabago na yan, at dapat ipinapaliwanag.
16: Yes.
15: Kasi po kung merong, sa bawat company may mga classification ng workers. Diba? Halimbawa, linya ng manufacturing. Itong gumagawa ng ganitong produkto, ang tawag natin ABC. Mm-hmm. Ito yung may susunod. Pwede nag-combine, pwede, pero yung tao, same pa rin.
16: Uh-huh.
15: So kung tao na yun ay kayang tumawid dito sa bagong trabaho na to, dapat may corresponding ding increase.
16: Uh-huh.
15: Kaya lang, dahil nga minsan, nagbabago yung job description. Tapos ito, 10 years na. Gaya ng example nyo, ma'am.
16: Mm-hmm.
15: 10 years. Tapos may bagong pumapasok na bata.
16: Mm-hmm.
15: First pa lang, bagong entrada. Kaya lang mataas ang kanyang natapos. High-tech siya. Kumbaga, kumpara sa'yo, na you learn over the years yung iyong trabaho. Nag-training ka, on the job, so kaya mo din gawin yon. Pero siya, biglang pasok at taas agad ng sweldo niya.
16: Mm-hmm.
15: Diba? So dapat po, pinapaliwanag, ano yung kaibahan ng magiging trabaho nitong bagong pasok? At saka nito matagal na yan. So yung job evaluation, at yung may kasama po yung job alignment, may mga ganun tinatawag. So dapat po, pinag-aaralan yan bago mangyari yung pagbabago. Kaya bago implement yon, naipaliwanag na para hindi po nagugulat at hindi nagkakaroon ng feeling, bakit bago lang yun, ang sweldo niya ay napaka, mas mataas pa sa akin, 10 years na ako. May mga ganyan po kasi kami mga naging
16: kasi kaso. Kasi kuminsan na, nalo-low moral din yung mga datihan na.
15: Parte po talaga yun ng company policy na company yung mga regulations na dapat pinag-aaralan kasama ang mga tao.
16: No,
15: pinapaliwanag po iyan na ito ang pagpapalit ng itsura ng ating company because of the merger, the upgrade ang klase ng trabaho. So yung ating ranks, ang tawag natin limawa, yung classification ng employee, pag ikaw ay qualified na gawin mo to, ito na dapat ang sweldo mo. Kapag ikaw ay, siyempre meron yung assessment, merong mga test din kung paano malalaman na uy, kaya niya sakupin itong pagbabago na ito. Kapantay ng mga bagong pasok, pero mas mataas ang pinag-aralan, mas mataas ang training requirements. Kayo na datihan, no, kaya niyong sumabay, kaya niyong mag-align. So, ito ang corresponding pagbabago din in terms of salary benefit. Itong mga hindi ka-align, ito yung kanilang level. Ngayon, if gusto nilang umangat pa, ito yung mga requirements, A, B, C, D. So, pinag-uusapan yan kasama yung mga employees kasi sa kanilang mata, alam nila kung paano gawin yung trabaho. Diba? Kung matagal na sila doon, abay, naubos na rin dyan ang kilay ko.
16: Tama,
15: natulog na ang kilay ko. At saka yung puso ko nandito na.
16: Tama.
15: Dapat tignan din nyo paano ba ako makakasabay sa pagbabago. Sabi niyo po kanina, binabago, nire-review from time to time ang mga company policies, company rules and regulations. Kung umasok ka 10 years ago ito ang company policy, baka now, ngayon, dapat na-upgrade na yan. Dapat natitignan kung yung bang mga nakukover pa ba ng handbook na yan, yung mga nangyari sa atin 10 years from ano, kumbaga 10 years ago. Years forward. So ito na tayo
16: so,
15: ngayon.
16: Am I right to say this na sana kung gagawa ho ng mga company policy, hanapin or sabihin na natin na upuan din naman nila ito with the ordinary employee na sila din yung mag-draft, no, para nang sa ganun ay maayos yung magiging takbo ng kung ano man yung mga policies na mga pagbabago. Diba?
15: Diyan ko po ipapasok yung isa naming programa. Meron po kaming labor management cooperation program.
16: Okay.
15: Mga committees po yan kung saan yung participation ng workers ay pwedeng maramdaman, no? Hindi lang siya purely management lang yung nag-iisip. Dati, puro HR lang yan. Pero with labor management cooperation, nire-recognize natin yung power din ng mga tao na mag-participate, especially in matters affecting their rights, no? So kung itong pagbabago na ito, apektado kami, sabi nyo nga po, yung grading na yan, pwede natin tignan na, kaya naman namin mag-improve. So pwede natin pag-usapan, baka meron tayo na committee on changes sa ating company. So kung ano man pong tawag doon sa committee na yan, halimbawa, review of company policy, review of particular specific policy. Paliitin po natin yung nire-review. Pwede pong maging parte ng committee yung mga tao. Then, pagka meron na sila halimbawa, gusto na nila yung paliwanag sa mga sila tawag na usually they call it town hall. Yung mga town hall meetings kung saan mas maraming empleyado yung makakarinig ng mga posibleng pagbabago. Para marinig. Ano ba yung
17: momento nila.
16: Yeah, yung parang mga FGD discussion, no? Yung focus group discussion na yan. Anyway, ma'am, alam nyo, ang dami ninyong mga na-input sa amin, napakaganda ng mga sinasabi ninyo, but wala na rin po tayong masyadong time. Sana po hindi ito ang una at huling pagkakataon na magkakapanayam tayo on air, para I'm sure marami kayong may impart pa at matututunan yung ating mga nakikinig. Thank you so much for your time, ma'am.
15: Maraming salamat din, Miss Jamie. Ako po yung suki ninyo. Pag ilang beses ko na rin pong naging guest dito sa inyong programa.
16: Opo,
15: ang masasabi ko lang, patuloy na magtulungan ang ating mga employer at ang mga employees sa pagpapaganda ng inyong mga relasyon sa kumpanya. Pag maganda po at stable ang relationship, mas maraming produkto, serbisyo at mga magagandang gawain na magpapalago sa negosyo. Sabi nga po, ito yung mag-a-attract ng more investment, na ang inyong attention, ang inyong focus ay mapupunta more on the production. Paano pa natin pagagandahin ang ating mga serbisyo, yung ating mga produkto, no? Imbis na mapupunta sa pag-aaway. So, maganda po na nag-uusap, na nagkukonsultahan, at inilalagay karamihan ng mga policy na yan sa papel. At ito pong handbook, employee handbook, ay summary, ito po yung compilation ng mga critical policy matters na dapat alam ng mga tao. Pantay-pantay na pamamalakad, walang malakas, kumbaga walang mas malakas kay manager, no? Kung ano yung tamang penalty, pare-pareho yan. Kung ano yung magandang benepisyo, pare-pareho din po. At kung ano man po yung pagbabago, dapat ipinapaalam sa mga tao. May tamang paraan ng pagpapaalam ng mga policy at mga regulasyon na ito. So, magtulungan po ang ating mga empleyado at ang ating mga employer sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa One Trabaho at Radyo Pilipinas.
16: Maraming salamat din po si Ma'am Teresita Odea, Deputy Executive Director for ng National Conciliation and Mediation Board o NCMB.
18: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Ratsyadahin na natin ito, mga balita. Higit 200,000 presidential scholars malilikha sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Si Raquel Bayan sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng mahigit 200,000 na presidential scholars sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Ito ang programa ng administrasyon kung saan binibigyan ng 200,000 pesos ang bawat barangay sa bansa. Mula sa kabuuang pondo na ito, 100,000 pesos dito ay para sa proyekto ng barangay at ang kalahati ay para sa 5 scholars o tig 20,000 pesos kada scholars. Ayon kay Pangulo Marcos, pangmatagalan ang halaga ng edukasyon. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga kabataan Pilipino na mag-aral ng mabuti dahil ito ay tanging yaman na hindi kailanman nanakawin o maaaring makuha ng iba. Sa orasan niya na maayos at naging maganda ang resulta ng pag-aaral ng isang scholar, napakalaking kayamanan nito para sa isang pamilya. Ang scholarship program ay idinisenyo upang palakasin ang mga barangay at direktang masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga residenteng kabataan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: TUCP, tinutulak ang 200 pesos na wage hike kasunod po ng 7.2% na inflation sa buwan ng Abril. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Jamie, muling iginiit ni Trade Union Congress of the Philippines ang panawagang ipasa ang 200 pesos legislated daily minimum wage increase at tax cuts para sa middle class kasunod ng 3-year high na inflation na umaabot sa 7.2% ngayong Abril. Higit na mataas ito sa 4.1% noong Marso at lagpas sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa projection din ng economic managers na 2-4%. Ayon kay TUCP Party List Representative at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, hindi na ito simpleng usapin ng ekonomiya. Dagdag pa ni Mendoza, kailangan kumilos upang i-compensate ang maalalain na usbilang.
16: Okay, babalikan natin si Ms. Melanie Valdez-Reyes. Kugnay po sa kanyang report. Dito naman tayo, BIR, naglunsad po ng registration seal badge para sa online businesses. Si Ray Ferrer sa detalye.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagpatupad ng bagong patakaran ang Bureau of Internal Revenue para sa mga online businesses. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular Number 38-2026, inaatasan ang mga online sellers, freelancers, professionals, bloggers at influencers na magpakita ng BIR Registration Seal Badge bilang patunay na sila ay registrado. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin itong maprotektahan ang mga mamimili at matiyak na sumusunod sa batas ang mga negosyo sa digital platforms sa halip na buong Certificate of Registration. Badge na lamang ang ipapakita upang maiwasan ang paglalantad ng sensitibong impormasyon tulad ng TIN at business address. Dapat ilagay ang badge sa madaling makita sa website o social media page gaya ng About Us section. Libre itong makukuha sa online registration and update system o sa Revenue District Office. Hinihikayat din ang mga registradong taxpayers na mag-update ng records upang makakuha ng badge. Dagdag pa ng BIR chip, makatutulong ito upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa online business. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, papasukin muna natin ang nagmamadaling balita. Isa sa mga suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Perry Mariano, tukoy na ayon po sa Philippine National Police. Si Dayan Lear sa detalye.
17: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
22: Yes, Jamie, tukoy na ng Philippine National Police o PNP itong isa sa dalawang suspect na pumatay sa negosyanteng si Perry Mariano at ang driver nito na tinambangan nga sa Timog Avenue, Quezon City. Sa katatapos na pulong balitaan dito sa Campo Cramen, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na natukoy na yung isa sa dalawang suspect dahil sa fingerprints sa motorsiklo na ginamit at inabandona sa scout rallyos matapos itong pananambang. Ayon kay Tuanyo, bagaman hindi pa matukoy sa ngayon kung kanino ito ngang fingerprint. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
23: Meron na pong result yung latent print, lifting result na nangyari. Ito po ay hindi lamang ma-identify kung ito po ay sa driver o dun sa gunman na sinasabi. Nakapag-resulta na po yung latent print dun sa may motor. Ang pwede lamang po natin i-share sa iyo, hiniling ng director ng QCPD, identify na po yung isa doon sa dalawa, na background na rin po at yung kanyang mga previous cases.
22: Sa ngayon, Jamie, nagpapatuloy yung manhunt operation sa mga suspect habang yung operasyon nga nitong Quezon City Police District ay naka-focus naman sa labas ng Metro Manila. Sinabi ni Tuanyo na batay sa record ng PNP, may dati ng kaso itong isa sa mga suspect at mayroon ding warrant of arrest. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Dayan Lear.
17: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Happy birthday! Happy birthday!
16: Bago po tayo tuluyang magpaalam, happy happy birthday muna sa lahat ng mga may kaarawan ngayong araw na ito kay Romel Tabad.
24: Happy birthday!
16: Kay Diane Valerie Gonzalez. Happy birthday!
24: Happy birthday!
16: Kay Julie Grace Bernardino na walang picture, ayan.
24: Happy birthday!
16: At syempre kay Ate Babit Marilu Quinto.
24: Happy birthday!
16: At sa aming nag-iisa, ayan,
24: happy
16: ang
24: birthday!
16: Love ng lahat. Oo, ang napaka-baby face, si Maribeth Noda.
24: Happy birthday! Happy birthday!
16: At dyan po tama, nagwawakas ang atin pong palatuntunan. Ito po ang One Trabaho. Thank you so much sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter dito po sa studio. Sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia at ang atin pong mga, uy dami, mga executive producers, syempre nandiyan dyan si Miss May Vidania, si Icy Adan, at si Glo Bagon, at si Isa. Ako po si Jamie Isa Silang. Ayan, ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.
0: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
2: FM2, the capital.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 Capital. Tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Kasama ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din, paki-download na din po ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon po ay may panauhin tayo, no? Sabi nga dito sa Pilipinas, mahalaga pong gumagamit ng sunscreen na may tamang SPF o Sun Protection Factor. Kayo ba'y gumagamit niyan? At syempre, dapat aprobado yan ng FDA, ano? Para maprotektahan po ang balat mula sa nakakapinsalang UV rays. At mahalaga ring maunawaan ang ultraviolet index o UVI para naman malaman ano ang antas ng UV radiation araw-araw at kung anong protection po ang nararapat. At sa pagpili nga ng produkto, siguraduhin pong ito'y FDA approved ano, at maaaring i-verify yan ano, sa kanilang FDA verification portal para matiyak ang kaligtasan at bisa ng sunscreen. At para sa iba pa pong mahalagang impormasyon, makakasama natin si FDA spokesperson Attorney Kay Magundayaw. Magandang hapon, Attorney!
13: Magandang tanghali po.
0: Ayun.
13: At sa ating mga taga-subaybay. Opo. So, audible po ba ako? Clear po ba?
0: Yes po, attorney.
13: Yan. So, muli po, no? magandang hapon po. At salamat. Nagkita-kita ulit tayo. Napakaganda ng ating topic para sa isang mainit na summer afternoon, Ma'am Shi.
0: Yes, attorney. Bagay na bagay ito, no? Ito ang topic natin for today. Dahil nga summer na, 'di ba kahit naman hindi summer, dapat gumagamit pa rin ito, eh, 'di ba?
13: Yes.
0: Pero lalo ngayon dahil mahilig mag-swimming ang mga tao din, ano? So talaga,
13: maraming nasa beach, Ma'am Shi.
0: Yes, attorney, ano? Simulan na natin ang ating kwentuhan, ano? Sa Pilipinas po usually ang SPF dapat ano, kasi may bilang 'yan, 'di ba, attorney? May SPF 30, 50, ano po yung nararapat para dito sa atin sa Pilipinas?
13: Yeah. Pag nagpupunta po tayo at bumibili tayo sa mga establishments ng mga sunblock, no, nakakakita tayo ng mga SPF level. So, syempre, ang minimum recommendation natin ay SPF 30. So, for daily use po, sapat yung 30. Pero, syempre, kung matagal yung exposure sa araw, kunyari, magbi-beach, gaya na nabanggit po kanina, o yung mga outdoor activities, kunyari, may sports na outdoor. So, syempre, mas advisable yung mas mataas na SPF, or at least SPF 50. So, dapat din po nating bigyan ng emphasis yung mga consumers na kailangan po tayo mag-reapply, lalo na kung ito ay magsuswimming, no? Marami nagpupunta sa, sa swimming pools, marami yung nagpapawis, nagpupunas ng towel. Syempre, pag nagpunas tayo ng towel, nawawala na. So, syempre, yung mga sunscreen po na yan, kailangan i-reapply every 2 hours. Ayan. Ah. At depende yan sa recommendation na nakalagay sa product label. So, dapat din po basahin ng consumers ang instructions for use sa label.
0: Mm-mm. So, every 2 hours pala, or siguro, depende nga, sabi nyo nga, attorney, ano, pero merong iba kasi, lalo na ako, pag nag-apply ng umaga, hanggang hapon na yun. So, dapat pala, every 2 hours at least, ano. Attorney, ano, may tanong ko lang din, ano, ano po bang pinagkaiba, ano, kasi lagi natin naririnig yan, sunscreen at sunblock, parehas lang ba yan?
13: Yes po, no, pag sinabi nating sunscreen tsaka sunblock. Mm-mm. So ito po ay hindi naman nagkakaiba. Mm-mm. Pero meron tayong tinatawag na ultraviolet index. So ito yung mga nagko-cover po, no, kasi pag sinabi nating screen tsaka sunblock, iba-iba, minsan iba-ibang lugar, iba-iba po yung nag iba-iba yung pagsasabi nila, no? Mm-mm. So, parang tayo dito iba-ibang dialect. So, hindi naman po nagkakaiba-iba yan. Pare-parehas lang naman.
0: Ayan, nabanggit mo na kanina, attorney, ano, itong ultraviolet index. Ano po ba ito? Para lang sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners.
13: Yes. Yung ultraviolet index po, ito po yung sukatan ng tindi ng UV radiation mula po sa araw na posibleng maka-apekto po sa kalusugan kapag tayo ay naaarawan. So, karaniwang ibinabahagi po yung UVI sa weather apps, no, sa ulat panahon araw-araw. So, mahalaga din po na malaman natin kung paano ba binabasa yung UVI scale para maiwasan po yung mga harmful exposure sa mga UV radiation. So, kapag po kasi mataas yung UVI or ultraviolet index, nangangahulugan po na mas matindi po yung sikat ng araw. So, ibig sabihin po, mas mataas po yung possibility ng damage po sa ating po mga balat. So, pag nakita po natin na 0 to 2, ibig sabihin low. So, technically po, hindi natin kailangan ng protection or ng sunscreen. Ibig sabihin, safe to stay outside. Or, the least is, kuha tayo ng mga minimum na recommended for sunscreen. Pero pag nakita po natin yung 3 to 7, moderate to high, ibig sabihin po kailangan na ng protection. So, syempre po, kailangan natin mag-seek ng shade kapag mga late morning na or mga mid-afternoon. Kasi syempre po kapag nasa labas tayo, kailangan generous po yung pag-apply natin ng sunscreen. So, ito po kasi yung may mga sunscreen, at least SPF 15 or higher kapag po exposed ang skin. So, ito din po ay importante na malaman ng mga nanonood na kapag ka very high or extreme, 8 plus po yung UVI, extra protection. So, ibig sabihin, kailangan careful outside. Syempre, hindi lang din po sunscreen or sunblock yung nagpo-protect sa skin natin. Kailangan well hydrated din po tayo, especially kapag ka tayo ay may mga activities outside. So, yan po.
0: Attorney, ano, paano naman malalaman, ano, kung ang ginagamit nilang sunscreen ay approved or pumasa sa FDA?
13: Yan. So, lagi nating tatandaan na tayo ay merong FDA verification portal kung saan pwede po nating i-verify yung mga sunscreen na notified po ng FDA. Sila po yung may mga certificate of product notification po sa atin. So, punta lamang po sila sa verification.fda.gov.ph.
0: Ayun, kasi maraming naglipa na, hindi ba? Lalo sa online. So, bili tayo ng bili, eh, hindi natin sure. So, bago natin bilin, i-verify yan, ano, sa kanilang portal. At, attorney, ano naman po, or ano-ano, no, yung mga ingredients na dapat hanapin ng publiko sa isang sunscreen?
13: Yan. So, syempre kapag may sunscreen tapos nag-work yung mga ingredients, dahil sa mga ingredients na tinatawag nating UV filters, so ilan po sa mga common UV filters na ginagamit natin ay yung titanium dioxide at zinc oxide. Yan. So, ngunit marami pong iba't ibang klaseng UV filters, ha? Or yung mga sunscreens or mga sunblocks. Pero, mas importante po na tingnan natin yung label, mga terms ng mga sunscreen effects, gaya po ng SPF, no? Gaya ng napag-usapan natin kanina, at yung broad spectrum. Importante po na syempre may label na broad spectrum para po mas sigurado natin na ito ay protected or may protection for UVA at UVB radiation. So, yun lang po yung ibig sabihin kapag may nakita tayong broad spectrum. So, habang chine-check po natin yung mga attributes na ito, dapat po maging maingat yung mga consumers sa mga produktong merong misleading claims. Like for example, so may red flag, 100% sunblock. Wala po kasing 100% sunblock. Or yung may mga all-day protection without reapplication or yung mga hindi natatanggal na sunblock. So that's red flag kasi po false claims po yan. Hindi po yan totoo. Wala pong sunscreen ang kayang magbigay ng 100% protection.
0: 100% talaga yan, no? So, ayan. Malinaw yan, ha? Wala kayong mabibili. Oo, magduda na kayo kapag 100% ang inyong nakita. So, mahigpit po ba, attorney, ang FDA sa pagre-regulate nito, lalo po sa ibang bansa na kinoconsider daw itong under medicine?
13: Yeah, so nagkakaiba-iba po ang standards, no, ng iba't ibang bansa when it comes to cosmetics. So, dito po sa atin sa Pilipinas, tayo po ay sumusunod sa regional ASEAN standards, no? So, pero syempre kahit na ito po ay mga cosmetic products na itunuturing, mahigpit po tayo na nagre-regulate bilang cosmetics sa ASEAN. Patuloy po ang ating regulation dito sa Philippine FDA sa mga sunscreen products po, especially po dahil alam natin yung importansya ng mga sun protection. Tsaka alam din naman natin na medyo nagkalat ang mga false or misleading claims. Kaya po very important din sa atin na masigurado na tama ang kanilang mga labeling at ang kanilang kiniklaim sa kanilang mga produkto at packaging. So, ini-implement po ng FDA Philippines ang regulation para matiyak po na nakakapag-comply

0: Field Regulatory Operations Office. So sila po yung mga nagpupunta at nag-i-inspect po sa atin pong mga merkado, mga establishments. Ganon din po kasama sa ini-inspect natin ang mga online platforms.
1: Ayan, ano, tatanong ko nga din po sana eh, kung ano yung policy ng FDA, ano, pagdating sa online naman. So, ayan, kasama pala rin, ano, na ini-inspect yan. At attorney, yes. Ano po ba or gaano ba talaga ka-importante, ano, ang paggamit nitong sunscreen?
0: Yes, alam naman natin na ang panahon ngayon ay medyo kakaiba na. Maybe it's being brought by climate change na rin po, no? So definitely ang paggamit po ng sunscreen ay napakahalaga dahil nagbibigay po ito ng protection sa ating balat and laban po sa mapaminsalang ultraviolet rays mula po sa araw. So ayon po sa mga studies, no, ang sobrang exposure daw po sa araw ay magkakaroon ng dulot na iba't ibang epekto sa kalusugan, no. Pwede itong mag-lead to cancer or skin cancer, mga sunburn at ganun din po yung mga premature aging, so yung mga maagang pag-wrinkle ng balat. So sa pamamagitan po ng regular na paggamit ng sunscreen, nakakatulong pong mabawasan ang masamang epekto na ito at mapanatiling malusog ang ating pong balat.
1: Ayun, kailangan natin ng sunscreen para mapangalagaan ang ating balat. Pero subalit, sabi, pero na subalit pa, no? Attorney, paano naman po yung mga fake products, ano, na nabibili? May epekto po ba ito?
0: Of course, siyempre, kapag ka ito po ay mga counterfeit, siyempre, una-una hindi natin alam kung ano-ano ba yung mga ingredients, no? Ano po ba yung mga contents na nandito? So it might cause allergic reactions, especially sa ating mga balat, kung lalo-lalo na po kung sensitive ang ating mga skin, no? Ganun din po, syempre mamimislead tayo. For example, hindi ka na nag-reapply kasi kiniklaim niya na siya ay no need for reapplication or 100% protection. So syempre, kahit na effective siya for the first 2 hours, dahil meron siyang false claim na hindi ka na kailangan mag-reapply, so hindi mo na siya susundin. So it will lead to damaging your skin due to false claim. So yan po yung mga tinitingnan natin sa FDA para malaman na wala tayong false claim at transparent tayo syempre sa atin pong mga consumers. So maaari pong malaman yung mga ingredients, yung sangkap na makapaminsala po or mga nagtitrigger sa allergic reactions through the labeling po. Kaya napakahalaga na magbasa ng labels at ganun din po i-check sa ating verification portal po kung ang mga produkto ay registrado or notified po bago ito bilhin at gamitin.
1: Ayun, attorney, pagdating naman po doon, ano, at na-verify nila na hindi nga ito rehistrado, paano po ang ginagawa naman, ano, paano hinahabol ng FDA itong mga fake products manufacturer na ito?
0: Ay, syempre po, mas pinaigting po ang ating enforcement operations ngayon, ano? So talaga, kung makikita nyo po, marami tayong mga pinupuntahan ng mga walang license to operate, mga pagawaan, mga manufacturing ng mga cosmetic products na lumalabag po sa compliance, ganun din po sa good manufacturing practices po ng FDA, no? So maaari nyo pong i-report kung kayo ay merong kahinahinalang mga produkto, mga hindi rehistrado. Kahit po kayo ay nagkaroon ng mga allergic reactions sa mga sunscreen, kahit po ito ay mga rehistrado sa amin, maaari nyo pa rin po yung i-report sa amin pong email hotline. Ulitin ko po, that's ereport@fda.gov.ph o kaya naman po sa isumbong button sa atin pong website na www.fda.gov.ph.
1: At attorney, maitanong ko lang din, ano, ang paggamit ba nitong SPF nito, pwede ba ito sa lahat or magkaiba ang SPF na dapat gamitin ng pambata kaysa pang-adult?
0: It is always better po, no, na yun po mga sunblock na para sa kids ay dapat siguro i-consult muna natin sa kanilang mga pediatrician. Alam naman din po natin na iba-iba tayo ng conditions ng skin. So the bare minimum siguro is yung mga, may mga sunblock for kids naman tayo nakikita. May mga aprobado din po yan ng FDA. Ibig sabihin, mas gentle po ang mga formulation ng kanilang pong mga ingredients. And kung meron po tayo mga allergic reaction sa mga ingredients na ito, it is always better din po na ito po

0: ating chinecheck sa ating pong mga doktor or mga dermatologist or pediatrician para sa mga bata.
1: At payo na lang din, attorney, ano, sa ating listeners and viewers sa paggamit ng SPF.
0: Yeah, so since ngayon pong summer season, mas maraming nag-outing, mas maraming nasa labas, mas maraming nagsuswimming. So panatilihin po nating ligtas ang ating mga balat, ganun din po ang ating mga pamilya. So i-verify nyo lamang po sa FDA verification portal ang ating pong mga binibiling sunblock at kung maaari po tayo ay bumili sa mga lehitimong establishment. Meron naman po tayo mga online platforms na mga legitimate, no? Machi-check po natin ang mga produktong yan sa ating pong verification portal. At sa ngalan po ng ating Director General, Attorney Paolo S. Teston, muli po nagpapasalamat kami sa Radio Magazine Home Eco Nanay Program para po sa pagkakataong makapagbigay kami ng information, especially ngayong summer season, sa atin pong mga tagapakinig para at least alam nila na kahit anuman ang iyong kasarian, walang gender ang paggamit ng sunblock. So, ayan. So, maraming salamat po muli, Ma'am si Marinella.
1: Maraming salamat po. Muli, nakasama natin si Attorney K. Magundayaw, spokesperson po ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Ah, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
18: Marinella.
12: sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: At ay dadako na para sa wise tips ni Nanay. Sa panahon ngayon, mabilis po ang pag-unlad ng artificial intelligence o AI. At marami ang nag-aalala, no, kung mapapalitan ba nito ang kanilang trabaho. Gayunpaman, may mga propesyon, ano, na nananatiling mahalaga dahil nangangailangan ito ng kakayahan ng tao. Tulad ng emosyon, pagkamalikhain, at pakikipag-ugnayan. So, ito po yung ilan, ano, na mga trabaho na hindi kayang palitan ni AI. Unang-una po ay ang pagiging doktor. Sabi nga, kailangan ng matinding clinical judgment, empathy, at pakikipag-usap sa pasyente, ano? Kahit may AI sa diagnosis, tao pa rin ang magpapasya at mag-aalaga. Nandyan din ang mga nurse. Bukod sa kaalamang medikal, mahalaga ang hands-on care at emosyonal na suporta sa mga pasyente. Hindi ito kayang palitan ng makina. Nandyan din ang mga teacher, ang mga guro, ano? Ang pagtuturo ay hindi lang pagbibigay ng impormasyon. Sabi nga, kailangan ito ng guidance, motivation, at pag-unawa sa mga estudyante. Nandyan din ang mga psychologist or counselor. Nakasentro naman ito, ano, sa pakikinig, sa empathy, human connection, na syempre mahihirapan si AI, ano? Lalo sa tunay na buhay. Paano siya magpapayo, di ba? Eh, wala nga siyang emosyon. Nandyan din ang mga skill trades. Tulad na lamang ng mga tubero, electrician, mechanic. Eh, nangangailangan ito ng physical na trabaho at problem solving, ano? Sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ng halimbawa sa kuryente, sa mga tubig, ano? Yung mga tubero, nag-aayos ng ating mga giripo. Paano magagawa ni AI yan? Merong ilan lang, ano, pero hindi lahat kayang palitan ni AI. Tulad na lamang nung nakita natin sa Baguio, hindi ba? Meron ng robot na nagsiserve ng pagkain, ano? Nandyan din ang mga chef or cook. May halong creativity, panlasa, at adaptability. Hindi lang po ito usapang recipe, eh. May personal touch kasi ito, ano, at innovation ang pagiging cook or pagiging chef. Kasi minsan, hindi ba, ang pagluluto natin, eh, hindi lang nakabase na yan sa sukat, eh, hindi ba? Nasa creativity na natin yan. At sabi nga, yung panlasa. Nandyan din ang mga manager or leader. Kailangan ng decision making, leadership, at people management. Ayan, mahirap palitan ang kakayahang mag-handle ng tao, lalo na pagdating sa conflict, ano? Tsaka alam naman natin, ano, pagka sabi nga, eh, nadadaan yan sa maboboteng usapan, hindi ba? So, paano ka makikipag-usap, hindi ba? Kung AI, wala kasing pakiramdam si AI, hindi ba? Hindi katulad ng tao na nauunawaan niya ang nangyayari, ikang nararamdaman niya. Diba? Yung mga emosyon na pinagdaraanan. Nandyan din ang mga salesperson or negotiator, ano? Nakasalalay naman sa persuasion, relasyon, at trust building. Mga bagay na mas epektibo kapag tao mismo, ano, ang ating kaharap at kausap. Nandyan din ang mga artist, creative, professional. Bagamat may AI art na, no? Eh, syempre, ang original idea pa rin, eh, cultural context at emotion ng tao, eh nananatili yan na napakahalaga. Minsan, di ba, iginuguhit natin kung ano yung ating mga karanasan, ating mga nararamdaman. Nandiyan din ang mga emergency responders, ano, tulad na lamang ng mga firefighters at mga rescuer. Kailangan ng mabilis na desisyon, ano, sa dedikasyon or sa delikadong sitwasyon at physical na aksyon. Ayan, hindi basta kayang gawin yan ng AI, di ba, lalo't may mga sunog o... Diba? Decision making yan eh. Alin ang uunahin, diba? Kung lalo na't kung malaki na yung sunog nang dumating eh, diba? So, ang mga trabaho pong ito ay sinasabing mas ligtas kay AI dahil sila nga ay nangangailangan ng emosyon at pakikipag-ugnayan ano, sa tao. May physical at hindi predictable na gawain. Umaasa sa critical at malikhaing pag-iisip. Kaya mahalaga pong tandaan natin, hindi ibig sabihin na hindi sila maaapektuhan ng AI. Sa halip, gagamitin nila ang AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So maliwanag yan, ha? Gagamitin si AI bilang tool at hindi bilang kapalit. So, marami pa yun, di ba? Marami pang trabaho, pero merong ilan na kinakaya ni AI. Pero itong mga ito, eh, mahihirapan si AI, ano? Yan po ang wise tips ni Nanay.
18: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
19: Okay, class! Recess! Break time!
20: Yay!
21: Tignan mo tong baon ko.
20: Anong baon mo? Pahingi naman.
19: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
21: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
22: Teacher?
19: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
21: Naku, nakakatakot naman po!
20: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
23: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
24: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico
25: Radio Pilipinas
11: and Capital
25: 104.3
11: Colab.
25: Colab.
11: World Service Sports Radio.
26: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
26: sa iisang himpila.
27: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
27: Sports Radio 918.
26: Radio Pilipinas.
27: Radio Publico
26: 738.
27: At Radio Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3
27: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
18: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Eka Nanay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eka Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
12: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Bata-bata, bakit ka tahimik? O, diba? Ang pakikipag-usap po sa mga bata, eh, talaga namang napakahalaga. Siyempre, para maunawaan natin, ano, yung kanilang damdamin at kanilang iniisip. Pero, hindi po lahat ng bata ay madaling mag-open up. Sa tulong ng ilang simpleng paraan at pag-unawa sa mga posibleng dahilan ng kanilang pagiging tahimik, eh mas mapapalapit tayo no sa kanila at matutulungan natin silang magpahayag ng sarili ng malaya. So ito po yung maaring paraan ano para mag-open up ang mga bata, ang inyong mga anak ano. Makinig nang walang panghuhusga. Kapag nagsasalita ang bata, eh wag po agad na magre-react or magbibigay ng sermon. Hayaan natin silang magkwento lang, ano? Mas magiging komportable kasi sila kung alam nilang ligtas sila, ano, na magsalita. Huwag ka agad sumabat sa kanilang pagkukwento. Hayaan muna natin silang matapos ang kanilang sinasabi, ano, bago tayo magsalita. Gumamit din ng mga open-ended na tanong. Halimbawa, ano ang pinaka nagustuhan mo, ano, sa araw na ito? Yung bantipong hindi lang oo or hindi ang kanilang sasagot, kundi yung mas mapapalawak yung usapan, ano? Kasi pag tinanong mo, okay ka lang ba? Diba ang sagot doon, oo lang at hindi. Eh di natapos na kagad ang usapan. Hindi mo na nakuha kung ano yung gusto mong malaman, hindi ba? Maglaan din ng quality time. Napakahalaga nito, ano? Kung maaaring makipaglaro or sabay kumain or manood ng TV, maglakad-lakad, diba? Kasi sa relax na moments, mas kusang nagkukwento po ang ating mga chikiting. Lalo na, diba, kapag medyo komportable siya, no, sa inyong ginagawa. Halimbawa, kumakain kayo ng sabay, diba, nagkukwentuhan. So, mas madali na mag-open up siya, no? Habang napapasarap ng kain kayong dalawa. Ipakita din na naiintindihan nyo sila. Yan ang napakahalaga. Pwede mong sabihin, halimbawa, mukhang malungkot ka kanina. Nakakatulong kasi ito para maramdaman nilang may nakakaintindi sa kanila. Diba, napansin mo sila, so parang nakita ko eh, malungkot ka. Ah, diba, pag sabi mo nun, sasagot siya, diba? So, malay mo, humaba. So, hayaan mo lang siyang magkwento. Para nang sa ganun, eh, malaman mo kung bakit nga ba siya malungkot. Iwasan din, ano, yung pag-i-interrupt sa kanilang pagsasalita. Sabi nga natin, hayaan natin silang matapos yung kanilang sinasabi. Nang sa ganun eh, kasi pag minsan ano, na-interrupt sila, minsan nawawala sila sa kwento or medyo ang dating sa kanila eh, hindi maganda yung naging reaction mo. So, imbis na ituloy nila yung kwento, kakatin na nila, no? So, hayaan lang natin silang magsalita, magkwento. Makinig lang muna tayo. Magbahagi rin ano ng sarili mong kwento. Ayan, mahalaga 'yan ano para makarelate. Kumbaga eh nakikita niya na nakaka-relate ka sa kanyang kwento. Na makita niya normal lang pala no ang mag-open up or nangyari sa kanya dahil nangyari din sa iyo, yung mga tipong ganon para alam niya. Gumamit din ng laro or drawing, ano, mas madaling mag-express ang bata ng sa creative na paraan eh. Panatilihing kalmado ang tono. Ayan, isa pang napakahalaga yan, yung tono. Kami minsan laging ganyan eh, sasabihin sa akin. Laging nakasigaw, hindi pwedeng magsalita ng mababa, laging galit. Kahit hindi ka naman galit, ano, medyo intense lang, parang gano'n, na-excite lang, medyo tumaas ang tono. Kapag kasi kalmado ka, eh, hindi sila matatakot na magkwento. Kumbaga, soft voice, diba? Kapag ka kasi medyo high pitch yan, ako, sabi ko nga sa'yo, kakatina niya yung kwento. Tapos, alis na yan. Hindi mo na yan makakausap. So, hindi mo malalaman kung bakit siya tahimik. Kilalanin yung kanilang emosyon. Natututo silang pangalagaan, ano? Or pangalanan at ipahayag yung kanilang nararamdaman. At matutong magpasensya. Hindi lahat ng bata ay agad nag-o-open up. So, kailangan ng iyong pasensya. Ito naman yung mga dahilan kung bakit hindi nag-o-open up ang mga bata. Siyempre, unang-una, takot silang mapagalitan eh. Kung lagi silang nasisigawan, mas pipiliin na lamang nilang manahimik at magmukmok sa isang tabi or magkulong sa kanilang mga kwarto. Or nandyan din yung pakiramdam na hindi sila pinakikinggan. Yung mga tipong dinededma sila, binabaliwala sila, nawawalan sila ng ganang magsalita. Kasi nagkukwento sila, text ka ng text, may kausap ka, nagluluto ka, naglalaba ka. So, wala. Hindi sila gaganahang magkwento. Dahil din minsan sa hiya or insecurity, nahihiya silang magbahagi ano ng kanilang nararamdaman. Yun nga, minsan sa takot na mapagalitan, masigawan, hindi sanay mag-express ng emosyon. Naku, hindi mo kasi yan naturuan kung paano magsabi ng kanilang feelings na tipong, ma, nalulungkot ako. Ma, masaya ako. O, diba? Pwede ba tayong mag-usap yung mga dating na ganon? Malalaman mo eh, diba? Makikita mo. So, hindi lang nila kayang sabihin. So, dapat natuturuan din sila. Masama yung naging karanasan nila dati. So, baka meron silang na-experience na napahiya sila or napagalitan nung nag-open up sila dati. So, kaya ayaw na nilang ulitin. Or dahil sa pagod o stress. Kapag overloaded, ayaw nilang magsalita. Siyempre, pagod na eh. Tapos eh, medyo hindi pa maganda yung tono mo. Eh, di lalong hindi yan magkukwento. Or pakiramdam na walang nakakaintindi. Iniisip nila na hindi mo sila maiintindihan sa kanilang pinagdaraanan. Lalo minsan kasi, di ba, malaki yung age gap ng magulang at anak. Parang iba yung paraan. Mas komportable sila sa ibang tao. Malamang sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kaidaran, ano? Or sa iba na mas may edad pero feeling nila eh safe at nauunawaan sila. At hindi sila pagagalitan, pakikinggan lang sila, bibigyan lang sila ng oras para magkwento. Or takot sa consequences, ano? Halimbawa, baka maparusahan or mawalan sila ng pribilehiyo kapag nalaman kung ano yung kwento nila. Or introverted or tahimik ang kanilang personality. Hindi lahat kasi ng bata eh expressive, ano? Natural lang naman ito, ano? Sabi nga, hindi lahat eh pare-parehas, ano? Magkakaiba kasi ang bawat bata. So, para mag-open up po ang bata, kailangan nila ng ligtas, kalmado, at mapagkakatiwala ang environment. Kung hindi sila nagsasalita, kadalasan may dahilan yan. At hindi ito dapat husgahan. Sabi nga, pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya, no? Para sila eh magsalita ng kanilang mga nararamdaman, kanilang mga pinagdadaanan. So, ipakita lang ano, na nandiyan ka lagi handang makinig. Samantala!
0: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba! Ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
7: Suave.
21: Learning from home, na hindi boring.
16: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
17: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
1: Tayo po'y nagbabalik para sa recipe naman ni nanay. Ang beefy sigarilyas. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin dito sa beefy sigarilyas. Mantika. Boneless beef. Slice ng maninipis. Garlic. Dinikdik, Sibuyas. Beef bouillon. Or optional lang yan. Tubig. Soy sauce. Sugar, white sugar, syempre sigarilyas, hindi mawawala, kaya nga beefy sigarilyas. At green onion sliced thinly, ng maliliit din, Ito naman yung paraan ng pagluluto nitong beefy sigarilyas. Syempre una, igigisa natin yan, Magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Uunahin natin yung beef para igigisa natin, Dadagdagan natin ng bawang at sibuyas. Or dadagdagan na rin natin yung bouillon, beef bouillon para mas malasa ang ating beef. Beefy sigarilyas. Dadagdagan natin ng tubig para lumambot, ang ating beef. Pwede na rin nating ilagay ang ating soy sauce at yung konting sugar. Pwede rin natin yan lagyan ng kaunting black pepper na durog, Tapos hayaan natin yung kumulo para tuluyang lumambot ang ating beef. Kasi maninipis naman yan, so madali rin yan maluto, Takpan natin para mas mabilis. At kapag sa tingin natin ay okay na ang ating beef, luto na, malambot na, pwede na nating idagdag ang ating hiniwang sigarilyas. At hayaan natin siyang kumulo ng mga 3 minutes kasi mabilis lang maluto yung sigarilyas. At kapag luto na ang ating sigarilyas, ay pwede na po nating i-off ang ating kalan. At tayo magpi-plating na, Siyempre, sa ating plate, maghahain na tayo. Tsaka natin ilalagay yung green onion, yung dahon ng sibuyas para pang-garnish sa ating beefy sigarilyas. So, siyempre, kasabay ng bagong saing na kanin. Sabi nga, ano pang inaantay nyo? Di kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo unti-unti nang magpapaalam, Maraming salamat po sa naging panauhin natin, Ito every Tuesday to kasama natin to talaga, Si Attorney Kay Ann Magundayaw ang spokesperson po ng Food and Drug Administration. Ganun din sa ating executive producer kay Hazel at sa ating technical engineers kina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter at sa ating FM technical engineer sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian at Avi May. Naku, sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, ano, hindi ko makita eh. So, maraming salamat po, ano? At magkarinigan po tayo ulit, ha? Bukas sa ganito pa ring oras. Dito pa rin po sa programang Home Eco Nanay. Sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
8: Ito ang Radyo Magazine.
9: Radyo Magazine
8: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
9: Collab.
13: FM2, the capital.

0: Sunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Boots, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ang ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan. Mark in. Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman. Mark out. Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pantay Bulkan. Pantay Bulkan.
2: Inutusan niya ako pumunta dito immediately para siguraduhin na lahat ng support ang kailangan ni Gov tsaka ni Mayor eh nandito para sa mga kababayan natin. Tuloy-tuloy tayo dito, hindi tayo iinto hanggat hindi natin maklear to. Pero ang kailangan, tuloy-tuloy lang din naka-standby yung mga gamit natin tsaka yung mga tao natin kasi hindi natin alam kung tapos na eh. Dapat ready lang tayo.
0: Puspus ano ay sinasagawang malawakan road clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing lansangan sa Ginobatan at Kamalig dyan ho sa lalawigan ng Albay na labis ang apektado ng ash fall bunso ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Alinsunod doon sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dali-daling rumesponde si DPWH Secretary Vince Dizon upang masimulan agad ang clearing operation sa makapal na abo mula sa Mayon. Git po nakalihim na maayos na naipadudupad ang mga protocol sa pagtanggal ng volcanic debris na nagdudulot ng madulas na kalsada at limitadong visibility na siyang banta sa seguridad ng mga motoristang bumabaybay sa lalawigan. Sa ngayon ay ginamit ng ahensya ang heavy equipment at water trucks para sa sistematiko paglilinis sa mga kalsada habang mahigpit kung sinusubaybayan ang sulfur dioxide flux at iba pang aktibidad ng bulkan upang masiguro po ang kaligtasan ng mga tauhan na nagsasagawa po ng clearing sa itinuturing na high risk zone.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark in. Mark out.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ikalima sa buwan ng Mayo, taong 2026, 5 de Mayo. Kamusta po kayo? Uli, sumasa inyo po ang palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyo na malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Nagpapatuloy ho yung ating pagbabantay dyan ho sa bahagi po ng Bicol Region. May kaugnayan pa rin ho sa naging pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Maging sa Eastern Samar. Ang Eastern Samar naman po ang ayon ho sa ulat ng Office of Civil Defense

0: Sabi nga eh, muli nagpapatuloy na, unti-unti nang papatuloy yung pong kabuhayan dyan ho sa lugar na yan. Pero hindi pa man ho natatapos ang araw na ito, mga kababayan. Sumambulat naman sa atin ngayon yung ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na tumaas daw po sa 7.2 ang headline inflation mula po sa 4.1% itong Marso. Para yung 7.2% na headline inflation na yan ay para ho sa buwan ng Abril. Ito na raw ho ang pinakamataas na inflation rate na naitala. Eh dahil ang pinaka risk factor ho dyan ay yung pong naging sigalot dyan po sa Gulf region na nagdulot po ng kakapusan ho sa supply ng krudo. Yan po yung ating mga produktong petrolyo at nagresulta rin po ito sa pagmahal naman ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kung tawagin domino effect po yan, mga kababayan. Kaya naman no, ang Department of Economy Planning and Development o DepDev, sinabi hong puspusan no, ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epektong dulot nito pong sigalot sa Gulf region sa supply naman po ng mga pagkain at produkto, serbisyo para sa ating mga mamamayan. Kabilang na nga ho dyan, yung pamamahagi po ng fuel subsidy sa mga nasa sektor ng transportasyon. At the same time, yung pong yun din pong paglalatag ng mga ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Dahil gumagamit din po sila ng mga produktong petrolyo, mga kababayan. Dahilan, para ho sabi nga makatulong doon sa kanilang pang-araw-araw na pangkabuhayan at syempre lalo na panahon nakapag-ani na po no yung mga magsasaka at syempre yung mga sa ating mga mangingisda ngayon tang-init inaasahan nga po na medyo kakaunti yung magiging mga magiging huli bagamat sabi nga kung meron nung sapat na supply ng krudo itong ating mga mangingisda at least kahit paano ho makapagtsatsaga pa ho sila sa laot at mapatatagal ho yung kanilang pananatili ron hanggang sa makakuha ho sila ng sapat na supply ng kanilang mga huli, mga kababayan. Get standby lang ho kayo. Yan ang ilan nung sa mga tatalakayin natin ngayong araw na ito ng Tuesday dito ho sa inyong Malaganap na palatuntunang
1: Mark In sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Dakuha po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Department of Public Works and Highways ang sagawa po ng malawakang road clearing operation sa mga pangunahing lansangan sa Albay matapos ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Department of Social Welfare and Development nakahanda sakaling tumagal ang pag-aalboroto ng bulkan. Office of Civil Defense may mga nakalatag ding mga hakbang para sa posibleng worst case scenario dyan o sa Bicol Region. Department of Agriculture naglaan naman po na mahigit 4,000 pisong agri-input sa para ho sa mga magsasakang apektado ng pag-aalboroto po ng bulkan Mayon dyan sa Albay. Department of Labor and Employment magkakaloob naman po ng emergency employment sa mga apektado po ng ashfall. Pilipinas, isa ho sa mga bansang may komprehensibong tugon sa pandaigdigang krisis sa langis ayon sa Asian Development Bank. Patuloy yung nasupply ng kuryente sa off-grid areas, tiniyak naman po ng Department of Energy. Sigurado para sa ASEAN Summit sa Cebu, tiniyak ng Philippine National Police simulation exercises para sa trapiko sa Cebu isinasagawa sa araw na ito. Committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte aprobado na ng House Justice Committee. Senado, nakahanda namang oras na iakyat sa kanilang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Suspect sa pamamaril sa isang negosyante sa Timog Avenue sa Quezon City, tukoy na ng PNP. Follow-up operations nagpapatuloy.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 7.

0: 8 AM.
1: Labing siyam na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga silip sa mga balita, walang katotohanan ng umano'y pag-iimport ng bansa ng repolyo at iba pang mga gulay. Ito po ang binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod doon ng umano'y pagkadismaya ni Senadora Amy Marcos sa ginagawang pag-aangkat ng Pilipinas ng gulay mula sa ibang bansa. Sinabi po ng opisyal, personal niyang nakausap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinabi nitong walang katotohanan ang naturang impormasyon. Pinagtatakaan lang sa ayon kay Castro na ang nasabing impormasyon ay binahagi ng senadora at hindi naman batid kung saan nakuha ng mambabatas ang gayong impormasyon o kwento na wala namang pananggagalingan. Malabas din na ayon sa palasyo na fake news ang impormasyong dala ni Super Ate.
0: Mark in, mark out.
1: Inilunsado ng Government Service Insurance System o GSIS ang bagong loan program para sa mga para makautang ho ang mga empleyado ng pamahalaan at makabili ng bisikleta o e-bike at e-scooter. Sa ilalim po ng Bike and E-Mobility Loan, makahihiram po ng pondo ang miyembro na pwedeng ipambili ng bisikleta o electric vehicle para makatipid po sa araw-araw nilang biyahe. Pwedeng umutang ang GSIS member ng hanggang 300,000 piso na babayaran po sa loob ng 3 taon sa naaabot o sa abot kayang interes. Layon po ng programang ito na magbigay po ng mas praktikal na opsyon sa transportasyon lalo na tumataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pinag-iingat naman ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa illegal recruiters, traffickers at sindikato na sinasamantala ang sitwasyon sa Gulf Region. Nakatanggap po kasi ang DMW ng ilang reklamo patungkulo sa mga kainahinalang recruitment na target ng mga Pilipino na gusto makapagtrabaho agad sa ibang bansa lalo na sa mga lugar na may krisis. Ayon po sa DMW, pinapayuhan po ang mga job seeker na maging maingat sa at makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agency na may aprobadong job order at na verifikahan sa pamamagitan po ng official DMW channels. Iwasan din ang mga alok na trabaho sa social media at messaging apps. Huwag magbayad ng placement fee kung walang tamang kontrata o official na resibo. Hindi na itanggihan ng mga alok na gumagamit ng tourist visa para sa trabaho. Samantala, patuloy naman pong ipatutupad ng Department of Foreign Affairs at ang iba't ibang alert level sa ibang lugar sa Gulf Region. Nabilang na po yung mga lugar na nasa ilalim po ng voluntary o mandatory repatriation.
0: Mark in, mark out.
1: Pinakiloso ng Philippine National Police sa mga karagdagang tauhan nito para paigtingin ng seguridad sa paligid ng Bulkan Mayon. At ito yung makaraang maiulat to na target palawakin pa ang permanent danger zone sa 7 kilometro mula sa kasalukuyang 6 na kilometrong radius. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., makikipag-ugnayan na ang mga nasa lugar para maiwasan naman ang hindi otorisadong pagpasok sa danger zone. Una nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa maaring lumala ang aktibidad sa Mayon. Kahit pinag-uusapan ang pagpapalawak sa kasalukuyang 6 na kilometrong permanent danger zone sa 7 kilometro. Labi po ng PNP Chief na mahalaga ang kaalaman ng lokal na komunidad sa pagpapatupad ng mga hakbang lalo na't may ilang evacuee na nagtatangkang bumalik ng palihim sa mga pinagbabawal na lugar.
0: Impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
1: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, VX, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab,
3: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magic 1278,
3: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Good news!
3: Yay!
0: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
5: Fake news.
0: Disinformation.
5: Disinformation.
0: Mark out mo na yan.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Alas 4:28:30 segundos ang oras sa buong kapulong Pilipinas, mga kababayan. National Unity Party muling tiniyak ang suporta sa Administrasyon Marcos Jr. Ano man ang magiging resulta ng botohan sa usapin ng impeachment at paiiralin ang kalayaan ng mga miyembro nito na bumoto sa impeachment. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes Land.
7: Muling tiniyak ng National Unity Party ang buong suporta nito sa Administrasyong Marcos Jr. anuman ang kahinatnan ng nalalapit na botohan sa impeachment sa Kamara. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni NUP Chair at Deputy Speaker Ronaldo Puno na nananatiling nakatuon ang partido sa advokasya ng katatagan ng gobyerno. Gayunman, nilinaw ng NUP na bibigyan nila ng kalayaan ang kanilang mga miyembro na bumoto batay sa sariling pagsusuri, konsensya at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Puno, hihikayatin nila nila ang bawat miyembro na gamitin ang sariling paghatol alinsunod sa kanilang mandato sa konstitusyon. Binigyan din niya na ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal at hindi dapat haluan ng politika. Umaasa ang partido na igagalang ng liderato ng Kamara ang independence ng bawat miyembro. Dagdag pa ni Puno kung magkakaroon ng anumang parusa laban sa mga miyembro dahil sa kanilang boto, handang kumilos ang partido bilang isang grupo at tutugon sa paraang sa tingin nila ay nararapat. Gate pa ni Puno na mananatiling nakasuporta ang partido sa administrasyong Marcos Jr. kasabay ng pagtiyak na natutupad ang constitutional duties na may integridad, independence at respeto sa bawat House members. Ang NUP ang kasalukuyang ikalawang pinakamalaking partidong politikal sa Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Commission on Human Rights, pinagtitibay at ang paninindigan sa karapatang pantao sa ika-39 na anibersaryo nito. May balita ka tayo naman si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
8: Ipinagdiriwang ngayong araw, Mayo 5, ng Commission on Human Rights ang kanilang ika-39 na anibersaryo sa gitna ng sunod-sunod na krisis at hamon sa bansa. Bitbit ang temang maasahan sa krisis at mga hamon ng panahon, muling pinagtitibay ng CSR ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kabilang sa kanila mahakbang ang pagsusulong ng food security, climate justice at protection sa human rights defenders at mamamahayag laban sa banta tulad ng red tagging. Pinalalakas din ng CHR ang access sa hustisya sa pamamagitan ng Unified Legal Aid Service o ULAS, katuwang ang Korte Suprema, habang papalapit sa ika-40 taon nananatiling katuwang ng CSR ang sambayanang Pilipino sa krisis at sa pang-araw-araw na laban para sa karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga estudyante, guro at kawani ng Polytechnic University of the Philippines sa Maynila, lumikaso dahil sa sunog! Detalye niya mula kay DK Zarate, DK!
9: Mabilis na lumikas ang mga estudyante, guro at mga kawanin ng Polytechnic University of the Philippines dahil sa sunog sa east wing ng main campus. Ayon sa PUP Office of the Student Regent, pinagmula ng apoy ang nasunog na generator. Hinikayat naman nila ang lahat na maging kalmado at sundin ang protocols habang naghihintay ng karagdagang anunsyo mula sa pamunuan. Umapal niya rin sila sa publiko na iwasan ang paglapit sa lugar at magbigay daan sa mga rumoresponding bombero sa sunog. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Alas 4.32 sa 30 segundos, mga kababayan. Ha? Labis sa puwersa naman sa mga operasyon ng mga law enforcement operation, ikinastigo po ni Senador Rafi Tulfo. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
10: Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Rafi Tulfo sa naitalang sunod-sunod na insidente ng labis na paggamit ng puwersa ng mga law enforcers sa kanilang mga operasyon, kabilang ang AFP at PNP. Sa kanyang privilege breach, pinunto ni Tulfo na ang ilang operasyon na ito ay nauwi sa pagkasawi ng ilang individual. Kabilang sa mga nabanggit ang senador ang ilang kaso, kabilang ang Alfad case sa Zamboanga City kung saan 3 sibilyan ang nasawi sa isang joint operation ng PNP at AFP. Ayon kay Muhammad Alfad na nakaligtas sa insidente, sinalakay umano ng mga operatiba ang kanilang bahay bandang 1:30 ng madaling araw para arestuhin ang isang Saddam Siddiq. Pero giniit itong wala ang naturang tao sa kanilang tahanan. Samantala, depensa naman ng mga operatiba, gumanti lang sila matapos silang paputukan ng 2 hindi nakilalang individual. Kalaunan ay nakumpirma ng mga investigador na wala si Siddiq sa lugar ng isagawa ang operasyon. Giniit ni Senator Rafi na hindi dapat baliwalain ang ganitong insidente, lalo na kung may indikasyon ng kakulangan sa pagpaplano, labis na paggamit ng pwersa at hindi pagsunod sa mga umiiral na protocol. Tinukoy rin ng senador ang kakulangan sa maayos sa pagpaplano at paglabag sa rules of engagement bilang ilan sa mga dahilan ng mga pumapalpak na operasyon. Sinabi rin ni Senator Raffy na may problema sa e-warrant system dahil sa hindi updated na datos sa nagre-resulta sa mistaken identity, at higit sa lahat, binigyang din niya ang kahalagahan ng command responsibility kung saan hindi lang ang mga mabababang opisyal ang dapat managot, kundi pati ang kanilang mga superior. Giniit rin ng senador na ang mga law enforcement agencies ay nilikha para magpanatili ng kapayapaan at kaayusan at hindi para maghasik ng takot sa komunidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: Alas 4:35 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
12: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Good news!
18: Yay!
16: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
18: Fake news.
16: Disinformation.
18: Disinformation.
16: Mark out mo na yan.
6: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
6: Report.
1: Alas 4.40 ang oras, 20 minutos bago ang alas 5, Pasay City Regional Trial Court pinagbigyan po ang pansamantalang kalayaan ni Ka-Eric Celis kaugnay sa kaso nitong cybercrime. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
20: Tito J. Mark, pinagbigyan nga ng Pasay City Regional Trial Court Branch 119 ang kahilingan na pansamantalang kalayaan ni Ka-Eric Celis. Kaugnay na nga nito sa kasong cybercrime kung saan nagpiyansa ang naturang individual ng nasa 36,000 pesos na piyansa at ito ay pinahulakan nga ng Regional Trial Court. At kinumpirma na nga ng National Bureau of Investigation o NBI ang paglaya nito sa NBI Detention Facility upang mabigyan ng pansamantalang kalayaan. Magbibigay pa tayo ng karagdagang detalye hinggil naman sa magiging arraignment sa kaso nitong cybercrime sa Branch 119 ng RTC Pasay. Dito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
6: Report.
1: Samantala, economic manager, suportado naman po ang Kalinga Bill ng liderato ng Kamara. Nagbabalik si Melanie Baldos Reyes. Lan!
21: Nagpahayag ng suporta ang mga economic managers ng bansa sa panukalang Kalinga Bill ni House Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Ang Kalinga Act o House Bill No. 8834 ay itinuturing bilang komprehensibo at napapanahong tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kaguluhan sa pandaigdigang merkado. Sa isinigawang pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEED, binigyan diin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang agarang pangangailangan ng isang coordinated na pambansang tugon sa epekto ng krisis sa enerhiya at sa ekonomiya. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado ng DBM ang panukala upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo, maprotektahan ang kabuhayan at mapanatili ang aktibidad ng ekonomiya. Ayon naman kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriado, magsisilbing proteksyon ang Kalinga Act laban sa epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng langis at pagkaantala sa supply ng enerhiya. Ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno, mapapalakas nito ang kakayahan ng pamahalaan na agarang tumugon sa krisis at mapapahusay ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso. Nagpahayag din si BSP Director Dennis Bautista kung saan kinikilala ang layunin ng panukala na magtatag ng coordinated action ng buong pamahalaan upang mapabilis ang pagpapatupad ng mahabang laban sa mga panlabas na krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
6: Report.
1: Ang Department of Health at local government units na operation center nakatutoko sa mga evacuation center sa Albay dahil sa matinding ashfall 24 oras. Dahil ang mga responder din na hindi natutulog. Detalye mula kay DK Sarate, nagbabalik. DK!
22: Patuloy ang pagdudulungan ng national at local government upang matulungan ang mga apektadong pamilya mula sa matinding ashfall ng Bulkang Mayon na sa report ng DOH Region 5, sinabi ni Director Rose Rampillo, patuloy na nag-operate 24/7 ang Local Government Units Operation Center at Medical Station sa mga evacuation site. Nakatutok din ang mga medical team sa pagbabantay sa kalusugan ng mga residente dahil sa posibilidad na pagkakaroon ng respiratory condition tulad ng asthma at bronchoconstriction dahil sa exposure sa ash fall. Samantala, namahagi rin ang pamalaan ng 20,000 pieces ng face mask, 1,200 pieces na N95 mask, dalawang nebulizer units, 1,000 na salbutamol nebules, 1,350 jerrycans na tubig at karagdagang 2,000 pieces na face mask mula sa Office of Civil Defense na magagamit ng mga residente na proteksyon sa ashfall. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Nicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Alas 4.44 po ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Ramdam po sa inflation nitong Abril ang epekto po ng patuloy na tensyon sa Gulf region na siyang nagpayanig sa supply naman ng langis sa buong mundo. Batay ho sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot po sa 7.2% ang headline inflation mula sa 4.1% nitong Marso. Nangangahulugan ayon po kay National Statistician Dennis Mapa na umabot po sa 3.9% ng average inflation mula Enero hanggang Abril. Paliwanag niya, bunso dito na mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain, kabilang po ang bigas, ang galunggong, gayon din po ang baboy. At nakapag-ambag din po sa malaking inflation ng sa transport na umakyat po sa 21.4%. Lalo na't ang gasolina ay may all-time high na 59.6% inflation at diesel na sumampa po sa 122. Hindi po presyo to ha, porsyento po ito. Na pinakamataas mula noong 2018. Nakapag-ambag din po ang mas mataas sa presyo po ng LPG at gayon din ang renta sa bahay. Dito sa Metro Manila na itala po ang 5.5% na headline inflation noong Abril habang 7.7% naman na inflation sa labas po ng National Capital Region. Dahil po dyan, makakasama natin ang ating pong kaibigang ekonomista at nawalan dili iba kundi si Professor Michael Ricafort. Sir Mike, magandang hapon sa iyo.
5: Hi, good afternoon po Mr. G. Mark at sa inyong mga telesubaybay po.
1: Opo. Eh, sa bilang ekonomista, anong basa niyo rito sa sabi nga eh napakalaki no, 7.2% na inflation, headline inflation para ho sa buwan ng Abril dahil nga ho sa nagpapatuloy pong sigalot dito sa Gulf region. May chance ho kayang makabawi pa tayo dito, Sir Mike?
5: Eh, ngayon, kasi pawig po yan doon sa 4 years ago, no, Russia-Ukraine war.
1: Yes, yes.
5: Kasi magkawig yung presyo ng pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel, although mas mabilis yung tinaas kasi ng diesel itong kesa 4 years ago. Mas,
1: yes.
5: Kaya ganyan, nagkaganyan po yung inflation. Siyempre, pasa-pasa po yan. No? Try ipasa yung ibang affected na mga presyo ng produkto. Siyempre, binabiyahe.
1: Yes.
5: Materyales. Yun. Try nila ipasa. No?
1: Mm-hmm.
5: Tapos, ganun din yung ano. Umina din kasi yung piso. Tumas yung dollar. No? Ngayon, from kasi bago mag-gera, 57.60. Malakas na po nun. Bago mag-gera. Longest in 4 months, biglang ngayon, nasa 61.55, no? Eh, magmula last week, nandiyan po yan sa 61 levels, no? New record highs. Umakit na po siya ng more than 6% mula nung gera or more than 2 months. So, kaya dagdag din po yon sa inflation, no? Dagdag din po sa inflation yon kung sakasakali. Ayun po yung sitwasyon natin.
1: Mm-hmm.
5: No?
1: Pero kung makakahalimbawa, given, no? Sana naman at pinapanalangin din naman natin 'to. Nasabi nga ay magbalik normal na ang sitwasyon diyan sa Gulf region. Which is in reality, no? Medyo nakikita nga natin sa international wires na mukhang hindi rin mapatid yung pagbabanta ni US President Donald Trump kung hindi yuyuko ang Iran sa kanyang mga demand. Ano? Pero gayunpaman, given the situation na alimbawa ay bumaba, no, at humupa na nga yung tensyon doon, may possibility po ba na sabi nga mag-bounce back, no, yung ating magandang estado ng inflation na Sir Mike, sa mga, dahil from there sabi nga kung magno-normalize ang supply, di bababa, magbababa ang presyo ng langis, eh magdo-domino effect ko ito sa presyo ng ating mga pangunahing bilin at serbisyo.
5: Tignan natin kung talaga mag-de-escalate, no? Kasi usually nababa naman po talaga yung presyo ng langis, no? Parang no Russia Ukraine war, it took about 6 months. No?
1: Yes.
5: From peak na more than $100 hanggang sa bumaba siya sa mga 70 or below, no? So it about 6 months yun, earliest 2 to 3 months. Kasi siyempre nag-adjust din po yung mga tao. As yung presyo, mababa yung demand. Demand supply, ganun po yan. Nag-adjust. Tapos lalo na yung shift sa renewables, mas mabilis, no?
1: Mm-hmm.
5: Shift to yung solar, yung wind, yung paggamit ng electric vehicles, dumadami, no? Kuryente po yan, yung ginagamit yan. So, at least yung pagtas ng kuryente, hindi naman kasing bilis ang pagtas ng diesel, ng gasolina. No? Tapos siyempre nagdidipid po yung mga tao. No? Yan, may mga 4-day work week yung government.
1: Yes.
5: So, tipid yung gastusin sa... Nag-scale back yung mga tao. Yeah, dahil na, mas aggressive dapat doon sa renewable, sa solar, sa... Doon talaga papunta yun.
1: Yes, yes, yes.
5: Nang marami tayo yung ano, di ba, marami tayong sunshine. Kaya, ginawa na yan ng the likes of the European Union and China. So, pwede rin yan gawin dito, no? Okay, ultimo yung mga bahay, pwede na may solar panels. Siyempre, magtitipid din yung mga tao sa mga non-essentials, no? Kaya, yan ang ano kasi doon, eh. O magtitipid sila kung mahal masyado magbiyahe, halimbawa tulad ng Holy Week, no? So kung hindi naman masyado importante, magbabawas sila ng mga leisure travels nila. O ganun din naman yung non-essential na gastusin, yung mga luxuries, yung mga wants, no? If they can do away with it, let it go muna. Then mataas po yung presyo na bilhin, lalo kung tama lang po makaraos yung mga kababayan natin, no?
1: Pero Sir Mike, ay ang problema, napakainit ngayon at nagbabala pa ang DOST na by second quarter of this year up to the last quarter, posible tayo makaranas ng El Nino. At pwede pang tumindi ito habang bago matapos ang taon. Ibig sabihin, tataas ang demand natin sa enerhiya dahil mainit, sobrang init.
5: Opo, yun po yung ano, tataas yung kuryente, yung demand sa kuryente, no? Actually, sumusunod yan dahil sa pagtaas din ng world energy prices saka din ng pagtaas ng dollar against the peso. Kasi magmula nung gera, more than 6% na rin naas ng dollar against the peso. Kaya nakaambag din po yun compared to a year ago. 55 levels lang po. Pinakamababa po last year ng dollar peso, 55 nung April din po. No? Kaya umakit ng 10%, no? Yung, compared to a year ago, yung exchange rate natin. Kaya nagkaganyan din yung inflation. Kaya may adjustments din po sa kuryente kasi dollar din po yung pinababayad ng yan, yung mga yung pangano po dyan, yung inputs dyan sa paggawa ng kuryente. No? Yung ini-import na, alam ba, yung mga related dyan, yung mga coal, yung mga syempre yung mga equipment, yung mga imported na energy products.
1: No? Pero
5: nakapresyo po 'yan sa ano dollar.
1: Pero ngayon may inihaing petition sa ERC, Sir Mike, na kung maaari daw suspindihin muna ng ERC yung green energy auction allowance at yung feed tariff allowance para daw ho habang nasa state of energy emergency, makatulong daw po para mapababa rin yung, sabi nga, gastusin sa enerhiya. Ano pong tingin nyo rito ang impact nito pagdating ho sa ating ekonomiya, Sir Mike?
5: Kasi itong ano, binabalansi kasi ngayon, lalo na state of national energy emergency, priorities to dapat may stockpile tayo, may inventories tayo ng oil, fuel, no? Petroleum, pati ibang energy products. Ayun po yung number one. Kaya nag-hedge po yung bansa natin. Kaya yun po yung ano, yun po yung importante.
1: Yes,
5: kasi
1: yes.
5: Kasi syempre, hindi pa rin pumukas yung Strait of Hormuz eh.
1: Correct, correct. O yun kaya, ang yun ang talagang kailangan mabuksan na agad eh, Prof. Sir Mike, ano?
5: Opo. Kaya yun po yung importante. No? Yun, habang ano, dapat sinisecure natin yung supply. Yung priority kasi hindi natin alam eh, 20% of the world supply. Meron naman 20% of the world's oil supply, about 25% of the world's natural gas. So, mag-igit dalawang buwan ng gera, wala nakakalabas po doon na supply, na, ano, na hinaharangan ng Iran, tsaka US nandun doon din na, to, na hinaharangan naman yung Iran in turn. No? Kaya, wala makabiyahe na from Iran, Iranian ports, palabas ng Iran, o papunta Iran, hinaharangan din naman ng US ngayon.
1: Mm-hmm.
5: No? Doon sa Iran ng Gulf of Oman. Kaya, ayan, ayun po yung sitwasyon, no, yung supplies.
1: Mm.
5: Kaya makakuha tayo sa ibang parte ng mundo, sa US, di ba, sa ibang, for sa Canada, sa North America, pati na rin sa ibang Asian countries, kung yung mga refined products, no? Kasi may stockpile naman yung mga neighboring countries natin. Kaya importante rin po yung usapin sa ASEAN.
1: Mm-hmm.
5: Dito sila later this week, yan, kung pwede mapag-usapan din yung mga yun.
1: Oo,
5: no?
1: Nga. So, oo.
5: Naabanan dyan sila, pati yung free trade agreement, yung investments, pati yan, yung supply ng enerhiya, kung pwede makabili rin sa kanila, kung may mga sobra pa sila na sa inventaryo nila na pwede ibenta sa atin, at pati for future supply agreements din. Ganun din sa mga, ano, yung, di ba, yung biggest na sources natin ng rice, di ba, pag nag-import tayo, nandiyan yung mga Vietnam, yung Thailand, ibang ASEAN countries. So, yun po yung mga importante po sa talakayan na to, leader, ayan, security, lahat na po, total, nandito na sila. So, strike while the iron is hot and make the most out of it.
1: Yes. So, pero, Sir Mike, ito, doon sa ASEAN region, para lang sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, meron ba tayong ano dito? Meron ba tayo sa ASEAN region ng mga sabi nga ay nag-re-refine ng oil na sabi nga na pwedeng maging alternative natin from sabi nga from Middle East, no? Magshi-shift tayo or dito sa ASEAN. Meron ba tayong sabi nga ay mapagkukunan like Singapore, like Malaysia? Meron ba tayong mga ganun na pwedeng possibility?
5: Meron po, mga refineries. Kasi sila, nag-angkat din naman yung karamihan sa kanila sa Middle East. Pero nagre-refine din naman sila. Mga goods, mga gasolina, mga diesel.
1: Yes.
5: O yun po. Ayun po yung mga possibilities natin. No?
1: In exchange dun sa ating natural gas, pwede nilang yan yun? Pwede nilang sabi nga, i-process yun? Pwede ba yun?
5: Actually, meron tayong malampayan. No?
1: Mm-hmm.
5: Power plants at may nakita ring bagong reserves kasi papaubos na dapat yan eh.
1: Mm-mm.
5: So may nakita ng bagong reserva.
1: Nako, nawala. Oo, sige. Balikan natin si Sir Mike ano. Dito kasi magandang makita ninyo ating mga kababayan no, yung mga possibility, mga options na pwedeng gawin no ng ating pamahalaan para sabi nga maibsan yung epektong dulot nga nitong at anong impact nito, di ba? Pero nabanggit niya nga yung mga renewable energy. Mukhang magiging drastic yung changes dito eh no sa pag-shift natin sa mga alternative modes of energy, di ba? Like yung mga electric vehicle, di ba? Oo. Eto, nagbabalik si Sir Mike. Sir Mike, as you are saying, possible yun? Possible yan na sabi nga eh, maging option natin? Sir Mike?
5: Hello?
1: Yan, apo. Sir Mike, as you are saying, no, yung doon sa tanong ko na yung possibility na yung mga options natin, pwede ba yun na sabi nga eh, mapagkuna natin ng energy?
5: Pwede. At least pwede tayong mas marami tayong pwedeng mabilhan. Kasi dahil mas marami yung inventaryo nila.
1: Mm-mm.
5: At kung gusto naman nila, yun, kung meron naman sila sobra,
1: mm-mm,
5: pwede ibenta sa atin. At siyempre, kung kikita rin naman sila doon, diba? Why not?
1: So, yun.
5: Meron po.
1: Ayan. Pero ito, Sir Mike, isa rin sa mga pinangangambahan din no, nung ilan natin mga kababayan, bagamat sabi nga na hindi naman lahat no eh sabi nga
7: kumbaga, parang yung trend, no? Dito sa trend na ito. May nakikita ba tayo kung hindi uho pa ang sigalot sa Gulf region? Pwede ba itong maka-apekto sa ekonomiya in terms of na maulit yung recession na 1998?
5: Iba naman po kasi yung sitwasyon nun. Iba po yung fundamentals.
7: Although,
5: syempre, iba rin ngayon, the Strait of Hormuz sa radyo. Yung pagkakaiba compared to 4 years ago. Mas malakas naman po yung mga ekonomiya ngayon kumpara dati.
7: Okay.
5: Herbs, mas marami. Mas prepared na po ngayon. Natuto.
7: Kaya,
5: yun, hawig sa 4 years ago, maybe. Yung nga lang, ang kinocontend lang ngayon, sarado yung Strait of Hormuz.
7: Yun talaga yung vital, ano?
5: O kasi, hawig naman po yung pagtaas ng gasolina ng diesel, so hawig po doon.
7: Yung
5: pagtaas ng station, hawig po doon.
7: Opo.
5: It's not long ago that we saw that, and even 8 years ago, noong 2018 to some extent. Yung nga lang, sarado pa po yung Strait of Hormuz. Dati, bukas po yun, 4 years ago, no, Russia-Ukraine. So, 2018, bukas po yun, even 20 years ago. That's all difference now, no? But the fundamentals are different compared to the 1990s. So, you know, expect the same. Mataas yung inflation, mataas ang interest ng mga central bank para i-control yung inflation. Yun po kasi yung tanging paraan na
7: sadyang
5: papagalin yung mga ekonomiya at humina yung demand sa oil at bumaba yung oil. They were successful at doing that 4 years ago. So, it's trying to... Ngayon, depende na rin sa Amerika kung they would do the same kasi si Trump gusto i-cut yung interest rates. Hindi po yung pwedeng kakaiba ngayon kasi dati kailangan nila ilabanan yung inflation, they were raising interest rates. That's all the consideration now.
7: Ngayon mukhang mapipilitan si President Trump na ikat yung mga interest rates na yan, ano, dahil wala eh, kailangan eh, di ba? Dala ng pangangailangan na rin.
5: Oh, dahil yun po eh, yun po talaga yung that's the only way to slow down the price of oil, the world economies. And they were successful in doing so. Medyo counterintuitive, pero kailangan po eh. Kasi otherwise, that's the only way na bumaba po yung demand sa oil. And they were successful. They were able to bring down oil before this war. No?
7: Yeah.
5: Nagaling na po 50 levels yan. 50, 60 levels. And the Russia-Ukraine war started at started around $92. Mas mataas po. No?
7: Opo. Sir Mike, panguling tanong ko. Yung ating mga pamilya ng OFW, sabi nga, bagamat para sa kanila nga, pag mababa ang piso, medyo pabor sa kanila kasi mas malaki palitan. Pero in terms of palitan ng piso at dolyar, tingin nyo ba in the coming months, lalo pa hong hihina ang piso, sabi nga, may chance ang bumawi pa?
5: Depende na sa development sa Middle East. Kung
7: bukas
5: or moves, mag-de-escalate sila. Ayun.
7: Yun na.
5: Mag-normalize yung flow doon.
7: Kung
5: mag-de-escalate sila. Kaya ngayon, hindi pa natin alam kung kailan matatapos to.
7: Kaya nga,
5: state of 1 year yung state of national energy emergency.
7: Yes.
5: So, secure mo na yung supplies.
7: Mm-mm.
5: Siyempre, so, ang pabayad doon, dalas. Diba? Kaya medyo, although stable naman siya sa ngayon.
7: Yun.
5: Last week.
7: Mm-mm.
5: Stable na siya sa 61.50, 61.60 levels.
7: Yeah.
5: Kasi dahil ano rin eh, ang stability ng exchange rate, importante rin, para ma-stabilize yung inflation. Kasi we're a net importing country, we import close to $50 billion per year. No, kasi marami tayong ini-import, halos lahat ng langis, wala tayo, yung mga flour, mga wheat, yung mga, siyempre, yung mga sasakyan, capital, and so on and so forth, consumer products. So, malakas mag-import yung bansa natin. Kaya, dapat stable din yung, ma-stabilize din yung, ano, yung change rate para ma-stabilize yung inflation.
7: Yan. Sir Mike, kami nagpapasalamat sa inyong insight. At least maganda na bibigyan natin ng tamang edukasyon yung ating mga kababayan. Hindi sa takbo ng ekonomiya, na hindi mula sa mga haka-haka sa social media nila na pagbabasa at napakikinggan nila. At least nagmumula sa mga katulad ninyo na, sabi nga, alam kung paano basahin ang takbo ng ekonomiya ng bansa at hindi sila maliligaw ng pagkaunawa. Salamat po sa pagpapaliwanag sa amin yan, Sir Mike. At maraming salamat po at magandang hapon po.
5: Opo, maraming salamat din po, Mr. J. Mark, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo, Dan.
7: Ginoong Michael Ricafort, mga kababayan, ang ating pong kaibigang ekonomista, ang ating pong nakapanayam.
16: Mark in, mark out.
8: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
7: Senador Panfilo Ping Lacson, pinresenta ang kanyang Chairman's Progress Report kaugnay ng flood control anomaly. May hatid ang balitang yan mula si Nimpa Asuncion. Nimpa? Nimpa? Babalikan natin si Nimpa Asuncion samantala. Yun daw pong chairperson ng Kilosang Mayo 1 na si Jerome Adonis kabilang po sa mga makakasuha matapos ang nangyaring pagsusunog ng FED noong Labor Day Rally. Ay, balita ko, hindi lang naman si Jerome Adonis ang ano dyan. Dahil meron pa yung ilang mga leader aktivista na nandyan po ah. At pinabayaan po yung mga pambubugbog sa mga pulis, pagsusunog ng FED. Ha? Alamin natin ang ulat mula kay Diane Lear. Diane!
9: Yes, tama ka dyan, J. Mark. Pinag-aaralan na ng Manila Police District o MPD yung mga kasong isasampa laban sa mga relistang ng gulo noong araw ng paggawa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni MPD Ermita Police Station 5 Commander, Lieutenant Colonel June Paulo Abrazado, na kabilang sa mga makakasuhan ang mga leader ng iba't ibang grupo, partikular na nga ang chairperson ng Kilosang Mayo 1 na si Jerome Adonis. Ito'y matapos ang nangyaring pagsusunog ng FEG na isinagawa nung kilos protesta noong araw ng paggawa. Ayon kay Abrazado, maituturing na paglabag sa Batas Pambansa bilang 880 o Public Assembly Act of 1985 itong pagsusunog ng FEG. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel June Paulo Abrazado.
18: So yung particular po sa panunog ay violation ng Batas ng Pambansa since hindi po dapat sila sa malayang pamamayayan malicious burning of FEGs on the street, on public places. So, ano po yun na hindi po kasama yun sa authorized na kanilang gawin during public grievances.
9: At bukod dito, J. Mark, pinag-aaralan din ng MPD kung sasampahan ng reklamo si ACT Teachers Party List Representative at Antonio Tino na kasama rin nga sa mga relista ng magkaroon ng tensyon. Kabilang naman sa mga reklamo, posibleng isampa laban dito sa mga relista ay physical injuries, direct assault at robbery. Matatandaan nga na siyam na pulis itong nasugatan sa kilos protesta o mga kilos protesta noong araw ng paggawa sa Calau, Maynila. Kabilang na rito yung isang pulis na sinuntok ng isang ralista at yung isa na naman na ninakawan ng cellphone. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas, Report.
7: Senador Ping Lacson, prinisinta ang kanyang Chairman's Progress Report kaugnay po ng flood control anomaly. Nagbabalik si Nipa Asuncion, Nipa.
23: Yes, J. Mark, kakatapos nga lang ipresenta ni Senate Lulupan Committee Chairman Senator Ping Lacson yung kanyang Chairman's Progress Report kaugnay nitong flood control anomaly. Itong Chairman's Progress Report ang nilalaman din ng partial committee report ng komite tungkol sa issue ng flood control. Pero itong partial report ay hindi maipresenta sa plenaryo ng Senado dahil kulang pa ng pirma. Siyam yung kailangan na pirma para maipresenta ito sa Senado, pero sa ngayon ay pito pa lang ang nakapirma dito sa partial committee report. Kasama dyan sina Senator Ping Lacson, Senator Irwin Tulfo, Senator Presidente Tito Soto, Senador Riz Ontivero, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at Senator Rafi Tulfo. Dito sa Chairman's Committee Report, muling idinetalye ni Lacson yung naging yung parang anatomy ng flood control anomaly o yung katiwalian sa flood control. Dito rin ay kanyang inilatag yung mga criminal charges na posibleng irekomenda ng Blue Ribbon Committee. Kasama dyan yung malversation, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at plunder, money laundering, falsification of public documents, at bid rigging laban dun sa mga personalidad na iniuugnay dito sa flood control anomaly. Sa kanyang naging speech din ay binigyang diin ni Senator Ping na formal na inibitahan ng kanyang komite si dating Speaker Martin Romualdez, pero hindi nga ito dumalo at hindi naman daw nila ito mapipilit dahil nga doon sa tinatawag nating inter-parliamentary courtesy. Pinaliwanag ni Lacson na yung inter-parliamentary courtesy ay matagal ng ay hindi lang basta prinsipyo kundi backed up pa ito ng isang SC decision. Hindi daw nila mapipilit ang isang kongresista na dumalo sa Blue Ribbon Committee dahil may mga kaso rin ng nakaraan na yung kamara naman yung nagkaroon ng mga pagdinig at may iniimbitahan na senador pero hindi rin ito dumalo dahil nga dito sa tinatawag nating interparliamentary courtesy. At pakinggan natin yung naging bahagi ng speech ni Senator Ping.
2: In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising imbisigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Dalawa na lang po, two or three more, at pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor.
23: Yes, J. Mark, una nang sinabi ni Senator Ping na pinresenta niya itong Chairman's Progress Report para makausad na o magkaroon na uli sila ng panibagong pagdinig tungkol dito sa flood control anomaly mula sa Senado. Ito si Ning Fasensyon para sa Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: Report.
11: Mark in. Mark out.
7: Sinatawagan po ng pansin ang ina ng batan si Braylee Elizel na si Joan Paa. Gayun din ang kanyang kalapit na kamag-anak na di umano'y pinagkatiwala sa pangalaga ni Miriam Garcia. Siya po ay kasalukuyang nasa pangalaga po ng Social Services Department ng Muntinlupa Social Development Center for Temporary Shelter. Makipag-ugnayan lamang po kay Ginang Eden Gapas, ang social worker, at sa mga numerong 02-877-697-69724. 02-877-69724 o di kaya naman sa 0951-423-2535. 0951-423-2535.
11: Mark in! Mark out!
7: Ay, muli po tinatawagan ang mga gun enthusiasts. Ha? Tinatawagan po ang mga gun enthusiasts. Yung po mga mahilig sa, ano dyan, yung mga mahilig pumutok. Sa pamagitan po ng firing, ano? Muli pong arangkada sa ika-apat na taon itong invitational shoot fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Sa darating po Mayo 29 yan hanggang 31, ito po ay Level 1 PPSA Sanctioned Match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun na PCC. Ito po ay gagawin sa Quezon City Firing Range sa compound po ng Quezon City Police District, yan sa Campo Caringal, Quezon City. Ito po ay pasisinayaan, walang diliban, ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. At pag yung po mga puputok po dyan, ay maaari po kayong manalo ng mga papremyo pagsapit po ng Mayo at 31, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Ay, may raffle po yan. Pwede kayong manalo ng baril dyan, pwede kayong manalo ng shotgun. Depende ha. Basta galingan nyo lang. Oo. Muli, fourth invitational shoot fest po ng PNP Press Corps in National Headquarters Incorporated. Ano pang iniintay nyo? Abay, puto ka na!
11: Mark in! Mark out!
7: Muli, salamat po sa inyong pagtugay guys. Sa ating palatuntunan mga kababayan, maraming salamat Engineer Orly Lopez ang ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, At syempre, ang Daragam Magayon. Uy, kumusta ang Naga? Malayo naman, no? Albay naman lang kasi ang, ayun eh. Hindi yung katulad nung isang vlogger na nilipat sa Naga yung mayon, ano?
0: Ako ay Pilipino.
7: Nasingit ko pa yun. Ang Daragam Magayon, ang mutya ng Bicolandia, Engineer Matet Segovia. Siyempre, maraming salamat kay Aiza, ati Patnugat ng Palatuntunan. Siyempre, nandyan din si Myla. At abayanan po ang Palatuntunan. Ano ba? Fight News ba o post game? Fight News Weekly. Atid po sa inyo ni John Mogol. Post game. Ayan. Post game. Kasama po si John Mogol. Atid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong linggo, J.M.R. Dagala, Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa

0: karoon ng paggalaw sa individual general classification after ng stage 7 ngayong araw, ngayong Tuesday. Totoo, nagkatunan, nagdilang anghel si Mr. Renato Dolosa, particularly doon sa bandang gitna ng individual GC, kasi yung top 2 wala namang nagbago, although na-extend pa yung kalamangan nitong nagsusuot ang yellow jersey. Of course, yan si Nikita Sulchenko. So, napanatili niya yung yellow jersey at nadagdagan pa yung advantage niya against sa mga humahabol sa kanya. Papasok ng stage 7, 49 seconds yung lamang ni Nikita Sulchenko kay Ibrahim Al-Refai. Ngayon, 1 minute 38 seconds na. No? So, from 49 seconds, mahigit isa't kalahating minuto na. Kahapon naman, more than 2 minutes yung advantage niya kay Mervin Corpus. Ngayon, 4 minutes 15 seconds na. So lalo pa talagang lumaki, no? Now, good news para kay Mervin Corpus. From number 5, pumapangatlo na siya ngayon sa GC. Kasunod niya yung kanyang 7-11 teammate si Anton Yubi in 4th. 4 minutes 17 seconds ang layo kay Sulchenko. At mas marami pang good news para sa 7-11 dahil nasa ikalimang pwesto ngayon si Ronilan Kita. From number 6 to number 5, 4 minutes and 46 seconds behind Sulchenko. Now, bukod kina Mervin Corpus tsaka kay Ronilan Kita, dalawang Pilipino pa ang nasa top 10 ng individual GC. Sina Nash Lim at Rustom Lim ng MPT Drive Hub magkasunod in 7th and 8th place. Ang biggest loser na sa individual GC, ito pong si Dave Montemayor ng Gopher Gold. Kasi kahapon, nasa ikatlong pwesto pa siya sa general classification. Mahigit 2 minuto ang layo dito kay Sulchenko. Eh, nag-number 31 lang siya ngayong stage 7. Kaya naman, from number 3, siya po'y bumaba all the way to number 11 outside of the top 10 in the individual GC. At ang masakit pa dyan, 6 na minuto na yung agwat nitong si Sulchenko dito kay Dave Montemayor. So, from number 3 to number 11, si Dave Montemayor ng Go for Gold. Now, the green jersey para sa points classification, suot pa rin ni Ivan Anisimov ng LCW UAE, yung polkadot jersey for mountain classification, na kay Dayang Ju pa rin ng Gapyong, at yung white jersey for the best young rider ay pagmamayari pa rin itong si Ibrahim Al-Refai. So, yung mga foreign cyclists ang kasalukuyan pa rin nangunguna dito sa 2026 Tour of Luzon. Pero syempre, binibigyan sila ng magandang laban ng ating mga Filipino riders. In the Team GC, numero uno pa rin ang Go for Gold. Isang minuto, isang segundo ang advantage nila laban sa number 2 na Standard Insurance, at pumapangatlo ang 7-Eleven. 2 minutes 48 seconds ang layo sa Go for Gold. So bukas po, araw ng Miyerkules, pahinga muna ang ating mga siklista ng Tour of Luzon. At magpapatuloy ang aksyon on Thursday, Stage 8. Dire-diretso na hanggang matapos, hanggang Stage 14. Ang biyahe sa Webes, 157.4 kilometers mula sa Pagudpud papuntang Paway. 5:18 ang ating oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Nitong nagdaang weekend, dumayo po tayo sa Subic sa Olongapo para sa 2026 Asia Triathlon Cup Subic Bay, sa 2026 Asia Triathlon Cup Junior Cup Subic Bay, at dun sa naging National Triathlon Cup na inorganisa ng TriPhil, Triathlon Philippines, syempre sa pakikipagtulungan ng SBMA. Ngayon, eto yung mga nagsipanalo rito. Dun sa unang araw, ginanap yung mga elite races. Okay? Sa Men Elite, champion dyan si Liam Donnelly ng Canada. Sa kanyang kabuang oras na 56 minutes and 16 seconds, sinapos niya yung 750 meter na langoy, 20 kilometer na bike, at 5 kilometer na takbo.

0: Ang kanyang splits 10:48 sa Langoy, 29:35 sa bike at 14:40 pagdating sa takbuhan. One of only two athletes itong si Donnelly na tumakbo ng sub-15 dun sa run leg. Yung isa pa was Darin Konisbayev ng Kazakhstan who finished in second place in 56 minutes 28 seconds. Pumangatlo, yung champion last year, si Takuto Oshima ng Japan in 56 minutes 50 seconds. Sa women elite, si Manami Hayashi ang champion dyan. In 1 hour 2 minutes 29 seconds, back-to-back titles para kay Manami Hayashi. 11 minutes 32:58 at 17:19 ang kanyang splits. Yung nakababata niyang kapatid, si Ayame Hayashi, ang pumangalawa in 1 hour 2 minutes and 40 seconds. Pangatlo, si Sinem Francisca Tu Cervera ng Turkey in 1 hour 2 minutes and 53 seconds. Silang tatlo, lahat sila sub-18 ang naging oras dun sa 5-kilometer run leg. Now, the best Filipino finishers dito sa Subit, sa men elite, si Iñaki Lorbes, 26th overall in 58 minutes 57 seconds. Kaya naman, dun sa national standings, siya ang nakakuha ng gold medal dyan. Pamangalawa sa kanya si Kim Remolino na 33rd overall dun sa men elite. At pangatlo si Dash Ramos na 41st overall. Sa babae naman, si Raven Alcoseba, ang top Filipino finisher, 16th in the women elite, 1 hour 4 minutes 58 seconds. So siya rin yung una sa national standings. Pangalawa si Sam Corpus na 26th overall at sa pangatlo si Katarina Hobson na 28th overall. Isa lang out of the national triathletes natin ang nakakuha ng podium dun sa main competition, ika nga. That was Anisha Kaluya who got the bronze sa Junior Women Race ng Asia Triathlon Junior Cup Subic Bay. 1 hour 11 minutes 48 seconds. Nasa unahan niya 1-2 finish para sa Kazakhstan sina Alua Nur Muhammad at si Kaleria Schneider. So nanguna si Anisha in the national standing. Si Ramazan Ainigov naman ang nag-champion sa Junior Men Race in 1 hour 1 minute 55 seconds. Pangalawa sa kanya si Cooper Smulders ng Australia. Pangatlo naman si Taeil Jun ng Korea. Nasa top 5 ng Junior Men si Peter Sancho del Rosario. He was the 5th one to cross the finish line in 1 hour 4 minutes 29 seconds. So on the national standings, siya yung nakakuha ng gold. Pangalawa si Arrow Ramos at pangatlo etong si Daryl Bada. And then on the second day, yung mga miyembro ng ating national para-tri team ang kumarera dito. Sa PTS4, ang nanalo dyan si Alex Silverio in 1 hour 12 minutes and 46 seconds. At sa PTS5, ang nag-champion itong batang triathlete na si Leonardo Acosta. Tinalo niya yung dalawang veteranong sina Jake Lacaba at si Edison Badillo in 1 hour 31 minutes and 16 seconds. Now following itong naging karera ng mga miyembro ng para-tri team ng Pilipinas, kinausap ng Sports Radio 918, itong head coach ng ating mga para-tri athletes to determine paano ba yung naging assessment nila, pasado ba sa grade etong kanilang naging performances. Alamin natin sa panayam ng Sports Radio 918 kay Head Coach Anthony Lozada.
1: Coach Anthony Lozada. Hi, Coach. Welcome to the program.
2: Hello. Good afternoon.
1: Yes, good afternoon. Yes, Coach Anthony, of course, una sa lahat, congratulations sa lahat po ng ating para-triathletes na talagang nakatapos ng kanilang karera sa nakalipas po na Subit. So ikaw, yes, satisfied ka ba, Coach? Ano ang talagang naging reaction mo mula dito sa performances na to?
2: Yeah, satisfied naman, pero alam namin na kaya pa. Hindi pa ito yung ultimate goal namin, but we're on track naman.
1: Yes, nakita po natin yung mga time nila, no? Si Alex Silverio yung merong fastest, no? Pero sa lahat po ng mga sumali kahapon na para triathletes natin, kaninong performance yung masasabi mong stood out, no? Doon po sa nangyari.
2: Well, lahat naman sila nag-stand out. It just depends on how you look at it. Parang si Cap Alex talagang expected na yan, na laging malakas ang performance yan dahil talagang nag-iinsayo yan at saka laging race to win yan. Ano yan, ibig ko sabihin warrior yan na hindi talaga papayag ng mahina na performance yan. Pero nag-stand out din, kagaya ni Raul, lumakas yung swim niya, lumakas din yung run niya, yung bike niya, hindi masyado kasi nakapag-training dahil pina-customize pa namin yung ibang parts ng bike niya, lalo na doon sa handlebar. So, hindi ganun kapukpukan yung training. But then again, yan ang maganda sa triathlon. Kung kulang ka sa training sa isa, meron ka pang dalawa sport na pwede ka pa mag-excel. Si Leandro Acosta, lakas ng swim niya. And yung bike performance niya is also very commendable. And then si Jake Lacaba naman, little by little, na-familiarize na yung sarili niya dun sa kanyang running blade. Nagiging parang ano na nga second leg na niya yun eh. Hindi na extension eh, mukhang parang leg na niya talaga. And then si Jerome at saka si Alcernel, yan, isa pa rin yan, hindi papayag ng weak performance yan. Malakas ang swim, yung run nila is also improved. And si Edison Badirio, if you will see, both Edison and Jake kasi are still adjusting to their running blades, and it takes years to be able to master that kasi unang-una yung stump nila is not used to supporting the body for running, more so bibilisan natin, di ba? So we have to develop for the strength, and then the skill is coming along well, kaya maganda yung mga performance nila. Sayang lang hindi natin napanood si Joshua at saka si Bernard. Yan talaga ang nung training pa lang namin. Sabi namin, ako, humanda kayo sa Subit. Kaya lang, na-aksidente. Na-trip siya dun sa barrier nung sa track oval, sa training venue namin. Well, accidents din, hindi naman din natin maiwasan. Sayang talaga. Ang inaasahan namin talaga dun si Joshua.
1: Yes, Coach, of course, na talagang maramdaman po natin gano'n rin kainit yung panahon. Kapag ba gano'n, talagang handang-handa naman yung ating mga triathletes sa ganong weather na meron po, especially sa Subic, dahil yearly talaga nararamdaman natin kung gano'ng kainit po yung panahon.
2: Oh, part of the preparation din talaga ang init. Kasi you have to just prepare yourself na dapat hydrated ka. Tapos yung sinasabi nga nila na sanayan lang yan, di ba? Hindi pala na-mention si Sede, maganda rin ang ano niya, maganda rin ang bike run niya nung race. Prepared naman kasi alam namin na ganyan talaga sa Subic, and alam namin na may possibility na, nag-ready rin kami na may possibility na minsan na-delay yung start, di ba? Like for example, last year, una kami nagsa-start and then yung mga age groupers. Ngayon, kami yung last na nag-start, na syempre kami yung mabibila dyan. Pero handa naman sila. And it really wasn't that hot naman na hindi nila kayang i-continue yung race. And there's a way also for the organizers to monitor and to tell us na hindi na safe and they will stop the race.
1: Yes, Coach, of course, ano yung nakita mong technical areas na posible pa pong ma-improve sa inyong training program?
2: Well, doon sa mga gumagamit ng blade, si Jake at saka si Edison, yung skill pa rin. Strength and conditioning doon sa stomp nila, and then familiarizing with the stride length, and then the foot strike ng blade. Tapos, basically, yung running technique nila has to improve. And yun naman ang focus ng training namin other than yung strength and conditioning. With all the other athletes, it's really mastering the skill, which I know they are working on every day, at saka yung development ng endurance nila and speed. Ganun lang naman ang cycle ng training namin. In fact, we ramped up training starting noong March to prepare really for Chiba. yung dadating namin na race in October. So in cycles naman yan, and so far, itong sa cycle na to for Subic, they all performed well. Except nga yung unfortunate accident that happened during training kay Joshua. But otherwise, all the other athletes are on track and they're ready for our next phase of training.
1: Yes, sa ganito kahirap po na sport, no? Three disciplines, aside from dun sa physical na kahandaan, syempre very important yun sa mental, ready rin po sila. Paano pong inihahanda po ang ating para triathlete sa ganon?
2: Well, among the athletes, itong mga para triathletes talaga ang pag sinabi mong mental toughness. In fact, during the awarding, narinig ko nga yung ibang able-bodied age grouper sa likod. Nakita nila si Jerome, nangangapa kasama nung guide. Tapos yun nga, yung mga may running blades natin. Sabi ng mga nasa likod, oh, wala kayong excuse na mahirapan sa run training natin. Kita nyo nga yung mga yan, oh, kinaya nila. And it's these are, the para athletes are, I really have to commend them for their mental toughness. Kasi imaginein mo, with their disabilities, naisip pa nila na mag-sports. Lalo na naisip pa nila na matuto mag-bike, naisip pa nila na magsuot ng blade at tumakbo. So that well shows you how tough they are, how determined they are in really doing well, not only in the sport, but to improve themselves, to be part of society, and to contribute to the sporting scene of the country, if not in Asia. Kasi alam mo ba dito sa Asia, Southeast Asia, tayo lang talaga ang may para triathlon program na kaya hindi kami makalaban sa para games. Gawa lang yung ibang mga countries like Malaysia, Thailand, Indonesia, they're not really putting much effort and focus in having an inclusive sport for those with physical disabilities. And we are blessed to have Triathlon Philippines and the PSC to support our athletes with physical disabilities. Yan, nakikita nyo talaga, ngayon may mga running blades na sila, dati gumagamit lang ng supply, di ba? Kasi for you to really do well sa international races, you have to be wearing running blades. Mahirap yung nakasaklay, and also prone ka to accidents. Because the body is not really made to run with something supporting you sa armpit. Diba? Kaya muscle development lang talaga, and really the support na binibigay sa atin ng Philippine Sports Commission and Triathlon Philippines headed by Mr. Tom Carrasco.
1: Yes, next time kaya itong si Leonardo Acosta, possible kaya Coach Anthony na gumamit na rin ng ganong support po instead
2: doon
1: na saklay?
2: Doon siya, kaya lang he's still too young, nagde-develop pa yung limbs niya and ang growth plates niya is still developing. And hindi rin advisable for him to be wearing already a running blade. Dahil kundi mag-a-adjust ka pa dyan. And those blades are not really cheap. Mga sa half a million yan, mga yan. Ang complete setup. So, ang maganda sa kanya is to continue training. Focus on cycling and swimming. And then, yung running niya will follow. Pero at a young age, I see Leandro really doing well. Even in the international scene, but he given the chance, magtuloy-tuloy lang siya talaga.
1: Yes, Coach Anthony, kanina na mention mo yung kumbaga kung nasaan na tayo, kung pag-uusapan natin yung Asian para triathlon. Syempre, as you also sit as committee chair, no, nitong grupo, ano ba yung masasabi nating parang bentahe ng Pilipinas na merong someone from the Philippines who's also part of the Asian para triathlon committee?
2: Well, sad to say yan. Hirap talaga, even with the committee, even with our members from Uzbekistan, from Japan, and from China, and one from Singapore, nahirapan talaga kami na i-develop ang para-triathlon here in Southeast Asia. Simply because, number one is funding. Yung funding in other countries is not set up like in the Philippines. Ang pinaka-bright note lang dyan is China. Up until last year, alam nyo ba, naka-develop sila ng 121 para-triathletes. So these athletes are running with running blades, cycling and swimming. Hindi lang sila pang para-triathlon. They can go aquathlon and duathlon. And it was really the thrust, not of the government, but meron kasi silang persons with disability organization. Yun yung nag-fund ng ano ng program nila na pumunta from provinces. Kaya kasama na sa national games nila ang para triathlon. Tapos ang maganda pa nito, nakausap ko yung counterpart ko sa China, nagde-develop sila ng technology to produce running blades at a minimal cost. So, diyan makikinabang din tayo dahil syempre magiging affordable na ang running blades and it will be accessible to most Filipinos na medyo syempre napakamahal, ang hirap din i-source, di ba? So, pag natuloy-tuloy ito sa China, tayo rin makikinabang diyan.
1: Yeah, so looking forward talaga tayo no dito sa strong ties na to. But of course, coach, tanong ko lang, every triathlete ba natin sa individual lang talaga sila nagre-race? Wala pa yung parang relay team, 'di ba? May mga ganun na parang may isang magsuswim. May ganun din ba sa para triathlon?
2: Meron, actually meron. Kailan kulang pa tayo ng athletes? Kulang pa tayo ng athletes. Pwede tayong gumawa ng modified version ng team relay for para triathlon kasi diyan kasama yung mga wheelchair athletes yung PTWC yung may mga racing wheelchairs syempre wala pa tayo noon, so pwede siguro tayo gagawa tayo ng mixed team relay with what we have, our swimmers, our cyclists and our runners.
1: Yes.
2: sila din kailangan lang makabuo ng team kasi sa 10 pa lang sila kaya sana doon sa mga nakikinig sa atin to take up the sport and to make sure na they are coached well. And dito lang naman kami sa Triathlon Philippines to help them set up their para triathlon or even para swimming, para running and para cycling program para sa lahat.
1: Yes, totoo yan, no? Coach, for 12 years, nandyan ka na po sa ating para triathlon. At actually, ikaw rin yung nag-develop nitong ating National Para Triathlon Program. So, pwede mo ba sa aming ikwento, kamusta yung time na nagsisimula pa lamang, yung sinisimulan pa lamang, at kamusta na po ngayon yung narating na ng ating National Para Triathlon Program?
2: Well, as far as I'm concerned and with the national team, nung mag-start niyan, remember sila Nelmidas lang yan, di ba? Si Josh and Jerome. And then little by little na increase yung awareness and we were able to invite some para athletes, para triathletes who were members of other clubs naman that were also actively racing. And then yan, diyan na nagkaroon ng nadagdag na si Kuya Raul and then syempre si Alex. Si Alex nga pala, one of our pioneers in para triathlon na nagkakarera pa hanggang ngayon. Nadagdagan and then latest nga natin na addition is Leandro Acosta who is coached by Sambada and dyan sila sa Olongapo and also they have a strong triathlon club. Kaya yan ang hahatak kay Leandro when he trains and when he races. So from when we started, bikes na donated lang ng mga kind individuals, diba, up until we got carbon racing tandem bikes from Century and Hope Foundation and then nagtuloy-tuloy with the support of the PSC nga nagkaroon na ng running blades, tuloy-tuloy naman ang kailangan lang namin, we need female triathletes, we've been looking, we've been asking. And unfortunately, wala pang leads. Merong isa o dalawa na kailangan ko pang makausap. But in order to build a pool, we need more. We need more. And they, yung mga parents na may mga female athletes, para triathletes yan, you don't have to worry. Just get in touch with us. We will give you the best coaching, scientific coaching, and we will help teach your kids or your teens how to be able to race safely in para triathlon.
1: Yes, Coach Anthony, matanong ko din po, no? So itong ating para triathlon under siya ng Triathlon Philippines at hindi po kayo parang under dun sa umbrella ng ating, 'di ba, Philippine Paralympic Committee PhilSPADA.
2: Oh, dati we were under, kaya lang yung federation wanted us to be separate and be under the World Para Triathlon. kaya ganun ang nangyari. So now, we just like may duathlon team tayo sa national team, may aquathlon team tayo sa national team, we have a para triathlon team in the national pool.
1: Yes. So kanina na-mention nyo, Coach Anthony, meron kayong pinaghahandaan yung Chiba sa Chiba, Japan. So Asian para triathlon din to. Sino-sino po yung ating ipapadala dito and kailan po itong nakaschedule?
2: Yeah, actually, yeah, itong sa Chiba will be in October, but ang isa pang pinaghahandaan namin kasi this is also the project of Mr. Carrasco in the PSC. Meron tayong para triathlon training camp in Subic this coming September, actually August 30 to September 3. So I've already received interest from China, India, Japan, and I think Malaysia. We're interested. Ito pa lang yung directly nag-contact sa akin. And we will have a para-triathlon camp. I think it will be facilitated by one of the top Italian coaches in Europe. And then after that, we will have the championships, the para-championships in on September 6 sa Subic din. Tapos kung mabe-bless pa tayo kasi gusto ni Mr. Carrasco na maging 3-in-1, yung talagang one-stop shop for para triathlon. May camp ka na, may training ka na, may race ka pa. Ang gusto niya magkaroon ng classification. Kasi very, very rare na magkaroon ng classification dito sa Asia dahil napakamahal nga. And most of the classifications are in Europe. Dito yung itetest yung athlete, saan ba siya classified? Sa PPS 2 ba siya? Or 3 or 4 or 5, depende dun sa disability niya. So magkakaroon din tayo dito niyan. And this is a race and a camp that we really have to do well and prepare for. And then, ang next na niyan will be Chiba in October. The Para Cup in Chiba.
1: Talagang maraming nakalain.
2: The medalist natin si Alex, si Cap Alex, and si Kuya Raul.
1: Yes.
2: So ano, madagdagan pa ng marami pang sasali.
1: Ayun. And pero ngayon, Coach, no, syempre, sa nakikita mong napaka-abala na itong taon for our para-triathlon, ano ang pinaka, kumbaga, sa ultimate talaga, pinaka-ultimate na gusto nyo pong marating ng ating Filipino para-triathletes po?
2: Syempre, the Olympics. Iyon ang ultimate goal natin, to be part of the Paralympics. And but to do that, syempre, kailangan marami kang sinasali ang international races because you have to earn points and with the support of the PSC and really our para-athletes showing their potential that they are really qualified for the Olympics, we will get that support. And the training naman is okay. We have the facilities, we have the coaching, we have mentally tough athletes. Ang kailangan lang talaga natin is racing abroad and earning points. Yun naman.
1: So, naka-monitor din tayo, Coach, doon sa current rankings ng ating team. Sino ba ang, kung pwede nating sabihin, closest no to qualify? Dahil meron yan, di ba, per rank, per in each category?
2: Yeah, meron naman. Siyempre, ano pa rin dyan? Ang mga Japanese athletes nandiyan dyan. And then I heard there's 8 athletes from China that they recently discovered na swimmer na kasi, swimmer and runner na eh. So they taught him how to bike. Ito yung mga magiging kalaban natin pagdating sa earning ng points. But then again, meron naman tayo sa Olympics na parang ginagawa nilang complimentary slot that we can apply for and we can bring only one. But just in case hindi tayo makaroon ng points, that's also a possible door towards entering the Paralympics.
1: So napakarami nating aabangan no, na development mula sa ating para-triathlon. Coach, of course, ang inyong paaniyaya sa mga nakikinig at nanonood, baka sila ay makatulong sa pagde-develop no, or sa inyo na makadiscover pa ng mga bagong para-atleta.
2: Oh yes, please. Ako'y nananawagan sa mga magulang, sa mga athletes dyan na gustong makilahok sa para triathlon. At alam nyo, hindi naman kailangan triathlon kagad eh. Uksahan nyo sa running, umpisahan nyo sa swimming, yung cycling, kagaya ni Edison. Alam nyo ba si Edison natuto lang mag-bike yan ng patakas pa nung pandemic. Oo, pinatali niya yung paa niya dun sa pedal, tapos si pinag nagba-bike siya na patagog daw dahil baka nga naman mga ano mapagalitan ng magulang. Pero yun nga, para sa mga interesado, just get in touch with us and we will show you. We have also provincial coaches who are willing to help you, lalo na sa Cebu. Yan si Coach Andoy, tsaka si Coach Joanna, and then in some other provinces. Sabihin nyo lang kung saan kayo located, and we will make sure na somebody get in touch with you, and then magtulungan lang tayo para ma-develop natin ang para-triathlon. Kasi alam mo, sa ibang bansa, like sa Europe, yung malalakas na athletes, ang mga athletes sila are really the professionals, yung mga dating runners na na-injure, tapos naging amputee, and they pay for their own equipment, and they can afford kasi naman nagtatrabaho. And then in Europe din, I heard there's also a government subsidy, but nonetheless hindi sila nauubusan ng citizens or individuals who will want to take up the sport, whether it's para triathlon, running, swimming, or cycling. Kaya ang dream ko eh dito din sa mga Filipinos na don't let your disability affect you and hinder you from taking up sports. Siyempre, alam naman natin sa sports, kasama na yung physical fitness and exercise. So, triathlon and sports is for everybody regardless of your disability or your ability. It's just a matter of talking to the right person and being guided by a well-equipped coach para safe kayo in your training sessions and even in the teaching sessions of swimming, biking, and running.
1: Yes, and of course,
0: that was head coach Anthony Lozada of the Philippine Para Triathlon Team. So according kay coach, nakakita siya ng mga improvements sa performances ng ating mga para triathletes, not necessarily in all of the disciplines. Merong mga improvements sa swim, sa bike, sa takbo, but over time, adding all those improvements, makakadagdag sa overall performance ng ating mga athletes. Now, as for the National Para Triathlon Program, describe ni Coach Anthony, malayo na pero malayo pa. Of course, from nung simula, kumpara ngayon dun sa panahong nagsisimula pa lang, talagang malaki na yung mga pagbabago. I remember I don't know if it was 2025 or 2024 nung dito ginanap sa Pilipinas, sa Subic din, yung Asia para Triathlon Championships. Yung mga atleta natin doon na ngayon ay nakasuot na nung tinawag ni coach na running blade. Doon sa competition na yun, naka-crutches pa sila, nakasaklay pa. So, mas mahirap talaga yung ginagawa nila noon. Samantalang, yung mga kalaban nila from Korea, from Japan, I don't remember if merong mga taga-China roon, but yung mga foreign triathletes, naka-ano na talaga, naka-running blade na. Although it takes time to get used to that, kasi doon sa National Duathlon, a few weeks ago in Cavite, si Edison Badillo medyo nagka-problema pa doon sa running blade niya. So, kailangan pa rin masanay doon, ano? But they are now racing with those kind of equipment. Mas madali yung kanilang nagiging pagkarera. 5:48 ang ating pong oras. Again, congratulations sa lahat ng finishers and participants ng ginanap na Subic Bay International Triathlon. So, we'll pause for a quick break and then pag-usapan natin itong nangyaring mga laban ngayong araw na to in the NBA. Nasa second round na to, conference semifinals, ang ating topic sa pagpapatuloy natin dito sa post-game. Tutok lamang po sa Sports Radio 918.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Kalahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: It's now 5:51. Pakunti na lang ng pakunti yung mga inaabangan nating NBA games bilang nasa conference semifinals na. Kung dati sa playoffs medyo nakakatatlo, apat, ngayon dala-dalawa na lang eh. Now, sa dalawang laro ngayong araw, panalo ang New York Knicks laban sa Philadelphia 76ers, 137-98, game number 1 ng kanilang Eastern Conference semifinals. Jalen Brunson, 35 points, 27 kagad ang binuhos niya in the first half. OG Anunoby added 18 points at si Karl Anthony Towns with 17 points, 6 rebounds, 6 assists, and 2 blocks. Every quarter, nakuha yan ng New York. They outscored itong Philadelphia in each of the four quarters ng laban. And by halftime, naaamoy mo na eh. Sure win na para sa New York. In the opening quarter, hindi kagad mapigilan itong si Jalen Brunson. He made 6 of his first 7 field goal attempts. And at one point, dun sa first quarter na yun, nakasyam na sunod-sunod na punto siya. Pero 21-19 parang ang lamang ng New York. Bandang dulo na ng first period, dito medyo nakaalagwa itong New York as OG Anunoby scored 4 straight points at si Miles McBride merong jumper making it 33-23. Yung second quarter, ito yung biggest scoring quarter para sa New York. 3 ball and a slam dunk para kay Karl Anthony Towns, tapos dalawang sunod na basket from OG Anunoby. 55-39, and then in the last 3 minutes, nagpakilala ulit itong si Jalen Brunson. He scored 13 of the Knicks' last 17 points with inside the final 3 minutes ng first half. Kasama doon yung kanyang buzzer-beater 3-point shot to extend the lead to 74-51. At dahil sa panalo na to, nakakuha ng NBA history itong New York Knicks. Sila ang unang team to win 3 straight playoff games by at least 25 points. At sila rin ang unang koponan since yung detalyadong play-by-play nagsimula back in 96-97 to lead 3 straight playoff games by at least 30 points according sa Sportradar. Sa kabilang banda naman, si Paul George merong 17 points para sa Philadelphia. Game 2 ay gaganapin sa Webes. Sa Western Conference naman, nakaisa ang Minnesota Timberwolves laban sa San Antonio Spurs. 104-102 in Game 1. Julius Randle with a game-high 21 points plus 10 rebounds. Pero dito kumuha ng energy ang Minnesota sa unexpected na pagbabalik nitong si Anthony Edwards. He finished with 18 points. Supposedly, ang ina-expect nila, he will not play dun sa unang dalawang laro nila. dito sa semis pero game 1 pa lang. Naglaro na kagad si Edwards. Jaden McDaniels added 16 points and 5 rebounds. Now, in the whole ball game, neither team led by double digits. Tabla ang score at 45-all sa halftime. Lamang ng tatlo ang San Antonio, 72-69 after the third quarter. So, fourth period na, dito na lang sila nagkatalo. At malaking papel yung ginampanan ni Anthony Edwards. Naka-7 points siya in a 12-7 run ng Minnesota. Yung layup niya ang nagbigay sa kanila ng lamang, 81-79. Lumamang ulit yung Spurs pero nakascore ng back-to-back baskets itong si Edwards to make it 88-84. Meanwhile, sa kabilang team, nakagawa ng history itong si Wembanyama after blocking Terrence Shannon Jr. para sa kanyang 12th blocked shot in the game. But, yun nga lang, nakuha ng Minnesota yung rebound and Mike Conley hit a 3-ball dun sa sulok to make it 95-86 with 4 minutes 42 seconds to go. Hindi pa rin basta tumiklop itong Spurs. Binaba nila yung lamang to 102-98. Julius Randle, his floater, he had 10 points by the way in the fourth quarter. His floater made it a 6-point game. Pero nakascore kagad si Wembanyama dun sa kabilang side. And then San Antonio forced a turnover dito sa Minnesota. Nakascore on a fast break dunk si Dylan Harper. 104-102, 31 seconds to go. Sinubukan bumawi ni Edwards, kaso mintis yung tira niya. Nakuha ng Spurs yung rebound, mga 6 segundo pa natitira. Hindi na sila tumawag ng timeout. I don't know if that was the right decision, but they did not call a timeout. Si Julian Champeny, siya yung tumira for the win sana. It was actually a clean look. Yun nga lang, kinapos yung kanyang 3-point attempt. Dylan Harper, 18 points, 4 rebounds, 4 assists. At si Wembanyama finished with 11 points, 15 rebounds, and 12 blocks. Siya po ang ikatlong player to get a triple-double in the playoffs, including block shots. So, sa Webes din, magaganap ang game number 2 sa pagitan ng Minnesota at ng San Antonio. At dahil feelingero ako, may feeling ako na itong series na to between San Antonio and Minnesota ang magiging pinaka-exciting na series dito, at least dito sa second round ng NBA playoffs. So, tomorrow, ang mga abangang laro in the NBA playoffs. Siyempre, East at West semis pa rin. Mauna itong Game 1 ng Pistons at Cavaliers, and then susunod ang Game 1 sa pagitan ng Thunder at ng Lakers. Over at the PBA Commissioner's Cup. Aba! Teka, parang namali yata yung tingin ko. Tama ba itong tinitingnan ko? Grabe naman ito. Lamang ng 12 ang Titan Ultra laban sa NLEX with a minute, less than a minute left sa first half. Nakaka 20 puntos na itong si Earl Gilmore plus 10 rebounds to lead Titan Ultra. Meanwhile, merong 10 puntos si Shawnee Winston para sa NLEX. And then the second game sa pagitan ng TNT at ng Magnolia. And just to recap yung mga naganap na laban over the weekend, itong nagdaang Sunday, panalo ang Rain or Shine, ang Ginebra, sorry, over Rain or Shine, 114-90, 40 puntos si Justin Brownlee. Panalo naman ang Meralco laban sa Blackwater, 108-93. Marvin Jones with 26 points and 12 rebounds. And then nung nagdaang Sabado, NLEX secured a twice-to-beat bonus matapos silang talunin ang Converge, 181. KD Lalane, 22 points, 14 rebounds. And also on Saturday, Terra Firma with a 102-84 win laban dito sa Macau sa pangunguna ni Jerry Kahanmisi, 29 points and 8 assists. So again, first game ongoing today sa PBA Commissioner's Cup, Titan Ultra laban sa NLEX. Second game mamaya, it's going to be TNT kontra sa Magnolia. 1 minute before mag-alas 6 ng gabi ngayong araw na to ng Tuesday. At that's it for post-game. dito sa Sports Radio 918. Up next, Ria Revelo until 8 p.m. Sports 918. Bukas bullet, postgame tayo, 5 p.m. Sama-sama tayo. Until tomorrow, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. Narito na ang programa mula sa People's Television Network. PTV4.
7: People's Television Network.
3: PTV4. Sa Capital 104.3. The PTV4 and Capital 104.3 Collab.
8: Rating ng pamahalaan.
9: Serving the
8: mga ahensya ng gobyerno, mahigpit pa rin nakatutok sa sitwasyon ng Bulkang Mayon kasunod ng pagbuga nito ng usong kaninang umaga. Dalawang low pressure area na pinabantayan ng PAGASA, posible kayang makaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sinong OPM icon ang nakatakdang magsagawa ng kanyang final major solo concert?
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan planchado na ang agenda para sa pagsisimula ng 48th ASEAN Summit and related meetings simula bukas sa Cebu.
11: Nasa proseso na ngayon ang buong pwersa ng pamahalaan para sa pinal na pagsusuri at synchronization ng mga programa mula sa logistical, technical at seguridad.
10: Sa kabila ng epekto ng krisis sa gitnang silangan, hindi inurungan ng pamahalaan ang mga hamon sa chairship ng ASEAN 2026. Pero gagawing simple ang pagtitipon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
12: All systems go na ang pamahalaan sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meeting simula bukas hanggang May 8 sa Cebu. Katunayan kahapon, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senior government officials bilang bahagi ng paghahanda ng mga serye ng pulong sa naturang aktibidad. Tinalakay rito ang mahahalagang hakbang at prioridad na agenda ng bansa, kabilang ang seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at ang proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Binigyang diin din ang mas pinaigting na koordinasyon ng buong pamahalaan upang matiyak ang maayos, nagkakaisa at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN. Ayon pa sa palasyo, lahat ng operational, logistical, technical at security preparations ay kumpleto na at lahat ng sistema ay sumasailalim na sa pinal na pagsusuri at synchronization.
13: The government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stand 100% stands 100% ready to deliver a secure, seamless and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy at socio-cultural issues.
12: Inaasahan na mapag-uusapan sa mga serye ng pulong sa ASEAN Summit ang usapin ng energy security, bunsod ng krisis sa Middle East, gayon din ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Una nang sinabi ng Pangulo na tuloy ang ASEAN sa harap ng sigalot sa Middle East, pero gagawin anya ito sa pinakapayak na pamamaraan kasabay ang pagtutok sa mga pinakamahalagang paksa.
14: We will be talking about three main subjects about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba. Sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na magpa-masyado natin pa masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung ano, what do we do in the future, or what do we do for the rest of the year.
12: Pero kahit mas simple ang pagsasagawa ng summit ngayong taon, tiniyak ng palasyo na magiging produktibo pa rin ito.
13: Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on-deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already. At ang 30 virtual meetings done na rin daw po. At ang 580 more meetings will be expected.
12: Kamakailan ng manguna si First Lady Liza Araneta Marcos sa pulong kasama ang Leaders Liaison Officers bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa ASEAN. Ayon sa kanya, sasalubungin ang mga delegado sa magiliw na pamamaraan ng mga Pilipino. Ibinahagi rin niya ang paintings ng ASEAN leaders na gawa ng artist na si Jun Aquino. Pagpapakitaan niya ito ng talento ng Pilipino at isang makahulugan at personal na pamamaraan para sa pagtanggap sa mga delegado ng ASEAN. Ang gaganaping aktibidad sa Cebu ay dadaluhan ng head of states, senior officials at mga delegado mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN, gayon din ang mga dialogue partner at kinatawan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Idineklara na rin ng Malacanang ang special non-working day sa Lapu-Lapu City at Cordova mula May 6 hanggang 8 upang mabawasan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa ASEAN Summit. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
10: Nakatutok sa Middle East energy crisis at disaster resiliency ang ilan sa mga tatalakayin sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Samantala, bukas ang International Media Center o bukas ang International Media Center para sa mga mag-cover ng aktividad. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
15: Ito ang International Media Center kung saan magsasama-sama ang mga local at international na mga journalists at correspondents para mag-cover sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kumpleto ito sa kagamitan gaya ng workstations, extension wires, internet connection at maging broadcasting equipment kung saan maaaring makakuha ng live feed ang mga news agencies. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na humarap sa media kasama ang Director General ng National Organizing Committee ni si Helen De La Vega, malaki ang magiging kontribusyon at tungkuling gagampanan ng mga journalists at correspondents sa pagkukover ng mga aktibidad sa ASEAN Leaders Summit. Kaya naman minabuti na rin ng pamahalaan na bigyan ng akmang venue mga magko-cover upang maihatid ang mga tamang impormasyon ng mabilis.
16: Maraming tayong mga bisita from the international media, from the NCR, at of course kayo dito sa Cebu and the Visayas. I think more than 500 journalists ang magko-cover ng event, no, based on the accreditation numbers namin, no? So medyo marami-rami. But we had to make sure that everybody will have comfortable workstations here at yung the logistics para na kailangan nyo na para ipagbinato nyo yung mga story nyo are here. No? So we were confident that the facilities here, the international media centers, will provide for all of your needs.
15: Ayon naman sa ASEAN 2026 National Organizing Committee, bagamat may mga pagpupulong ng mga opisyal at delegado na isinagawa sa pamamagitan ng online, may ilang mga paksa na kailangan ng face-to-face na dialogo, gaya na lang ng issues sa tensyon sa Middle East at ng energy crisis.
17: Upon consultations with the ASEAN member states, it was actually agreed that the current situation all the more calls for the need for the leaders to meet face to face to discuss important measures and mechanisms that address pressing issues such as the Middle East conflict and the resulting energy crisis. Hence, the President directed to proceed with a bare bones and business-like 48th ASEAN Summit focused on the pressing issues that needed to be addressed, and without the need for much frills or fanfare.
15: Alinsunod na rin sa deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, tiniyak naman ang National Organizing Committee na mananatiling praktikal at hindi ingrande ang mga aktibidad ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu.
17: That the use of government resources remains prudent and practical. The austerity measures were meant to align with the energy supply management measures stipulated in the Executive Order 110, which calls for relevant government agencies and instrumentalities to ensure the stability of energy supply by adapting and enforcing appropriate energy conservation measures.
15: Ikinatuwa naman ng Cebu Provincial Government ang pagdaraos ng ASEAN sa lalawigan. Inaasahang mapag-uusapan din ang disaster resiliency sa mga pagpupulong ng mga ASEAN leaders.
18: Ay, dako kayo nagtabang na ito, no? Especially that we just faced, no, a disaster last year. So, however, we already lifted our state of emergency, although we're still in a state of urgency. So, this would really help out in our disaster operations, you know, in coming years.
15: Habang patuloy ang paghahanda ng lahat para sa pagdating ng mga leaders, delegado at mga ministers, ay maya't maya naman ang isinasagawang security simulations ng mga law enforcement personnel upang matiyak na magiging mapayapa at matiwasay ang makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit dito sa lalawigan ng Cebu. Mula sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Maagap ang pagtugon ng pamahalaan para masalag ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Araw-araw ding sinasagawa ang survey ng Philippine Statistics Authority para alamin ang galaw ng presyo at maaksyonan ito ng gobyerno. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
12: Pinaiigting ng pamahalaan ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ipinatutupad na ang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Program para tulungan ang mga apektadong sektor sa gitna ng krisis sa Middle East. Kabilang sa mga interventions ang fuel subsidy para sa mahigit 300,000 beneficiaryo at 20% fare discount para naman sa mga commuter. Nagbukas din ang Department of Agriculture ng 787 kadiwa ng Pangulo sites na nag-aalok ng mas murang bigas. Tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng petrolyo na aabot sa 54 na araw. Ito ang maagap na tugon ng pamahalaan sa mabilis na headline inflation na 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Umaabot naman sa 3.9% ang average inflation mula Enero hanggang Abril. Pangunahing nagpabilis ng pagtaas ng presyo ang food at alcoholic beverages na may 6.0% na pagtaas. Nakapagtala rin ng 21.4% na pagtaas sa transport dahil sa mahal na presyo ng gasolina at diesel. Tumaas din ng 8.2% ang gastos sa housing, tubig, kuryente at langis. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bigas at gasolina pa rin ang pangunahing nag-aambag sa inflation. Ipinaliwanag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na tuloy-tuloy ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin.
19: Mayroon tayong mga surveys na nangyayari. Almost daily ito. Ano? May mga items kasi tayo. For example, petroleum products, kinukolekta natin yan every Tuesday. Yung mga food, beverages, and tobacco items every Friday and other products. So any intervention that will have impact on the movement for the retail price are captured by the Philippine Statistics Authority.
12: Sa gitna ng pagtaas ng presyo, malaking tulong ang mga programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
20: Malaking bagay ang bigas na nakabili kami ng 20 tungkol sa pagmahal na bigas ngayon. Kuan kami sa gobyerno nga sana malago pa nga hanggang makuha namin ng 20 at 20 ang kilo sa bigas para sa mga mahirap.
12: Tiniyak naman ng DepDev ang patuloy na proteksyon sa mga sektor at seguridad sa supply ng enerhiya. Patuloy na nakabantay ang PSA sa mga posibleng paggalaw ng presyo habang gumagawa ng mga estratehiya ang DepDev para maibsan ang bigat ng gastusin ng mga Pilipino. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para pababain ang presyo ng mga bilihin sa harapan ng pagbilis ng inflation rate noong Abril. Ayon sa palasyo, inaasahan ang ganitong resulta bunsod na rin ng naging epekto ng gera sa Middle East. Bilang tugon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA na gawin ang lahat ng paraan para mapababa ang presyo ng bigas dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit mataas ang inflation. Kabilang din sa direktiba ng Pangulo sa ginanap na ika-anim na pulong na uplift committee, ngayong araw ang pagbabantay sa mga hoarder at gumagawa ng profiteering na isa pang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
13: Huwag hayaang may mga abuso sa sitwasyon ngayong may crisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyunan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan

0: King ang dalawang leader para paigtingin ang kooperasyon. Target palawakin ni Pangulong Marcos at President Palacios ang pagtulungan sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Dagdag pa ng Malacanang refleksyon ito sa adhikain ng Pilipinas na palawigin ang ugnayan ng bansa sa Latin American partners, lalo na pagdating sa ekonomiya. Itong kauna-una ng pagkakataon na bibisita ang pinuno ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng 6 na dekada simula ng maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa.
1: Sa iba pang balita, pinaputok sa unang pagkakataon ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng Estados Unidos na nakadeploy sa Pilipinas. Umabot sa mahigit 600 kilometro ang naging target. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Bahagyang nagliwanag ang kalangitan ng Tacloban City Airport pasado alas 12 ng madaling araw ngayong Martes, kung saan pinaputok ang Tomahawk Land Attack Missile gamit ang Typhoon Missile System o mid-range capability ng US Army. Sa isa pang video na ipinost sa social media ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, makikita ang nasa pool ng missile ang target na nasa Laur, Nueva Ecija, 1:33 ng madaling araw o matapos ang higit isang oras. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ito ng Balikatan Exercises 2026. Mula Tacloban City, tinatayang higit sa 600 kilometro ang air distance patungo sa Laur, Nueva Ecija.
3: Kung mapapansin, bakit, why, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the parang the place that we can start with na doon i-launch, tapos passing through Eastern Seaboard and going inside the eastern part of Northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, mm-hmm. armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target, which is around 805 to 1,500 kilometers.
2: 2024 nang dumating sa Pilipinas ang Typhoon Missile System ng Estados Unidos para sa balikatan. Pero ito ang kauna-unahang beses na pinaputok ang kagamitan sa isang live fire exercises. Naging katuwang naman sa pagsasanay ang mga Pilipinong sundalo.
3: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding, and up to the engagement.
2: Inalmahan ng ilang progresibong grupo ang naturang pagsasanay, kung saan ayon sa Koalisyong Makabayan, ang Tomahawk missile ay ang kaparehong armas na ginamit ng US para bombahin ang mga civilian infrastructure sa Iran at Gaza. At ngayon ay nagiging playground umano ang Pilipinas. Inaasahan na raw ng AFP ang mga ganitong reaksyon.
3: This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge.
2: Muli ring iginiit ng AFP na ang mga isinasagawa nilang pagsasanay ay hindi nakatuon sa isang partikular na bansa, dahil matagal na ring tinututulan ng China ang deployment ng Typhoon Missile System sa Pilipinas. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.

0: Dumating ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border control point ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos makapagtala ng pag-agos ng uso ng bulkan kaninang umaga. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Muling nabahala ang mga residente sa Albay matapos maganap kaninang umaga ang pag-agos ng pyroclastic density current o uson sa maisigaling ng Bulkang Mayon. Dahil dito, mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa mga border control point ng Bulkang Mayon para matiyak na walang makakapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Pinag-aaralan na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga hakbang na gagawin sa mga bumabang volcanic materials.
2: Yes po, tinitingnan natin doon is yung threat ng deposit na na-create doon sa Misi, Barangay Misi ng Daraga, yung deposit na na-develop doon sa Misi. We're trying to assess the threat na pwedeng idulot nung deposit na compiled doon sa barangay na yon. So we are thinking of other ways.
1: Samantala, sanipwersa rin ng Philippine Coast Guard, Philippine Army at pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa Kamalig, Albay dahil sa naganap na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Aabot sa higit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula sa Sorsogon. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang evacuees dahil sa inilatag na medical station ng Department of Health.
3: Kung pwede, matulungan lang kami kahit kaunti sa awa ng Panginoon. So, karapat dapat na kailangan namin kasi ang hirap talaga po dito.
1: Sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ramdam na ramdam ang malasakit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bukod sa face mask at mga first aid kit, namahagi din ng Health Department ng 9 milyong pisong halaga ng tulong medikal para sa mga apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Higit 4,000 individual ang kasalukuyang binabantayan ng Department of Health sa probinsya ng Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Umabot na sa 9 milyong piso ang halaga ng suportang naibigay ng kagawaran para sa mga buckwheat at residente. Kasama sa mga ipinamahagi ang 20,000 N95 masks, mga first aid kit at mga gamot para sa ubo, hika, high blood at diabetes. Ayon sa kagawaran, nakataas na ang Code White Alert status sa buong Albay para sa mas mabilis na pagtugon ng mga Health Emergency Response Team. Anila, mahalaga ang paggamit ng tamang masks para hindi makapasok ang mga pinong alikabok sa baga.
5: Or kung wala pa rin medical mask at kailangan talagang takpan ng ilong at ng bibig, kahit po tela, t-shirt or any tela na malinis, pwede nating tiklupin at basahin ng konti, ilagay po sa ating bibig.
4: Maaari pa aniyang gamitin ulit ang mga masks basta't hindi pa ito masyadong madumi o nakasasagabal sa paghinga. Nagpasalamat din ang DOH sa Philippine Red Cross at Ayala Foundation para sa dagdag na donasyong mga protective gears. Ayon kay Yusek Domingo, iba yung pagpaplano na ang ginagawa ng kagawaran para paghandaan ng mga active na bulkan.
5: Nating kalimutan, hindi lang si Mayon ang binabantayan. Actually, as we speak, pati si Canlaon, binabantayan rin po yan. So, nagpa-prioritize po tayo kung saan pupunta yung ating mga N95 and KN95 masks para hindi natin papayagan na malanghap ng ating mga kababayan yung abo.
4: Samantala, siniguro naman ang kagawaran na nananatiling fully functional ang mga health facilities sa Eastern Samar matapos ang pagyanig ng lindol. Bagamat may mga minor cracks sa ilang hospital, patuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nasugatang kababayan. Nagsagawa rin ng mental health at psychosocial services ang kagawaran para sa mahigit 200 individual na natroma sa sakuna. Hinimok din ang kagawaran ng mga mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan ng lahat. Magpapatuloy naman ang pagpapalawak ng stockpile ng mga gamot at masks sa mga rehiyon na may aktibong bulkan tulad ng Mayon at Canlaon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Namahagi rin ang mga essential supply ang Office of Civil Defense Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Connie Calipay ng Philippine News Agency.
7: Sinimulan na ng Office of Civil Defense sa Bicol ang pamamahagi ng mga mahalagang supplies sa mga local government units sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon kamakailan. Sinabi ni Jesser Adornado, officer in charge ng OCD-5, na lahat ay nakatutok para matugunan ang mga pangangailangan ng mga LGU kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Gusto ni Pangulong Marcos na talagang maayos kaagad-agad itong damages na ginawa ng pagputok ni ashfall ni Mount Mayon.
7: Sinabi ni Adornado na magbibigay ang kanilang tanggapan ng 24,000 bote ng tubig na mayroong 6 na litro kada bote, particular para sa ginubatan.
9: Sila yung may reported na may problema kanilang water source. This is good for 8 days. Meron silang need na 15,000 liters per day. So maganda itong tulong sa kanila at darating ito.
7: Naglabas din ang OCD-5 ng 1,000 hygiene kits, 500 bawat isa para sa kamalig at ginubatan, at 1,000 goggles para sa mga responder.
9: Yung ating regular naman na non-food items, specifically food packs, always given by the DSWD. Yung ating mga medicines and health, nakapareko naman sa baba. At yung jerry cans, sinagot na lahat na pangangailangan ng DOH, yung needs ng ginubatan.
7: Naapektuhan ng ashfall ang 87 barangay na may humigit kumulang 30,512 pamilya at nasa 102,000 individual. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
0: Nagsimula ng mamahagi ng emergency cash transfer ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
10: Bago pa man mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang bahagi ng Albay, nakapagbigay na ng tulong ang pamahalaan sa mga evacuee dito sa Tent City sa Maliliput, Albay. Kaya naman si Ate Catherine, laking tuwa matapos makatanggap ng cash assistance na 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
11: Very thankful and very grateful na nagbigay sila ng ganito klaseng ayuda sa amin. Dahil malaking tulong talaga yung may dudulot ng ganitong mga cash assistance or ayuda sa amin ng mga evacuees.
10: Bukod sa tulong pinansyal para sa mga bakwit, hindi rin napuputol ang supply ng pagkain para sa kanila. Sa katunayan, may inilagay na mobile kitchen at mga gamot dito para matiyak na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan.
12: Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan siguraduhin natin na may pagkain. So yung setup natin ng local government, yung relay ng pagkain, tuloy-tuloy yun. I believe every 15 days, pumapasok yung food box namin, nandiyan rin yung mga mobile kitchen. Pero malaki talaga yung taya dito ng local government sa kanila, fresh food na nga yung ginagawa nila.
10: Bago sa Maliliput, una nang bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Castilla, Sorsogon, para sa panunumpa ng 780 na bagong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Kaya naman si Ate Sherry Ana mag-isang itinataguyod ang kanyang tatlong anak, laking tuwa ng mapabilang sa mga bagong benepisyaryo ng PORPIS.
13: Para po kay President Bongbong Marcos, maraming salamat po at napabilang po kami sa PORPIS grantees. Maraming salamat po at sana po ay mas mapaunlad ang programang ito para marami pa po ang matulungan.
10: Si Ate Jennifer nga na matagal nang umaasa na mapasama sa programa, lubos din ang pasasalamat sa pagkakataong maabot ng tulong ng pamahalaan.
14: Masaya po ako dahil sa nakalipas na maraming tao na paghihintay, sa wakas ay nakapasok na rin po sa 4-piece. Malaking tulong po ito lalo sa aking mga anak, sa pag-aaral po nila at sa aming pamilya po.
10: Kabilang sina Ate Sherry at Ate Jennifer sa Set 14 registration ng 4-piece, na layong makapagdagdag ng halos 493,000 na bagong benepisyaryo sa buong bansa upang palakasin pa ang implementasyon ng programa sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilibot at pagtutok sa mga programa, lalong pinagtitibay ng pamahalaan ng suporta para sa mga pamilya at komunidad na nangangailangan tungo tungkol sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ngayong buwan ng Mayo, posibleng isa o dalawang bagyo ang pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy nating minomonitor ang dalawang papalapit na sirkulasyon sa bansa. Ayon sa PAGASA, ang unang papasok na low pressure area ay magpapaulan naman sa Huwebes at sa Biyernes sa bahagian ng Mindanao at dyan din sa Visayas at sa Palawan. Ang mas malayong sirkulasyon o tropical depression ay posibleng pumasok na rin ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng weekend bilang isang mahinang bagyo o tropical storm pagsapit ng Sabado o sa Linggo. Samantala, nagdadala ng mas mainit at maalinsang panahon ang easterlies. Nasa 21 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ang Aborlan, Palawan sa 44 degrees Celsius. Posibleng pumalo din sa 44 ang Birak, Catanduanes, Mambusaw, Capiz, Iloilo City sa Iloilo. Posibleng umakyat din sa 43 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan bukas ng hapon. Maging sa Tugigaraw City at sa Isabela, Dumangas, Iloilo at sa bahagi rin ng Leyte at Eastern Samar. At nalalabing bahagi naman ng Lawag City, La Union, Cagayan at Tarlac, posibleng pumalo din sa 42 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas po tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke din. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Metro Manila, sa Pasay City, tinatayang aabot sa 38 degrees Celsius to 40 degrees, habang sa Mactan Cebu International Airport ay posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius. Diyan naman sa Davao City, sa Davao del Sur, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ninyo.
15: At abangan, Anti-Red Tape Authority o ARTA patuloy na gumagawa ng hakbang para mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno.
0: Panibagong gas and run incidents sa Quezon City nakuhaan sa CCTV.
6: At Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid muli magpe-perform para sa kanyang final major solo concert sa Oktubre. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
16: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Muling kinilala ang mga programa ng PTV sa 20th Gandingan Awards. Artsy Craftsy, Special Citation for Most Development-Oriented Children's Program. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Most Development-Oriented Talk and Discussion Program. At Schoolmates, Most Development-Oriented Educational Program. Ang mga parangal na ito ay alay namin para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Ibinida ng ARTA o Anti-Red Tape Authority na 90% ng mga reklamong natatanggap ng tanggapan ang nabibigyan ng solusyon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Kampante ng bumiyahe ang super na si Leo. Ngayong araw kasi, nakuha na niya ang rehistro ng kanyang pampasadang jeep mula sa Land Transportation Office.
4: Ngayon, mabilis. 3 days lang, labas na yung confirmation.
5: Ilang oras ka pa pumunta?
4: Saglit lang, wala pang mga 5 minutes, tapos na eh.
3: Pero hindi lahat happy sa serbisyo ng LTO. Simula Enero hanggang Marso 2026, umabot na sa 154 na reklamo sa LTO ang natanggap ng Anti-Red Tape Authority. LTO ang may pinakamaraming sumbong sa ahensya ngayong taon. At noong 2025 hanggang nakarang buwan ng Marso, higit 3,000 reklamo ang natanggap ng ARTA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang hinaing, masyadong maraming hinihinging requirement o matagal na proseso sa transaksyon.
6: We had 3 convictions last year for violations of the ease of doing business law, particularly on fixer. We are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints.
3: Pero pagmamalaki ng ARTA.
6: Karamihan po dito that cases that were filed to us, almost mga more than 90% are resolved, meaning closed.
3: Ayon sa ARTA, nabawasan ang red tape sa gobyerno.
6: Significant decrease po. In fact, even our President Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency. We make it easier for people to have access to government service, conducting regular orientations, briefing, conducting on the spot, and regular inspections. This put government agencies really on their toe.
3: Para maisulong pa ang ease of doing business, tumutulong ang ARTA sa mga ahensya at kalapamahalaan para gawing digital ang mga transaksyon sa kanilang tanggapan. Inilunsa din ng ARTA ang Talk to Tala, virtual assistant ito, na maaaring sumagot ng mga tanong sa mga ahensya ng gobyerno at tumanggap ng reklamo online. Patuloy din ang pagtatayo ng mga one-stop shop, lugar o online platform ito, kung saan maaaring ma-access ang pinagsama-samang ahensya ng gobyerno.
2: Kapag mabilis kasi ang proseso at transaksyon sa gobyerno, mas maraming negosyante ang nahihikayat na mamuhunan dito sa Pilipinas na mahalaga para lalo pang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sinisilip sa pagdinig ng Kamara ang posibleng double taxation sa bill ng Meralco. Pero nagbigay naman ng paglilinaw ang Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Patong-patong na buwis sa electricity bill. Yan ang isa sa mga maiinit na usapin sa Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action Development o LEAD para sa Kalinga Act. Kwenestyon ni Deputy Minority Leader Sergio Dagoog kung patuloy pa bang ipinapatupad ng electric company na Meralco ang 50-year-old law na batas pambansa bilang 36 o BP-36 sa Metro Manila, kung saan kapag tumaas ang konsumo ng kuryente sa mahigit 650 hanggang 1,000 kilowatt-hours, 10 sentimo ang ipapataw sa tax per kilowatt hour. Kapag lumampas naman sa 1,000 hanggang 1,500 per kilowatt hour ang konsumo, 20 sentimos ang tax. Habang kapag lampas 1,500 per kilowatt hour na ang konsumo, 35 centavos na ang tax per kilowatt hour. Hiwalay pa ito sa binabayarang 12% expanded value added tax o EVAT.
9: My question, BIR, Mr. Chair, is noong ipinanganak si VAT at saka si IBAT, why did you continue to collect yung BP-36, is that fall under double taxation, kasi isang services lang yung pinag-usapan, subject matter, electricity consumption ng isang consumer. So, tinax mo ng iba 12%, at the same time, mayroon ka pang kinarga na per kilowatt hour, depende sa konsumo, 10, 20, 35.
0: Your Honor, may we given a chance to submit our official response on this, Your Honor, so that we in the BAR may study and a response in a concrete manner.
7: Hirit ni Dagoog na dapat kaagad nang masagot ang kanyang katanungan dahil kapag may nangyayaring double taxation sa mga sinisingil ng Meralco, kabawasan sa electric bill para sa mga customer na electric company kung sakaling alisin na ang ipinapataw na tax ng BP-36. Kuwestiyon naman ni Committee on Energy Vice Chairperson Arthur Yap ang paniningil ng buwis sa system lost.
10: Makatarungan ba na yung same power na generate mo, itatax mo yon, dumaan lang siya sa transmission, itatax mo ulit siya, the same amount of power, tapos pag-abot sa distribution bago umabot sa mga MSMEs at sa mga bahay, itatax mo na naman siya. So effectively, tatlong beses mo tinax yung consumer for the same amount of power that he received or he did not receive because may systems loss na kasama doon.
7: Paglilinaw naman ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na walang nangyayaring double o triple taxation.
11: Wala pong cascading VAT tax dito. Kasi ang kinatax po sa VAT is only the value addition. And there is no value added in the value in the VAT itself. Kina-clarify po namin yun.
7: Mungkahi naman ni Yap na iawas na lang sa electricity billing ang pagbibigay na ayuda o tulong ng gobyerno.
10: At least in that way, yung gusto pa nating tulungan, mata-target natin dahil makikita natin sa binabayad nila na monthly at saka sa electric consumption nila, we can target the assistance.
7: Target na komite na maisama na sa second reading ang Kalinga Act sa May 21. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
12: Binigyang pugay ng Asian Development Bank ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa pandaigdigang hamon sa enerhiya dulot ng krisis sa Middle East. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
13: Iniulat ng Asian Development Bank na isa ang Pilipinas sa mayroong pinakamalalim at komprehensibong pagtugon sa biglaang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Country Director ng ADB sa Pilipinas na si Andrew Jeffries, halos full sweep ang Pilipinas pagdating sa pagpapatupad ng 7 sa 8 response categories na inilatag ng institusyon. Tampok rin sa report na inilabas nitong Abril ng ADB ang uplift program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napakahalaga ang whole of government approach na mapigilan ang isang uri ng economic paralysis na naranasan ng ibang oil importing nations.
14: This is an external shock. It's not caused by any internal forces. And the tools the government can use to address this shock, they've utilized as widely as they can. They've, Executive Order 114 eliminated the excise tax on LPG and kerosene, which, you know, affects a lot of households, including vulnerable households. They've deliberately not extended that to other fuel subsidies because this is a balancing act and a trade-off between maintaining government finances and maintaining government debt levels, but also trying to alleviate the pain to the vulnerable groups and to the economy.
13: Habang nananatiling epektibo ang mga maagap na hakbang na inilatag na pamahalaan para matugunan ang krisis, nakatuon na rin ang gobyerno sa pagkakaroon ng mga pamatagalang solusyon tulad ng pagsusulong ng renewable energy at gawing moderno ang pampublikong transportasyon sa bansa.
14: So, I think the way to look at this is they're doing what they can for the short term with diversifying existing supply and curbing demand. And they're doing what's possible in the medium and longer term by promoting private investment in diversified energy sources, including renewable energy. So over time, the vulnerability of the Philippines as you know, a very high percentage of its fossil fuels come, you know, from the Middle East region, that should dissipate over time.
13: Suportado rin ng ADB ang pagkakaroon ng targeted cash transfer para sa vulnerable households, kung saan binigyan din nito ang efficiency sa pamamahagi ng ayuda na mahalaga para maiwasan ang domino effect sa pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahing bilihin.
14: And what's been learned from all of that is how to use digitalization and data to make sure that support is targeted in reaching the right recipients. And so it's the most efficient cost-wise for the Filipino taxpayer. And it helps address the most vulnerable, which again, keeps them working and viable and part of the economy.
13: Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 43.18 billion pesos na pondo para masigurong tuloy-tuloy ang agarang paghatid ng tulong pinansyal, food support, pension at mga livelihood programs para sa milyong-milyong Pilipinong nangangailangan. Padadaan sa Department of Social Welfare and Development ang pondo para ipagpatuloy ang mahalagang social protection interventions at pabilisin ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ay kay Budget Secretary Rolando Toledo, dapat na maramdaman ng mamamayan ang pondong nakalaan para sa mga ayuda. Malaking bahagi ng nasabing pondo ang mapupunta sa protective services for individuals and families in difficult circumstances na nagkakahalaga ng halos 37 billion pesos na sinundan ng supplemental feeding program, social pension para sa indigent, senior citizens at sustainable livelihood program.
15: Pinututukan na ng PNP ang mga residente o mga insidente ng gas and run sa bansa na tumaas ang bilang matapos ang pagsipa ng presyo ng langis. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
16: Madaling araw ng Mayo 3 nang masapol ng CCTV ng gasolinahan na ito sa barangay Bahay Toro ang pagtakbo ng pump attendant na ito habang hinahabol ang blue na sedan. Pasado alas 3 ng madaling araw nang dumating ang sasakyan sa gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Pero matapos makargahan ng halagang 1,500 ang sasakyan, agad itong humarurot at hindi nagbayad. Walang ibang nagawa ang walang kalaban-laban na pump attendant kundi matulala habang pinagmamasdan ang tumakas na suspect. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakuha na ang plaka ng sasakyan na ginamit sa insidente. Huli din daw na nai-report ang pangyayari.
17: Ang nakita po natin is yung coordination base po sa result ng CCTV footages. Na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka. Kasalukuyan po na undergoing operations na po yung pong ating pong mga unit sa QCPD. At hindi po magtatagal, katulad po ng dalawang unang insidente ng gasolina run, ito po ay mahuhuli-mahuhuli at ito po yung matatampahan ng kaso ng threat.
16: Ito na ang ika-apat na insidente ng gas and run sa bansa at ikatlo sa Quezon City simula nang magkaroon ng problema sa supply ng langis sa bansa. Unang naitala ang gas and run sa EDSA Apolonio Samson. Sa isang gasolinahan sa Payatas, Quezon City naman naitala ang pangalawang insidente. Ang problema sa gas and run incident, pinatututukan na ng pamunuan ng PNP sa mga station commanders. Sakali kasi na magsunod-sunod ang kaparehong insidente sa iisang lugar, ay tiyak mamalasin ang mga ito.
17: Yung mga nakaroon na ng insidente ng isa, ito ay sinasabi ni PNP na fair warning sa ating mga commander at inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari at gagawin nila ang lahat ng koordinasyon sa mga businesses, halimbawa ng mga gasoline stations, para hindi na mangyari ito. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkakarilim sa kanilang mga sariling mga pwesto.
16: Bagamat umabot na sa apat ang insidente ng gas and run sa buong bansa, sabi ng PNP, isolated pa rin daw ito. Hindi raw kasi sumasalamin sa hindi maayos na peace and order sa bansa ang apat na insidente ng gas and run sa abot sa mahigit 4,000 gasolinahan sa buong bansa. mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Samantala, dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga salitang ibinato ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos. Kamakailan lamang sinabi ng presidential sister na non-existent ang relasyon nilang magkapatid. Mahal niya ni Senator Aimee ang Pangulo pero hindi niya ito nakikita. Ayon naman sa Malacanang, nasa 3 taon nang hindi nag-uusap ang presidente at ang nakatatandang kapatid. Hindi rin umano dumadalo ang senadora sa mga family gathering at event. Sa kabila nito, hindi niya masama ang loob ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ate.
18: They haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Tanungin niyo po siguro si Senator Aimee dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang anumang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid.
7: Panibagong intriga na naman at kwentong walang basihan. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinasabing nanalangin siya ng magkaroon ng tapat, maayos at payapang halalang 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, habang abala si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatrabaho, makikita umano ang kasabikan ni VP Duterte na pag-usapan ang halalan.
18: Ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
7: Walang sapat na dahilan. Yan ang paliwanag ng International Criminal Court prosecution hinggang sa pagtutol sa request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang confirmation charges sa pretrial chamber 1. Yan ang ulat ni RR Tubise.
19: Tutol ang ICC prosecution sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapila ang confirmation of charges sa pretrial chamber 1. Hiling ng prosecution, ibasura ang nasabing request. Paliwanag ng prosecution, walang naipakitang sapat na dahilan ang depensa para payagan ang apila. Iginit nila na ang mga hakbang ng depensa ay pagtutol lamang dahil hindi sila sang-ayon sa pasya ng korte. Ayon pa sa prosecution, malinaw na naipaliwanag ng pretrial chamber ang saklaw ng mga kaso at mga ebidensyang pinagbatayan ng desisyon. Git nila, walang issue sa pagiging patas ng proseso dahil may pagkakataon pa ang depensa na iharap ang kanilang ebidensya sa trial. Tinawag nilang mali at mampanira ang mga pahayag ng defense counsel laban sa ICC at mga hukom at nagdudulot lamang umano ito ng disinformation sa Pilipinas. Ngayon, nasa ICC pretrial chamber 1 na ang desisyon kung papayagan o ibabasura ang hiling na apela. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Nagbabala ang Malacanang na pananagutin ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasabay na pagbibigay din ng fake news ay nakakasira sa tiwala ng publiko at nagdudulot ng hamon sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi palalambasin ang batas sa mga gumagawa ng ganitong uri ng paglabag at dapat ibase sa katotohanan ang pagbabahagi ng impormasyon. Hindi na rin anya kailangan pambigyan ng babala ang mga nagpapakalat ng fake news kasabay ng pagbibigay diin na mandato ng National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga kaso ng pagpapakalat ng fake news kapag ito ay natukoy na ng mga otoridad.
18: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
7: Tanim basura. Ito ang tingin ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Karimizmula sa ulat na umano'y nag-iwan silang ng basura na magtungo ang grupo sa Sandy K2. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
20: Mariing pinabulaanan ng Atin Ito Coalition at ni Akbayan Representative Dada Karimizmula at tinawag na tanim basura ang ulat na nag-iwan umano ng basura ang grupo nang magpunta sa Sandy K2 at maglagay ng bandila ng Pilipinas. Kasunod ito ng ulat ng Chinese state-owned media na Global Times na nakakita umano ng mga basura ang China Coast Guard matapos na magpunta ang grupo sa lugar bilang bahagi ng ika-apat na civilian mission sa West Philippine Sea.
1: Tayo po ay nandito ngayon para pag-usapan ang naging nilabas na statement ng Global Times. Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission at i-discredit nila kami doon sa naging ginawa naming mission doon sa Sandiki.
20: Anis mula, ito ay panibagong fake news ng China. Makikita sa mga larawan sa ulat na nakakolekta umano ang mga CCG personnel ng mga basura kung saan karamihan ay pawang mga plastic bottle. Kasama na sa ginawa ng CCG personnel ay iwagayway ang bandila ng China na tinawag na copycat ng Atenito Coalition.
1: Wala po tayong ininom na ganong klaseng mineral water or kung anumang energy drink iyan. So obviously, it is tanim basura. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo, and yung accusation nila, hindi po ito totoo.
20: Anya, may gamit siyang body camera na magtungo rito, kusan wala silang nakitang anumang basura sa lugar. Ayon kay Smula, tumagal lang sila ng 10 minuto sa Sandy Cay. Tingin nila na threaten ng China kung kaya't agad-agad na tumugon ilang oras matapos ang isinagawang aktibidad ng grupo. Paliwanag pa ni Atenito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David, matapos ng ilang oras ay kanila rin kinuha ang inilagay na bandila ng Pilipinas sa lugar.
21: Because we do not want to give China the opportunity to harass and to deface the Philippine flag. So ang panata po natin hanggat kakailangan ay pag-uulit-ulitin natin ito hanggang sa normal na Pilipino ang naglalayag sa West Philippine Sea.
20: Tinitingin naman ni Representative Ismula kung anong panukalang batas o resolusyon ang kanyang iyahain sa Kamara kasunod ng ika-apat na civilian mission ng Atenito Coalition. Ang naturang civilian mission ay ang pinakamalayo ng narating ng grupo sa West Philippine Sea kung saan matagumpay na nakapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad nito at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay 2, kasama na ang pagtindig sa West Philippine Sea na atin ito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
22: Patuloy ang paghanda para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. Kasunod ito ng pinakabagong ulat ng third-party monitoring team na nagsasabing nasa mas critical ng yugto ang Bangsamoro peace process. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Matapos ang ilang buwang pagkaantala, kumpiyansang third-party monitoring team o TPMT na matutuli na ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa Setyembre. Sumentro ito sa ikasyam na public report ng TPMT na sumasaklaw sa Bangsamoro peace process mula November 2023 hanggang April 2026. Sa oras na maisakatuparan ng halalan, inaasahang makapipili na ang mga botante ng kanilang mga regional representatives, isang mahalagang hakbang sa pagpapatatag ng demokratikong pamamahala sa rehiyon. Paliwanag ng TPMT na dalawang magiging haligi ng Bangsamoro peace process, ang political at normalization track.
24: The Bangsamoro peace process follows two tracks. The political track, which is all about the creation of an autonomous, democratic, regional political entity in the Bangsamoro. And the normalization track, which is all about the gradual normalization of conflict-affected areas.
23: Sa kabila ng mga naging sigalot, kabilang ang Marawi siege, layo ng TPMT na mas mapatatag ang tiwala sa pagitan ng Government of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front. Kabilang sa normalization track ang recruitment sa pulisya, deployment ng Armed Forces of the Philippines, pag-disband ng private armed groups at transitional justice na bagamat nasa pagpaplano pa lang sa ngayon ay itinuturing na susi sa pagtugon sa mga historical na issues sa rehiyon.
25: The Bangsamoro question should really be understood by the whole nation. It's not just for the people in the Bangsamoro, but for all of us to be part of this solution to really have a good autonomy and self-determination that was agreed upon.
23: Patuloy rin ang panawagan para sa ganap na implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng GPH at MILF. Inaasahan din ang partisipasyon ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na malaking block pagdating sa parliamentary race, habang binabantayan naman ng mga otoridad ang seguridad at integridad ng halalan. Samantala, ayon kay TPMP Chair Haino Marius, tanggap ng MILF anuman ang maging resulta ng barn parliamentary election sa Setyembre.
24: If these elections are inclusive and if they participate, they have also repeatedly stated that they will accept the result of these elections. So it's a transformation from a revolutionary movement into a social movement.
23: Para sa TPMT, kritikal ang nalalapit na halalan bilang pagsubok sa demokrasya at matagal nang hinahangad na kapayapaan sa rehiyon. Samantala, nagsimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa BARM na siyang hudyat ng formal na pagsisimula ng eleksyon. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Asia songbird na si Regine Velasquez inanunsyo ang kanyang final major solo concert sa October. Samantala, aktres na si Kim Chu, may birthday treat para sa mga motorista sa Quezon City. Narito ang ulat.
2: Kakaiba ang naging trip ng aktres na si Kim Chu dahil kamakailan ay ibinahagi niya kung paano siya nag-celebrate ng kanyang kaarawan o birthday month noong Abril. Sa kanyang vlog, nakita si Kim Chu na nagbibigay ng free gas sa mga motorista.
3: Happy birthday!
2: Natulungan ng aktres ang higit kumulang 600 na drivers dahil bukod sa libreng gas, namigay din siya ng ilang grocery items para sa mga pamilya ng mga driver. Sa vlog, nakitang umiikot si Kim sa tatlong magkakaibang gasolinahan sa Quezon City. Personal niyang ipinamigay ang mga grocery packs at ang stubs para sa gas allocation ng mga driver.
4: Kasama siya sa
5: stub.
4: For the friends, mag-hug kayo!
6: Hindi lang naman ako yung nagbigay nun, kundi lahat ng mga nag-purchase ng mga damit sa Kim Chu Closet Bazaar. So very timely din ang pag-donate natin sa mga jeepney drivers and tricycle drivers dahil kailangan talaga nila yun. And nakapagbigay tayo sa 600 drivers yung pampasada nila and nagbigay din tayo ng mga groceries.
2: Last chance na nga ba para mapakinggan ang Asia Songbird? Inanunsyo kasi kamakailan ng OPM icon Regine Velasquez na magkakaroon siya ng kanyang final major solo concert at ito ay sa buwan ng Oktubre. Pinangalanan niya itong Finale. Sa huling panayam ng Asia Songbird sa Billboard, una lang sinabi ni Velasquez na magkakaroon siya ng kanyang huling malaking konsyerto ngayong taon upang ipagdiwang ang kanyang apat na dekada sa industriya ng musika.
8: Kailangan ko ikaw sa bawat sandali.
7: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
15: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako po si Dayan Kiran ng inyong Pambansang TV para sa
15: Bagong Pilipinas.
26: Ito ang PTV4.
27: PTV4.
26: The People.
27: People.
26: Television Network.
27: The Capital 104.3.
26: Capital 104.3.
28: Susunod na ang Sports Radio.
27: Sports Radio
28: 918
27: dito
28: sa Capital 104.3.
27: Capital 104.3.
28: The AM and FM Collab.

0: Mabuhay mga broad! Mabuhay ang Luzon of OMG Size, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayon itong araw mga broad ng Miyerkules, 6th of May, 2026. Kamusta, kamusta ang inyong naging Tuesday? Nabalitaan nyo ba ang mataas na inflation rate? Ano kaya magiging epekto sa atin ito? Maya-maya lang. Pag-uusapan natin yan, ha? Sa ngayon, sama-sama muna natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Labing dalawang minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, year-on-year headline inflation ng Pilipinas tumaas po sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong March. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hanggang handang magpatupad ng kinakailangang hakbang upang maibalik sa mababang antas ang inflation. Pagbuo naman ng Local Poverty Reduction Action Plan para ibsan ang kahirapan ng bansa, patuloy na isusulong ng National Anti-Poverty Commission o yung NAPCI mga brad. MV Hondius cruise ship na pinaghihinalaang may hantavirus outbreak, may sakay na 38 Pilipinong crew members. Department of Health, tiniyak naman na wala mga Pinoy ang may sakit ayon sa ulat po ng World Health Organization. At pagpapalakas naman sa kasakahandaan ng sakuna sa Asia-Pacific region, tampok po sa 2026 ASEAN Summit na pangungunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 13 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, mga brada. Update muna tayo sa mga mangyayari pa o mangyayari. Iba't ibang bahagi ng bansa, mga brad, ha, meron pong nakaschedule na major scheduled power interruption ngayon pong araw na are. Ano ho? Ito po ay sa Nueva Ecija and Aurora, dyan po sa Neco 2, particular sa Area 1 and 2, mga brad. Simula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang po dyan ang Talavera, Aliaga, Quezon, Gimba, Muñoz, Lupao, Carangian, Bongabon, Gabaldon at Aurora, mga brad. Ha, dyan po yung mga tinatawag po nating wala pong kuryente. Power outage, mga brad. Ha, gayon din po sa Nueva Ecija. Particular po yung nasasakupan ng Solano at ng NGCP, yung kabuuan po ng munisipalidad ng Ambagyo, Bagabag, Bayumbong, Dayadi, Quezon, Solano, Villaverde at ilang bahagi po ng Bambang. Sa Albay Province, particular yung mga nakasubscribe po dyan sa Aleco, mula po alas 7 hanggang alas 9.30 po ng umaga at alas 1.30 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Diyos ko, mainit ito. Paghandaan nyo po mabuti ito, mga brad. Ha? Ito po ay bunsod naman ng paglilinis po ng kailang insulator kasunod ng nangyari pong pagsabog o pag-aktibidad ng Bulkang Mayon Ashfall, mga brad, ha. At sa lungsod naman ng Cebu, particular yung nasasakupan po ng Visayan Electricity o Visayan Electric, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon yan, ha. Apektado po ang bahagi po ng Barangay Mabolo, particular dyan po sa Quincentennial Hotel and Landers. Sa Iligan City naman, yung ILPI, 7:30 a.m. up to 1:30 p.m. mga brad, apektado po ang bahagi ng Linab, Floraville, Park 5, Park 6 at yung Sinangote. Ayan. Davao City naman, particular yung mga nasasakupan po ng Davao Light, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, parts of Canipaan, near Fishport, Daliao, Toril, at 11:30 a.m. up to 2:30 p.m. parts of Burok 9, Upper Piedad, Bato, Toril, mga brada. Kaya naman na simulan niyo na pong paghanda-handaan, mga brad, yung mga dapat nating Nueva Vizcaya, ano bang binanggit ko? 'Di ba Nueva Vizcaya? Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ayan. Tas maya-maya. Ayan po yung ano natin, ha. Yan po yung mga dapat yung paghandaan. Magmalunggay pandesal muna kayo. Habang kayo ay nag-iisip kung paano kayo ay lalamigin mamaya-maya. I-ready niyo, i-charge niyo yung mga dapat yung i-charge o yung mga fans po natin, dapat meron tayong ganun nang sagayang ay hindi tayo mainitan later on, mga brada. 16 minutes after 5 in the morning. Tumaas po sa 7.2% ang year-on-year headline inflation nitong Abril mula po sa 4.1% nitong Marso. Hindi magandang balita yan, mga brad, ha. Lumampas ito sa inaasahang antas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan po lamang ng 5.6 hanggang 6.4% para po ngayong buwan. Pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis na nakaapekto sa gasto ng pagkain at enerhiya. Mas ramdam ang pagtaas ng presyo sa may hirap na kabahayan kung saan umabot po sa 8.5% ang inflation mula sa dating 4.2% noong nakaraang buwan. Patuloy ding tumaas ang core inflation sa 3.9%. Indikasyon na lumalawak ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, tinitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga hakbang upang mapababa naman ang inflation at maibalik ito sa target na 3%, mga braga. Ano nga ba ang epekto sa atin itong inflation na ito? Ano nga ba ang magiging pagdating po sa arawan nating gastusin? Aba, yan po ay dapat sa ating mamaya ipapaliwanag po sa atin ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Maya-maya lang yan. Ano ho? Nang sa gayon, maramdaman. Ayokong maramdaman. Pwede naman. Pwede naman nating ratchahin na si Sir Michael kung available na ngayon. Ano ho? Para malaan naman natin kung paano bang magiging sitwasyon. Ano ho ba talaga? Para po maintindihan din ng ordinaryong Pinoy ang sinasabi pong inflation. Ang alam lang natin, tataas yung presyo, eh. Di ho ba? Sa kaugnay na balita, mga brada, Handa naman magpatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga kinakailangan habang upang maibalik sa mababang antas ang inflation. Tiniyak po ng BSP na patuloy itong babantayan ang mga paparating na financial data upang makapagpatupad ng mga kinakailangan hakbang na makakabawas naman sa epekto ng mataas na inflation. Ginawa po ng BSP ang pahayag kasunod ng naitalang 7.2 inflation, mga brad, nitong Abril na mas mataas kaysa sa kanilang forecast range na 5.6 hanggang 6.4%. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng inflation ay pangunahing dulot ng pagsirit nga po ng presyo ng petrolyo. Sa pandaigdigang merkado, nagkaroon naman ng domino effect sa halaga ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyan din mga brad ng BSP na lalo pang lumalala ang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaka-apekto naman sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Sa pinakuling pagtataya po ng BSP, inaasahang lalampas naman sa 4% ang average inflation sa parehong 2026 at 2027. Samantala, tinitiyak naman ng Monetary Board na nakahanda ito magpatupad ng mga nararapat na hakbang upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili ang katatagan ng presyo sa bansa, mga brada. 5:19 in the morning, nasa linya na po natin, mga brad, ang Chief Economist ng RCBC, walang iba kundi si Sir Michael Ricafort. Sir Michael, morning good. Lawrence Tanho ko po ito ng Radyo Pilipinas.
1: Ay, yeah, good morning, Sir Lawrence, at sa inyong mga things by way pa.
0: Yes, sir. Magtatanong lang po kami, bilang kayo po ang expert pagdating po sa mga ganiring bagay. Ito pong 7.2%, sir, na naitala po ng ating PSA na ating inflation rate. Ano po ba ang, kumbaga, epekto nito sa ating, kumbaga, ordinaryong mamamayan? Lalo na, at ang alam lang po kasi karamihan, itataas daw po yung presyo. Can you please explain it in layman's term para po maintindihan lang po ng ating mga kababayan, sir?
1: Ramdam natin yan. Lahat tayo. No? Mm-hmm. Mula nung nagkagera sa Iran at sa Middle East. Mm-hmm. At rally plan, more than 2 months na. Eh, tingnan mo yung mga binabayaran ng mga tao, di ba? Kung makapataas yung diesel, yung gasolina. Mm-hmm. Siyempre, damay-damay yan. Yung transport cost. No?
0: Mm-hmm.

0: lahat ng langis, ng krudo, diesel, gasolina, LPG. So, on top of the world price, ano, more than 6% na dagdag pa dahil sa palitan ng pera. Nag-record tayo na 61 levels mula nung last week, mula nung April 28. Nagsimula lang yan kasi nung for the war, malakas pa nga yan eh.
1: Correct.
0: Ito, nasa 57.60 levels. So, biglang naging 61, kapon, nasa 61.55. Ganyan na rin eh, 61.50 level. Correct. Yan mula peak, no? Late last week. Kaya, siyempre, yung 6% na yun, lahat ng imported, bukod pa doon sa presyo niya ng produkto na yun, yung palitan pa lang ng pera, additional 6%. Kaya, from a year ago, magkano ba yung April to April yan eh? April last year versus yung April na itong taon na to, 10% yung tinaas ng dollar from 55 levels. O kaya, hindi na tayo medyo nagulat doon. Ganun yung pangyari. Tapos yung langis din. If you compare it a year ago, ganun yung sitwasyon, di ba? Yung langis, nasa nag-hover yan sa 90 levels, di ba? Nung mga to 100 levels, no? Mula nung buong mantang abril, if you compare that to a year ago, o di, yun. Kaya, syempre, bukod hindi lang yan sa, no, syempre, pag nagpakarga ka ng diesel, gasolina,
1: mas mahal.
0: Tapos, pasapasa na yan. Diba?
1: The domino effect, ano ho?
0: Oho, yung pamasay, na-delay lang yan, pero bigyan lang ng targeted subsidies. Pero yung iba pa po, try nilang, yung ibang produkto na binabiyahe, no? Itatry ipasa rin yun, no? Tumaas yung pagkain, yung kuryente, yung ibang utilities. Kasi, bukod sa presyo ng enerhiya, ng langis, ng krudo, yung exchange rate yun.
1: Correct.
0: Kaya, na yun, syempre, lahat ng pwedeng gumagamit ng imported, no? Lahat ng nakareflect agad sa mga presyo ng mga yun. No? Yung hindi pa nga talaga, kasi second month na yun ng gera eh. No? First month, diba, nung February 28 yung gera, first
1: Correct.
0: Month yung, tapos second month na itong full month yung April. So, unti-unti na nag-a-adjust kung they'll try to pass on effects yung tawag doon eh.
1: Pass on.
0: O kung susubukan talaga ipasa. No? Kung dahil nga itadailan yung mga cash, yung transport cost, o kung nadamay na yung ibang produkto, o yung mga raw material man yan, o yung finished product, o may chain reaction sa
1: Correct.
0: Supply chain. O bukod pa doon, hindi lang yan. Siyempre, hindi yung bukod sa presyo ng langis, bukod sa exchange rate, o may logistics cost, apektado din yan sa buong mundo. Kasi yung shipping cost, no? Dahil nga, bihira, alas walang makalayag ngayon sa Strait of Hormuz. So, pati yung shipping cost, apektado din. Kasi una, demand supply, konti yung dumalayag. O dito mas yung shipping cost, no? Lalo na doon sa yung areas na may gera sa Middle East, basta nadaan doon. Basta mag-commit, no? Dahil nga, wala kang makadali. Tapos, hindi walang biyahe, walang shipment, no? Tapos, kung walang gusto mag-insure din doon, kasi siguradong claim yan pag tinamaan niya ng missile o di ba? Damage. Pwede rin naman tumanggi yung mga crew. So, doon sa mga parto na nadaan doon. Kaya, apektado yung logistics cost.
1: Ayan.
0: So, tumataas din yung logistics cost. Yung magsiship ng mga produkto. Lala kung nadaan doon, international yan, dadaan sa East, papunta mo sa Europa, mula Asia, o vice versa, no? So, apektado. Kaya, yun, tumaas din yun. So, apektado na naman yung global supply chain doon, pati yung mga presyuan. Bukod sa presyo na lang is pati yung shipping cost tumaas din. No, yung exchange rate din yung kanina. So, kaya, yun, sanga-sanga na.
1: Correct.
0: May pass on effect.
1: Sir,
0: from international to local.

0: Sir, as an expert, paano po natin, kumbaga, kung kayo ang dapat mag-solve nito, paano nyo susolusyonan para mabawasan po yung epekto nito sa taong bayan? Lalo na, 7.2%, alam ko, ang target lang po ng Bangko Sentral is around 5 to 6%.
1: Oh, we have to be realistic kasi whether we like it or not, we're affected by external factors.
0: Yun na nga eh.
1: Gera na yan. So, ano solusyon? So, yung mga tao, kapit maaari, ako yung, ano yan, from a country perspective, sa mga tao, mga household, mga negosyo, industriya, sa Pilipinas, at ibang institusyon, so, mahal, anong solusyon? So, sige, mahal, mag-adjust sila. Doon lang sila sa essential na gastusin na travels, gano'n. Non-essential, pagpaliban nila. Kita, di naman mabilis yung pagtaas ng kita, mabilis yung pagtaas ng gastusin, yung presyo. Yan, biglang mabilis, di ba, nag-dramatic yung pagtaas ng petrolyo. Hindi naman tumaas yung kita kagad.
0: So, you're saying, Sir Michael, na talagang ang pangunahin dapat gawin is yung pagbawas ng konsumo ng nitong gasolina o ng produktong petrolyo?
1: Buong mundo, ganyan talaga. Mahal eh. Mahal supply yan. Kung mahal, pagbawas ng konsumo, ng demand. Worldwide yun. Tawag ng demand destruction.
0: Ayun.
1: Yung reaction ng tao eh, kung palabiyahin dati, habang papalayo yan, mas lalong mahal. Exponential yung cost. Ay, pagpapaliban muna yung mga non-essential travel.
0: What do you think, sir? Go ahead, sir.
1: At yung mga non-essential na expenditure. Kapagpaliban yung mga hindi kailangan. Kasi dahil bawas yung, nalang, kung tama na kinikita ng mga tao, no, yung tama lang makaraos, o di, magbabawas sila ng consumption sa ibang bagay.
0: Sir, tingin nyo, tatagal pa itong ganitong ano, itong ganitong kumbaga takbo ng ekonomiya natin, especially what's going on ngayon sa Middle East?
1: Ganun. How again do sa 4 years ago sa Russia-Ukraine war? And even 2018, no? Nung binalik ni first Trump administration yun, binalik niya yung sanctions sa Iran. No? Mahal din yung petrolyo sa world market, nag-strike na ganyan, taas yung inflation. So may pain in between. No? May pain in between. Kasi magmula sa kataasan ng langis, above 100, bago mag-normalize yan, say to 70 levels, so, no, below 70 per barrel levels, so, world price. May demand destruction, ito yung binanggit natin kanina, it would take, yung Russia-Ukraine oil, it took about 6 months.
0: No,
1: from 100 levels. Pero syempre, ang kakaiba lang ngayon, sarado yung Strait of Hormuz.
0: Ayun, oo.
1: Noong panahon na yun, bukas sa Strait of Hormuz, ngayon sarado. 4 years ago, bukas siya. 8 years ago, bukas siya. Even 20 years ago, bukas siya. So may supply. Ngayon, yung 20% of the world's oil supply, 20% of the world's liquefied natural gas, sarado. Sarado, wala yun. Demand supply, mas konti yung supply, mataas yung presyo. Pero medyo nag-linger siya above 100 yung dollars per barrel recently. Ayun. Lang. No? Kasi walang nakakalayan.
0: Correct. So, sir, so ang we are saying, sir, na assuming na let's say matapos ang gera po dyan sa Middle East ng ngayong let's say ngayong araw na to, it will take 6 months bago ma-stabilize ulit yung ating inflation rate, tama po ba?
1: Ay ano pa yan?
0: Hindi pa sigurado.
1: Kasi may lag yan. Hindi naman, pero syempre nakapasa na yung mataas na mga pressure. Kailangan bumaba muna yung world price.
0: Ayun.
1: Bumabuksan mo na yung Strait of Hormuz para magkaroon ng supply ulit at bumaba yung world price kung bumalik na yung supply. So, ayun ang natin alam.
0: Ayun ang masakit dun. Kasi,
1: ayun ang kaiba. Wala kasi yung in the past episodes for the past 4 years, past 20 years na kung kailan nag-spike yung oil na above 100. Yun ang kakaiba natin. Kaya yung bansa, yung iba't ibang bansa, as a matter of prudence, tayo nasa national state of energy emergency yung bansa natin. March 20, may bitsong bonnet for 1 year yan. What's the prudent thing to do? O, sarado yung state of Hormuz, anong gagawin ng bansa natin? Secure natin yung mga supply.
0: Ayun.
1: O kahit medyo mahal pa rin, nagsisecure pa rin. Although, mas mahal nun bago mag-sispire. Nasa $115 yung Inex oil. Ngayon, nag-hover sa mga 104, no? O, mas mababa, pero elevated pa rin.
0: Correct.
1: 100%. Kaya, o, kaya yun ang epekto noon. Nabili, ano pambayad doon? Bigyan.
0: Yun ang masakit.
1: LPG, diesel, o kukuha. Kahit, ano, kahit sa North America pa kumuha or ibang parts ng Asia, yung Russian crude oil na inalaw temporarily kasi nakasanction ni Russia. So, bile, ganun muna kasi dahil nga hindi natin alam. Eh, mas mabuti nang meron na inventaryo kaysa wala, dahil sarado. Walang bago supply from yung mga dumadaan sa Strait of Hormuz, yung mga dahil sa Middle East. So, bibili kung saan muna yung alternative sources na maybe the remaining 80%. Of course, demand supply, dahil bawas yung world supply, elevated yung price. Kaya, hindi pa natin alam. No?
0: Correct.
1: Yung pasa-pasa muna yan, maybe for the rest of the year, kasi siyempre, mas mataas yung wala namang gera. Ang gera, February 28. So, until mag-anniversary yan, yung year-on-year change of prices, mataas pa rin. Kasi nag-adjust lahat. Siyempre, wala pa nga yung adjustment sa mga sweldo, yung mga wages. So, pasa-pasa yan, may chain reaction yan eh. Pagka nagtataas ng wages sa wage boards, ito try din ipasa yan ng, siyempre, tataas yung labor cost. Ipapasa rin yan sa mga presyo ng ibang goods and services at produkto.
0: No?
1: So, chain reaction pa rin, hindi pa tapos. Tapos, siyempre, pag nag-New Year, next year, isiset yung mga contracts, yung mga lease, yung mga rental contracts, yung ibang kontrata na pag start of the year, not necessarily start of the year, pagka next year na yun. So, paing epekto hanggang latter part of this year and even 27 pag nag-reset at may escalation clause sa mga kontrata na may presyo, sa mga upa.
0: May sinasabi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na gagawin nila ang lahat para kumbaga maibsan yung epekto nito. Sa tingin nyo, with this pronouncement, mabababaan ba o meron bang kumbaga on their end, kaya nilang at least mapababa itong 7.2 to at least 5, ganun?
1: O, trabaho talaga ng Central Bank yan. Yung mandato na yan, price stability or stable prices. So they would do everything, all the tools at their disposal to achieve that. Even if it means raising interest rates. They have done so already last week. 0.25 increase to 4.5%, no? This is Thursday of last week. So pwede pa sila magtaas ang interest rates. Kasi nakita na natin yung similar episode 4 years ago. They were nagtaas ng interest rates, yung ibang central banks around the world, nagtaas din. No? Let's see kung yung US magtataas. No? Pero, yun, talagang painful at it may seem, mukhang rin, ironic and paradoxical, kung kailangan magtaas ang interest rates to deliberately slow down the world economy, no, through the concerted effort of the central banks around the world, sila ng interest rates parang 4 years ago, tataas yung borrowing cost, yung mga borrowing cost, yung financing cost ng mga tao, ng mga consumers, ng mga household, ng mga negosyo, babagal yung world economy.
0: Ayun.
1: Economy, so like US, the world's economy, China, second biggest economy. China is the biggest importer of oil and many other commodities. Gumagal yung ekonomiya niya for the past 2 to 3 years kasi indirectly dahil sa pagtaas ng interest rates. Although may country-specific factors. So if that's the only way, no, to slow down demand worldwide by way of yung pagtaas ng interest rates at bumagal yung world economy, bumagal yung demand, and that's the only way to bring down oil prices. Nagawin nila yun. Naging successful sila 4 years ago and they may do it again.
0: Ayun, sige. Sige, sir, with that, thank you so much. And of course, tawag ulit kami next time, sir, depende sa magiging inflation, Sir Michael. Thank you so much po.
1: Okay, welcome, Mr. Lawrence. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ayan, si Mr. Michael Ricafort, mga brad, ang RCBC Chief Economist. Ronda, Ronda, Pilipinas. Diyos mio, ang sakit sa ulo. Parang nabubulunan ako habang kausap ko si Sir Michael. But then, that's the reality, mga brad. Eh. Yan po ang katotohanan na ating hinaharap ngayon. We are pretty much hands tied. Pagdating po sa ganyang senaryo. Ayan. Magandang morning kay Director Gia Reyes ng National Press Club. Ay, former director na pala at nasa tahimik na buhay na. Tahimik na ang buhay ng ano ng ng ating minamahal na direktor ng National Press Club, ha. Maganda-maganda morning sa iyo, Vice President na ng Manila City Hall Press Club, mga brother. 5:36 in the morning. Ito muna, madam, bago tayo mag-break, ha. Kaugnay po dyan sa masakit na balita na 'yan. Aba, ito nga, marihim pong ganun ng mga consumer group at bayan muna ang nararanasang bill shock ng milyong-milyong customer ng Manila Electric Company o Meralco nitong Abril at Mayo taong 2026 matapos pong pumalo sa 14.3496 kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Iginit ni bayan muna Chairman Eric Olminares na hindi katanggap-tanggap ang umano'y pagpasa sa mga consumer ng epekto ng paghina ng piso dahil sa dollar-denominated contracts ng Meralco. Pinunarin ni Olminares ang pagpataw ng 12% ng value-added tax sa system loss charge na anya'y dagdag pasanin sa mga consumer kahit hindi nila nagamit ang kuryente. Binatikos din ng grupo ang mabagal na paglipat ng Meralco sa renewable energy kung saan tinatayang nasa 10% lamang ang bahagi nito kumpara sa pag-asa sa imported na coal at natural gas. Nanawagan ng bayan muna sa Meralco na i-regenerate ang mga power supply agreement upang maging peso-denominated ang bayarin at alisin ang VAT sa system loss at iba pang pass-through charges upang maibsan ang gastos ng mga consumers. Sana makalipat tayo. Ito yung pinakagusto ko talaga, yung renewable energy, mga brother. Eh diba, madam, nakita ko ba yung sinend ko sa'yo, si Madam Ligaya ba nandiyan? Yung sinend ko sa yung pinaano na raw eh, pinare-register ng Meralco yung mga solar panel. Biruin mo yun. Solar panel na nga lang ire-register pa. Oo, nananawagan ng Meralco ng registration, tamang registration ng solar panel. Subukan natin pag-usapan yan sa mga susunod na araw, ha. Sa ngayon, pahinga lang muna tayo saglit, a couple of minutes, at magbabalik po syempre ang Ronda Pilipinas.
2: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
6: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
12: Serbisyo,
11: tapat para sa bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
14: Babayuhin?
13: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
15: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
16: BJ time na!
15: BJ time na!
17: Oh, you touch my...
0: Ronda! 42 minutes after 5 in the morning. Babalik po ang Ronda Pilipinas, mga brad. Big job muna tayo, ha? Na-miss natin ang BJ. This time, may BJ tayo care of. None other than our newest EP. Ligaya, mga brad, ha? Para po sa mga babae nating naghahanap ng trabaho, umaarangkada pa rin, ha? Ang nationwide job fair ng Department of Labor and Employment. O nandole, sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bahagi pa rin po ito, mga brad, ang 124th Labor Day Celebration. Narito po ang schedule sa pagpapatuloy po ng job fair ngayong araw at sa mga susunod pa, ha? So sa mga nagbabalak na medyo, kumbaga, hindi na pasama po dun sa May 1, huwag po kayo mag-alala, meron pa rin ho, dyan po sa Region 2. May 6, meron po dyan, particular sa Convention Center Capital Compound, Bayombong, Nueva Ecija, mga brad. May 7, meron din po sa Region 5, meron din Pamplona Covered Court, Camarines Sur. Yan po, May 6 pa rin po sa Calabarzon, Tayabas City Hall, Tayabas City, Quezon. Lahat po yan, mangyayari po yan ngayong araw, mga brad. Bukas po meron sa Region 2 Convention Center, dyan po sa Capitol Compound, Bayombong, Nueva Vizcaya. May 14 naman, Region 5, SM City, Diet, Camarines Norte. At sa May 15 naman, mga brada, meron naman sa NCR sa Walmart dyan po sa Quezon City. May 30, Region 5, Berak Town Center, Catanduanes. Dyan na po ang kumbaga kanilang tinatawag na job fair. So hindi pa huhuli ang lahat para po dun sa ating mga kababayan na naghahanap po ng kanilang trabaho. Maliban po dyan, of course, meron din po mga trabahong offer ang mga local government units, particular ang kanilang mga peso. So you might want to visit yung kanilang mga Facebook pages, mga brad. Ano ha? Nang sa gayon, ma-update po kayo patungkol po dyan sa tinatawag nating mga trabaho. Ano ho? Of course, dito po sa Ronda Pilipinas, once in a while, we'll be having this segment, itong big job, mga brad. Especially, mayroong mga particular tayong tutukoyong trabaho. Kumbaga, naghahanap ng mga clerk. Ayan. Yung mga message nyo lang kung ano yung mga trabahong kailangan nyo. Nang sa gayon ay makatulong po kami sa inyo. Ano ho? Sa Ronda, sa Radyo Pilipinas page. Baka gusto yung i-message, nang sa ganyan, mapadala po sa amin yung inyong mga kinakailangan trabaho. Balay nyo ba, kailangan nyo naman, kayo po ay seaman. Ano ho? Naghahanap kayo ng trabaho pa bilang seaman. Baka maibigay po namin sa inyo yan. Ronda, Pilipinas! 44 minutos po makalipas ang alas 5 ng umaga, mga brad. Isa pang segment natin, mga brad, ha? Ito po yung ating travel log.

0: 5:45 in the morning. Alam nyo ba mga brad na kinilala ang Kalangaman Island bilang isa sa world's 50 best beaches? Dahil sa taglay nitong napakagandang puting sandbar at malinaw na tubig na dinarayo ng mga turista mula po sa iba't ibang bansa. Dahil po yan sa natural nitong ganda at tahimik na kapaligiran, kinikilala ito bilang isa sa pinakamagandang dalampasigan sa buong mundo. Para makapunta mula Maynila, maaaring lumipad patungo po Tacloban City o Ormoc City. Mula sa Tacloban, mga brad, humigit kumulang 2 hanggang 3 oras ang biyahe papuntang Palompon, Leyte. Sakay ng van o ng bus. Mula Palompon, sasakay naman ng bangka papuntang isla na tumatagal ng nasa 30 to 45 minutes. Sa pananatili, mga brad, walang malaking hotel sa mismong isla dahil ito ay protected area. Maaaring mag-day trip lang o mag-camping sa Palompon mainland. May mga simpleng lodging at homestay na nasa humigit kumulang 500 pesos hanggang 2,000 pesos kada gabi. Depende po sa klase ng accommodation. May mga patakaran ding mahigpit na ipinapatupad sa isla, ha. Bawal po ang pagtatapon siyempre ng basura. Bawal ang pagkuha ng anumang natural na yaman. At limitado ang bilang ng mga bisita bawat araw upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan po dyan sa lugar. Pakaganda. O tingnan nyo naman yung video na yan. Para ka nasa paraiso. Ano ho? Oh, pakalinaw. Parang hindi dagat eh. Parang ilog na sa linaw. Ang Kalangaman Island, mga brad, ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng likas na ganda ng Pilipinas na kinikilala sa buong mundo, mga brad. Congratulations dyan po sa pamunuan ng Kalangaman Island sa lugar po na yan, dahil nga kita mo naman yung kailang pangalaga. Ganyan po sana ano ho, yung mga ginagawa po ng iba't ibang mga komunidad kung saan mayroong mga tourist destination. Pinapangalagaan po sana ninyo, dahil end of the day kayo po yung nakikinabang dyan eh. Saan ba bibili ng pagkain yung mga yan? Saan po ba bibili ng mga tinatawag nating primary mga needs yung mga yan? Di ba? Eh, walang iba kundi dyan po sa inyo rin. Ano? So sana eh, mapangalagaan po ninyo yan. Ha? 5:47 in the morning! Ratcha naman tayo sa ating mga reports! Ronda, Ronda, Pilipinas! Unahin natin, Typhoon Missile System ng Amerika. Bumida po sa Balikatan 2026 matapos itong isabak sa live fire exercise. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaputok sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2024 ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Estados Unidos. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines ay bilang bahagi pa rin na nagpapatuloy na Balikatan Exercises 2026 na itinuturing na pinakamalaki at pinakamalawak sa kasaysayan. Pasado alas 12 ng hating gabi kahapon, Mayo 5, nagpakawala ng isang Tomahawk missile ang mga sundalong Amerikano at Pinoy sa Tacloban Airport at tumama sa Laur, Nueva Ecija, dakong launa na madaling araw. Ang kay Philippines Balikatan na 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez, sa layong 670 kilometers na distansya ng Leyte at Nueva Ecija, nasubukan ang kakayahan ng pinakawalang missile gamit ang Typhoon Missile System. Nabatid na ito rin nakaparehong missile na ginamit ng Amerika sa una sigwada ng mga pag-atake sa bansang Iran. Pero paglilinaw ni Hernandez, walang lamang pampasabog ang mga pinakawalang missile sa naturang pagsasanay, kaya tiyak ang kaligtasan ang na mga residente na kapaligid sa mga lugar na pinagdausan ng pagsasanay. Ngayong araw naman, nakakasang isagawa ang Maritime Strike Drill sa Ilocos Norte kung saan inaasang palulubugin na ang decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 49 minutes after 5 in the morning, mga brad. Mga dating rebelde sa magsaysay Davao del Sur, nagtipo naman para palakasin ng reintegration program sa pangunguna po ng Dole Davao del Sur. Ramonda sa baldang yan, Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtipo ng mga dating rebelde sa isang assembly na ginanap kahapon Mayo 5 sa Pilar Navidad Hall, Magsaysay, Davao del Sur, upang palakasin ang reintegration efforts at mapalawak ang access sa serbisyong panggobyerno. Sa pangunguna ni Dole 11 Provincial Director Leo Ariel Pepino ng Davao del Sur, binigyang din ito ang kahalagahan ng pagbibigay ng oportunidad para sa disenteng trabaho at maayos na kabuhayan ng mga dating rebelde. Ipinahayag din ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Magsaysay Mayor Arthur Davin ang patuloy na suporta sa mga programang makakatulong sa maayos na pagbalik-loob ng mga kalahok sa lipunan. Nakiisa rin ang iba't ibang ahensya, kabila ang pulisya at militar upang pagtibayin ang whole of government approach sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Binigyang halaga sa pagtitipon ang pangmatagalang kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa, tiwala at tuloy-tuloy na suporta sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Pilipinas. 5:51 in the morning mga brad. ASEAN 2026 Director General De La Vega kumpiyansa na mapapagtagumpayan ang mga posibleng sitwasyon dyan po sa Cebu. Ramon Dasabaltangyan, Jessa Aguailanan.
4: Kumpiyansa si ASEAN 2026 National Organizing Council Director General Helen De La Vega na maayos na napaghandaan ng pamahalaan ng Pilipinas ang mga posibleng kakaharapin ng pagiging host ng pagtitipon ngayong taon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ipinariwanag ni DG De La Vega na tulong-tulong ang bawat sangay ng pamahalaan bilang kasapi ng iba't ibang committee upang tugunan ang partikular na paghahanda. Kabilang na dito ang pagharap sa mga natural events gaya ng sama ng panahon at iba pang natural na kalamidad. Naipamalas na anya ng bansa ang kahandaan nito nang idaos ang ASEAN Seniors Economic Officials Meeting Retreat sa isla ng Boracay kung saan ay may dumaang bagyo ngunit matagumpay pa rin natapos ang nasabing pagtitipon. Malaki din ang kumpiyansa ni De La Vega sa Cebu dahil sa mga nakaraang mga kalamidad na dumaan at sumubok sa katatagan ng lalawigan, kamakailan lamang katulad ng lindol sa Northern Cebu at ang flash flooding sa Central Visayas at Metro Cebu dulot ng bagyong Tino. Tulong-tulong din aniya ang lokal na pamahalaan at ang national government sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu. Ronda Pilipinas.
0: 5:52 in the morning mga brad, tampok naman sa 2026 ASEAN Summit sa Cebu ang pagpapalakas ng kahandaan sa mga kasakuna sa rehiyon sa pamumuno po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Nagkakaisa ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagpapaunlad ng mga sistema tulad ng community-based early warning, mabilis na humanitarian response at suporta sa mga apektadong komunidad. Kasunod ito ng mga karanasan sa mga sakuna, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon kung saan binigyan diin ang pangangailangan ng mas inklusibo at nakasentrong tao ng mga estratehiya sa mga disaster preparedness. Ipinakilala rin ng Pilipinas ang Manila-ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o yung Manila Aspect Framework upang mapahusay ang koordinasyon ng data sharing, logistics at cross-border response sa mga sakuna. Bukod sa disaster resilience mga brad, kabilang din sa pangunahing agenda ng summit ang seguridad sa enerhiya kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. 5:53 in the morning mga brad, apat na tauhan naman ng PNP-HPG nireklamo ng paingikil sa Napolcom. Ramon Dasabaltangyan, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda. Ronda. Pilipinas.
0: Antabayan natin yung magiging report ni Mary Chan, mga brad, ha? Ito muna. Patuloy na isusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng komprehensibong plano para naman sa poverty reduction o pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi naman ni National Anti-Poverty Commission NAPCI Secretary Lopez Santos III na mahigit 200 mga pamahalaang lungsod at bayan ang nakabuo ng Local Poverty Reduction Action Plan, habang mahigit 200 naman o 200 pa ang ongoing ang pagbuo sa kanilang mga action plans. Aniya, nasa mahigit 1,500 na mga munisipalidad at 140 na lungsod ang kabuuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na tinututukan nila na target makabuo ng Local Poverty Reduction Plan. Gigit ng kalihim, makakatulong ang action plan sa sama-samang pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan po ng national at lokal na mga natukoy na pangangailangan sa mga komunidad. Balikan natin ang report ni Marian Bastasa, mga brad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isang TNBS driver ang dumulog na sa National Police Commissioner ng Apulcom para ireklamo ang umano'y extortion o pangingikil ng apat na tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa NCR. Kabila sa inareklamo, sina Police Executive Master Sergeant Alfonso Sarol Jr., Police Senior Master Sergeant Jefferson Tibayan, Police Corporal John Evan Fabrero at Patrolman Raymark Guinness na nakadeploy sa Mobile Patrol Unit ng HPGNCR. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inilahad ng TNBS driver na pinara siya ng mga pulis sa EDSA malapit sa GMA LRT Station noong April 29 dahil sa umunoy sirang ilaw ng sasakyan. Matapos ito ay dinala siya sa police outpost sa Mindanao Avenue Extension sa Caloocan kung saan sinabing i-impound ang kanyang sasakyan. Gayunman, sa mga sumunod na araw ay inalok na umunoy siya ng mga pulis ng 50,000 para mapabilis ang pag-release ng kanyang sasakyan na kalaunan ay ibinaba pa sa 35,000 pesos. Tiniyak naman ng Napulcom na iimbestigahan na nito ang kaso. Ayon din kay Napulcom Chief Commissioner Ralph Kalinisan, seryoso ang komisyon sa ganitong mga aligasyon at pananagutin ng sino mang mapapatunayang nag-abuso ng kapangyarihan. Mula sa Napulcom para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Pilipinas.
6: Papa
0: Lore. 5:56 in the morning, mga Brad. Time to say goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanhoko, mga Brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
11: Regular.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
11: Gamo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, inflation rate tumaas sa 7.2%. Bangko Sentral ng Pilipinas handang magpatupad ng hakbang upang maibalik sa mababang antas ang inflation.
0: Headlines.
3: Hakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis, gayon din ang pagbantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Tinalakay sa Uplift Committee Meeting.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa Department of Agriculture na gumawa ng hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, isusulong ang pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura.
0: Headlines.
3: ASEAN leaders nagkasundong tumutok sa usapin ng seguridad sa enerhiya at mga pamamaraan upang mapagana ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
0: Headlines.
3: Department of Health kinumpirma na may mga Pilipinong crew na sakay sa MV Hondus, isang cruise ship na pinaghinalang by hantavirus outbreak.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa 7.2% ang year-on-year headline inflation nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Lumagpas ito sa inaasahang antas ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang ng 5.6% hanggang 6.4% para sa nasabing buwan. Pangunahing dahilan nito, ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis na nakakaapekto sa gasto sa pagkain at enerhiya. Mas ramdam ang pagtaas ng presyo sa mahirap na kabahayan, kung saan umabot sa 8.5% ang inflation mula sa 4.2% noong nakaraang buwan. Patuloy naman na tumataas ang core inflation sa 3.9%, indikasyon na lumalawak ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kabila nito, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magsasagawa ito ng mga hakbang upang mapababa ang inflation at maibalik ito sa target na 3%.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nitong babantayan ang mga paparating na financial data upang agad na makapagpatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng mataas na inflation sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral, mahalagang masuri ng mabuti ang galaw ng ekonomiya upang mapanatili ang katatagan at presyo at maprotektahan ang kakayahan ng mga mamimili sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Binigyan din pa ng BSP na lumalalang inflation outlook dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pinakahuling pagtaya ng BSP, inaasahang lalagpas sa 4% ang average inflation sa mga taong 2026 at 2027, mas mataas kaysa sa tinakdang target range ng pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Monetary Board na nakahanda itong magpatupad ng mga inflation sa target na upang maibalik ang inflation sa target na 3% at mapanatili naman ang pangkalahatang katatagan sa presyo sa bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinalakay sa pulong ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Committee ang mahakbang ng pamahalaan para matiyak ang sapat na supply ng langis at pondo, pati na ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Binibigyang diin din ang agarang aksyon laban sa hoarding at profiteering, kabilang ang posibleng pagsasampa ng kaso at pagpapatupad ng price cap kung may sabwatan sa pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa pamahalaan, layunin ng uplift framework na palakasin ang koordinasyong pagtugon o koordinadong pagtugon sa mga isyong pang-ekonomiya at protektahan ng mga mamamayan. Sa kabuuan, nakatuon ang gobyerno sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo at ekonomiya para sa kapakanan ng publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture, Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. na pababain ng presyo ng bigas sa bansa. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na itong naging direktiba ng Pangulo sa kalihim ng isagawang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Meeting sa Palasyo ng Malacanang. Layunin na niya ng Administrasyong Marcos Jr. na mabantayan ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Git din ni Palace Press Officer Castro, handang pamahalaan na parusahan ang sinumang nag-hoard upang mapataas ang presyo ng bigas sa bansa.
6: Huwag hayaang may mang abuso sa sitwasyon ngayong may krisis sa Middle East. Iniutos ng Pangulo na aksyonan ang mga hoarder at nagsasagawa ng profiteering. At kapag napatunayan na may sabwatan para tumaas ang presyo ng bigas, hindi mag-aatubili ang gobyernong kasuhan ang mga sangkot at ang maaaring pagpapataw ng price cap.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Agriculture nakatutok na sa mga akbang para maiwasan ang sobrang paglobo sa presyo ng pagkain. Ang detalye, tinsante ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinaigting na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin bunsod ng oil price shock na inuugnay sa tensyon sa Middle East. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumili sa 6.1% ang food inflation noong Abril at kasama sa nakambag dito ang pagtaas sa presyo ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Thieu Laurel Jr., kahit sapat ang supply ng pagkain ngayon, ang mataas na presyo naman ng produktong petrolyo ang nagtulak sa pagtaas sa gastos sa transportation at logistics na nakakaapekto ngayon sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Para maibsan ang presyo sa gastos, muling pinagana na ng DA ang food lanes kung saan tinanggal ang toll fees para sa agri-truckers at binawas na rin ang port charges. Nag-roll out din ang fuel subsidy para mapabagawa ang gastos sa distribusyon. Pinalalakas na rin ng DA ang market monitoring nito para maiwasan ang labis na pagpapatong sa presyo ng mga bilihin habang patuloy na isinusulong ang mga programang tulad ng benting bigas. Dagdag pa ng kalihim, handa rin ang pamahalaan na magpatupad ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo sa merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na nakamit ng Department of Justice ang 20% target ng pagtitipid sa enerhiya at kuryente. Ito sa kabila ng kinakaharap na pandaigdigang krisis sa langis na hinaharap di lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na nakatipid sila ng maigit sa kanilang ng 20% sa bill ng kuryente sa kanilang tanggapan sa Maynila kumpara sa mga nakaraang buwan. Aniya, naging posible ito dahil sa pagpapatupad ng work from home arrangement at pag-install ng solar panel sa kanilang main office.
8: Mula sa mahigit 100,000 kilowatt-hour na konsumo noong Enero hanggang Pebrero, bumaba ito sa 72,000 kilowatt-hour nitong Pebrero hanggang Marso. Katumbas ito ng mahigit 30% tipid sa kuryente. Sa kabila ng pagtitipid sa utility bills ng ahensya, patuloy na pinaigting ng DOJ ang mahusay, maagap at tapat na serbisyo publiko para sa mga Pilipino.
3: Si Justice Undersecretary Margarita Gutierrez,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pansamantalang polisiya na nagpapahindulot sa ilang bangko na direktang makapag-withdraw ng cash sa panahon ng kalamidad o emergency. Layunin ng hakbang na matiyak ang sapat na supply ng pera kapag naantala ang normal na operasyon ng mga bangko. Epektibo ito hanggang December 31, 2027. Sa ilalim ng patakaran, maaaring mag-withdraw mga bangko mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas Regional at Branch Offices kapag may state of calamity o suspension ng trabaho dahil sa sakuna. Kinakailangan lamang magsumite ng authorization documents ng mga bangko bago ang unang withdrawal na dapat aprubahan ng BSP at iniikayat na gawin ito ng maaga. May ipapataw ding service fee sa mga transaction, ngunit hindi na sisingilin ang penalties para sa mga kanseladong withdrawal.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa poverty reduction o pagpapababa sa antas ng kahirapan sa bansa ng mga lokal na pamahalaan. Sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPSI Secretary Lopez Santos III na mahigit 200 pamahalaang lungsod at bayan ang nakabuo na ng Local Poverty Reduction Action Plan, habang mahigit naman sa 200 iba pa ang ongoing ang pagbuo sa kanilang action plan. Anya, mahigit sa 1,500 municipalities at 140 cities ang kabuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na tinututukan nila at target makabuo ng Local Poverty Reduction Action Plan. Gitna ni Secretary Santos, makakatulong ang action plan sa sama-samang pagtugon sa mga o ng mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang nasyonal at lokal na matukoy ang pangangailangan ng mga komunidad sa bansa.
9: In terms of ano yung gamit ng Local Poverty Reduction Action Plan sa mga LGUs, tingin namin ay maaari itong maging convergence mechanism ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government unit upang tutukan yung mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad, particularly yung mga na-identify na development needs doon sa community-based monitoring system na ginawa na ng LGUs at saka ng Philippine Statistics Authority.
3: Sinapsi Secretary Lopez Santos III,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Paraguay sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura, isusulong ni Pangulong Marcos sa susunod na linggo. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nakatakdang dumating sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña para sa isang official visit sa susunod na linggo, 11 Mayo. Ayon sa Presidential Communications Office, bilang tugon ito sa naunang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisitang ito, magaganap ang isang bilateral meeting sa pagitan ng dalawang lider kung saan pag-uusapan ang mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual development ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysayan ang official visit ni Peña para sa bilateral relations ng Pilipinas at Paraguay dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Manila ang Pangulo ng Naturang Bansa. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisitang ito upang mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang kalakalan, investment at agrikultura. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Talakayan para sa paglilipat ng mga Abukuma class destroyer at patrol aircraft ng Japan sa Pilipinas, pinagtibay sa nilagdaang kasunduan. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kumalang sineryuhan ng Pilipinas sa Japan ang pagpapalalim panglalo ng bilateral relations nito. Ito yung makaraan lumagda ng kasunduan sina Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. at Defense Minister Shinjiro Koizumi para palawakin ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa. Kabilang sa mga natalakay sa pulong ng dalawang opisyal ang paglilipat ng Abu Kuma class frigate ng Japan gayon din ng kanilang TC-90 patrol aircraft sa Pilipinas. Ayon kay Japan na Minister Shinjiro, bukod sa paglilipat ay sasakupin din ito ang training, maintenance, operational coordination at information sharing. Sa panig naman ni Secretary Chodoro, sinabi nito na patuloy lamang yan ang matibay na suporta ng Japan para palakasin ang pagtatanggol nito sa teritoryo at patatagin ang maritime security. Magugunit ang kapwa rin lumagdan ng ang dalawang bansa noong isang taon ng reciprocal access agreement na siyang nagbukas naman sa mga sundalong Hapon na makilahok sa nagpapatuloy ngayong Balikatan Exercises 2026. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagkasundo mga leader ng ASEAN na pagtunan ng pansin ang seguridad sa enerhiya at ang mahahakbang upang mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang hakbang ay bahagi ng inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng iisang tugon o unified response sa mga miyembrong bansa laban sa epekto ng krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Secretary Gomez, kabilang din sa malagang tinalakay ng mga leader ang disaster resilience, isang pagsisikap na makabuo ng matibay na strategiya upang mapaghandaan ang mga sakuna sa buong rehiyon. Binanggit din niya ang kasalukuyang sitwasyon sa Albay kung saan patuloy ang pag-albruto ng Bulkang Mayon bilang halimbawa ng kahalagahan ng kahandaan sa ganitong mga pangyayari. Binigyan din ni Secretary Gomez ang matibay na commitment ng ASEAN member states sa isang collaborative framework para sa disaster resilience, kabilang ang pagpapalakas ng community-based warning system, mabilis na humanitarian response at tulong sa mga apektadong komunidad.
13: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security.

0: Presidential Communications Secretary Dave Gomez na kaisang mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagpapatupad ng mga sistema tulad ng community-based early warning, mabilis na humanitarian response at suporta sa mga apektadong komunidad. Kasunod ito ng mga karanasan sa mga sakuna, kabilang ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon kung saan binigyan diin ang pangangailangan ng mas inklusibo at nakasentrong tao sa mga strategiya sa disaster preparedness. Ipinakilala rin ng Pilipinas ang Manila ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o Manila Aspect Framework upang mapahusay ang koordinasyon, data sharing, logistics at cross-border response sa mga sakuna. Bukod sa disaster resilience, kabilang din sa pangunahing agenda ng summit ang seguridad sa enerhiya kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina na dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang binuksan ng International Media Center para sa 48th ASEAN Summit sa pangunguna ni na Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen De La Vega. Hudyat ito ng pagsisimula ng full media operations para sa inaabangang summit mula May 5 hanggang 8 bukas ang IMC para sa mga accredited media. Magsisilbi itong lugar kung saan maaring magtrabaho, magbalita at ihatid sa publiko ang mga mahalagang kaganapan sa ASEAN Summit. Samantala, mainit namang tinanggap nina Lapu-Lapu City Mayor Maria Cynthia King Chan ang lokal at internasyonal na media. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng press sa pagbabahagi ng kwento ng Cebu sa buong rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Climate Change Commission o CCC at ng Embassy of the Kingdom of the Netherlands ang kanilang pagtutulungan sa mga solusyon batay sa kalikasan bilang tugon sa climate change. Ayon kina Robert Borge at Mariel Gerads, mahalaga ang ecosystems-based approaches tulad ng pangangalaga sa kaguluha o kagubatan, wetlands at baybayin upang mapalakas ang climate resilience. Binigyan din pa ang nature-based solutions ay epektibong paraan hindi lamang sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions kundi pati sa pagpapalakas ng depensa laban sa epekto ng klima. Tinalakay din ang posibleng kooperasyon sa ASEAN-Netherlands initiatives para sa pagpapalitan ng kaalaman, teknolohiya at best practices sa rehiyon. Ayon sa CCC, mahalagang ganitong partnership upang mapalakas ang climate financing, teknolohiya at kakayahan ng bansa para sa pangmatagalang climate action.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng situation briefing sa Malacanang kaugnay ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Personal na aalamin ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling aksyon na ginagawa ng pamahalaan kaugnay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Ito'y kaugnay ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano na nakakaapekto sa buhay ng mga residente doon. Sa nakatakdang situation briefing na pangungunahan ni Pangulong Marcos, ay nasa ang hihinga ng Chief Executive ngayong umaga ang mga concerned government agencies ng kanilang actions taken sa gitna ng katiyakang maipagkakaloob ang pangangailangan ng mga apektado, partikular ng ashfall. Asahan na din ang posibleng pagbibigay ng mga bagong direktiba mula sa Pangulo sa gagawin situation briefing sa Palasyo. Una ng tinayak ng punong ekutibo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilyang apektado ng sitwasyon sa Albay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panganib ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon, pinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kaugnay ng naitatalang pyroclastic density currents o uson mula sa Bulkang Mayon itong mga nakalipas na araw, ipinaliwanag ng PHIVOLCS ang peligrong dulot nito para

0: sa pinaigting na pag-iingat ng publiko. Sa panayamang Radyo Magazine kay VVOX Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, nagbabala ito ukol sa nagpapatuloy na mataas na aktibidad ng bulkan.
1: Yung pyroclastic density current po, simpang description, magkahalong ano po ito, magkahalong mga mainit na bato, mainit na abo, mainit na volcanic gases na gumugulong pababa sa dalisdis or slope ng isang bulkan during an eruption. At yung bilis po nito, minsan nag-exceed ng 30 to 60 kilometers per hour. Pababa po yun. So, mahirap po talagang, hirap iwasan yan. Napakainit po nito. Isa po nag-exceed po, mas mataas pa, 600 degrees Celsius.
0: Samantala, nananatili pa rin nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakataas ang Code White Alert sa Albay Provincial Health Office at sa Regional Office ng Department of Health simula pa nang muling magbuga ng uso ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, agad ding rumonda ang health response teams ng DOH nang magsimula ang aktibidad ng bulkan sa Albay para matiyak ang maayos na kalagayan ng mga apektadong mamamayan doon. Anya, mayroong mga residente ang kinailangang dalhin sa ospital pero agad din nilang inasikaso at na-discharge.
4: Mga instructions yan mula sa Malacanang, papunta kay SecTed, papunta sa regional office para sigurado nating na-check hindi lamang yung namimigay ng mask pero nasisigurado na ang lahat po ng mga Bicolano sa mga apektadong lugar ay naaalagaan, natitingnan sino yung mga hirap huminga, may mga nadala sa ospital pero na-discharge rin at naasikaso sila. Okay.
3: Si Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Itong kaso ng hantavirus na itala sa stranded na cruise ship habang tatlo rito kumpirmadong nasawi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Kinumpirma ng World Health Organization o WHO na umabot na sa 7 ang kumpirmado o pinaghihinala ang kaso ng hantavirus sa isang cruise ship na na-stranded sa baybayin ng Cape Verde. Sa 7 ito, 2 ang kumpirmado na infected ng hantavirus habang ang 5 ay patuloy na sinusuri, ngunit 3 rito ang nasawi na, ang isa ay nasa critical at ang 3 ay nasa banayad na kondisyon. Kasalukuyan naka-quarantine sa loob ng barko ang mahigit 150 pasahero habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga otoridad. Hindi naman pinayagan ng mga opisyal ng Cape Verde na dumaong ang barko bilang pag-iingat laban sa posibleng pagkalat ng sakit. Ayon sa WHO, mababa ang panganib ng hantavirus sa publiko dahil karaniwang naipapasa ito mula sa mga daga at bihirang kumalat mula tao sa tao. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung saan nagmula ang virus habang inaayos ang posibleng paglikas sa mga pasahero. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Department of Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo na may 38 Pilipinong crew members sa kayang MV Hondius, isang cruise ship na pinaghihinalang may hantavirus outbreak na kinasawi ng 3 katao sa Cabo Verde. Ayon sa opisyal, may higit sa 100 ang kabuwang sakay ng barko. Ngunit tiniyak na wala sa mga Pilipinong may sakit batay sa ulat ng World Health Organization at International Health Regulators o Regulations. Patuloy namang inantabayan ng DOH ang posibleng repatriation ng mga Pilipinong crew na nakasakay sa operator ng cruise ship habang nananatiling naka-quarantine ang barko. Ang hantavirus ay isang bihira at hindi bagong sakit na nakukuha mula sa exposure sa dumi o ihi ng infected na daga at wala pang kumpirmadong kaso nito sa Pilipinas. Ang mga sintomas ay malatrangkasong sakit gaya ng lagnat at pananakit ng katawan na halos kahawig ng leptospirosis at dengue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit sa unang pagkakataon sa bansa ang Typhoon Medium Range Capability Missile System ng Estados Unidos mula nang dalhin ito sa Pilipinas noong 2024. Ayon kay Balikatan Exercise 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez, sinagawa ang paggamit ng nasabing systems bilang bahagi ng War Games ng Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Mula naman sa Tacloban Airport, nagpakawalang mga sundalo ng Tomahawk missiles na tumama sa Laor bandang alauna ng madaling araw. Ang nasabing missile ay kaparehong uri ng ginamit ng Estados Unidos sa mga naunang pag-atake nito sa Iran. Sinabi naman ni Hernandez na sa loob ng Fort Magsaysay tumama ang missile na may layong humigit kumulang 630 kilometers mula sa Tacloban at wala namang naitalang tinamaang istruktura o sibilyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maring tinutulan ng mga biktima ng drug war ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apela sa mga kasong kinumpirma laban sa kanya. Sa 12 pahinang dokumento na may petsang May 4, giniit ng mga kinatawa ng mga biktima na walang bagong legal na isyong inilahad ang depensa na pasok sa pamantayan ng Rome Statute. Ayon sa kanila, inuulit lamang ng depensa ang mga argumentong nauna nang tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Dagdag pa nito nila, pinakita lamang nito ang hindi pagsang-ayon ng depensa sa pagsusuri ng ebidensya at hindi ang paglalatag ng panibagong legal na usapin. Naninindigan ang mga biktima na dapat ituloy ang kaso laban kay Duterte kaugnay ng crimes against humanity kasunod ng naunang hakbang ng kanyang kampo na humiling ng paintulot na umapila noong April 29.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Minor lang at hindi naman matindi o life-threatening ang mga pinsalang natamo ng mga kababayan o mga kabahayan at gusali sa mga lugar na tinamaan ng mahigit sa magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar. Binahagi ni Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain sa Bagong Pilipinas ngayon na wala namang totally damaged sa iba't ibang lugar na naapekto ng lindol, partikular sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, na epicenter ng lindol. Dagdag pa niya, bagamat may mga daan o kalsadang nagtamo ng crack o pinsala dahil sa lindol, nananatili namang passable ang mga ito.
6: Kausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment, pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it possible, impossible. So lahat naman po possible.
3: Si Office of Civil Defense Region 8 Director Joel Aristain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine archery team nasungkit ang ginto sa Malaysia Bear Bow Asia Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Sa kauna-una ang pagkakataon, nakapag-uwi ng gintong medalya ang ating national archery team sa ginanap na 2026 Malaysia Bear Bow Asia Championship noong nakaraang araw ng Linggo. Tagumpay sina Josephine Galicano, Maria Rezel Rachilla Abella, Rowena Galicano at Isabella Naranjilla sa finals ng torneo. Matapos talunin ang host Malaysia, 5-4 via shootout. Nakapasok sa finals ang ating women's archery team matapos makapag-accumulate ng 1,429 points sa qualification round, isang quarterfinal bye, at panalo kontra sa Thailand noong semifinal sa score na 6-2. Samantala, bronze medal naman ang naiuwi ng men's team sa nasabing Bear Bow Archery Competition. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay, So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delegadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Tatlong barangay sa Kalinga kinilala bilang regional winners at national nominees sa 2026 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Amelia.
13: Tatlong barangay mula sa lalawigan ng Kalinga ang itinanghal bilang regional winners sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o LTIA ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kabilang sa mga pinarangalan ang Barangay Lukog ng Tabok City sa ilalim ng Component City Category, ang Barangay Taga ng Pinokpok sa First Class Municipality Category at Barangay Kagaluan ng Pasil sa 4th Class Municipality Category. Ayon kay DILG Kalinga Provincial Director Engineer Mayor Max Adong, makatatanggap ang bawat regional winner ng insentibo para sa pagpapalawig ng mga programa at proyekto ng barangay na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang mga nasabing regional winners ay kakatawan sa rehiyon upang makipagtagisan sa iba pang top performing barangay sa buong bansa para sa national level award. Samantala, kinilala rin bilang first runner-up ang Barangay Pantikyan sa Balbalan sa first class municipality category. Itinanghal namang provincial winner ang Barangay San Pascual Rizal, habang first runner-up ang Barangay Dupligan ng Tanudan sa ilalim ng third class municipality category. Ang LTIA ay nagbibigay pagkilala sa mga barangay na nagpapakita ng natatanging pagganap sa pagpapatupad ng maayos na justice system at epektibong resolusyon ng mga alitan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nia Ilocos Region, pinaigting ang mga akbang kontra sa El Nino. Mahigit sa 116,000 hectares sa rehiyon na patubigan na ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito report ni Verna Beltran Adaban.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Verna.
14: Naghahanda ang National Irrigation Administration Region 1 sa posibleng epekto ng El Nino sa pamagitan ng serye ng mga akbang upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa mamagsasaka sa Ilocos Region. Ayon kay Engineer Jeffrey Catulin, ang Regional Manager A ng NIA Region 1, kabilang sa mga pangunahing mitigation measures na kanilang isinasaalang-alang ang pagdisil sa mga dam, particular na sa upstream upang makaipon ng tubig na magagamit sa second dry crop at wet crop. Nagkakaroon din ng desiltation sa makanal upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig, pagpapatupad ng alternate wetting and drying kung saan hindi kinakailangang lubog ang makanal na sapat lamang upang makarating ang tubig sa dulo ng sakahan. Sinabi pa ni Katurin, isinasagawa rin ang rotational water delivery na nagbibigay prioridad mula sa downstream bago sa upstream areas. Bukod dito, isinusulong ng NIA ang crop diversification upang mabigyan ng high value crops ang mga magsasaka at ang paggamit ng solar pumps kung saan ayon sa opisyal ang naturang teknolohiya ay pinatutupad na sa buong bansa. Ibinahagi pa ng opisyal na nagkakaroon ng regular na system management committee meetings upang mapabuti ang organisasyon ng supply ng tubig at matiyak na makikinabang ang lahat ng magsasaka. Bagamat may tubig ang lahat ng dam sa apat na probinsya ng Region 1, aminado ang NIA na nakikita ang epekto ng climate change dahil bumababa ang level ng mga tubig. Dahil dito mas pinigting ang water management upang maayos na maipamahagi ang limitadong supply ng tubig sa mga komunidad. Sa kabila ng hamon ng El Nino, inuulat ng NIA Region 1 na mayigit 116,000 hektarya na ang kanilang napatubigan ngayong taon para sa unang dry cropping season, higit sa kanilang target na 115,000 hektarya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 2,000 pamilya sa Calatrava, Romblon, nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Mara.
15: Nakatanggap ng rice subsidy mula sa lokal na pamahalaan ng Calatrava, Romblon ang mahigit 2,200 na pamilya bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at langis kaugnay ng krisis sa Middle East. Batay sa impormasyon mula sa PIA Romblon, sinabi ni Mayor Robert Fabella na tumanggap ang bawat benepisyaryong pamilya ng tig sa 10 kilong bigas sa ilalim ng programang nakatakdang ipatupad ng 4 na beses ngayong taon. Ipinaliwanag ng alkalde na kinakailangang nakarehistro ang mga household sa database ng LGU upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Tinatayang nasa 5 million pesos ang inilaang pondo para sa programa na nagmula sa Local Government Support Fund o LGSF na ipinagkaloob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong Marso ay inatasan ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na ilaan ang hindi bababa sa 50% ng kanilang LGSF para sa pagbili ng bigas na ipamamahagi sa mga residente. Hinikayat naman ng LGU ang mga residenteng hindi pa nakatatanggap ng rice subsidy na makipag-ugnayan sa kanilang barangay upang makapagparehistro. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 100,000 pisong pondo para sa tupad program. Pinagkaloob sa mga manggagawang apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Paul Hapin.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Paul.
16: Naglaan ng mahigit 110 million pesos na pondo ang Department of Labor and Employment o Dole Bicol para sa tunog panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad upang matulungan ng higit 20,000 na manggagawang na apektuhan ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Dole Bicol, target na programa ang mga beneficiaryo mula sa mga bayan at lungsod na tinamaan ng ashfall kung saan sila ay lalahok sa clearing operations, community cleanup drives at iba pang rehabilitasyon sa mga apektadong barangay. Kasabay nito, nagpapatuloy ang profiling at validation ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa pakikipag-ugnayan sa mga Public Employment Service Office, lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay upang matukoy ang mga displaced workers at vulnerable sectors. Inihanda na rin ng ahensya ang implementasyon ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP para suportahan ng mga lubhang na apektuhang informal workers at maliliit na negosyo sa muling pagbango ng kanilang kabuhayan. Igiliit ni Dole Bicol Regional Director Imelda Gatinao ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang emergency employment at livelihood interventions upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong mamamayan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Batay sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office nitong May 3, aabot sa 129 na barangay sa Kamalig, Gidobatan, Uwas at Ligao City ang naapektuhan ng ashfall na may kabuang 55,991 na pamilya o mahigit 195,000 na individual. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Public utility jeepney drivers sa Palawan, makikinabang sa cash aid mula sa DSWD Mimaropa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito report ni Goody Salsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Goody.
17: Makatatanggap na 5,000 pisong ayuda ang nasa 536 na public utility jeepney o PUJ drivers mula sa lungsod na Pertipisesa at Talawigan ng Palawan bilang cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Memaropa na ipamamahagi araw ng Miyerkules, Mayo 6, 2026. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board Memaropa, ang payout para sa Matsupere gaganapin sa Balayong People's Park Basketball Court sa Barangay Santa Monica, lusod ng Puerto Princesa, Palawan. Pinapayuhan ng Matsupere na tiyaking tugma ang kanilang pangalan sa listahan at sa kanilang valid driver's license upang maiwasan ang biriya sa pag-claim ng naturang ayuda. Ayon sa LTFRB Memaropa, nagmula ang pangalan ng mga kwalipikadong tsuper mula sa mga isinmite ng Transport Service Entities o TSEs, walk-in applicants at online application na sumailalim sa validation ng LTFRB at deduplication process ng DSWD upang masigurong isang beses lamang makatatanggap ito ng tulong. Una nang namahagi ang DSWD Memaropa sa matoda drivers ng rehiyon bilang pagtalima na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang madirektang apektado ng oil crisis sa bansa dulot ng hidwaan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Job fair sa Eastern Samar nagbukas ng mas malawak na oportunidad sa publiko. Siyam na aplikante hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Pen.
26: Siyam na aplikante ang agad na natanggap sa ginanap na job fair sa Capitol Gym bilang bahagi ng pagdiriwang ng 124th na Labor Day. Mahigit 1,500 na bakanting trabaho ang inalok mula sa 19 na local na employer at 4 na overseas employer. Nakilahok din ang 14 na ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng dagdag na oportunidad sa mga residente ng lalawigan. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, mahalaga mahalaga ang ganitong inisyatibo upang mapalawak ang tsansa ng mga mamamayan na makahanap ng trabaho at magamit ang kanilang kakayahan. Dumalo rin sa job fair si Dolly Regional 8 Director Attorney Dax Villaruel. Isa sa mga na-hire on the spot ay si Kay Marie Obon mula sa San Policarpo Eastern Samar na natanggap bilang salesperson ng isang real estate company na nakabase sa Metro Manila. Ayon sa kanya, malaking tulong ang trabahong ito para sa kanyang pamilya, lalo't siyang inaasang susuporta rito matapos ang ilang taong walang trabaho. Kasabay nito, binuksan din ang kadiwan ng Pangulo na nag-alok ng abot-kayang agricultural at processed products, gayon din mga souvenirs mula sa mga livelihood organizations na suportado ng Dolly. Bago ang insidente ng Lindol, 8 aplikante ang natanggap bilang real estate agents, habang isa naman ang tinanggap ng Emir Mineral Resources Corporation. May iba pang aplikante na kasalukuyang kinukumpleto ang kanilang mga requirement at inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga matatanggap sa kabila ng pansamantalang pag-aantala ng aktibidad dulot ng Lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Barangay Tano, data kasamahang tulak ng ilegal na droga, inaresto sa bypass operation sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Naritong balitang hatid ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul,
1: arestado ang dalawang sangkot sa ilegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tabugon, bayan ng Dingle, probinsya ng Iloilo. Kinilala ang mga sospek na sina alias Toto, isang barangay tanod, at alias Nonoy na nagtatrabaho bilang welder. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 140 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Matagumpay na isinagawang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, Dingle Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas pinadaling serbisyo, sinusulong ng Talipao Sulu ngayong Ease of Doing Business Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu. Narito report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Fatma.
4: Nakilahok ang pamahalang bayan ng Talipao sa pangunguna ni Mayor Reham Tulawi sa pambansang pagdiriwang ng Ease of Doing Business o EODB Month sa pamagitan ng kanilang regular na flag raising ceremony bilang muling pagpapatibay ng kanilang pangako sa epesyente, transparent at mamamayang nakasentro na pamamahala. Isinagawa ang seremonya sa Talipao Municipal Ground kung saan nagtipon ang mga lokal na opisyal, kawani at iba't ibang stakeholder bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa mga reformang naglalayong mapabuti ang paghatid ng serbisyong publiko. Binigyan din sa aktibidad ang pagkikiayon ng bayan sa pambansang adikain na pasimplihin ang mga proseso, bawasan ng red tape at lumikha ng mas maayos na kapaligiran para sa negosyo. Ipinunto ng mga opisyal ang kahalagahan ng transparency, pananagutan at pagiging maagap sa pagtugon upang mapalakas ang tiwala ng publiko at maisulong ang lokal na pag-unlad ng ekonomiya. Habang patuloy na ginugunita ang EODB Month sa buong bansa, muling iginiit ng pamahalang bayan ng Talipao ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng mga polisiya at inisyatibang magpapadali sa pagnenegosyo bilang daan tungo sa tuloy-tuloy at inklusibong pag-unlad. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 2 milyong pisong smuggled na sigarilyo nasabat sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang balitang atid ni Sheriff Timhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sheriff.
5: Nasabat ng Police Regional Office o PRUTEN ang halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Lanao del Norte, kabilang ang mahigit 1,000 WIM na walang health warning labels na naharang sa bayan ng Pantara Border Checkpoint na tinatayang nagkakahalaga ng halos 900,000 piso. Nadiskubre ng mga otoridad ang binagong sasakyan na may tagong lagayan ng kontrabando at nahuli ang driver kasama ang dalawang menor de edad. Samantala, isa pang checkpoint operation sa Kapatagan ang nagresulta sa pagkakasabat ng mahigit 1,000 rim din ng inihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 piso. Nahuli ang driver at kanyang helper matapos madiskubring expired ang rehistro ng sasakyan at may dalang kontrabando na ayon sa pulisya ay ipinadala umano sa kanila sa pamamagitan ng tawag para ihatid sa Cagayan de Oro City. Hawak na ng mga otoridad ang mga sospek at sasakyan. Ipoproseso ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Bureau of Customs at inihahanda na ang kaso laban sa kanila. Pinuri naman ni Pro Ten Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa kanilang pagbabantay at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sinabing paiigtingin pa ang border control at checkpoint operations para maprotektahan ang ekonomiya at maiwasan ang pagpasok ng illegal na produkto sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa mainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
21: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
10: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
27: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
27: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
28: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay May 6, 2026. Muli pang sumasayin niyo, mga kaibigan, ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabala niyo ngayong midweek, Wednesday. Keep us company, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng The Capital FM 104.3 MHz. Tayo po isabayan din na napapanood at napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning kay Jean Kyle Flores. Sabi niya uli, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, Sean Kyle Flores. Si Randy Santisas, sabi naman niya, listening. Thank you, ha? Darito muna, mga kaibigan, ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning din sa iyo, Samang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, approaching po dyan sa may or dito sa may tapat ng Oliveros, sa nagkakaroon tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Bansalangin. Dulot po yan ng isang vehicular accident sa pagitan po ng dalawang private car. At pagkalagpas niyan, masusundan na lamang po ang pagbagal dito na sa may Pituason na sa Cubao at tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover at hanggang sa may Shaw Boulevard. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na ng Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate na lamang po dito yan sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala Avenue. And after ng Ayala, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na yan ng Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Kalye Industria, nagkakaroon tayo ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng bahagyang pagbagal patungo naman ng Canley Road sa Pasig. And after ng Canley Road sa Pasig, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Bagong Ilog hanggang Taguig area. Northbound naman ang C5, Diyan po sa may Pinagsama Village, sa moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Libis Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, tuloy-tuloy din po ang daloy ng mga sasakyan. At paalala pa sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
3: Thank you. Thank you so much. Si Charlie Nosaris, nagatid po ng traffic update. Yan ay direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po ay makikibalita direkta mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Update lamang po sa patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Ang latest naman ay dito po sa mga naapektuhan ng Mayon Volcano. Nagbuga ng napakatinding volume ng abo nitong nagdaang weekend. At tuloy-tuloy po of course ang disaster response ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mamaya makakausap natin ang boses mula po sa DSWD. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang kanilang spokesperson. Yan po at marami pang iba ang pag-uusapan natin sa kabuuan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 11 minutes, makalipas pong 7 a.m. Ilan muna pong mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
3: Opo, ma'am. Hingi lang kami ng update, ma'am. Dito po sa patuloy na disaster response ng DSWD. This time, lalo tigit dun sa mga naapektuhan po ng Mayon Volcano, ma'am.
6: Wala, Alan. Nagpapatuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga request ng mga local government units for the provision of family food packs and non-food items. Sa katunayan nga po, nakapag-release tayo ng mahigit 93,000 na kabuuan na bilang na po iyan ng mga family food packs na i-release na natin sa mga naapektuhan nito nga pong unrest ni Mayon Volcano. Gayun din po, mahigit 7,600 na mga non-food items ang atin na rin pong na ipamahagi. In addition to the food and non-food items, bilang lead income coordination and income management, ang DSWD rin ay tumutulong sa pag-monitor sa sa mga kalagayan ng mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, women, and children na naninirahan o nanunuluyan po sa mga evacuation centers. Ito ay upang matiyak na maayos yung kanila pong mga kalagayan, na mumonitor yung kanilang kalusugan, at napoprotektahan din po from various hazards, especially sa panahon na ito na elevated yung heat temperatures. Gayun din po, nakadeploy ang ating mobile kitchen para makapagsupply ng mainit na pagkain sa ating pong mga internally displaced persons.
3: Opo. On another matter, Asek Irene, ma'am, we understand of course Secretary Gatchalian, ano, kasama ang iba pang mga matatas na opisyal ng pamahalaan ay kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagpupulong. Ano? Ito'y bilang paghahanda nga po dito sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Please share with us additional details on the part of DSWD dito po sa ASEAN Summit. Asek Irene, ma'am, please.
6: Well, tama po iyan. Magtutungo po si Secretary Rex Gatchalian at gaya nga po ng nabanggit niyo, kasama po si Pangulong Marcos Jr. para po sa ASEAN Summit na gaganapin nga po sa Cebu on Thursday and Friday. And ito po ay bahagi ng ating chairship sa ASEAN 2026 na kung saan nga po may temang Navigating the Future Together. And on the part of the DSWD, isinusulong po natin ano po yung pagkakaroon nga ng resilient families, ng innovative and inclusive inclusive development, at gayon din po yung pagpapalakas ng ating pong mga kabataan, yung smart youth and innovations.
3: Mm-hmm.
6: And of course yung tinatawag natin na empowered communities, especially amid disasters, na ating pong isinusulong yung inter-regional cooperation para sa mas maayos, mabilis na disaster response.
3: Mm-hmm.
6: So ito po yung ating pong pillars or priorities, particularly for the ASEAN socio-cultural community na pinangungunahan nga po ng DSWD.
3: Opo. Ma'am, we understand na ang inyong DSWD field office number 7 dyan sa Cebu and nearby areas ay mas mas pinalakas, mas pinalawak ang kanilang pagkilos in relation to the holding of the ASEAN Summit diyan po sa Cebu, Asek Irene, ma'am.
6: Well, tama po, dahil kabahagi tayo sa mga rami pang mga ahensya, o kasama tayo ng iba pang mga ahensya na kabahagi nga po na itong mga organizing committees na tumutulong sa pagtitiyak na maayos, epesyente yung mga preparations na isinasagawa para sa ASEAN Summit.
3: Mm-hmm. Okay, on another matter, Asek Irene, ma'am, kumusta pong mga pakikipagpulong ng DSWD with the various transport network groups? May kaugnay, of course, dun sa pinagkakaloob pa rin na tulong pinansyal ng ating DSWD sa mga drivers as part of mga individuals in crisis situation. Ika nga, Asek Irene, ma'am.
6: Yes, that's correct. Sa katunayan nga po, in some areas sa ating bansa ay nakapag-provide na tayo ng cash relief assistance sa mga jeepney drivers. This is outside naman Metro Manila. Para naman sa mga ibang lugar, ang mga schedule ng payouts nila ay mangyayari next week. Now, para naman po sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance na mga TNVS at mga service delivery riders at mga MC taxi drivers within the National Capital Region and nearby areas, gaganawin naman po yung payout for those who were not able to claim ano po, simula rin next week. So, lahat po yan ay gagawin natin hanggang ma-serve natin lahat ng mga drivers bago matapos ang buwan ng Mayo.
3: Ayun, talagang kumbaga puspusan ang pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan. Yung naging usapin na may kaugnayan doon sa mga listahan ng mga beneficiaries, ito po ay na-iron out na, Asek Irene, ma'am.
6: Alan, inayos na po natin yan. No, kung matatandaan, last Monday, this was last week, ay nagkaroon nga po ng exercise ang DSWD, LTFRB at ang DICT together with all transport network companies para maisaayos po yung listahan. We did data reconciliation. Ano po na kung saan itong mga drivers, transport network companies ay dinala sa DSWD yung listahan po ng kanilang mga drivers, and nagsagawa tayo ng deduplication process upang maisaayos po yung ating mga listahan at matiyak na hindi na po natin ma-encounter yung mga issues that we face over the past few weeks.
3: Opo. And of course, yung mga help desk sa mga payout centers, naroon pa rin in cooperation with the various LGUs at iba pang government agencies to ensure na magiging maayos, ika nga, ang proseso na ito, ASEC ma'am.
6: Yes, actually for the payout venues, ang mga transport network companies na po ang nagsaayos ng mga logistical requirements. Sa katunayan, ano po, sila yung nakipag-coordinate sa mga private institutions para makapag-identify sila ng maayos, convenient na mga payout venues. Ito ay, again, upang matiyak na maging komportable ang ating pong mga tsuper na pupunta sa mga venues para tanggapin o i-receive yung kanilang cash relief assistance. And the transport network companies will also be responsible in disseminating the information kung kailan at saan yung mga gagawin na pamamahagi ng tulong dun sa kanilang pong mga tsuper.
3: Okay. Isa na lang, ma'am. We understand, of course, maliban dun sa tulong na food packs, non-food items, at iba pang mga tulong sa ating mga kababayan, doon sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, halimbawa itong pinakauli diyan sa Bicol region dahil sa bulkan Mayon, tuloy-tuloy pa rin ba ang pagkakaloob ng ating DSWD sa pamamagitan ng inyong mga experts nitong tinatawag na psychosocial intervention? Baka mamaya may na-stress ng gusto o nakakaranas ng trauma, natatakot, nagkakaroon ng pangamba, yung mga gano'n, ASEC, ma'am.
6: Yes, Alan, bahagi po yan ng ating pong camp coordination and camp management protocols for the protection of internally displaced persons. So we have camp managers and QRT members, mga social workers po yan na nakikipagtulungan sa Department of Health personnel para sa pagsasagawa ng psychosocial interventions o yung mga ginagawa po na mga incident stress debriefing, kasi tama yung nabanggit mo, na-observe yan sa mga evacuation centers na may mga internally displaced persons nga po na nakakaranas ng anxiety, ng stress, lalo nga po sa panahon ngayon na mainit din po.
3: Yes.
6: At of course, sunod-sunod nga yung mga alert dyan po sa Bicol region. Lahat po ng mga ito, yung mga ginagawa natin na provision of food and non-food items,

0: has deployed all the necessary disaster relief, disaster response equipment. Kaya din po yung pag-deploy ng ating pong mga personnel upang handa at agad na umalalay sa lokal na pamahalaan at maipahatid ang kaukulang pangangailangan ng ating pong mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay. At sa kay Rin Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa DSWD, ma'am.
0: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon po na ito.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Uy, maya-maya makikibalita tayo diyan po sa lalawigan ng Albay. Siyempre, maraming areas po ang naapektuhan ng ashfall, although clearing operations na. Mga kalye, mga lugar na maaring nagkaroon ng deposits ng abo. Meron daw 2 inches na kapal ng abo sa ibang mga areas, pero ang mga ito ay nalinis na, na-clear na. Kasama yung mga waterways, of course, mga kalye at iba pa. So makikibalita tayo maya-maya direkta mula sa Office of the Provincial Governor ng Albay. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ito lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat. Para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Oy, good morning din kay Gerard Michiano. Sabi niya, good morning Sir Alan. Good morning Gerard Michiano.

0: At thank you sa iyong pakikinig at panonood through the Facebook streaming ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Si Jenny Sarmiento, nag-post din, sabi niya, watching from Florida, USA. Nako, thank you for watching, Ms. Jenny Sarmiento, from Florida, USA. Mga kaibigan, meron pong sinagawang survey ang Social Weather Station, SWS. Lumitaw dyan sa survey na yan, 38% ng mga Pinoy positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Yan pong lumitaw dito po sa survey ng Social Weather Station, SWS. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Very.
2: Alan, halos 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan, ayon yan sa pinakahuling survey ng SWS. Batay sa first quarter survey na isinagawa, ay 38% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o yung mga optimist. 32% naman ang nagsabing hindi magbabago ang kanilang buhay, habang nasa 16% ang nagsabing lalala pa ang kanilang buhay ngayong taon o yung mga pessimist. Dahil dito ay bumaba sa plus 23 ang net personal optimist score na nananatili naman sa high category. Ayon sa SWS, bumaba ang optimism sa halos lahat ng lugar, kabilang dyan ng Luzon, Metro Manila at Mindanao. Pero sa Visayas ay nananatili itong mataas. Lumalabas din sa survey na nananatiling mas positibo ang mga kabataan kumpara sa mas nakatatandang edad. Isinagawa ang survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, Merian Bastasa. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O, paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Ingat tayo. Posibleng makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng mataas na heat index o yung pong damang init. Damang init. Pagka umabot daw ng 42 degrees Celsius, tinuturing na nasa danger level yan. Sobrang init. Kaya ang paalala ng PAGASA, paalala ng Department of Health din, huwag ho tayong pupunta under the direct sunlight pagka mainit na. Alas 7, maaga pa yon. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Huwag magbibilad sa araw na pagka ganung oras, ha, sobrang init. Para hindi ho tayo magkaroon ng heat stroke, hindi makaranas ng heat stroke, hindi makaranas ng heat exhaustion. Silong-silong din, ha? At syempre, mga kaibigan, mahalaga po na kapag mayroong mga ganyang paalala, let's say ang PAGASA, ang Department of Health, sumunod tayo. Kinakailangan po na iwas sa direct sunlight pag mainit, yung nabanggit ko kanina. Ano pa? Kinakailangan uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. Tubig ang iinumin, ha? Hindi soft drinks, ha? Hindi rin kape. Tubig, ha? Keep ourselves hydrated. At syempre, magsuot din ng komportableng damit. Light-colored. Saka yung maginhawa sa katawan. Cotton, gano'n, ha? Dito muna tayo sa Kamalig, sa bayan ng Kamalig, sa Albay. Ating baka kausap po ang Public Information Office Head ng Kamalig LGU sa Albay, si Team Lawrence Florese. Sir, magandang umaga po.
3: Yes po, good morning po.
0: Yes sir, kami po yung makikibalita from your end dyan sa LGU ng Kamalig. Kumusta na po dyan sa kasalukuyan, sir?
3: Bale, hindi po ngayon nag-exhibit ng PDC si Mayon o yung tinatawag namin ditong Uson.
0: Mm-hmm.
3: Pero po kahapon may naganap na naman na makapal na PDC. from the volcano. Pero sa ngayon po, ongoing po ang clearing operations natin sa mga ng abo na mga barangay.
0: Opo.
3: At saka patuloy din po yung mga relief operations, and we are very thankful sa mga ating mga government agencies, pati rin sa mga private individuals and groups, kasi since Saturday, pumupunta po sila dito sa atin para tumulong sa mga affected families.
0: Mm-hmm. At yun, nabanggit mo, sir, na may mga kababayan tayong naapektuhan, of course, ano. Base po sa tala ng inyong tanggapan, Sir Tim, meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas dahil dito sa mga events na ito, sir?
3: Abo, nailikas na po sila. May 201 families na po tayo sa ating mga evacuation centers. Dalawa pong evacuation centers, 200 families or nasa 700 individuals po. Yun pa lamang po yung mga nasa Mayon Unit Barangays, yung mga nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Yung affected po talaga noong Sabado is nasa 8,000 families or 28,000 plus individuals po.
0: Ayun, so talagang marami. And dito sa mga nabanggit mo na halimbawa yung bilang ng mga pamilya na kailangang ilikas dahil nandun sila sa loob ng permanent danger zone at yung iba pang mga pamilya na apektado, tuloy-tuloy naman po ba ang pagkakaloob ng ating LGU ng tulong, halimbawa yung pagkain, mga family food packs para sa kanila, sir?
3: Opo, number one demand is food. Ayun din po ang priority natin. So we are seeking help. We are calling for help. And para din ma-augment itong mga resources natin. At in fact po, nasa yung mga families sa loob ng evacuation centers po natin, kain po sila ng sobra pa sa tatlong beses sa isang araw. So ganyan po kadami ang resources. Pero noong 2023 nga po, tumagal ito ng siyam na buwan, yung pag-aalboroto ni Mayon.
0: Opo.
3: So ngayon, nasa ika-limang buwan pa lang tayo, so we are looking into four months pa. So hindi po talaga tayo ng resources from the LGU. Kaya po, patuloy po ang augmentation ng ating mga partners.
0: Yes, and of course, may tulong din galing sa labas ng LGU, nga mo, regional up to the national level na dumarating dyan sa inyong bayan, sir. Ano pa?
3: Opo, opo.
0: Okay. Para po dun sa hindi masyadong pamilyar, let's say, sa geography ng Albay, ano po? Pag sinabing bayan ng Kamalig dyan po sa Albay, how far is it actually mula sa Bulkang Mayon? Sir Tim?
3: Actually po, ang munisipyo, 8 kilometro lang away from the crater.
0: 8 kilometro away from the crater?
3: Yes po, ganyan po kalapit. Kaya so, ang kitang-kita po talaga dito.
0: So ibig sabihin?
3: At yung mga pamilya,
0: opo.
3: Yung mga pamilya po sa Mayon Unit Barangays, they are 6 kilometer away from the crater ng bulkan.
0: Ayun. So kumbaga nasa paanan mismo ng Bulkang Mayon ang bayan ng Kamalig, sir, ano?
3: Yes po, opo.
0: Ayun. And sa kasalukuyan, ano po more or less ang population, ika nga, ng buong bayan ng Kamalig, Sir Tim?
3: 75,000 plus po.
0: 75,000. And then yung nabanggit mo kanina, more than 20,000 individuals ang direktang naapektuhan dito pong Ashfall, Sir Tim, ano ha?
3: Ano po? More than 28,000 na po.
0: 28,000 individuals. Okay. Okay. Balitaan nyo naman kami, nabanggit nyo initially kanina ang clearing operations. Kumusta po sa aspetong yan? Mga pangunahing lansangan, mga public buildings natin, at iba pang mga areas sa Kamalig, sir?
3: Yung sa national roads po, madali na po matapos. After po nito na i-prioritize namin yung mga nasa national roads na mga debris at mga ash, tutungo na po tayo sa mga interior, sa mga thoroughfares naman po. At yung mga bahay-bahay naman, binigyan po namin ng mga walis-tingting para din matulungan din sila sa paglilinis.
0: Okay, nabanggit mo, halimbawa, yung una, yung mga national roads. Ibig sabihin, para hindi mahamper ang daloy ng mga sasakyan, itong inyong inuna. Sa ngayon, ano, patapos na ito, Sir Tim?
3: Patapos na po. We are hoping na matapos na po ito within the day.
0: Mm-hmm.
3: Kasi marami din pong nag-augment dito. Opo. May DPWH, yung limang fire station from nearby towns and cities. Tubulong na rin po. Pati rin po yung mga responders from the Philippine Coast Guard and responders from yung mga kalapit na probinsya, particularly Sorsogon and Camnorte and Camsur, tumulong na rin po, pati rin pong Masbate.
0: Ayun, talagang tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan to make sure na mabilis, makabalik, ika nga sa dati ang sitwasyon dyan sa inyong bayan, sir. Ano po?
3: Yes po.
0: Okay. Ngayon, balitaan mo kami, sir. Noong unang bumagsak itong malaking volume ng abo, itong nakaraang weekend, kung susukatin natin, let's say, yung kapal ng abo sa mga kalye, umabot ba ito ng gano 2 inches, 3 inches na kapal ng mga abo? Kasi malaking volume talaga, sir.
3: More than ano po siguro More than 3. More than 3 inches.
0: More than 3 inches ang kapal sa mga kalye.
3: Opo, yes po.
0: Ayun, abay, talagang mabigat. Ano? At syempre, sa ngayon, ano, a few days after, pero may nabanggit ka na meron pa rin mga aktibidad ng bulkang Mayon. Ano po? Ang pasok ba sa ating mga government offices dyan at iba pa? Kumusta po sa ngayon, sir?
3: Business as usual po ang local government unit of Camaligue. Ang may exception lang po, pinagbabawal po muna yung mga non-essential o hindi related sa disaster response sa mga activities.
0: Mm-hmm. Para at least hindi rin mahamper yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang mga units sa pagre-restore ng sa dati, ika nga sa bayan, ano?
3: Opo, at saka din makafocus din solely sa disaster response.
0: Yes. So kung sakali kung may mga kababayan tayo na mayroong urgent na transaction sa munisipyo ng Camaligue, okay at bukas lahat ng mga tanggapan, sir?
3: Opo, andito po kami, 8 a.m. to 5 p.m.
0: Ayun, okay. Well, Sir Tim, baka meron po kayong mensahe sa mga nakikinig sa atin, lalo tigit dyan sa inyong area, sa Camaligue at mga nearby areas. Please go ahead po, sir.
3: Yes po, as reiterated by the local government unit of Camaligue, kung wala naman pong gagawing importante sa labas, huwag na po munang lumabas. At saka kung if it is really necessary na lumabas, magsuot po ng face mask. Namimigay po kami ng mga N95 face mask. Actually, nag-augment po yung Office of Civil Defense ng 50,000 pieces of N95 face mask. Hintayin nyo po at makakarating yan po sa inyo. At yung wala naman pong face mask, pwede naman pong basain nyo ang tuwalya at saka yun po muna ang gamitin. Pero as much as possible, we encourage everyone to stay indoors kasi hindi naman po talaga natin alam kung kailan po mangyayari o kailan may susunod na naman na makapal na pagbagsak ng apo dito. And we are calling for help as much as possible kasi I'd be humble enough to admit naman po na the local government unit cannot do this alone. Siyempre, kailangan po namin ng augmentation from not just the government agencies or partner local agencies but the national government and private individuals and as long as po na may aambag kayo we will deeply appreciate the help po.
0: Mm-hmm. Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga impormasyon na ito at mga update mula sa inyong bayan sa Camaligue, Albay. Sir.
3: Okay. Thank you. Salamat po.
0: Thank you. Good morning. Ang LGU ng Camaligue, Albay, Public Information Office Head, si Sir Tim Lawrence Florese.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay nasa 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa bayang broadcast din sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Teka muna ha, ngayong araw na ito ay birthday ng station manager ng ating Sports Radio 918. Happy birthday si Cecil Kimlat. Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Mula sa amin dito sa programang Boses at sa Radyo Pilipinas at syempre sa buong pamilya po ng Presidential Broadcast Service. Happy birthday, Miss Cecil Kimlat, Station Manager ng Sports Radio 918 kHz. Ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kaibigan, ang oras po sa buong Pilipinas, meron tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 46 minutes na mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, good morning uli ha. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Oh, meron tayo sa AM, sabay-sabay ha. Radyo Pilipinas, Radyo Magazine 1278 kHz, and Sports Radio 918 kHz. Sa FM, sabayang broadcast din tayo sa 104.3 The Capital FM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM ha. 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito update mga kaibigan sa sabayang rollout ng libreng bigas para sa Metro Manila. Yan po lalarga sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye hatid sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
6: Masalan, magandang umaga. Arangkada ka ngayong araw ang pamamahagi ng libreng bigas sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, sabay-sabay na isasagawa ito ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region na may temang biyayang bigas. Sa San Juan City Anya, uunahin dito ang nasa 8,800 at 78 mga senior citizen beneficiaries na natukoy na kani-kanilang mga asosasyon sa bawat barangay. Tatanggap sila ng tig 10 kilong bigas na sa 4 beses sa buong taon. Partikular na ngayong buwan ng Mayo, susunod yan sa buwan ng Hulyo, mayroong pang susunod sa buwan ng Setyembre hanggang sa buwan ng Nobyembre. Bagaman simultaneous itong gagawin sa iba't ibang lokalidad, nakadepende naman anya sa mga LGU kung anong sektor ang kanilang isa sa prioridad. Bago ganito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang rice subsidy para itsan ang epektong dulot ng oil price shock, dulot na rin ng sigalot sa Gulf Region. Una rito ay nagbaba na ng pondo ang Department of Budget and Management sa mga LGU na magsisimbing frontliners sa infrastruktura at maghahatid ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: J-Mark!
6: Yes, po salat.
0: Okay, itong binabanggit mo, ito'y libreng bigas ito. Libre initially, libre.
6: Walang bayad.
0: Oo, at ang mga beneficiary nito galing dun sa vulnerable sector, gaya nung unang nabanggit mo, grupo ng mga senior citizens.
6: Tama yan. Sa San Juan City, ang uunahin nila mga senior citizen. Pero sa ibang mga locality, nakadepende sa kanila kung ano yung kanilang unahin. Kung mga PWD ba, yung kapuntis ba, o yung mga senior citizen din sa kanilang nasasakupan.
0: Okay. So, ang puntos dito, yung mga LGU mismo ang may hawak ng records, di ba? Kung sino yung mga beneficiaryo nitong libreng bigas na ito, J-Mark, di ba?
6: Tama yan, Busalan. Dahil ito yung magiging ito yung makikinabang doon sa ibinabasa kanilang Local Government Support Fund ng Department of Budget and Management.
0: Mm-hmm. Yun. Okay. So, initial na ibibigay libre 10 kilo ng bigas kada beneficiaryo.
6: Kada beneficiaryo, Masalan. Mm-hmm. 10 kilo. At ito nga ay magiging 4 na tranche. Buwan ng Mayo, buwan ng Hulyo, buwan ng Setyembre, at buwan ng Nobyembre.
0: Ayun, okay. Napakalaking bagay niyan para sa mga kababayan natin, lalo tigit dun sa mga talagang nangangailangan, dun sa mga vulnerable sectors na iyong nabanggit, J-Mark.
6: Kaya rin dahil, nga sumatotal sa buong isang taon, 10 kilong bigas, bukod pa ito doon sa kanilang mabibiling murang bigas sa kadiwa ng Pangulo at siyempre yung mga rolling stores ng kadiwa sa malalapit sa kanilang mga komunidad.
0: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami for these updates.
6: Maraming salamat, Basalan. Balik muna sa iyo.
0: Thank you. Si J-Mark Dagala. Yan, simultaneous rollout po ng pagkakaloob ng libreng bigas ngayong araw na ito dito sa Metro Manila.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Mga kaibigan, 51 minutes na makalipas pong alas 7 ng morning. O, mga paalala naman dun sa mga bibiyahe, ha. Dito sa Metro Manila, ang off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles na ang ending ng plate number, Miyerkules ngayon, 5 and 6. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga, and then mamayang hapon hanggang gabi, 5 p.m. to 8 p.m. Wag lang ho sa Makati, dahil sa Makati, mga kaibigan, straight, walang window, from 7 a.m. to 7 p.m. At siyempre, pagka bibiyahe, kung kayong magmamaneho, tiyakin na nakakondisyon ang mga sasakyan at nakakondisyon din ang inyong sarili kung kayo ho'y magmamaneho. O mga kasama, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong Wednesday morning. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Roman Malilin at Jomari Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
11: Ang ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
10: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isayos sa inyong mga orasan, ganap ng alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
5: Kasama si Ray Sampang
4: dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Alas 8 na ng umaga. Tanghali na bayan, bangon na, bangon na. Sa mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito na Miyerkules, ika-anim na po tayo sa buwan ng Mayo. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Po niyo lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, mga tagapagatid natin ng balita. Sa labas ng ating himpilan maging, sa labas ng ating inang bayan kung saan naroon ang ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora. Dana naman po ba kayo para sa isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal? At makakapanayan po natin ang isang distinguished molecular